0: liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-guiter, healthy ang imong thyroid functions, hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kun adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500.
2: Catalina Habagat,
3: anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kag di na ko kakita, tinabakal ko dayon sa DTX
3: sa isa ka adlaw.
2: Two times ko tagdua-dua ka kapsul inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay
3: dinamit na gitsa akon nga mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. It is now 8 o'clock in the morning. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing. 2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na. Para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. K5 News FM. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado mag DTX 500. Aga udto kagabi. DTX 500. Ang pangpower kag super detox mo. DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
4: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alerto gid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labis gid pagpabaskog sa lawas.
1: Mighty C. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, so, nagkita ko makabatsyag sang sakit.
1: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Ronald, isa ka sales rep. So, una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sang DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
1: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
8: Masakit ang dyan. Masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: night shift,
14: OT,
15: breadwinner.
14: Deserve na deserve yung mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
16: Drink responsibly.
17: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
18: Charmy.
13: Charmy, let's go with the flow.
20: Man, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga.

0: Life Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang nga installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Sarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Numan Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
5: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
6: Playtime Entertainment, born for happiness.
7: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni-drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live, Bacolod, featuring Cup of Joe and Vixen, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelicula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan and that's not all. Catch Vixen Live at their ball show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixens and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH.
9: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komedya. Kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Oras sa K5 News FM Philippines, las 8:11 naman sa aga. Marikan tanong to yung report ni K5 Wilson. Nanagod din sa competitive Bacolod, kabahin sa Soda. And then after that, i-check na to mga ka-K5 kabalabotas K5 Berto Gakit. No? Nanagod din mga ka-K5 sa isa ka shooting incident. Isa naman patay dito sa bahin sa Ibi Magalona. And may Amerikano naging sunod sa malayang nila patay man. Sabi na tanang tutukan sa ito naman yung pag-inup na rin. I-check ko si K5 Wilson. Marikan tanong to yung report. K5 Wilson, good morning.
11: Good morning, kita sa dyan. So, continuity kita na ino sa Soda, naging sa Pigayon. So, nag-untat kita din sa portion siyang electric vehicle. But ang next tanning in topic sa ang pinakada isama ni sa highlight, no, sa Soda ni Com Albi is ang winning para i-address ang problema sa traffic. Wala, kita sa dyan, kita sa Eric. So, may problema, papahamtang sa additional na mga flyover sa bahay naman sa Circumferential Road and Burgos Avenue. So maibutang dira na isa ka flyover kaysa sa Jerry Kesel Eric and additional man na flyover naman sa bahin sa Apollo Circumferential Road and Alihis Intersection naman. So amo ini na duha ka mga flyover nga ipahamtang ni Congressman Albi Benitez sa duha ka mga area kaysa sa Jerry Kesel Eric. So makapahamtang man no sang dugang na 1000 units sa street light sa mga major highways kada
12: uy nami na
11: so, 1000 no para sa development man sa Farm to Market Road sa may Barangay Granada, Barangay Vista Alegre, Barangay Tamud, kaga Barangay Alangilan kay Kyle Hazan kay Severic. So iya man yung ginatinguan na maduso no nga madami
12: na
11: sa major road networks sa Angay Sambanotse, Bacolod Boundary Pass Road, Circumferential Road, kag South Diversion Road, padulong sa airports, kaga seaports, ang purpose ni, para at least i-access mo sa tanan-tanan, wala nga mga nagagwa sulod, nga mga bisita, manapod Bacolod noon, sa atong sining airport, kaga seaports, kaya sa Jami, kaya sa Eric. And of course, pag-tanggog man siyang trading industry, economy, sa nga syudad sa Bacolod, kaya sa Jami, kaya sa Eric. So sa edukasyon naman, naibaluan natin ang Bacolod City ang insufficient subong kakulangan sa mga classroom na may kabugusan nga 389. So amuni ang kulang na classroom sa siyudad sa Bacolod, Kitaralzan, and Kitarere. So ginalauman na matapos ang 125 na mga classroom sa Bacolod subong na tuig Kitaralzan, and Kitarere. Pero gisuportahan niya liga dya ang una na 39 classroom sa 2025 construction sini. Kagagipingoan man madugang man sininga tuig man kita wala ni kita Eric ko next year gali ang 89 man ka mga classrooms no, so 125 plus 89 kita wala ni kita Eric ang lauman nga mag-abot ka classroom sa siyudad sa Bacolod subong ato 2026 kag 2027 kita wala ni kita Eric. So in terms naman sa may CHED scholars no, amo ni subong may ara lang sa 4500 ka mga continuing CHED scholars na ginasuportahan sa iya sining office na Kefe Valdez na Kefe Verik. So subong naman ang plano ni Kefe, ni ano ni Kong Alpi naman sa ining mga scholars pasakaon ang ila sining nga assistant sa 10,000 pesos Kefe Valdez na Kefe Verik tagsa ka semester.
12: Bukod ako ba? Semester
11: ang ila sining nga pagabatunon.
10: Pila-pila so, nang ipasaka from 10 to
11: sa 10,000 ang kabugasan
12: Kefe. Ang ceiling na 10,000. Dako na na.
11: 10,000 to 10,000 ang ipasaka.
12: Dako na nga bulin.
11: So sa PESDA naman kay Father Johnny, kay Father Rick, so kung may na 2000, last year, 2025, nakapag-graduate no, ang PESDA sa idalong sa opisina ni Kong Aldis ang 2,400 ka mga estudyante. Kaginaluuman ni Magalambot naman si Nga Tuig sa 3,800 ka mga estudyante ang makagraduate sa PESDA kay Father Johnny, kay Father Rick. So matakaon, halin 2-4, may muna inisya sa 3,800 kay Father John. And in terms naman sa ikayong lawas o kung sa health naman, ginaduso man of course ang zero balance billing paagi naman sa back ship na suportado mas opisina ni Cook Alvi kasi back ship kasi mas Eric, may 15,000 ini nga pwede mo magamit sa check-up sa iban pa mga medical services hindi lang sa may public hospitals but of course sa private hospitals man na ano suportado sa Department of Health o kung accredited sa Department of Health. So gipasundayag man of course sa ligat to na pagkataman ini ang biodiesel program kung sariin ang mga mantika na ang mga nagamit kaysa aljan kagiban pa sa mga resto kag mga dagko man kaysa aljan na mga establishment sa Bacolod ang ginarecycle agud magamit sa mga aton sini nga mga mangingisda kag iban pa nga sektor sa Gaza nga nagala sa biodiesel. So kadamo na sana palambutan sini sa biodiesel kag ongoing ang ini nga programa no kag gadamo nga gadamo ang nakabaton sini. Kag ang last week sa Gaza I know amo gining pinaka highlight sa tanan gid no sa programa ni Kong Albi sang so the last time ang expansion sang passenger terminal sang Bacolod Silay Airport kaysa sa Gaza kaysa Verik.
12: Daw dami na.
11: From 500 na passengers subong lauman nga magasaka na iniipon pagadugangan naman ini pagi sa expansion program sang 1480 ka mga passengers. So from 500 may ini sa 140 paagi sa 418 million expansion project sa passenger terminal sa airport
12: Wilson.
11: Yes, kita
12: Noy, maghambal ka nga expansion sa aton nga airport, meaning funding nga na siya palapad-lapad doon tang aton nga airport terminal?
11: Yes.
12: Baka very good.
10: Kagamay, abi. No, hindi bagay sa aton sa Negros. Nga kadako sa aton nga lugar. Kagamay airport, ha?
12: Do, Buracay lang siya kadako.
10: Oh, gamay. Gamay. Pero nami na.
11: Aripa, dali lang. Ito ko katapos.
12: Ano ta?
11: Ang runway sa airport padakuon man. So may ara sa 300 million pesos na budget naman para sa expansion man sa runway sa Bacolod Silay Airport.
12: Oh, kanami ba?
11: Lauman niya magasugod na subong abulan sa July kaysa Valdana kaysa Verik.
12: Ang runway expansion?
11: Yes, ang expansion sa
10: runway. Kay kabus-kabus na?
12: Gamay, as hindi ka lang, ding ang 737,
10: ang 747. Mga lagko ng aeroplano, hindi pwede.
12: Oo.
10: Kung masugpunan na son, basi maka-international flight na ta.
12: Kung maka-international ta. Basta isa lang ka 747, guro ah. Or 77, na pwede na guro ah.
10: Diyo, matsagahan ko si Kikipay Berik. Masakay kin sa direct flight from Bacolod to Dubai.
12: Bacolod to Dubaan.
10: Ang Kabangkalan Airport, pero ba yung ano mo
12: naman? Uboy, ilong anay, nablakay na promisya na to sa nabigad niya, eleksyon ah. Dasol lang na ah.
10: Dasol naman?
12: May eleksyon pa man. O, sige na, Wilson. Doon ka naman, itan ka ron.
11: Preparatory na kita lang dyan ni Kepler Merrick sa possibility ba no nga ginambal man ni Kong Albi na international airport man sa nga Bacolod Kepler Merrick. Ba't wala taon ka lang no kung naara na ini sa iya si Mingal Lames na kita lang dyan Kepler Merrick ay ni international airport pero klaro na iya ginpahayag man na preparatory ini for ina nga handong kita lang dyan Kepler Merrick sa Bacolod. So sa iya si Mingal Soda madamo sa mga nag-alattend no na mga officials ng gobyerno and at the same time mga regional directors no sa na aton sini nga mga sector sa ano aton uniform personnel aso man to nagtambo kaga suportado kit ang ini nga soda nga gipatigayon sa tinalikdan nga inadlaw kay Farwell sa may SMS. So kay Farwell kay Farwell kamo na nay aton sini nga recap no o kon na update no tuhoy naman sa state of the district address ni Tong Albi na ginadulong naman sa inyo sa kalwan sa Mighty C D3 by DTX 700. Dinila mga si K5 Wilson Villana para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko ng Pilingawa sa Negros, K5 News. Sata.
10: Okay. Very good. Salamat K5 Wilson Villena at bagong flyover.
12: Bagong flyover.
10: Tapos

0: Ring a remote broadcast. Mm. Grabe, bukid ganitong sinaka ni Kipay Berto. Hindi lang lahog, no? I-check ko si Kipay Cyril Refinoy. Basi matawagan mo si Cyril na. Iparedita na siya. Tutukan tag ka K5 Eric in balita na nagod iya sa gin-report. Ginpatay nga isa ka-American national. For the meantime, ipabati na rin tingog ni Mayor Greg Gasataya. This is a warning. Atensyon sa tarang empleyado sa syudad. And usisao ni Mayor, kaya ako gapati, kung ikaw empleyado, dumadlo ka rin magdala ng alam sa syudad mo. Because kabalo ka, it will cost your employment.
1: Mainom kaya ka manginaon. Oh. Tapos yung balbong
0: and basi mo na siling ko, hindi mo lang ni empleyado sa syudad. Nagpulo pa kilala lang empleyado sa syudad.
1: Impostor na.
0: Just to besmirch, ugubon ang reputasyon ka administrasyon zubong. You know, galing ino, hindi ginami. Wala mo kay 5 Eric Pamatian. Mayo na nga very vocal ang mayor. Kinaplastar niya, hindi siya nauyunan sa muna yung mga bagay.
1: Kaklaro ah. At least klaro siya.
0: So ipabati tadi ang tingog ni Mayor Greg sa tayo while gas standby si Kipab Cyril Refe para sa ato eksklusibo nga balita karong matriyon, no? So ipabati tayo tingog ni Mayor Greg, no? Standby Cyril, grabe man, sinulod gid sang tatlo ka tawo ang balay sang Amerikano,
1: foreigner ha.
0: Ti delikado niya Kipab Eric, it will alarm sa international community.
1: Correct. Amo nang pinakadako yang epekto, it will send a wrong signal in the international community.
0: Kan matabo sila, mambal sila, may ara na sila travel advisory nga hindi kamo magkabtuan sa Pilipinas kundi say para sa aton.
1: Correct.
0: Daman ang ginahalungan ta, no? Kuryente madubo tani sir, masaka naman kuno unos tibo na no man kuryente masaka naman unos tinta
1: para
0: dumapilita naman tani kay Kipay Berik magamuni ka sugid ya
1: dumadayon to
0: mong utang na lang tani magamuni ka sugid ha total ang isa ta kay plano to hindi naman dumadayon
1: oi na to
0: dumadayon na kita ni sir mo magamuni sugid masaka naman unos tinta
1: ara siya ara siya
0: ari sa ari Solomon bon masaka naman ang kuryente unos tinta no hindi sa kabati monitor sulod ha i-check ta si Kipay Ari ang tingog ni Mayor Greg Gasataya. Pamatiyan natin.
2: Ito, isensya na. Muna na nga, kung hindi nga pala. Pagay di, it's unfair sa mga as long as in name of his hours. Muna nung imuun nga, as long as it's illegal yan yung nangyayari. So, but, palihog lang, kung magkatubang mo sa kontinda nga bar, kontinda nga ilan, kontinda nga kalanan, hindi lang magyambal, empleyado ka mo sa syudad sa pagulang. Bayad ka mo, konsokton ka mo, why libre? Eh tungod, nabayad man na sila buwis, may kapital man na sila negosyo. Ina, mga bay ko lang, eh hindi nyo lang pagsigihan. Eh once makumpleto ko lang ang dokumento, isensyakan na. Muna na nga, kung hindi nga pala. Bagay di, it's unfair sa mga negosyante sa syudad sa Bacolod. They are paying their taxes, bayad sila sa ilang empleyado, kapital sila. Hindi niya libre ang ilang ginabaligyan. So dapat we should be maging rasonable man kita. Again, kung mag-relax ka, buhin nyo na iya. Buhin na iya problema. But hindi kuluya, nag-uniforme ka mo, at nag-ambal ka mo, empleyado ka mo sa syudad. Kung after hours, okay man na. Pero kung mag-antag na gani, sa bill, buhin nyo ang waiter.
1: Siyuna niya, buds ni?
2: Ano ha? Nagpandam ako.
0: Okay.
1: Okay.
0: At least straight ah. Klaro ang direksyon kami. Sige, hindi lang yung paggamitan yung syudad ah. Yeah. No? Doon ba na kabagay? Basi, may arang iba nag-practice nga ginambal na ka-mayor? Or may ibang nagkagulo gamit lang alam ka-empleyado ka-syudad pagkatapos para magubay yung ang alam ka-mayor? No? Mm-hmm. Pero mayo ni, kay isa hindi kadako nga paandam sa sino umandang, hindi na kong plano, bras na. Ha? Kay madabat ka mo sa mayor, kung mapabatunan, dulaan ka mo trabaho, sa ultimo, inuminom ka ng giver ka ang kaon, tuwing kinugbayad ba? Kung armin, nasa na, buds.
1: Nga, buds. Nga, no na. Nga, buds ni.
0: Nasa na isa, ya?
1: Pagkakita, yan mo na. Nga, kau, yan, no ka, nga, buds ni. Nga, ano kay mo, nga, sparo ni. Tingin ito, kuya, ito, mabayad, kuya. Yan, laglahog ko lang tiyo kay na.
0: Hindi ka armi, ya?
1: Hindi, kuya, armi, ya, laglahog ko lang tiyo. Hindi ka ginmanawgan.
0: Ay, kasadya.
1: Ay, by the way, kay Pabayan, birthday subong ni Police Corporal Jane Claire Bataday. Ay,
0: happy birthday to Police Corporal Jane Claire Bataday. Alin dari sa kay ninong mo Eljan.
1: Ayada mo ne?
0: Ha?
1: Ayada mo ne?
0: Ubla mo.
1: Oh,
0: okay. Pero ko sana makita in person.
1: Uh-oh.
0: Ang kita ko lang niya si Ma'am Juji Bataday kag si Sir Clifford Bataday.
1: Na, yad, sure bull ka na ya. So Ma'am Police Corporal Jane Claire Bataday, Ma'am, happy birthday. kag please, please.

0: Ang no, hindi na kami paglahog-lahog. Gaya nga kanto ka mo. Hindi kami paglahog-lahog.
1: Hindi paglahog-lahog. Hindi ka panyagahan nyo, ta?
0: Hindi kami paglahog-lahog.
1: Check na this time around, naka-standby na si K-5 Cyril Repe. Grabe! Tatlo ka ginaligar, armado ka mga tao. Ang sunod sa balay sa isa ka-Amerikano. Ano ang istorya sa likod sila? Naka-standby K-5 Cyril Repe. Good morning.
0: Cyril.
2: Yes, K-5 Chad o K-5 Eric. Pagkatang umaga po.
1: Go ahead, K-5 Cyril. Good morning po sa inyo.
0: What's the story?
1: Ano pong istorya sa likod dito?
2: Sa ngayon, patuloy pa rin ang ating provincial command ng kapulisan sa manual operations sa tatlong lalaki na pumasok dito sa bahay ng Foreign National at yung partner niya, 34 years old na babae, K-5 Jan, K-5 Eric.
0: Mm.
2: At sa ngayon, nandito kami sa area.
0: Mm.
2: Tapos na binatayan ng dalawang polis para hindi pa na makapasok dito sa loob kung sino man ang pumunta dito sa
1: bahay. Mayroon kang ano, naka-messenger ka ba o naka-viber para makita namin naman yung sitwasyon dyan?
2: Okay, naghingi pa tayo ng Google kay Itad K-5.
1: Andyan na. Andyan na siguro.
0: Itan the Lone Ranger.
1: Itan, okay na ka? Natawagan mo na tan?
0: Pero confirm ba? Confirm ba ito kay 5 by Cyril?
1: Ano talaga nangyari? Bigyan mo kita ng bird's eye view, overview yung ating mga tagapakinig. Ano ho bang nangyari? Kasi yung sinabi mo, pinasok yung bahay nila ng 34-year-old, the live-in partner niya, at saka yung Amerikano. What about what happened sa kanyang live-in partner? At anong nangyari sa Amerikano?
2: Sa pulis ng Cebula na PNP, sa report natin na kuha kahapon K-5 Eljan at K-5 Eric, ang dalawa ay nasa living room nila, nag-ano sila ng television,
1: nanonood
2: ng television, at pumasok yung tatlong lalaki, hindi kala lalaki, at binaril sa ulo ang yung foreigner.
1: Tapos?
2: Tapos, yung babae, hindi naman nila binaril at umiska po. Pagkatapos ng pagpusil sa ulo, nagsibat po sila dito at nawala dito.
1: Wala ho bang napaulat na ninakaw o kay ano, no? Nasend na yung link, Cyril. Baka kailangan mo na pumasok sa link para at least makita natin yung sitwasyon dyan.
2: Okay.
1: Babalikan ka namin. Just enter the link, ano? Si Vincent Corralde, okay. Naka-ready naman din. Balikan natin siya mamaya, no? Sige, go ahead ka, K5 Cyril, ha? Pumasok ka na sa link ng Google natin para mabilis.
2: Okay. So, sa ngayon, K5 Eljan, no? May press conference mamaya, pasado 9:30 mamaya, ng update po sa kapulisan ng Province of Negros.
1: Ano daw, itong bahay ng Foreign National, bigyan mo kami ng idea. Mayroon ho ba itong kalapit na mga bahay? Isa ba itong vacation house o talagang bahay nila? O kaya ay isang rest house lamang ito?
2: Bahay, matagal na sila dito, K5 Eljan. At yung bahay nila ay makita yung nasa tapat ng bundok. At makita niyo doon sa dagat yung ito yung bahay yung pinakauna makita mo kung nandoon ka sa dagat ay kipil dyan.
0: Saan banda to? Saan banda, Cyril?
2: Nandito sa Ahong, Cebulan. Yung
0: okay.
2: Cebulan ay kipil dyan. Oo. Cebulan po ito, area.
0: Okay.
1: Ang Cebulan, so, it's a town before the city of Dumaguete.
2: Mga 7 kilometers from Dumaguete City, K5 Eljan.
1: Along the road ba ito? Along the road bang bahay na ito?
2: Hindi, malayo sa National Highway. Magpunta pa ka ng bukid.
1: Okay.
2: 2 kilometers from the highway po.
1: Okay.
2: Yung bahay po, siya lang nag-iisang makita mo doon sa
1: wala highway. Siyang mga kapitbahay. Walang kapitbahay ito.
2: May kapitbahay naman pero
1: malayo.
2: Walang tao kasi kibibil dyan yung iba. Ang ano dito mga farmer ang iba yung
1: okay. Parang ano ba 'to, subdivision ba 'to?
2: Hindi ko alam kung subdivision ba ito pero marami na dito nakatira.
1: Yung bahay na ito, meron ba tong gate? May gate ba ito?
2: May gate po.
1: Okay. So paano po yan. Ano bang nangyari talaga based sa initial investigation? Ano oras nangyari ito kahapon? Nanonood sila ng TV, mga ano oras o ba?
2: Nangyari ito ala 11:30 ng Sunday evening po. Yung July 12 pa po ito nangyari, K5 Eric.
1: Okay.
2: So,
1: So, ang camera niyo po, okay na? Nakauna kayo, Cyril, para makita natin dyan.
2: Kasi wala-wala yung signal dito.
1: I-open mo lang yung camera mo. Naka-off. Try mo.
2: Check po natin. Ito. Okay. Okay, yan. Balik na rin mo.
1: Ayan na. Nakapasok na.
2: Ayan na, si Fabian.
1: Okay, sige.
2: Ito yung...
1: Nakatagilid yung camera. Ayan. Now, maganda. Ang bahay pala, gated community, up and down.
0: Malaki.
1: Dalawang story ito, tapos yung veranda malaki. So, ano nangyari? Pinasok sila ng tatlong lalaki. Ano bang pakay? Mayroon bang ninakaw na wala sa loob ng bahay? O kaya yung Amerikano lang yung target? Kasi pagpasok, binaril kagad eh. Sa ano ba yung kwarto nila doon sa taas?
2: May ano pa rin dito, capable dyan, ipakita po natin yung sa may, wala yung daan dito. Pakita mo yung ano natin, ang dagat, no?
0: Bahay, ang ganda. Dagat, eh. Tapos may loan, ang ganda.
1: So, yun ang parang, parang ano siya, overlooking.
0: Vacation house talaga. Yan ang bahay.
1: So, saan dumaan ito mga suspect dyan sa likod? Kasi mababa yung gate dito sa likod.
2: Oo, dito. Nakita po natin dito.
1: Mababa yung gate sa likod, Kakipay Barik?
0: Oo.
2: Sa likod, o.
0: Lakadabol, ha?
1: Lakadabol.
0: Lakadabol, o. Ano po? Take it vacation house, katahom. Cyril, ang ganda ng location.
2: Ganda, o. Ang location dito. So, sa gayon, may dalawang pulis po nagbabantay dito para hindi yun maano natin ang crime scene.
1: Mapasok. Okay. Hindi na mapasok. Now, based sa initial report, mga ano oras nangyari itong insidente?
2: Araw ng linggo.
1: Ano oras?
2: July 12.
0: Ano oras?
2: Alas 11:30 ng gabi.
0: So, gabi na.
1: Late na. Dalawa lang sila, wala na silang ibang kasama dito.
2: Wala lang sinabi, but sila lang dawa. Ayong dalawa, naglantaw sila ng television.
1: Anong relasyon ni Americano sa babaeng kasama niya? Live-in partner, asawa, or whatever?
2: Hindi po nakalagay dito kay K5L dyan, but matagal na po silang nagsama. So,
0: may anak ba sila?
1: May anak sila.
2: Wala naman pong sinabing may anak sila.
1: Pero nasaan na ngayon si babae? Nasaan na ngayon si babae?
2: Nandun siguro sa ano funeral parlor ng Dumaguete area, K5.
1: Okay. Now, anong motibo bakit binaril? Pag nanakaw o nagkaroon ng old grudges? Ano bang tinitignan? Meron bang nawala sa bahay?
2: Wala rin sinabi, K5L dyan. Ang sinabi lang, pagkatapos ng baril, binaril yung foreigner, umiskapo yung tatlong lalaki.
0: Tatlong lalaki.
1: Okay. So, hindi pa natin hindi pa ho natin mapalabas o kaya ay masabi kung anong motibo bakit nangyari ito.
2: Correct, K5L dyan. At sa ngayon ay magbigay naman ng update ang Police Provincial Office.
1: So magkakaroon ng press con.
0: May
1: so,
0: mga ila- bahay, ha?
1: Marami. Bahay, ha? Ibig sabihin nun, mga foreigner lahat
0: mga dyan. Mga foreigners ba mga nakatira dyan?
2: Oo, may foreigners mo itong iba. Yung isa, kapitbahay dito, yung nakatira, nasa labas ng bansa, yung na
0: walang tao.
2: Yung parents nila. So, wala silang alam.
1: Itong mga kasi, sasakyan na makikita sa labas, kanino sasakyan? Kanino maliban sasakyan? Sa puti, kasi kay Bernie yan eh. Hindi pala kay Bernie, nagpo-program yun.
0: Kanino sasakyan yan? Ba't ang daming?
2: Din sa kabila, doon sa malayo, yung kapitbahay K5Eric, kasi ito lang ang ground na mas malaki.
1: Ibig sabihin nun, alam ng mga tao kung sinong kasama nila, kung binari lang siya, ibig sabihin ng target lang Amerikano.
0: Amerikano lang.
1: Baka nagkaroon siya ng hidwaan, may nakalaban ba siya diyan sa lugar?
2: Wala lang si sinabi yung mga...
1: Sige, ang gagawin natin, Kipag Cyril, mamaya ganito na lang, ano? Kasi parang raw information pa hanggang ngayon, hindi pa naman masyadong clear. Sana kung meron tayong kasama nakapunta doon sa punerarya, baka na-interview natin yung kasamang babae, ano? Baka mag-dispatch tayo ng tao doon, Cyril.
0: Kasi malaking story to eh.
1: Kasi malaking story, kasi lumalabas pa rin dito, wala tayong makukuha, mapapala pang mag-informasyon, makukuha. Except namatay, binaril, wala pa tayong information so far. Kagahapon pa yan kasi nangyari, Kipag Cyril. Dapat meron na tayong mga maraming may na-interview na tayo kapag anak ng babae o kaya
0: update
1: yung babae
0: na no? Update na dapat
1: so Kailan lang ba yan na paulat? Kailan lang ba yan na paulat?
0: View.
1: Kahapon lang?
2: Kahapon lang sa ihapon na.
1: Oh.
0: Ganda ng view. Yan ang bahay.
2: Oh.
1: Yan ang sige. Bahay.
0: Very good. Very good.
1: So, baka pwede tayong mag-dispatch lang tao sa punerarya and then after that, somebody doon sa press con. Kasi pag ganitong nangyari, dapat kahapon napuntahan yan.
2: Okay, nakapunta na po si K5 Roy doon sa Pinero Panor.
1: Sige. Baka maka-update tayo. K5 Channel, thank you. At least exclusive sa atin ito, ha. Ibig sabihin na ito,
2: sabi kanila dito naka...
1: Wala nga eh. Kaya nga, sabi ko exclusive to. Wala tayong kalaban-laban diyan eh. So, ang gagawin mo ngayon ay ganito yan. Baka pwede ka mag-interview ng mga tao malapit dyan. Kilala ba nila itong biktima? Ano bang klaseng tao siya? Ano bang kanyang karakter? Baka mo nagkaroon siya ng hidwaan sa mga tao sa paligid dyan. Hindi natin alam, ano? Baka may kaibigan din sa paligid. Check natin yan. So, thank you, Sir Rela. Balikan mo kami ng developing yan bukas ng umaga at mamayang tangali.
2: Okay. So, live po dito sa may Ahong, Sibulan at Bulubundikin area
1: exclusive,
2: ng bahay ng 5 National. At kasama po natin ang team K5 News FM Patrol. Ito po si K5 Cyril dito, Extra 5 Driver. Para sa katilin dito, Servicio Publico at Kaligawan ng Negros, Negros Island Radio at K5 News FM.
1: Katahom sa balay, K5 Eric. Now, kung hindi pangawat ka K5 Eric, posible may base may taong na nagkakaakig siya. Basit may na-encuentro ng Amerikano, bla?
0: Basit may na-encuentro o...
1: May nasuya sa iya?
0: Kaya kung ginpangawat ato, ginransak tong balay.
1: Wala gid siya eh.
0: Wala gid.
1: Kagtapos ang target siya lang?
0: Siya lang. Kag ang balay, although nga gated, hapusodlon. That's one. Number two, usual nga abilidad sa mga foreigner kay Pabeljano, huwag ka pang lock.
1: Abo ginayang ila?
0: Tikinanan kayo sa guwa nga huwag kang panglakpuntahan.
1: Oo, kaya safe niya sa ila lugar mo.
0: Safe na sa ila mo.
1: Dariya malang sa aton, yung ano ka delikado.
0: Dariya may lock na may trangka pa, may lata pa ganit ko siya.
1: So, medyo kaluluoy ng foreigner. Babal, ang takag ang babae, ito makaparugi guru kung nung anugin ang natabo.
0: Yes, what
1: really happened. Isabi siya dapat sa investigasyon nga ang away siya yung madalahi. And ano ba na madalom ng background sa ni? For the meantime, i-check na si Kipalberto Gakit, narugod sa isa ka shooting incident man sa EB Magalona. Ato na dito ha, grabe ang mga reaksyon sa mga tagpamatita. Good morning kay Kuya Cesar. Yan pa mati sa aton. Ari na, a report ni Berto Gakit, direkta sa EB Magalona.
0: Here we go.
1: Here we go with K5 Vincent Coralde. K5 Berto, ano ba na natabo? Kaya report na rin, isang katao, ginkantuan man sa balay nila sa armado ng mga lalaki kay pinusangan.
0: Uy, no?
1: I don't know na nung istorya sa likod. Ang apelyedo si Certain Solinap.
0: Okay. No?
1: I-check ta sa line number 1, K5 Berto, good morning.
3: Good morning, Kakibab Eric. Good morning, Kakibab L. John.
1: Katahom man sa view mo. Katahom sa view mo.
0: Katahom sa view mo, Berto. Katahom.
1: Parehas kayo sa bayo mo, green.
0: Very good.
3: Yes.
0: Mahalin.
3: Berte ka budlay ang dalan pakadto sa bukid nga ini. Diri kita sa may purok o kung sa sityo Maabo,
0: okay.
3: Barangay San Isidro,
1: San Isidro, EB Magalona.
3: Nakakuha kita sang information. Bangod kahapon, alas 9 ng aga, ginpaarakan patay ang 64 nga si Jerry Solinap. Jerry Solinap sa sagwa mismo sang ila sininga balay, diri sa may bukid. Actually, ang balay nila, dito sa bukid, hindi lang kita kasulod dito kung kakadto, perte ka budlay sang dalan pinaka tuktok na ni sang bukid diri sa may San Isidro. Kaki 5 ba Eljan kagay ba Eric amo ning natabo sa initial aton nga pagkuha sa impormasyon sa balay nga ini dito duwa ni sila nagatiner sang iya sini nga asawa ang asawa ya kay namahog sila baboy pero ti gatiner man diri sila kay tinagapanglabada ning asawa ya sang alas 9 nagaluto sila sang sudan, duwa sila sang mag-asawa nga ini. Gilayon nga may nanuktok sa sulod sang balay nila.
1: Alas 9 aga.
3: Alas 9 sang aga.
1: Sige, dayon.
3: May nanuktok duwa ka lalaki. Ang lalaki nga ni suno sa asawa, naka-bonnet nga itom, naka-butas.
0: Okay.
3: Duwa ka lalaki. Amo ni ang
1: basta naka-butas, alams ng K5 no?
3: Pagpanuktok, pagpanuktok, kagibab Eljad, kagibab Eric, nangayo ini sang tubig.
0: Okay.
3: Nangayo sang baso sang tubig, nagsulod ining duha, pagsulod sang duha, gingaan man tubig, nag-inom, kag naghambal nga gwa ang bana. Okay, gwa ining si Jerry Solinap.
0: Okay.
3: titigulang man mo, kaki Five Eric, kaki Five Beljan.
0: Okay.
3: Ang iyang asawa, dito nilaging dala, dito sa may likod nga bahin sa balay.
0: Okay.
3: Si Jerry, ara sa tubang. Ginpahapa, no? Ginpapungko, doon ako, anong sistema? Ginpapungko sa lupa, sa kaki Five Beljan, kaki Five Eric. Kaga, ginsukmaan. Ang sukma, amo ini. Nga aga pang kudal ka sa nga ano nga agi na pabayaan mo imong mga kasapatan.
1: May nanugid
3: ang,
1: naman
3: ni. Ang ubra si ni Abi, manguma gid ni si Jerry mo.
1: Manguma. Okay.
3: May mga sapat ni kanding, karbaw, baka, amo ning ilas ini nga pangabuyan.
1: Okay.
3: Wala duwa-duwa kay Kevab Eljan ba pinaarak ka.
1: Giparakan.
3: Pinaarakan sa nga armas nga dala. May tatlo nga upod pagid sa sagwa ang ining duha ka mga lalaki, lima ni tanan sila kagat
1: patay gid. Ang duda ko naman may nanugid guro nga tupad balay da kay basi inharab ka kanding ang ilas ni tanom or basi pinakudalan nga basi may dispute sa boundary wala kong kaisa sa bukid ining well namian man ta pero inablang wala ginapagi tapat ani si saon nila kung gusto man ang gina-report no I'm not saying ginapinan taning napatay pero inablang inibadi kay kumo pa rin ti o friend mong sila i-report mo sila e panahugalan nila kabalbalon
0: amo na probably ang problema sa umapirme one is the boundary dispute sa kudal sa kahoy, sa muhon.
1: Gamay nga bagay.
0: Kahit sa irigasyon, sa tubi. Amo ginapirme.
1: Di mapinatsyanay ta. Papatay mo lang yan. Kagang susmayo.
0: Okay.
3: Kagibibel dyan.
0: Yes, sir.
3: Kagibib Eric. Sa balay, sa tubang, dito ang lalaki nga patay na. Kagang babae nga asawa, dito nilaging pugos dito sa likod ng balay. So, ginsipiri para hindi lang ko na makita.
1: Ginkwa nila. Galigin baklid.
3: Kaginhambalan bago sila maglakat ginhambalan nga isugid to sa mga tao nga ginpatay namon si Jerry amo ni ang ginhambal sang mga armado nga mga lalaki makaupo naton sa Bumdiri Live exclusive ining si Jubilin ma'am diri kita para makita diri kita ma'am si Jubilin ang nagaisahan nun nga bata no sang
1: mangkuto naton si Jubilin
3: ang asawa ang asawa nga ni do stepmother yan ni kay tindi ni nanay no kay tindi napatay na ni ko ng asawa ni Jerry ma'am good morning live kita sa K5 News FM upon mo si K5 Eljan ka K5 Eric sa piyak na linya
0: mayong aga
4: mayong aga sa ano no sa nagapamati no nagapangayo kay ko sa inyo bulig subong kay tigado kay kami si papa ginpatay nila nga wala man sin salati tani nagambal sila ko nanong sala ni papa wala ni si papa innocent gani sa kasama sige na pabangod nila kay papa
1: ano ang anong sala ko no ni papa mo anong ginapasibangod nila
4: Ambalan nila ko nung katapo ko nung si papa sa ngintil hindi man ay atuod
0: Okay.
1: So ginaligar nila nga membro kay NPA si papa mo.
4: Oo, tapos, hindi pa natood, sir, kay halos nagani na si papa, hindi kalakas. Yung karbon na lang ginagani, kagbaka ang ginasakdihan niya para makalakas, ha?
1: Pero sa una nung trabaho ni papa mo?
4: Amo lang ginaya, sir, managod lang din kami yung mga baboy.
1: Ano tong aligasyon nga may ginkudalan siya? May mga
4: oo, sa... sir, may naging kodala na sa sir nga bakante. Bakante, sir, nang naging kodala na sa sir kay ang ambal yan ang sir. Yung kodala niya kay para kuno hindi maglakat ang mga baka.
1: Oo, oh, para hindi maglapaw. Te.
4: Yung pasikto sa kuno sang nagpatay sa iya nga... nga ginakudalan si nga tigi nakudalan na namon ang mga baka para kuno nga hindi maka ano sa mga
1: nakahalit sa iban okay dayon
4: si amo man lang nang ina nga ano sir tapos ginpatay dayon nila si papa wala man lang sila nagambal nga kun ano
1: okay antes sa tabong insidente may nakontra si papa mo may nagreklamo siya sa barangay o gipasumon siya parte siya ng pagkudal-kudal da kag iban pa
0: may nagreklamo gid pala
4: no wala man sir pero kay tungod mga kilalanay man lang sa palibot na dala man lang sa mga oro istorya bala nga dumaariglo man lang sa istorya tapos si amo lang na
1: okay. So anong ginatanaw mo nga rason Na agin patay, kag siya agin patay sa awa amulan ng mga bagay.
0: Nga siya agin agin patay.
1: Oo.
4: Amulang ginaguro sir ang hindi ko gin sir masabat nga agin patay nila si Papa, pero si Papa yan, no, sinte nga tama.
0: Oo. Jubilin, dahil nang may pamilya ka na.
4: Oo sir, may pamilya ko. Ari sir, akong bana di sir.
0: Okay. Ang inyo balay, ara ka mo nag-istar sa amay mo kung may balay ka mo nga separado?
4: Separate kami, sir. Ari kami, sir, sa si Choronel, sir. Barangay San Isidro.
0: Layo ang inyo balay sang sa balay ni tatay mo, kagsang manak mo? Manay?
4: Layo, sir. Layo. 5 kilometers siguro, one, sir. Or 1
0: oh, kilometer. Malayo. Nang...
4: Ay, bumiyod na to, sir, mo. Pakad ko dito.
0: Okay. Now, sino ang upod?
4: Tama to, sir, oh.
0: As punta?
4: Sa may punta to banda.
0: Okay, okay. Anyway, sige lang. Sino ang upod nila ni tatay mo sa ilang balay sang natabo ang insidente?
4: Sila lang din, sir, nga duwa nga mag-asawa, sir.
0: Sila lang nga duwa. Okay. Oo. Ano ang istorya? Kilala bala sang tatay mo suno sa iya nga asawa ang or sa imo nga stepmother ang mga tao nga duwa kabilog nga nagsulod sa ila balay?
4: Hindi, sir, hindi niya kilala kay
0: hindi.
4: Hindi niya kilala, sir.
0: Okay. Kung hindi niya kilala, mga sa panugid sang imo nga stepmother, mga pilagid ka tao tanan kay ang nagsulod duha, may mga upod pa siya sa sagwa?
4: Lima, sir, ang nakita. Ayan, lima.
0: Lima katawo. Ining lima katawo nga nakita sang imo nga stepmother, ano ang ila ginasuksok? Naga-uniforme sila, naga-jacket maong, ano ang mga armas ang gingamit? Malagba, manugbo?
4: Naka, ano sila, sir, ang hambal sang stepmother ko, sir, naka napulusan nila ila ulo, tapos okay. Naka-pang-jacket sila, nakabutas kuno sila green. Tapos ang ilang dala ko no sir, may mga lagba kag nugbo.
0: Okay. Pila ka pilas, pila ka lupok ang gintiro sa amay mo?
4: Ang nakita ko sir kagapon, sir, saya sir, sa dughan niya diri sir, duwa.
0: Okay.
4: Tapos diri sa iyang paa, asa iya diri banda sa may tuhod, ya isaman di, tapos sa diri isaman diri ho.
0: Oo.
4: Tapos ang nakita ko lang, ang nag-ikis di ang bala sa may titi, ya.
0: Okay.
4: Wala patutakwa.
0: Oo. Siling mo ang inyo balay mga isa kilometro, no? So aram lang kamo ng area. Oo. May nabatian ka mga lupok?
4: Hindi namon, sir, mabatian, sir. Kay layo, sir.
0: Layo. Mm. Sige. Di nasubong ang bangkay sa amay mo?
4: Ato subong, sir, sa Catherine, sir, sa Ibi Magaluna. Kamakadto pa kami ganit to subong.
0: Sa Ibi Magaluna. Sige, oh. Sige. Okay lang, day. Now, ano ang imo kay subong bation ikaw sa mikropono sang K5 News FM? Mm-hmm. Ano ang imo mensahe sa mga tawo nga nagpatay sa imo amay? Tagaan ka ginamon ligwa para makapautwas ang imo mensahe sa nagpatay sa imo amay, Inday Jubilin.
4: Sa nagpatay gali sa akon nga amay, no? Si Papa, inosinte nga tawo. Nga wala nyo gin si Papa gin istorya nga kung ano nga agi patay nyo lang gin para makambal man sa kung ano nga kuan sa inyo nga agin patay nyo gin sa.
0: Okay.
4: Kani naluoy man kamo sa amon. Kami lang gin, ako lang gin isaya nga bata. Amo ikaw na lang kami na lang gin nga duwa. Wala gin kamo na gambal nga aw. Nga muna si Papa ka, kapangabuhi kami si Papa, inusinte, mabinuligon nga tao.
1: Grabe, subo.
0: Ay. Pila ka mo ka mag-utod, Jubilin?
4: Ako lang si Risa, sir. Bugtong lang ko nga bata.
0: Bugtong nga bata. Sige, okay. So, ilo ka naman sa iloy. Anong plano mo subong sa imo amay? Dalon mo na balik sa inyo, kagdraian na ihaya, o kondito na lang sa ubos, kagilubong na lang diretsyo?
4: Ang plano ko, sir, dito ko na sa sir ibutang sa akon mga pakaisahan, sir, sa Santa Ana, sir, kay wala gid ni sir, wala gid ko ni sir matimbang, sir.
1: Santa
4: kay,
1: Ana sa Victor Yasman?
4: Sa Santa Ana, sir.
0: Victor Yasna?
4: Oo, sakop sa Victoria. Sige. Ay, sarap biyagya po.
0: Ah, sarap biyagya.
1: Okay, sige.
0: Dito mo lang ibutang, tapos ilubog na lang ang amay mo, hindi na na magpapulion sa inyong abalay. Ang imo step sister, stepmother mo subong diin ha?
4: Ato to sir, subong sir sa Sarabya, sa Catherine, kaging pauna ko to sila kay hambal ko, mapabilin ko ano, kay ariglaron man din amon amon mga kasapatan. Kaya ining ano, makuha kami barangay certification sir sa San Isidro, kay mga kadto man kami to sa Sente Terren kay Papa.
0: Di sige, no, subo.
3: Kagibay, Jan, kay Weberick, ang ginatindukan, tabla, may mga tiyang-tiyang bibi mong sa Dalom. Mga ano kumakot, yun ang katupad ko no, ang ano, ang mga armado, ang mga lalaki.
4: Wala na ko sir kabalo
3: okay,
4: sir.
3: Okay. Wala. Baka mga tao diri doon sa dulhog ni ining mga armado.
0: After?
1: Sabi no, wala loke do da siguro militar mo no.
0: Oo.
4: Inaulihi kami abi sir mo pagpauli sir na kay pagdala di kay papa wala gani ko sir ka opod kay nagsakit ang sulok-sulok ko. Sila lang din nagadto ti wala ko kakilala, wala ko kita. Nagadto pa di sir.
1: Sige.
3: Ma'am Jubilin, salamat gid. Thank you so much si Ma'am Jubilin. Sulinap.
1: Salamat gid sa pagatag ng ligwa no. So kabay pa no. Tiga pangayo sa tabang kung sino ba baka bulig sa pamilya no. You can just extend support to the family.
3: Okay, subo man. Sa edulong diri upod naton diri dulong ta sa patrol, kapangayo man sila bulig.
1: Kasi pwede na pasakyon para may hapit dito sa punerarya.
0: Oh, anyway, makadto ka man Gapon Bird sa punerarya, no? Matanaw ka man dito sang
1: victim. Dala lang sila Bert. Okay.
0: So, sakyan na lang.
1: Sige Bert.
3: Ang dugang sining impormasyon bantayan sa aton sining pag amen sa ibang nga public affairs program sang K5 News 7 Bacolod. Balita naton direktamente.
1: Job well done Berto. Job well done ha. Aga pa. Salamat. Very good Berto. Salamat.
3: Hindi magalon na. Dulong sa aton sang D3 Bio, my PC ka DTX Coffee Mix. Upon sa patrol dire si K5 Vincent Coralde, ako si K5 Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagalingawan sa Negros, K5 News 7.
1: Salamat kay Berto Gakit mga ka K5 more update man tiyan karon sa unto sa 11 Mbps. Kaniwa alang-alang na kami panahon ni K5 Eric Tenerefe. And thank you for being with us. More update man ining Amerikano grabe ni gali bugulo tanga pinatay ni Blacky Pa Eric. Dalo mao.
0: Essential lang.
1: Paran ako may gadumot.
0: Dasun ang lugar do ka nami kay daw convocation home
1: di mga foreigners. So, do nami brang vacation home no. Retirement place para sila. No?
0: Do ka nami tani kun.
1: Why that tempo mga K5 sa pangalan na bansang men and women of K5 News FM Philippines ang panguna sa aton CEO and President Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Eljan Castaño.
0: Ako naman si K5 Eric Tenerefe
1: para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros. K5 News FM.
0: Bye-bye.
5: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Bandera noon. K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
6: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
7: Ako galing si Ariel, nagkanto sila yung isang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa Salamat sa
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
8: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
9: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag ng tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
10: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod, apektado, gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
6: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
13: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM Calipo. 95.7 K5 News FM San Jose Antique. 100.9 K5 News FM Loja City. 97.7 K5 News FM Dumaguete City. 88.7 K5 News FM Iloilo City. 95.7 K5 News FM San Carlos City. 89.7 K5 News FM Sagay City. 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow! May puso!
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
18: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
19: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, arag yapon ang pain.
20: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
21: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
19: Hindi lang gani-carots.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupot ang mga health experts.
19: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang akong ulo.
18: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: impormasyon sa ikaayong lawas. Maligaw ka na!
4: Sa nga na babala ni mga flowers nga damong probiotics.
22: Basta,
4: ano kayong engineer na?
2: Maedukar ka pa!
4: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
23: Mga suki na itong tagpalamati, welcome na kamo sa programa Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Istoryahan ta karon, ano bala ining ginatawag nga mitochondrial disease? Upo sa nakadiskasyon ng aton CEO, Dr. Ramil Oy. We also have Dr. Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta. Dr. Ramil.
24: Sa tanan naton nga mga suki nga tagpalamati, welcome na sa palatuntunan Mga Impormasyon sa Ikaayong Lawas.
23: Subong istoryahan ta kung paano makadamage o nagakadamage ang mitochondria kag ano nga mga balatian ang mahatag sini sa imo. Nga bala nagakadamage ang mitochondria, Dr. Ramil?
24: Sa kabilugan nga human genome, Sir GP, ang DNA nga yara sa sulod sa mitochondria, amo ang pinakasusceptible sa gitawag damage. Kag once nga ang mitochondria ang wala nagatrabaho sang insakto, sa pagkadamo nga klase nga balatian ang posible nga magtuhaw sa lawas mo. All because of malfunctioning of mitochondria. Amo na nga dapat inom giga DTX 500, inom ka MITC. Biskan paano, ining doa Sir GP ang makabuligid sang dako sa pagtapna sang anuman nga mga damage nga mahimo sang oxidative stress or ining mga tok-tok sa aton lawas sa mga organelle sang cellula.
23: Ano dok ang rason why prone sa damage ang DNA sang mitochondria kung ikumpara sa iban nga mga cells?
24: Ang sabat Sir GP, free radicals. During ATP synthesis or paghimo sang energy paagi sa pag-metabolize sang glucose sa oxygen sa mitochondria, free radicals ang mangin byproduct. In other words, Sir GP, ang free radicals sa aton lawas ang halin mismo sa mitochondria ngayara sa sulod sang aton nga selula. Isa pa ka rason, Sir GP, amo nga ang mitochondria ang wala sang gitawag protective mechanism. That's why importante nga tagaan ta ini halin sa aton nga ginakaon nga utan, kinahanglan kaon ta prutas, kag siyempre inom ta sang gitawag antioxidant nga suplemento. Hindi lang antioxidant, super antioxidant. Amo ang DTX 500 kombinasyon sa MITC kag pure sibangod bugana ini sang gitawag nila nga antioxidants.
23: Ano ang mga symptoms, doc, nga mabatyagan angot sa mitochondrial disease?
24: Usually pagpangluya, kisa, problema sa mata,
23: ay damo na,
24: pamatinan, mga gastrointestinal problems, neurological problems kaangay sang gitawag dementia kag madamo pa, Sir GP. Bisan gani ang Parkinson kag Alzheimer's disease are all related sa gitawag mitochondrial disease, including na ang pagkabuang sa tao.
23: Ay, do mga balatian na doksang mga tigula nga tao, wow.
24: Correct, Sir GP. Permita na ginabalik-balik discuss nga ang free radicals kag oxidative stress ang mga gapatigulang sa aton selula kag nagadamage. Siyempre, ang damage ang nagasugod sa gitawag mitochondria kag DNA. Pareho bala, Sir GP, ang salakyan? Kung guba ng makina, siyempre, guba na. Pero kisa una pa kayong guba ang ano?
23: Lawas.
24: Ang lawas. So, paano ginahalungan ang salakyan? Siyempre, permichins oil. Ang muna himon mo, Sir GP, permichins oil. Ginataguhan sang kampiyon nga klase sang fuel. Same sa lawas ta, dapat ginatugungan ta sang nami nga pagkaon. Kag regular nga pag-inom, sining DTX 500 kag MITC or Pure C. Kay sila ang mga nagaamlig sa aton mitochondria bilang makina sang aton mga selula.
23: May madamo man nga mga studies, Dr. Ramil, nga nagarelate sang reactive oxygen species o ning ROS sa mitochondrial dysfunction nga nagiresulta sa aging.
24: May ginatawag, Sir GP, nga mitochondrial free radical theory of aging. Nga ang byproducts ang energy production sa mitochondria amo ang free radicals ang nagaguba sa DNA, fats kag protein molecules. Ang lain pa, kung guba ng mitochondria, mas nagadamo ang ginaproduce ni nga latak or gitag nila ROS, no? Pareho balas ang salakyan, kung guba ng piston kag cylinder head, nagaitom kag nagadamo na ang ginabuga nga aso. Balaan mo na, areo, guba na ningan piston, piston ring ni, wala na ni, no? So dapat overhaul gid permi ang makina. Detox tagid permi ang aton lawas paagi sa pag-inom sang DTX 500 MITC adlaw-adlaw. Lain niya kung adlaw-adlaw kaga detox, Sir GP.
23: Daw mintinado nga sa lakyan, no?
24: Yes. So, ang diabetes, Sir GP, bangod sa pagaguba sang pancreas nga wala na nga nagaproduce ang insulin, mitochondrial dysfunction man ang rason. So gani, hindi maghulat nga magbalati anon ka. Adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 Mighty C kag Pure C.
0: My family history ba na kamuusong diabetes? Mag DTX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500 ang may powerful compound nga nagapanubo sang imo blood sugar. DTX 500 garantisado epektibo. Aramis wow. DTX 500. DTX 500.
1: Ito masyon sa barangay
3: po. Ano ginabatsag mo sa
1: ako? Kapangalay sa kong tudlo sa mga kamot din sa kurap-kurap sa akong mga mata.
3: Tumarkog. DTX 500 sa isa kadlaw kapila ka mag-inom.
1: 3 times.
3: Kamusta ang alay sa kamot?
1: Wala na. Try gig ka mo sa DTX 500.
0: DTX 500.
5: Informasyon sa ikaayong lawan.
23: Madamo pa nga mga benepisyo nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C. Isa sa mga problema sa reproductive organ sa mga babayi. Amo ni ang pagtubo sa mayoma. Ang mayoma ang isa ka abnormal growth nga usually nagatubo either sa sulod o sa palibot sang uterus. Good thing, ini ang non-cancerous tumors. Kag suno sa Office of Women's Health, 20-80% sa mga babayi ang makadevelop sang fibroids or myoma. Inom gid DTX 500 kag Mighty C kada adlaw. Protektado sini ang imo tanan nga mga cells, hindi lamang cells ang reproductive organs, kundi tanan nga cells ang imo kalawasan, halin sa punuan sang imo buhok, pakadto sa pinakapunta sang imo kamalagko sa tiil, gani inom gid Mighty C or Pure C kag DTX 500 kada adlaw.
24: So ang problema sa fibroids or myoma, usually wala sang symptoms. Matingala ka na lang nga gadako imo dyan. Sabi mo gabusong. May ara gani nga ang mayuma gaprulap sa vaginal canal or kinatawasang babae, Sir GP. Tingala ka nga gasakit kung magkontak mo ni Mister. Kaya gali, pagpa-check up, dako na ang ano, mayuma. Bisan hindi cancer ang mayuma, pero ini ang makakusang ito mga significant health issues ka nga isang gitwag ureteral obstruction. Kung kaisa, pwede ka mapatay man eh. Damo lang, no? Pinakadako gid nga factor sa pagdevelop sa mayuma isang oxidative stress. Ang sobra-sobra nga level sang free radical. So, mga kababayanan, hindi magsige pa tama kaon mga tamis, kag mga mantikaon, no? Mga added sugar, likawa na. Kag yung iba na yung hormonal imbalances, gaka-apekto. Like sa mga kautura na to nga damo lang mga ginakaon. Ang iniga trigger sa pagpurba sa mga tumors. Gani, ginabalik-balik ko gid. Inom kita DTX 500, inom ta Mighty C adlaw. Kung gusto ka nga, ikaw nga babae, hindi kaya magmayuma. Ikaw nga mister, nga may care ka sa imo ano,
3: baklan
24: sa imo nga baklan mo ya DTX. Maamang,
3: hindi chocolate.
24: Misis, inom ka DTX 500 kag Mighty C para layo sa mayuma, layo sa tumor. Amo na tani, no? Kaya ang DTX 500, nabalaan na to nga, isa ka super antioxidant nga, may ara siya anti-carcinogen, anti-mutagen, kag anti-inflammatory. Tatlo ka mga vital functions nga masalbar mo sang kabuhi mo kung pala inom ka adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C.
22: So isa sa mga problema sa chan Sir GP nga usually nagaresulta sang operasyon amo ang appendicitis o kung paghubag sang appendix bala.
24: Biktima mo na.
22: So suno sa World Health Organization masubra sa 600,000 no ka mga tawo sa bugo sa kalibutan ang nagapaopera bangod sa acute appendicitis no so pagtuon gani ang kakulang sang antioxidant amo ka bangdanan sang paghubag sang aton nga appendix no mo na nga himuwa balang daily supplementation ang DTX 500 kag Mighty C no bangod ini ang makabulig sang dako sa pagprevent sang paghubag sang inyong appendix.
25: Correct, Doc Sam, no? Ang appendix, according to studies, oxidative stress plays a role in the pathogenesis of appendicitis. Why? Because kung may appendicitis ka, may inflammation ka, it could be viral, bacterial, it be fecal matter blockage of the organ, that will cause oxidation. And infection will cause oxidation. And basically, masulod na ang inflammation. So, kung mahubag ng lining, once the lining of the insides of your appendix becomes inflamed, that would result to appendicitis. Ano ka-importante sang DTX 500? It lowers the oxidation of the tissue sa appendicitis mo. That's why, okay, antioxidant. Antioxidant, kabalo naman ta, nga may anti-inflammatory effects ini. Amo ni kakusog sa DTX 500, no? Sa appendicitis, kampyon nga masakit. Kung kamasakit pa siya, hindi ka makulbaan. Kulbaan ka kung ay nagamasakit ang appendicitis mo.
24: Naglupok na.
25: Naglupok na. Oh? So dapat, layo, palayo sa appendicitis, mag-DTX 500, mag-Mighty C adlaw-adlaw. Mm.
24: Naamigid kong adlaw-adlaw ka ga DTX 500 jag Mighty C, Sir Boy. Doga sakay ka lang sa tanki or armored car.
25: O kampyon.
24: Protektado kaya, bisan ano nga balatian. Kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 jag Mighty C, pwede kaya makaplano kung ano himuon mo mag 100 ang edad mo. Wala? Kay sigurado, mabuhi kaya sa ang gitawag malawig. Nga wala sa ang may ginabatsyag. Ina akon, naga DTX 500, Mighty C or Pure C ka kada adlaw. Pero kung wala, tapos wala kapagid ka kaunutan, perte pa ang bisyo, sa isinta ka pa lang, the 100 na ya tsura mo. Kay dasig magpatigulang sa lawas, kagtsura ang kulang sa antioxidant. Kung lantawon ka, sa tsura lang, datigulang, pero ang edad bata pa. Ti, manginhubin ta. Kung adlaw-adlaw ta, no? Mag DTX 500, mag Mighty C. Inablang, sir boy, 100 ka ako 90. Ti, galicture pa ta, di ba sa isil?
25: Correct.
24: No? Nami ya. DTX 500, Mighty C, kag Pure C.
7: DTX 500! Ulang sa pagkaon, sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na! Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500!
8: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
9: Imo nga blood sugar test.
8: Ilan tong
9: score gani?
8: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
9: agad. Ilan na lang imo nga blood sugar?
8: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven.
7: DTX 500. Mighty C. Alkaline. Nga vitamin C.
10: Ako galing si Arjen. Nagkantoxinitis ang nagligad. Sakit-sakit. Pidya ka tama. Di ang basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline. Vitamin C. 2 capsules 3 times a day. 3 kaadlaw. Wala ang sakit sa akong tigunan. Salamat sa Mighty C.
7: Mighty C. Mapalit sa mga butika.
11: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Yulo Street. Corner Snart. Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Roa City, atubang sa PLDT McKinley Street.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
12: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
12: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
12: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
11: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
7: Informasyon sa ikayong lawas.
9: Sir Boy, anong mahi sa mga mabaho nga lawas kag ilok?
25: Kung gulpi lang, nagtigulang ang tupad mo, base hindi siya. Base sa baho sang ilok mo. Maligo ka adlaw-adlaw.
24: Gamit ka sang DTX 500 beauty soap.
26: Oy, dito ito na din beauty soap.
9: Gin-emphasize ka dyang beauty, do ka?
24: Oo.
9: Beauty?
26: Nung pa-beauty?
24: Gindugangan ang ingredients.
25: Oh. Iba ingredients?
9: Nga beauty. Kay kakulang, abig kung santo lang, no?
25: Kung natinloan mayo ang imo skin, kung na-detoxify mayo
24: imo skin, na beauty, yan.
25: Beauty
24: kang buwan mo. DTX 500 beauty soap. Amo na natong bago nga gamiton. Gina-upgrade ang nanligad nga habon nga gina-endorse naton. Kaya siyempre, Sir Boy, pirmi na to na ginabalik-balik nga adlaw-adlaw gamiton ang gitawag
9: Clinica Dio Fresh.
24: Para ang habon. Priska. Adlaw-adlaw ang ilok.
9: Oha. Fresh na fresh ka for 48 hours kay MBCO kaya tapnaon ang mikrobyo nga gapabaho sa imong ilok. That's why ang Clinica Dio Fresh.
24: Hindi ka mahuya ang baho ka ilok.
9: And of course, kung aga, kung mga pi ka man lang, ipatasigon mong imong metabolismo, magkape ka na nga nami sa lawas mo. Hindi lang nami, kampyon kay ang imo kape, DTX Coffee Mix, ang kape nga puno antioxidant nga gapahubin sa imo silula. Abang kapainit ka sa imo lawas, ang silula mo ginaugasan, ha? Gina-refresh sang DTX Coffee Mix.
24: Pero, kung damo ka kwarta nga ma-coffee mix ka man, ito kaya na sa DTX Premium, Sir Boy, eh? Kaya nga, sa DTX Premium, ang iya sugar, stevia. So, namin eh, sa may mga degenerative stage, may mga diabetes, may mga cancer, kag-iban pang balitan nga gusto magkapi, DTX Premium, stevia ang kwan mo.
25: Stevia sweetener.
24: Oh, the healthiest coffee in the world.
9: Oo nga, ah. Idua ang antioxidant, may ergotayonin nga nin sa gano mushroom, may DSE
25: alin sa DTX 500. Sa mga palapulaw da, mga gobra sa call center, gusto niyo mag-fresh pa kamo pag mata niyo, pagtapos niyo sa inyo chef, mag-DTX premium coffee kamo, tilawin niyo.
24: Ang mga nahadlo kalamay, DTX premium, sir boy.
25: Oh, correct, no? Pero kung gusto niyo kompleto ang package nyo kontra kontra free radicals, may pangontra ka sa virus kag bacteria, pugay sa duwa ka klinika D3 Bio ang imo DTX premium coffee para kampiyon protektado ka na sa duwa nga kontra sang cellular free radicals kag virus at bacteria and even fungi.
24: Sa mga nabudlayan magtulon ka no D3 Bio butang mo sa no sa kape mo kung gusto ka hindi kaya magtulon kapsula sang DTX 500 butang mo sa DTX sa premium
25: butang
24: sigurado inom na nimo bastante nami panguan ang imong mga batsagon. So wala na sang iban nga kape nga healthiest coffee, DTX premium and DTX coffee mix.
23: Kun may bag-o kitang habon gin panami paginamo ng amon nga oil,
24: bantayan ang bag-o nga magabot DTX 500 liniment.
25: Pagkakada ka.
24: Amo na to isla na nga muna isa ka blanyos kay ginakopya mo. Ginalibod. So isla na namo DTX 500 liniment.
26: Batayan nyo ha kay upgrade nga liniment.
24: So sa mga soki naton, baylo na kita sa ang bag-o nga Balanyos. Ang Balanyos nga nami. Kag, siyempre, ang ginhambal ni engineer, hindi paglipatan ang pag-inom sa Extend Food Supplement.
23: Iba ang ligaya kung naka-extend ka. Healthy circulation.
25: Healthy circulation. Kaya ang Extend, may maka, kagkrabuwas ka. Ining mga Peruvian herbs, kaya padalasigon ang imo blood flow. Kung nami ang imo blood flow, nami ang pagdulong sa mga nutrients, minerals, and vitamins, and oxygen, of course. Nami man ang paghimos sa mga byproducts ng mga basura like carbon dioxide nga alin si Mosilula. That's why ang imo body feeling young.
24: Ang ginasuyaan nga manoy hindi na napagsuyaan.
23: Ginakadlokan na.
24: Ha?
23: Ginakadlokan o ginapangita.
25: Kasabat na.
24: Ginapangita ka. Ginapangita na.
23: Ginapangita.
24: Budlay ng ginakadlokan.
25: Extend Food Supplement. O, kampiyon.
23: Monster manoy. Monster manoy.
25: Feeling young. Performing young, kasi extend.
24: Feeling young, performing young.
23: Alright.
24: Wow, grabe.
6: Informasyon sa ikaayong...
23: Ako ka naging engineer, ha?
6: Informasyon sa ikaayong lawas.
23: Sige, let's talk about D3 Bio with Sir Boy Salueta sa Talk ni Doc.
6: Talk ni Doc.
25: Thank you, Sir JP. Sa ining October, nagpagawa datos ang DOH nga medyo nagtaas na naman ang flu sa Pilipinas. Anong cause? Is because it's rainy season. It's normal. Basi nalipatan, no? Nga wala pang COVID sa una, ya, may flu na. No? May flu na. Nang ininga flu ni, gagawa niya per me, no? During rainy seasons. Lalo na kung gatingob-tingob ka mo, hala ka mo sa maskara, may party ka mo, kaya wala na subong restrictions, abi naton okay na. But, pwede ka mo gyapon at takihon sa ginatawag nga ordinary flu virus. Subong adlaw ton anta, a little review. Paano ka bala putiktahan gid ni D3 Bio kontra tangkaso ubo sipon kagilanat Doc Ramil?
24: Ti, dugay na ni nga discussion sir boy mo. Nga kung pala inom ka D3 Bio tungod sa extra virgin coconut oil, puno sang lauric acid, i-convert sa imong lawas into monolaurin paagi sa aton nga digestive enzymes. Pero may namang ginabalik-balik nga ang D3 Bio will turn to monolaurin. Once nga ma-change na niya monolaurin ang D3 Bio, it is a powerful antiviral specialist. Powerful ha? Sa pangapagtuon, sir boy, kung may presence ang monolaurin ang imong cell membrane, hindi katapik ang ano? Ang kagaw. So kung hindi katapik ang kagaw, paano siya makareplicate?
25: Hindi siya kapadamo.
24: Amo na ang isa sa pinakanami, kung pala inom ka, D3 Bio, kaya nga, gadamo ang monolaurin sa imong mga selula. So hindi katapik ang kagaw, hindi makadamo. Di may posibilidad kay sa Sir Boy na makasulod gid ang kagaw.
25: Kung makasulod?
24: Kung makasulod gid man, siguraduhon ni monolaurin nga hindi mag-mature ang kagaw.
25: Kaya gap.
24: Halimbawa, naulahis mo nulaw rin.
25: Oh, okay, why ka na tumar D3 Bio?
24: O kayo'y nalipatan mo yung tumar D3 Bio. Ti nakasulod yun siya, no? Si virus. Pagguha ni virus, patay man.
25: Patay ka po.
24: So, amo na nga permi na mo balik-balik nga kung gusto ka protektado ang imong lawas agin sining mga kagaw, agin sa virus, sir boy, every 8 hours inom gika D3 Bio. Kag ang nakanami sa D3 Bio, hindi lang yung virus, ha? nga iapat yun, tanan nga kagaw, Sir Boy. Ma-virus man, ma-bacteria man, ma-fungi man, ma-parasites man, kayang-kaya nga patyo ni Ditribayo. Te, biskan, may HIV ka pa. Adlaw-adlaw walang inom. May promising nga research nga inidako mabulig sa may mga HIV, mga tibihon, kag anong klase nga kagaw nga ara sa mulawas.
25: Kung ikaw bisyohan, ano nga tabo? Nga taas ang oxidative stress mo. So anong nga tabo kung taas oxidative stress sa lawas? Ganubo ang imo soldado nga glutathione sulod. Ang BCO nga makita mo sa klinika Ditribayo, ginapasaka ang glutathione level mo. Fighting off oxidative stress. Besides that, it gives your body 5 kinds of antioxidants, no? Namely, picomaric acid, ha? Ginatawag nga SODs, ano pagid ginatawag na nga mga other kinds of antioxidant nga makita mo sa ginatawag nga Klinika Ditribayo. Ang nami gid sa Klinika Ditribayo, ginapabakod ang imo atay. Kung bakod ang imo atay, nami ang pag-absorb.
24: Kung bakod imo atay, layo ka mapatay.
25: Layo ka mapatay, kaktugarain. Ang atay, amuni hindi kang matawaran nga ubras ang lawas. 500 functions ang ginaobras ni 250, half of that kaya yung obrahon dungan-dungan. Amuna ka stressing imo atay. Ang Ditribayo, ginapanami ang imo atay. By way,

0: even your heart, even your cardiovascular health benefits from the effect of Clinica D3 Bio.
1: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw, D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapadamo sa imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio.
2: Ato si Rico, isa ka radio announcer. Kung kaysa, nakagadulaan ako sa resistensya. Nagaluyaan ako pamatsyag. Isa nga nakabulig sa akon, kamo ang D3 Bio with the VCO. Nagula ang ginabatsyag sa lawas.
1: D3 Bio, ang D3 may VCO. Physio, yung may D3 alkaline nga vitamin C.
3: Ako si Milagro, may ara ko ulcer, hindi gid ko makakaon sang sakto pero milang ko gasuka. Ginpainom ko sang may pisis ang akon mama buntag kagabi. Subong nagnami na akon pamatya tibugit katama.
1: Mighty C, mapalit sa mga butika.
4: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
1: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting Quezano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
1: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
1: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
4: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
5: Dugangan ta sa mga benepisyo nga makuha niyo adlaw-adlaw sa pag-inom sang D3 Bio. Doc?
6: Damo health benefits sa mga ga-practice ang ito ang intermittent fasting. Masiling gani ka intermittent fasting, kisa kaduha na lang ka magkaon sa isang adlaw. Number one, ang benepisyo, wala gasto.
5: Mm-hmm.
6: Masave mo yung kwarta.
5: Gusto.
6: Ang isave ni mga kwarta, ibakal mo na D3 Bio. Kaya nga man, during sa intermittent fasting, nami kung may D3 Bio ka. Kaya nga, dako may bulig sa imong alawas, especially sa pag-increase ang ito ang metabolismo. Kag-ga-lose weight ka pa, gaan ka, gagamay buyon mo kung ga-practice na ka intermittent fasting with Clinica D3 Bio. Masilingan ni ka intermittent fasting, sulod sa 14 oras, wala ka kaon. Kisa sa sinangadlaw, 16 ka oras, di ka magkaon. Kisa 18 hours gid, wala ka kaon. Paano? Halimbabi, katapusan mo nga panyapon is alas 6, di dito ka na yung magkaon, alas 10 ag aga. That's 18 hours or 16 hours or even 14 hours. Amo nang intermittent fasting. Updan mo sa gitawag Clinica D3 Bio.
0: Kamu na ka-kampiyon sa Clinica D3 Bio, no? Ang bagay nila ang MCTs na makita mo sa D3 Bio, ha, sa Clinica D3 Bio is enough to power you. Abi example, ang kape mo, DTX Premium, gimutangan mo sa duwa ka D3 Bio, hambal sa studies, ha, 6 hours without carbohydrates to 8 hours straight. That's why pwede ka kapamahaw nga DTX Premium lang kagimpugaan mo sa D3 Bio. Kaya may isa to ka-quote hindi ko malipatan, if you fast, you're gonna last. Mm-hmm. Ang muna ginahambal nila, fasting is really important.
7: Kapalawig, ah, no? So, ang Clinica D3 Bio, Sir Boy, ang muna ang nagapa-lose weight sa tungod ginamanage ang imong timbang, Sir Boy, no? Kung naka-Clinica D3 Bio kakadadlaw, no? Okay? Mm-hmm. Ang pagtumar na ito sa D3 Bio everyday, no? Makabulig sa aton nga mag-promote sang pag-release ng isang ginatawag appetite controlling hormones ka nga isang leptin kag PYY hormone. So ang leptin hormone, Sir JP, amo ni ang nagakuhit sa aton nga utok once nagbusok na o nagakontrol.
6: Dumduman ko to, Dok Sam, to lecture na to. Gusto ka nga hindi ka dasig ka mabusog. Butangan mo sa ano, sang
5: binder
6: mo dyan.
0: Ha? Oo, tungkol na. Because your sensors lapit sa imo tinaing.
6: Oo.
0: Kung ilapit ang kay imo dyan, ang imo abdominal wall, they have these sensors, no? Once ma-reach sa tinaing, uy, busog na ko. That's why, effective na.
6: Sa mga gusto nga gamay, gusto raw magamay yung kaano, bakal mo binder, ah.
7: Oh, pareho lang nila naka-binder ka, Sir JP, kung naka-Clinica D3 Bio ka, tumagin na padamo niyang leptin.
6: Ay, mo dyan?
5: Hindi ah, para dasi man mabusog ka kung tulog sa iban.
7: Kagining PYY hormone gali, Sir JP, damo ini sa mga tao nga obese. No? Ining hormone nga PYY. Amo na nga, agud nga hindi kita mangin na obese, no? Basta obese ka, hypertension, diabetes, kag cancer, amo na ang balatian nga mga

0: kon mo. So malikawan naton ina kung nakaklinika dito bayo ka kadadlaw.
1: Ang ginastoryahan na mo di about metabolism, ha? Ang conversion sa ginakaon mga food into energy. Kung metabolism ang istoryahan, ay may super organ nga in charge na. Ang ginatawag naton nga thyroid gland. May reason ang adres sa ginbutang sa liog naton. Ang hypothyroidism, hyperthyroidism, amu-amu lang na sa resulta sa imo, magka-problema ka sa imong alawas and metabolism. If you take D3 bio sa may mga busyoda, may mga problema sa thyroid gland, kadlag ko ang liog, try nyo bala D3 bio. It corrects abnormalities sa imo nga thyroid gland. It promotes thyroid health na ang production sa imo nga hormones from your thyroid gland ko naga D3 bio ka bangod loaded ini sang medium chain triglycerides that regulates and assures your thyroid health, sir boy.
2: Kampiyon, Sir JP. Oy, sa mga soltero da, no? Kag sa mga medyo teenagers na, and you have pimple problems, you could use Clinica D3 Bio topically. Kung dugay na gid ang punggod mo nga gabuslo-buslo gid na way gid nakwa sa mga kiway kagasanto way kagahabon nga mga healthy, butangi sang Clinica D3 Bio. Number one, it's antibacterial. Kung fungal man ang cause ng acne mo, kaya gyapon. No need to change. Clinica D3 Bio will still help you with your acne problems. Bacterial man, fungal man ang cause na, or even ginatawag nila mga skin parasites nga cause na kayang-kaya sang Clinica D3 Bio. Pwede ka maging hamis kung adlaw-adlaw ga Clinica D3 Bio ka.
3: D3 Bio, gusto mo ba na dami imong mood? Kagpaminsaron adlaw-adlaw. Mag D3 Bio ka. Ang MCTs nga makuha sa D3 Bio kapag damo sang imong good bacteria o probiotics sa imong tiyan nga responsable sa paghimo sa mga feel-good hormones nga nagatugas sa madami nga mood. D3 Bio. D3 Bio with Physio.
4: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumag isang D3 Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
3: D3 Bio. Ang D3 may Physio. Ang Physio may D3. D3 Bio.
5: Mabakal sa mga butik.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayo gid sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa karusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: K5 News FM championing the lives of Filipinos. 101.5 K5 News.
1: Gusto mo ba na istorya ng kaladlawan? Gusto mo ba na problema mo mabuhinan? Karina kag magpamati sang drama komedya na puno sang kalingawan. Makalamu ka abang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalye 5.

ang ulo mo sa imo mga kautangan? Nagdugang pagid ang imo asawa kay ikaw ginbayaan. Problema mo nagdululungan. Nagtambak na ang tanan. Kari na ka magpamati sa rumbuhan sa kalising ko. Mga istorya nga nagkakatabo. Kag magkakatabo sa susyudad. Mga kasaysayan sang tao nga may mga abilidad. Legal man kag illegal kay likoton nga hindi maayo. Sa kalising ko, tanan kompleto. Rumbuhan sa kalising ko. Malipayon niya ginadulot sa inyo sang K5 Blues FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon ng istasyon.

0: Pagkaroon! Aton padayunon ang istorya nga puno sang kalingawan, kagkabulastrogan. Makalamho ka apang may pagtulunan. Rumbuhan sa Kalisingko!
1: Nagkuha ko sang bato kagin pokpok sa ulo ko.
2: Kagaman, boss.
1: Natuwa pala. Kadako na iyasang bill mo, ho. Mas dako pa yung bill mo sang sa akon.
2: Te, pisan pila lang tani, boss. Pisan pila lang yamot mo sa akon, eh.
1: Ah, hindi lang ko magpasalig. Tanawon ta lang sa kurbada. Hindi lang ko magbungat sa ibo.
2: Amo ni galing ang istorya daw. Wala gyud kini tsansa nga makakuha ko diri sa ospital eh.
1: Ah, do amo ginaguro ang matabo.
2: Sa desadyay, no.

0: Boy Ramon!
1: Ano naman, Boss Rocket?
0: May pamangkot naman ko blasimo ah.
1: Pamangkot lang ah. Eh, wala mo na bayad mamangkot ah.
0: Kag kung may bayad, hindi man ko mamangkot. Muna gani nga sige man ko pamangkot, kahit wala man bayad mong.
1: Sige na, Boss ah. Ipamangkot na sa ako na gusto mo ipamangkot ah.
0: Sino gidayhan ang matuntood nga Senate President?
1: Amo nang pamangkot mo, Boss?
0: Oh, sino gidayhan man? Kinugatalang ang tao kung sinugid.
1: Isa lang masabat ko, Boss.
0: Kagano man ina.
1: Kung sinong nag-uyat sang malita, amunang Senate President, ah. Kung sinong nag-uyat sang damong malita, dira na damo po ang iban ng mga senador yan, Boss, ya.
0: Amunang lahi.
1: Oh, Boss. Kay pares na sa kanta. Pag wala kang pera, wala ka ring kaibigan.
0: Amunang lahi, Boy Ramon.
1: Oh, Boss. Kag kun may kwarta ka naman, damo ka naman, migo, hindi bla?
0: Sa bagay doon may punto ka man. Pero kung sino tong paldo, di tumaw po ng kalabanan.
1: Ah, natural, Boss, eh. Kabalo ko ng gidang nga gutom na da, dira ka pa? Dapat, Boss, kung diin ang abunan siya, dito ka maupod.
0: Tikon ikaw, sino ang gusto mo nga Senate President?
1: Ah, di wala, eh.
0: Kaga wala, haw.
1: Kaya di wala man ko kabaton sa ilang malitang mo. Kung sino makatag sang malita, tidira ako eh. Kung wala sang malita, wala buto.
0: Ama, ayaw man na kay siguro, haya.
1: Oo, Boss eh. Sus, kanugun lang sang imo suporta kung wala ka malita.
0: O ti, ano lang niya, sila lang niya maginansya.
1: Oo, Boss. Dapat kid lang. Amo na dapat ang mindset ha. Kwarta-kwarta lang. Kaysa lagani nga mga leader, kwarta-kwarta man eh.
0: Ati, sadya-sadya, no?

0: Balik naman tadi anay tambaya. Base ari naman didugay-dugay si Pastor kag si Tokmol.
1: Eh, Pastor!
2: Oy, Tokmol! Ikaw naman!
0: Dumasangit pang tingin ni Pastor. Ari naman sila, oh. Ano naman ay haning ila tupiko man?
1: Pastor!
2: Oh!
1: Karami ginagalis ang tikog mo, no? Bisan magambal ka lang hilo, no?
0: Aba, daw bula-bula siyo pa, wa.
2: Tuod ka, Tukmol. Karanamihan ka sa tigog ko.
1: Oo, eh! Amo pala na gani na ambal mo, pero kanami na babatian.
0: Bilang ka pa niya.
2: Paano mo nahambal ang karanamihan ka, Gidaw?
1: Kita matulugan ko sa tigog mo.
0: Hanimbal ang Tukmol.
1: Ano ba kitayahan kung mag-attend ko sa sermon mo, Pastor? Sus, mahumo pa ikulong tulog ko sa imo mo.
2: Hala, grabe ka man, Tukmol ba?
0: Hanimbal ka, Tukmol, ho? Mamati lang sa galisang tigog sang Pastor kay matulog sa. Wala labot nga pang into ng ubraya, pang suta pagid. Sadya-sadya, no?

0: Mig, ginpatawag mo naman ko.
1: Yes. Mr. Bong Sansaw, ang kampiyon na surveyor.
0: Salamat, Mig.
1: O gali. Belated happy birthday, gali Bong Sansaw.
0: Salamat, Gid. Ti, wala kita na.
1: Kulang pa itong atago si Muhaw. Ano, dugangan ko pa?
0: Ay, hindi man, Miga. Pero kung may ara, mas okay man ah.
1: Sige lang ah. Tapos ang task mo, may ara dugang ah.
0: Inaiyakas.
1: Ay, abaw kas!
0: May sugo ka naman sa akon, Haw?
1: May ara eh. Surbe ka nga ang tao na namian sang gakatabo sa Senado. Nga nagkalapriso ang mga involved kuno sa flood control project. Tapos, magpasurbe nga hindi gusto ang majority nga mga Pinoy nga madala sa kaso si Cas Aco Mart Romualdo.
0: Bao, daw kabudlay na daw himuon Cas ba?
1: Ah, hindi ba nagurubudlay kung may malita lang ah.
0: Ate, sige. Tilawan ko ah.
1: Hindi lang pagtilaw eh. Himua ah.
0: Sige, Meg. Sige.
1: Amo ginanamian ko sa imubong sansaw. Kay daw miguway lang tano?
0: Daw kalaw ay man nga bus. Tanagid ka, dapat daw miguhay lang ta. Ayos man, Meg?
1: Ulo mo! Sa-sa-sa-day no!

0: 3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon, sangkutan kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing na pagtimula? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit ka dyan katama, diyan ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin, nga nagadala sang mikrobyo.
8: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Pollen Capsule, kay ginayo niya ang balatean ko na asma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Pollen Capsule, asa subong nag-aantos ako sang ako na balatean.
7: Dr. Pinoy's Pollen Capsule, protection sa mga balatean.
9: Muterna Max. Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Muterna Capsule, kaya nga akong ginabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakwa na naya.
11: Muterna Max Capsule and Muterna Max Coffee Blend.
12: Makakal sa malapit na butika.
13: Spore Biotics, naging updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula, gagitungod, obra para sa mata. Mas epektibo pa. Eye Care Gold Capsule. Mas pinasaka ang levels ng lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gagin pampaskog sa Dilberry Extract. Kung pigaw na, imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag-Eye Care Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupot sa pagbutang sa Eye Care Drops ato-ata. Ang Eye Care Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
16: Happy!
17: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
18: Playtime Entertainment, born for happiness.
19: Playtime Entertainment, born for happiness.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
22: Let's go. Go with the flow.
23: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad para iwas leaks. Cottony soft with an absorbent top sheet so girls can confidently
22: go with the flow.
23: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
22: Charmy.
24: Charmy, let's go with the flow.
25: Man, kita mo bang nakikita ko?
26: Oo nga.

0: kitang-kita.
1: Bimay Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa Bimay Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag-syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy, kag-palamuypoy sang akong kalawasan. Basis sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog, kag-makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga, kag-nagihikot sang mga hilimuun sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid sa 699 pesos lang nga installation fee. May ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
9: G-Fiber!

0: ano malagat ko sa inyo, migo ko, mga sutab?
1: Ipakilala ko lang sa imo ang akong amigo, ah.
0: Si Tugan, may ngala niya, Meg?
1: Si Toto na ko, ah.
0: Ano?
2: Kadlaw ka gidaw?
0: Ika namin sa imo nga ngalan, ah. Kay dak, kay kadako?
1: Migo, sukod sa bong. Migo, hainat na nga tatlo, ha?
0: Depende kay Toto dako, ah. Basi di ako gusto.
2: Ikaw ya, ikaw ya. Basi ikaw yang hindi gusto sa akon.
1: Hindi, ah. Gusto ya ka na ya? Hindi pala tantan?
0: Kung mag-kiss siya, pwede kita.
2: Animal, do pariyogid ka mo ya plano ni Erjan Labaw?
0: Sush! Kasimple lang gid na ya. Sa imo bird lagi like daw?
2: Hapos man lang tane, galing inagi man be.
1: Amo ginamig ya? Nasig lagi na. Pero...
2: Nyugs, ikaw lang da. Magamon ang plano mo.
0: Bahala ka. Wala kamigo eh.
2: Okay lang ah. Okay lang yan ah. Wala kamigo. Basta, hindi lang kuya magpakis sa imo nga sutab ka.
0: Ikaw gani, sutab ka man gani eh.
2: Mas sutab ka gani?
1: Tama na nangaway ah. Kahit nga man, wala rin yung malang ka mga sutab ah.
2: Sadya-sadya, you know?

0: Ay, dugang ka pa, Jupiter, my son.
1: Oo, daddy. Kadamo pa.
0: Kaya gano'n naman, ina.
1: Ang mga swildo pa kagalidad sa mga tanod kag BHW, dad. Delayed permi. Pero on time ako nung pagwa sa bangko.
0: Ti alams mo na, eh.
1: Ti okay lang na sa'yo mo, dad, eh.
0: Natural okay lang, eh.
1: Gagaman?
0: Darating din ako dyan.
1: Ano, daddy?
0: Kanami lang kay daw ginatudloan mo ko nga daan sang himuon ko sa pila ka adlaw.
1: Amo gid sinang himuon mo galaya da?
0: Natural basta makwartahan, go ko dayon. Makasupot kita sini sa madamo. Kun makapungko na ako bilang barangay kagawad sa barangay.
1: Pero dad, dapat subuang plano ta. Kung paano to danay magdaog sa eleksyon?
0: Basta magupod ka sa administrasyon. Consider nga tapos na ang eleksyon.
1: Kagaaman, dad?
0: Humanay na yung resulta. Ang eleksyon niya, formalidad na lang na iya.
1: Hala, sadasadya eh, no?

0: Da masubo ka dyan, gwara mo school, ha?
1: Hi!
0: Ay, ha! Oy, inaano ka?
1: Kuha na. Daw lagi tsansa.
0: Agway! Ay, tsansang anuman?
1: Lagi tsansa nga makagawa ko di.
0: O tiba to na nalang adli ka na ng guru hasta mabugtuan sa ginhawa. Ay, amo ginagurong imo kapalaran, Jaguar Muskwan.
1: Abi ko gani kung makagawa na ko di pagi kay Bus Norbing. Galit kayo. Wala man ni Piho.
0: Ay, hindi na balita. Masakitan ka lang, Jaguar Muskwan. Ang importante, ang accept. Acceptance,
1: Ano nang acceptance man?
0: Nga, dari ka lang itkutob, eh. Dari ka lang hasta ang imo kabuhi.
1: Nga, sa desubo-subo, eh, no?

0: Samson na pagitin sa pagpamati ang mga kaladlawan niya mga istorya sa drama-komedya nga ginatiguluhan Rumbuhan sa Kalye 5. Ginsulat kag sa idalom sa direksyon ni Chester John Veronque.
1: Musical score, Michael Tabaki Jr.
0: Recording engineer, Noli Aparicio. Special sound effects, Melvin Flores Plutenya. Malipayon nga ginadulot sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampyon nga istasyon!

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga kahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. DTX 500. Nagatamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masaminig ka pala tiyan? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agbot maging mas hubid sang edad ang itsura. DTX 500. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
1: Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Wala kit ko gana magkaon. Kasagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa. No. Ang Mighty C. Tag 1 capsule, 3 times after 1 week. Nagnamigit ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. DTX Coffee Mix.
2: Ako si Mike Rosales. Ang una, wala kit ko gainom kape. Kay gabatsyag ko dayon sa akong asin. Nabatian ko sa radyo ang DTX Coffee Mix. Kagintistingan. Wala kit ko nagbatsyag asin. Salamat. Get DTX Coffee Mix. May kape ka na. Na-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix. DTX Beauty Soap.
3: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
4: Una,
3: problema, gid ako sa akong body odor.
4: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
3: Pero subong,
4: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
3: Kag
4: naghamis ka, nagputi gid ako nga panit.
3: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. Mabakas sa mga butika.
5: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
6: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos, alay ang akon nga balikawang vermitungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, naghagan-hagan ang akon nga ginabatsyag.
5: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. I Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3.
1: Mabibili sa mga butika.
2: K5 News.
0: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa putang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis sa nagligad, sikisaki, pidya katama, diambas ang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit sa ako.
0: Salamat sa Mighty C. Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C.
1: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako.

0: nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa ngakon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Ang stone disease. Amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
5: Fritzy Pedreita, Valladolid. 41 anyos. Kaalay ang akon nga balikawang vermi tungod sa akon nga bato sa ureter. Vermi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko nagamit sang Dr. Pinoy's Colin Capsule, naghaganhaga na ang akon nga ginabatsyag.
4: Isa ka kapsula nga may antioxidant property. Agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian. Dr. Pinoy Squalin Capsule. Subong na!
6: Kusan tabuyan. Kasi nga mula kapatay inom sa Glutena, galabo akong tanawan, kag ang sakit ako nga si Il. Try ko inom sa Glutena, nagpasalamat di ko kay na dulatanan, kaya ako bisang magulid sa aking salawasan.
7: Glutena Max!
8: Glutena Max Capsule and Glutena Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
9: Glutena Max! Ako si Danilo Brito. So kung siyang pagamit ko sa Glutena Capsule, kaya nga akong dinabatya, daw may mga bukol-bukol ko sa lawas.
10: Ang mga bukol-bukol sa tiyan ko, mas
9: mga bukol-bukol sa tiyan ko, nagkalakuan na naya.
8: Butternamax Capsule and Butternamax Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
11: Spore Biotics na gin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag-Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
15: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
20: Let's go!
21: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
20: go with the flow.
21: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
20: Charmy!
17: Charmy, let's go with the flow.
22: Man, kita mo bang nakikita ko?
23: Oo nga.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal kong experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagkakapoy.

0: compromise kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagahigkot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabal-an ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sa insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
1: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
3: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: George! George!
1: Love? Ano, may sugo ka bala?
0: George! Ano ni man? Para magpritos ang isda? Batok pa?
1: Love, sakto lang ginapro. Di bala amoy ng gusto mo?
0: Di bala naghambal na ako sa imo nga medyo brown lang? Ang imo ya batok, gid!
1: Amo bala? Sorry lang, love. Sige lang, baklanta na lang kasang niluto sa guha.
0: Ay, sus! Nagpauyang-uyang ka lang imo sang kwarta. Hindi na lang ah! Wala mo gadya ginapamensar, no? Nga ako ang nagbakal sa pagkaon, tadi?
1: Sorry na, love. Ay, hindi ka magkabala ka. Tayohan ko ng pagluto. Sa dason, love. Sorry, kid.

0: computer mo?
1: Hey, ano, abi ka talaga kay George Day, ah?
0: Ay, ano naman, how? Kabuot lang yun na kay George Day po.
1: Buot man gani. Ay, pero do hindi mapuslan sa balay?
0: Dahil hindi mo abi maintindihan eh. Sa tuod lang, mas budlay nga ara ka lang sa sunod balay. Mas kapoy ang obras ang sa aton di. Isipa bala, problema sa tubig, kuryente, sudan, kagong ano-ano pa.
1: Tigi na provide kung manatanan, Day.
0: Oo, gani, ikaw ga provide. Pero sa pag-budget, amo na yung budlay, Day. Kung paano mo pangitaon ang tanan. Bilib ko ya gani kay George eh, kay... Nga ah, do prinsesa kaya? Wala ka nagaluto, wala ka nagapanglaba. Makaon ka na lang ya gani, ya?

0: Hey, naano ka?
1: Ay, wala. Stress lang ko.
0: About bala sa pag-upod niyo ni George?
1: Yes. Ay, ambot. Doon na dula ang love ko sa iya.
0: Imposible. Gidpakaslan mo. Meaning, palangga mo siya.
1: Ay, ambot. Doon na takana ko bala.
0: O, ti ano? Hangout ka ron? Para madula ang stress mo? Ha?

0: You know what, Bal? Kanugon ka tama nga. Tibrano ka pa nagpakasal.
1: No. Why, man?
0: Nakita ko nga. Do wala ka pag gidmayawan sa pagkadalaga mo.
1: Well. Kilala mo gid kuya. Party girl man ko sang una.
0: No. Hindi mo sinang ginamin ko.
1: Ano man gili?
0: I mean, wala mo ma-enjoy yung pagka-single mo. Sa pagkilala mo kay George, kanagpakasal ka mo dayon. And then, pagkatapos kasal nyo, nadulaan mo siya dayon sa obra. Tapos kung base kung kulang kapagid sa amonyo, di ba laban?
1: Bal.
0: Bal.
1: Jovi?

0: Mula ko labot sa imo mga nagdelikat. Kung sino ka kag ano ka man. Ang importante sa mga palangka taka. At tubangon kong mga pagtilaw nga kaupod ka.
1: Hindi pwede nga mangin kita nga duha. Hindi pwede nga kita

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, gid ka da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo bangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit playtime.ph for more exciting experiences.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
13: Playtime Entertainment, born for happiness.
14: Cheers sa barkada nating
15: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
14: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
16: Drink responsibly.
14: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go. Go with the flow.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
17: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
17: Charmy.
19: Charmy, let's go with the flow.
20: Mal, kita mo bang nakikita ko?
21: Oo nga, kita.

0: kitang-kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan, sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist, kag-receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini, kag syempre, parte sa akong trabaho ang kakapoy, kag palamuypoy sa akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog, kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga, kag naghihikot sa mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sa multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
8: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na.
9: G-Fiber!

0: Love, dali na. Mamaw na kita.
1: Ay, kasakit sa ulo pa.
0: Ano, Abike? Grabe, ganda na sa luloka mo kagabi. Abilab, sa dason, hindi ka na magpatama inom. Kag kung mag-inom kagid man, kamusang office mates mo, pabalo ka sa akon. Para hindi man ako magkabala ka.
1: Oo na. Kadamo balaya sa imo sang wakal, George. Ah,
0: nagapanumdum lang ko. Basi kung anong matabo sa imo?
1: Okay lang ko ah. Anad naman kuya sa pangamudlay eh.
0: Oh. Ati, sige. Ay, oh, gali, love. Buwas, ma-duty na ko.
1: Ma... Ha?
0: Oh. Nga doon nakibot ka gidaw. O, wala ka ba na nalipay nga may ubran ako?
1: Kuan, maayo man ganin ko magsubong sina.
0: Love, kung swertehon ko sa obra ko, pwede ka na makapahuway. Kag ako naman na maobra, okay?
1: George! George!

0: Tulog na si George. Daw ginakapoy kisa sa obra niya. Si Jovi? Maayo lang kay tulog na si George. Sabdon ko. Hello? Jovi?
1: Val, ari ko rin sa guwas ang house niyo.
0: Ba, ano? Eh, anong ginabuhat mo dira sa guwa?
1: Basta, guwa lang na bala. Kabalo ko tulog na si George. Hulaton ta ka, ha?

0: Ay, Jovi, wala ka mahadlok magkadto diri sa balay nga aring pana ko?
1: Wala man siguro sa malain, di bala? Kung makita niya nga aring kita sa guha, kabalaw ko nga malutsan mo siya sa mga rason mo.
0: Anong kinahanglan mo, ha?
1: Val, nag-away kami sa asawa ko.
0: O di ano? Ano man ang labot, kuya?
1: May labot ka tungod... Ikaw ang ginalinan sang away namon nga duha.
0: Ay, Jovi, hindi nyo kuya pagdalahigon sa problema ninyo.
1: Val, nakaibalo siya sa natabo sa aton nga duha.
0: Jovi, one night stand lang ato. Hubog ka! Kag hubog man ko.
1: Val, please. Buligi ako rason sa wife ko. Gusto kong maistorya mo siya. Dako nga problema yun ni Val. Please, buligi ako.

0: Kuntani, ginpasulod mong lalaki nga to.
1: Love? Bugtaw kagali?
0: Nabatian ko tanan ang ginistorya ninyo. May problema ka magulingan doon.
1: George, I can explain.
0: Love, may kulang pa bala.
1: George,
0: tanan ginhimo ko na. Nangin sunod-sunuran na kusi mo nga daw ito. Isa mo lang kasugo arad yun. Pero abo pa rin nabuhat mo sa akin.
1: George, please. Pamatiyan ay ko.
0: Abi mo samtang nag-istorya ka mo sang lalaki nga to. Nabatian ko ang tanan.
1: Diyos ko.
0: Do gusto ta ka mga dupat yun. Ugaling palangga ta kay.
1: Love.
0: Palangkap ta ka.
1: Love, please. Please. Please. Pamatiyan ay ako. Please.
0: Valere. Kung masitol mo ng problema mo, tawagin ako.

0: George, love. Nasitol ko ng problema ko kay Joffy. Pero, nagbulagay gid sila sang asawa niya.
1: Kung amo, good for you.
0: Oh.
1: Oh. Ari, pirmahin eh.
0: Mga dokumento?
1: Annulment papers sila. Pirmahin.
0: George, anong buot silingon sini?
1: Hindi ka magkabalaka. Kaya balo ako nga dakong gastoon sila. Pero ako ma-shoulder sang tanan.
0: George, ano nga kabuangan ini man? Siling mo kung mas idol ko ang problema. Mabalik ako sa imo.
1: Oo. Mabalik ka sa akon. Agud na pirmahan mo ina. Valerie, isa lang ang mambal ko sa imo. Wala ka sang pulos klase asawa!
0: George! George, please! Please!

hindi ako makahibalo sang buhaton ko. Daw mahibi ako nga doon na shock sa mga ginpanghambal ni George sa ako. Huod ako katama ang sala nga nahimo ko sa iya. Pero ginhinulsulan ko ato. Sang ginpapermahan niya sa ako ng annulment papers, wala ako nagperma tungod nag-assume ako nga mapatawad niya ako. Sa subong, bulagay gid kami ni George, kag wala ako makahibalo kon sa diin siya subong. Ako naman naghalin sa obra ko, kag nagsugod sa bag-o naman niya kabuhi. Kutob na lang diri, madamo gid nga salamat sa mga artista sa radyo nga naghatag sang kabuhi sa akong sulat. Ang tagpadala, Valerie.

debate amo ng iyang formulation. No, thank you gid sa mga suki naton dira sa Kalong-Kalong Airport nga nagamonitor, nagapamati sa It's Your Time to Shine program. May mga bagay nga kon madula hindi na mabalik pa. Bisan anuhon mo pa na, no, isa na dira ang ginatawag nga pagsali. So sa tanan nga klase sang relasyon, isa ka bagay lang gid ang dapat gid nga tipigan kag hindi dapat madula ang ginatawag naton nga trust, ang ginatawag naton nga pagsali. Kaupod naton sa gihapon si Nanay Elena. Salamat gid kay Sir Boom Granada. Kaina ginasikaso niya gid na nga ma check kung bala ang number nga ginsulat diri sa 1/4 nga yellow pad or 1/8 nga yellow pad. Bala amo ini ang GCash number sang anak ni Nanay Elena. Sa ginbuligan, ginkontak, ginkaina ni Sir Boom, kay hindi man ni naton mahatag sa inyo nga number kung hindi ini ang GCash number. So na-confirm nga number ini ni Ryan or GCash number ini ni Ryan Kalansingin. So diri ihatag ko ni sa inyo para nga sila na lang ni Nanay Elena ang matipon sang bulig ninyo. So ano man ang inyo nga bulig, ang gugma nga ihatag ninyo kay Nanay Elena para sa iya husband subong ara pa sa ospital. Direkta na lang ni sa ila, no? Dito na lang ni sa ila nga number madiretso, hindi na ni mag-agi sa K5. Kaya gusto lang namon pa pasalamatan kamutanan. Nung kamutanan-tanan nga magabulig ka Nanay Elena siningahapon. Any amount nga gusto ninyo i-share, no? Mabulubudlay abi kay Nanay Elena because she is already 66 years old. Ang iya bana nga naotdan sang kamot is 75 years old na nanay, no? 72 years old na ti siling ko gani nagabulig kita gani sa hindi tagpalamati sang K5 News FM si Nanay Elena pa nga tagpalamati sang K5 News FM dira sa Kalong-Kalong Airport. So ginatingwaan namon nga mabuligan gid si Nanay sa iya sininga problema. Ginistorya man namon siya kaina kay didto sila gali nagkadto sa Corazon Locsin. Galing kay tinag 50-50 si tatay, so dito gindala sa Riverside. Ti sa ila pagpaningwa nga makatipon sang bulig. No, sa ginpangkadtuan manilang ahensya sa gobyerno, nabayran nila ang mga gingasto, mga galastuhon or mga balayran dito sa ospital. O galing kay ang problema ang doctor's fee. No, kinahanglan bayaran gid cash ang doctor's fee para ini sa tatlo ka mga doktor. I think nanay ginpaayo kananay nila sa doctor's fee nga 85,000. Tatlo ni sila ang matunga si ninanay. Ang nag-opera ang surgeon, ang anesthesiologist, kag ang isa pa gid nga cardio, no? Doktor sa korason, no? Kay ti may edad-edad na si tatay. So tatlo ni sila ang nag-opera. And tatlo man ni sila, I think, ang matunga sa sining doctor's fee na kinahanglan ninyo lagson. Tiara lang sila sa ward. O galing kay ti, adlaw-adlaw, nagapatak gihapon ang balayran. Kay ti, wala pagid sila makagwa. So, si Nanay Elena, nagakaurungan na. Di na sa kabalo, kundi na sa makadto, no? Ang iyang mga kabataan, nagabulig man sa iya. Ugaling kay ti budlay gid, no, nabudlayan gid sila mga ka K5 basi kun may solo sobra ka modera bisan ang waki sa inyo nga GCash basi may unod bisan pila lang abi mo nanay diri sa amon halin sa piso ginatipo na namo nanay kun pila ang ilagugma nga ihatag sa aton pag ihatag sa mga nagapangayo sa bulig. Ang number is 0927-88-22-619. Again, ang number 0927-88-22-619.

619. Now, amon ang number, no, GCash number, ang ngalan is Ryan Kalansingin. Ryan Kalansingin. Again, nagapasalamat kita sa tanan-tanan nga nag-send, nga nag-planong mag-send, kag sa mga gusto mag-send, sa mga nagahuna-huna nga mag-send sang buli. Ang number once again is 0927-88-22-619. No, 619. Amo ng tatlo ka digits, last three digits nga number. 0927-88-22-619. Ryan Kalansingin, amo ng ang ngalan ha sa GCash. Ang alay ko ito, pagmamahal ko. Salamat sa kay Ma'am Teresita Gayapa Gatanela. Salamat sa kay Indang Hilado Sarad. Sa ila ni Sir Jonathan Sarad, sa kay Ma'am Ruth Caporal, Ma'am Corazon Ibanez, Sir Nonoy Gonzales, sa ila ni Ma'am Carlita Banay, sa kay Ma'am Irene Mavida, maayong hapon gid sa inyo tanan. Sa kay Ma'am Bings Delphine, nga nagapamati man sa It's Your Time to Shine every afternoon, ara na siya nag-support. Salamat gid sa imo, Ma'am Bings. Sa kay Sir Leonardo Rilos, good afternoon. Sa misis niya, kay Ma'am Maribel Bustamante Rilos, good afternoon. Sa kay Ma'am Nori Mahilom Alconga, sa akon nga kumari, maayong hapon. Sa kay Sir Rico Hanoy, good afternoon. Sa kay Ma'am Christine De La Cruz, maayong hapon. Sa kay Sir Dadboy Mendoza, good afternoon.

0: nanay, hindi ko na ikaw pag i-hold diri, no? Kay ti kabaluman ko nga may obrahon ka pa man, kag may dapat ka si kasuhon pa. Hulat-hulaton mo na lang dito sa GCash number ni Ryan ang mga nagsulod nga bulig. No, nanay, this time, tagaan ta ka tsansa nga makapasalamat sa aton nga mga tagpalamati. Go ahead, nanay, sa mga nagbulig sa imo.
1: Sa tanan nga pasensya ha. Sa tanan nga nagapamati sa K5FM, nagapasalamat kita ko sa inyo, hamili nga bulig. Mabuligan ninyo ako sa problema ko sa akon ba na subong. Na-detain kami subong sa Riverside, hindi kami papagawaon. Bangon may mga balayaran pa kami sa doctors ki. Sa liwat, di napasalamatan ko kamo. Madam, huwag yung salamat. Ilarin na din sa atin nga Ginoo nga ara sa babaw nga nagatanaw sa atin kag nagapamati. Nakag kay Ma'am Shine, sa mga staff dari sa K5FM, napasalamatan ko sila kay hindi ko kabalo ka lang nung imuun ko subong. Madam, huwag yung salamat. Ma'am Shine, thank you, kid.
0: Sige lang, nanay, kay sa edad mo nga ina, siguro naman kadamo ka na sang na-experience sa pagpangabuhi. Kagkadamo ka naman sa mga pagdilaw nga nalampasan, nanay. Kag ang tanan man, ginsalig taman sang Ginoo. Kag ang Ginoo, wala man nagapabaya sa tanan-tanan ng mga ginalukdo naton ng mga problema sa aton ng mga pagpangabuhi adlaw-adlaw. Basta nagasalig ka, nagatuo ka, ang tanan-tanan ng mga problema, malampasan gid. May solusyon gid, nanay. Salamat gid sa imo, nanay Maria Elena Kalansingin. Thank you gid sa imo nga support.
1: Salamat gid sa inyo, Ma'am Shine, kag sa mga tagpalamati.

0: time.
1: Once again, sa mga gusto magbuli, kabudlay gidaawi kong senior citizen na kita. Ako, ti Jutay naman lang ni nga tiklod-tiklod mo. Dara naman lang kumakadto. Dali naman lang kong mag-senior citizen. Sabi kong senior citizen na ikaw, ang ginasaligan mo na lang pension. Why ka naman sang trabaho? Ang pension, igo-igo naman ang nasa bugas kag sud-an. Kung ka isa gani, kulang pa. Di maabot pa bisay imo ang problema, tapos ang problema pa cancer. Utdan ka sang kamot. Dako gid nga galastuhan. No? Kay ti gusto mo pa man nga mabuhi. Sa mga gusto magbulig once again, sa kay Nanay Maria Elena Kalansingin, 66 years old. May GCash number siya, the GCash number sang anak niya nga si Ryan. Palihog, kung gusto ninyo magbulig, diri na lang naton i-send no, sa GCash number ni Ryan Kalansingin. Ang number once again is 0927-88-22-619. Salamat gid sa inyo tanan, sa inyo nga padayon nga pagsuporta, padayon nga pagbulig sa aton nga mga utod nga nagadangop diri sa K5 News FM. Nga walang wala, wala na gid kadtuan kun kaisa nagakadulaan na sang pag-asa. Diri sila nagadangop, nagapangayo sa aton sang bulig. Kag-ara kamo nga nagabulig sa ila. Thank you very much. Salamat gid sa inyong tanan. May God bless you more. Kabay pangahatagan lang kamo sang Ginoo sang malawig pagid nga kabuhi, maayong alawas para mas madamo pagid kamo sang mabuligan. Salamat sa aton nga mga followers kay Ma'am Suset Rosquillo. Mayong hapon, no? Shout out dira kay Ma'am Suset Rosquillo sa mga nagapamati sa aton sa Zoom out. Good afternoon gid sa inyo. Sa puso ko, ikaw ang pag-asa. Alas 2:45 ang aton oras, mga ka-K5. Please take your supplements. Hindi nyo gid pagpabayaan nga magsigi-sigi sa ka ang inyo nga blood sugar level. Budlay na kung mapilas kita kag hindi na mag-ayo. Pwede kita nga maudan sang tiil. Pwede kita nga maudan sang kamot. Pwede kita nga mabulag. Take your DTX 500 capsule adlaw-adlaw. Isa ini ka produkto sang Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center.
2: Think about the generations and to say we want to make it a better place for our children and our children's children so that they know it's a better world for them and think they can make it a better place.
1: Mga ka-K5 dito sa probinsya sang Masbate. Kahapon, Monday, July 13, no, mga 49 gitanan ka mga estudyante kalabanan sa ilang mga babae. Mga high school students ini sila. Gindala sila sa ospital. Kay nagbatsag sila sang kakulba, pagkalingin sang ulo, inang naglaing gidyabalang ilang abamatsag. Kay kahapon, mga alas 8:53 ang aga. No, ining mga estudyante, sa duha ka mga high school nga yes, o bulutuan dito sa probinsya sang Masbate. Ara na sila sa eskwelahan, gulpi lang gid nga nagluntad ang isa ka mabaskog nga linog sa ilang lugar. It was a 5.4 magnitude nga linog. Kagbangod ang kadalumon niya is only 7 kilometers. mabatsagan mo gidya sa duta nga kabaskog gids ang pagdayog. So siguro ini mga estudyante nagpanik, kinulbaan nga daw wala makahibalo sang ilang himuon. Ang iban siguro di maisog man pero kay di na pierde sang ila nabatsagan nga kakulba. So ang iban sa ila nagkalalipong, ang iban sa ila naglain gidya ang pamatsag. Tinang dala na lang sila sa ospital. Mga 49 ni sila tanan ka mga estudyante kagkalabanan sa ila mga babae. Sa datos from Philippine Institute of Volcanology and Seismology or FIVOX, nagluntad ang linog kahapon. It was 5.4 magnitude alas 8:53 ang aga. Sa kalayuon nga 40 kilometros gikan sa southwest nga bahin sa nga Claveria Masbate. Amo ni ang sentro sang linog. And as I've said, 7 kilometers lang ang kadalumon, so nabaw lang gid siya katama. So mabatsagan tagid ang mabaskog nga pagdayog. In fact, na batsagan gani hasta sa Malinaw, Aklan, no, intensity 1 nga pagdayog. Nabatsagan or na-record sang FIVOX dito sa Malinaw, Aklan. Ano bala ang mga dapat naton himuon kon maglinog? May ara kita sang earthquake drill nga ginapatigayon sa mga bulutuan, sa mga ano ni mga establishmento. Importante diri nga ma-secure ninyo ang inyo nga ulo kag liog. Amon isa ang gintandaan ko gid, no? Ang pinaka siguro dapat gid nga buhaton is pakalmahon ang imo kaugalingon. Galing kay ti pagtayog amo na natural makabatsag kag gid sang kakibot bala, makibot ka. And then kung masyado ka baskog sang tayog, malingin gid ang ulo mo. Pero isulod mo gid niya permi sa pinsar mo. Adlaw-adlaw, oras-oras, kabalo naman kita ang lino. Pwede ina nga matabo anuman nga oras. Hindi kita makapakot kung ano nga adlaw, ano nga oras, ano nga bulan, kag ano nga tuig. Basta gani, magtayog na ang imo nga ginatindugan. Pangita kagid sang lugar, nga dira kamasuhot kag manago. E-secure mo ang imo nga ulo kag ang imo nga liog amo nang pinaka-importante gid nga parte sang lawas mo nga dapat mo i-secure. No? Kung may lamesa, panago ka sa idalom sang lamesa. Tub-tub nga maguntat ang pagdayog. Ina kun ara ikaw sa sulod sang building, ina kun ara ikaw sa sulod sang balay. Kun nagapungko ikaw, stay there. Dira ka lang, hindi ka na magtindog basta maproteksyonan mo ang imo nga ulo. Kung ara ka sa mall, dapat hindi ka magpanik kag magsakay sa elevator. Hindi ka gin magsakay sa elevator, ha? Kay kung magluntad ang isa ka mabaskog nga pagdayog sa isa ka lugar, posible nga madula man ang supply sang kuryente. Kung ara ikaw sa sulod sang elevator, pwede nga hindi na na siya maggana, hindi na siya magpanaog, kag matrap ikaw sa sulod sang elevator. Last 2:51 ang aton oras mga ka-K5. And ang oras ginadulong sa inyo sang Clinica D3 Bio, ginadulong man sa inyo sang DTX 500 Capsule, subong man sang Mighty C Capsule, kag DTX Coffee Mix. Ini nga mga produkto sang Clinica di Alternativo Medicina and Wellness Center, mabakal man sa Shopee. Sa mga taga-syudad sang La Carlota, kanto ka mo sa E&R Herbal Center sa La Carlota City, pwede ka mo makabakal sa mga Clinica products dira. Inquire ka mo kung nagapatigayon sila sang free consultation para hindi na kamo magbayad sa doktor. Check our Clinica products also sa Mace Wellness and Product Center sa ground floor sang Plaza Mart Mall. Ari nang aton kapalaran for the day. Cancer, June 22 to July 22. Ikaw ang mapilian bilang leader sang isa ka grupo. Basta may ipatigayon ng mga activities kag ikaw ang ila mapilian bilang leader. Hindi ka lang basta-basta nga magsalig sa tao nga bag-o mo lang nga nakilala, ha? Leo, July 23 to August 22. Pangayo ka gid kuno sang advice sa pagpili sang manging partner mo sa kabuhi. Virgo, August 23 to September 23. Ma-surprise ikaw. May isa ka ka-furniture nga mabakal. Kag masorpresa kagid sa imo mabakhal nga furniture nga ina. Libra, September 24 to October 23. Makarelax gid kuno ang magkulukanta. So kon hindi ka relax, magkulukanta ka lang kay makabulig ina sa imo nga ginabatsan. Scorpio, October 24 to November 22. Mag-move on ka. Hindi ka magpabilin sa imo nga problema or sa imo nga sitwasyon. Pangita ka gid sang paagi nga makahalin ikaw sa sina nga sitwasyon. Sagittarius, November 23 to December 21. Kung gusto mo nga mag-lose weight, kung gusto mo nga magpamag-an, hindi mo pagulpihon ang lawas mo. Himua ang insakto nga proseso sa pag-diet. Capricorn, December 22 to January 19. Ini na pagsapaka ang mga chismis nga imo mabatian. Kinahanglan ko no maghipos ka na lang.

0: Salamat gid sa kay Sir Leo Digario Kadusali. Good afternoon sa inyo. Thank you gid sir. Sa mga taga St. Benilde Home sa Mansilingan. Good afternoon. Gapamati gid ko. Okay, signal CP. Thank you gid sir. Sir Leo, salamat gid. Good afternoon sa imo. Ini si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balida. Serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros K5 News FM.
1: K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
2: Si Erin Grace Paglimutan. Ako may sakit nga diabetes. 250 ang akon nga sugar.
3: Ilang imo nga gininom nga kakapsula?
2: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
1: Wow. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. You know what? Ang free radicals ang nag-break down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-yat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo kun ikaw ang inom sang DTX 500 kag Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok ra mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles nag-fold sa imo guya.
5: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation labi na sa imo nga mata. Mag-glaucoma mo na, katarata man na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata, hindi lang glaucoma kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sang gituwag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag syempre katarak. Agud maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
6: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan, kundi tanan nga organs sa lawas mo pwede proteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imo nga tulog, manami ang imo nga mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o kon polycystic ovarian syndrome, no? Kag malikawan man ang painful menstruation,
5: mga
6: no?
5: Dysmenorrhea.
6: Correct. So hindi ka magka diabetes, hindi ka magka fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C.
1: DTX 500.
2: Catalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko ba lang nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Tinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo.
1: DTX 500.
8: To those who have problems with their thyroid gland, pamati ka mo. DTX 500 kag Mighty C.
5: Mahipo kag mahiper na sir boy.
8: DTX 500 and Mighty C could help you. Nga ano ni blan thyroid gland? Thyroid gland to do amo ning gasolinador. Kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base mahiper ka, tam-an ka hyper o tam-an ka ka hypo, no, galuya ka. Ini nga organ because per mi ginausar prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat perti pagin ang pag-usa sa DTX 500 kag Mighty C.
5: Gusto sir boy, dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga cellula. Gani, hindi na amuna nga types ang cellula ang nagagawa during sa gituag cell division. Kung mabalati anon nga cellula, pag cell division, balati anon man na. Kung tuktokon nga cellula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damuotan, prutas, pangpataas ang gituag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mighty C or Pure C agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gituag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C. Gahugot imo panit, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gituag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magkagwitter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magkatumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
1: DTX 500.
2: Katalina Habagat.
7: Anong ginabatsyag mo?
2: Ang left ko bala nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Di nagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
1: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
9: K5 News. K5 News FM.

folks. This is your number one FM radio station, 101.5 K5 News FM. Good afternoon, Agent Jack here. The Big Mix. Makakasama na po rin yung ako hanggang alas 4 ng hapon. Sama-sama po tayo. 307 ho. At ako na sana, head to those senyor ng ating Super Trail DTX L500. Ang ating Mighty C at ang ating D3 Bio sa mga suku nating butika, mabibili ho yan nationwide. So make it sure ha, kompleto ho tayo nito para may sapat ho tayong proteksyon sa ating kalusugan.

5.14 warga perempuan saya ada hendak dosa nyuruh kata ganti teks coffee bags kape muda hutai bang acong acang I'm pretty sure I'm major lagi nggak busy hu kayu saaruh nato saaruh hu naga martes oi 14 na hutayo ha isang tulog na lang at siguradong magkakapera na naman hutayo pansumantala. Hang in there, folks. Makakasurvive din hutayo.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
0: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
0: Sport Biotics. Makabulig sa pag-

0: hugas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, kagamulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga natugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na dayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica DioFresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica DioFresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica DioFresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Eye Care Gold. Ina Reyes. Isa ka certified Eye Care Gold and Eye Care Drops user.
6: Nagaburo na nga ako ng mga mata. Bangod siguro sa diabetes kag high blood. May nakahambal sa ako nga tistingan ko ang Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Una ko nga nabakal ang Eye Care Gold capsule. 3 times a day ko inigin na inom. Kanami galik. Nagnami akong panulukan. Hambal Manila patuluan kumalang ako ng mga mata sang Eye Care Drops. Epektibo gid siya. Salamat sa madamo sa Eye Care Gold kag Eye Care Drops. Epektibo.
5: Para sa epektibo nga kombinasyon, magtumar na sang Eye Care Gold. Kagpatuluan ang mga mata sang Eye Care Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
7: Cheers sa barkada nating
8: Night Shift!
7: OT!
8: Breadwinner!
7: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
9: Drink responsibly.
7: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
10: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
11: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
10: Drink responsibly.
12: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
13: Happy!
14: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
15: Playtime Entertainment. Born for happiness.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
17: It's the best part of the day.

0: Ed, Eurotax, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayo nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kagpasok sa budget. Mangpag-Globe G-Fiber Prepaid na! G-Fiber!

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct editing sang kaap para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagkapanalakit nga baka. Liyaw kang likod sa salon pass. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. 1.5 K5.

Fox, we got 43 minutes after 3. Ang oras na yan, mga ka-K5, at ito sa inyo ang ating DTX Coffee Mix. Sa mga coffee lovers, DTX Coffee Mix na tayo always. Sa mga sugyo natin yung butika, mag-iwilhuy at nationwide. At huwag mo natin kakaligtaan ang ating Super Trio, ha? Para proteksyon sa ating, para proteksyon para sa buong pamilya. DTX 500 Mighty C at ang ating D3 Bio. Maraming salamat sa pagtutukor nyo. Kita-kitsa tayo bukas. Adios for now.

0: FM.
1: News FM.
2: Hitri, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin, nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag-D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kagintistingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may physio. Ang Visio,
4: yung may D3.
2: Mga butika.

kaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: makapungkot?
1: DTX Beauty Soap!
0: Magaspang mapanit?
1: DTX Beauty Soap!
0: Galaong magputi?
1: DTX Beauty Soap!
0: Puro katol-katol?
1: DTX Beauty Soap!
2: DTX Beauty Soap! All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, matrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap!
0: Bakal na sa mga butika!
2: Sport Biotics! Makabulig sa pag

0: landas ang mga kagaw. Klinika Sportbiotics.
1: Oxygen gidang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
2: Kinabatyag ko for 3 years. Ang sakit mula sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko na siya nga ginabatyag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nagamulan to gininom ko kada gabi 1 kabilog. Sa ulihin, nabatyagan ko na lang natugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong nga tiil nyo, wala na ngayon.
1: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
0: Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics! Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics! Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika for Biotics!
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili, ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
7: Ang programa nga ini may arap mga sensitibo nga isena nga hindi nagakabagay sa mga bata. Kasubong sang pagpang-abuso, pagpatay, sexual, kag-droga, estrikto nga paggiya kag pagpahangop ang kinahanglan.
8: Sa tagsa kapagpitik sang takdan, may nagakatabo nga krimen sa nagkalain-lain nga bahin sang kalikuran. Pagpatay, pagpanglugos, pagpangawa. Ini nga drama, gintuyong ipabati sa inyo. Hindi lang agud makalingaw, kundi maghatag sang pagturunan kag magpanumdom ng paghimo sang krimen gina pakamalaw. Updidin nyo kami kag atong tukibo ang tagsa ka misteryo nga nagandikop sa tagsa ka mga krimen nga amon hatagan kabuhi diri sa aton makahalawat-hawat nga drama sa kahanginan nga ginatig-ulohan.
9: Rehas!
8: Bugal nga ginadulot sa inyo sa K5 News FM, Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon.

0: Mayong hapon mga pitalangga, namon nga mga tagpalamati, padayunog natong subong sa pagsipan-sipan ang matahom nga sumpon sa atong drama sa kahanginan. Ngayogit bakuhan sang leksyon, gaginatig unuhan, rehas sa kasaysayan!
1: Sobra nga sa alig!

0: Ano pa ginahulat mo, Rosie?
1: Rosie, kaya?
0: Guwapa ka galan ba? It's playtime! Sakto man English ka? Di ba lang kayo na? Kami ang nagbayad sang whiskey ni tiyoon mo.
1: Nan?
0: Subong, manukot kami. Luhod!
2: Ha?
1: Hindi pa siya, oh?
2: Maluhod ako? Kagmaano?
0: No, kayo na pala pala uno yung sindi-inosindi? Huy, Rosindo. Do, papatihon mo pa kuya nga. Do, wala ka pa kagito, Bliron?
2: Hala? Wala pagin ko na yung wala kaagis ang ginatawag nga Tubleron. Wala gani ko na makaibalo kung ano na eh.
1: Wala pa?
2: Abawa!
3: Kitagin ni Galia nga dua packs ang makawasak sang lababo ni Rusi.
0: Nami ni!
3: Oh, sugdan ka na! Oh, gigil na gigil na ko kay na par. Luhod na, luhod!
0: Siglo na, Rusi! Kagbulos-bulose kami ni hapon, ha? Sige na!
2: Hapon boy!
3: Ano man?
2: Ikaw
0: pa yung agito yung kilala ko yung nagapakipot, yaw. Abi ang ulo mo, ha?
3: Pina!
0: Ara, oh! Lumuya na, oh! Animal ng agi ng akong pon?
3: Wala man nagdugo ah. Ano abi kay sobra naman ni mo yung dusok butong mo. Sakit na to yung buhok yung ginagunitan mo eh. Sakitan guro.
0: Mabalos gid ako sa animal nga to. Mabalos gid ako. Mawagay gid ang tinaya sa akong pro. Mawagay gid ang...
3: Kalma lang bala pa. Kalma lang bala. Diyan gina siya makadto. Isa man lang tadi ka lugar ah. Wala man siya sa ibang nga agyan di. Ito is ginisya sa atun, bro. Sa dasun ta bala nga pagkita ay? Sige lang bala. Sige lang bala, kay kalma lang ah. Kay may itsura ka.

0: Ginpahalin nyo nang wala pulos na timbang?
1: Yes, ma'am.
2: Mangita kita sang bag-o nga timbang. Inang hindi butigon kag hindi lang cellphone o pisyo.
0: Ay, ambot kun makakita pa ka mo sang amusina nga klase timbang. Testingan ta naman biang agi.
2: Ha?
0: Kung kisya, nami pa ang agi eh. Kay masadya up doon. Ang mga babae, daw mga kiat-kiat na iya. Ay, abi, pangitain niyo ako siyang inang agi nga yaya. Ang sadya, hindi ang bighalan, ha?
2: Oo, mami. Pangitaan ka gid namon sang agi nga caregiver. Pangitaan ka namon.
1: Sis Belen, sa parlor pala nga sukita sa kay Benjo. Basi may ma-recommend siya nga pwede magbantay kay mommy.
2: Ay, huutuod no. Ate, sige. Taugan ko subunggid si Benjo. Taugan ko siya subunggid.

0: Ano din nga kape?
1: DTX Coffee Mix na tito ah.
0: Ba.
1: Kinhatag na sang tagiasang parlo sa bangga nga gin paninloan ko kaina bala.
0: Ati Mayo. O ti ano wala kita da?
1: Ari tito oh. ₱150 lang kay na nilihig ba na ako sa iya parlor kag nagpanipon sa mga buhok eh.
0: Ati una sang problema. Ang importante may katupa. Pero mas maigi diya kung dasun. Dako-dako na. Para mayuhay tablang ang duwahaw. Ganugon sa pangabudlay kung padako sa imo nga. Sus! Ganugon lang sa pangabudlay kung padako sa mga pusog-pusogan mo. Kung hindi ka man lang mapuslan.
1: Tito. Tito, Bobby, ah.
0: Okay,
2: ah. Rosendo! Ba? Rose! Pwede pala, nay! Rose!
1: Ba? Tito? Si Madam Benjo inang nagapanawag, ah.
0: Gwa ito, ah. Dasiga kay base kung makwarta ng transaksyon niya. Dasiga na Rosendo, ah.

0: bakal sigarilyo kag whiskey.
1: Na. Mami.
0: Ah, ba.
1: Ciao.
0: Oh.
1: Do wala ko na nakita si Rosindo aw.
0: Hmm.
2: Oo man. Ano, naglayas siya?
0: Si Rosindo? Ay, may obra na to saya. Dako, swildo ya toya.
2: Ba? Bao. Di ba yun eh? Ano obra yao sa parlor?
0: Ah, hindi ah. Caregiver siya ya. Kagtigulang ang kinamantayan niyo kuno.
2: Hmm.
0: Big time ka tama?
1: Ba?
0: Kagabi niyo, ginpa-advance ko siya gani sa kabulan ng swildo ya eh. At isa naglakat. At isugot na yun eh. Kagang ang bayas hakon, bakla to sa kuno bako nga silpon.
1: Bao!
0: Oo.
1: Di ba inas ba? Diba sige pang hita pa to driver o hardinero, tsaw?
0: Hmm?
1: Irito man kami to, be.
0: Ate, sige lang, ayan, balong ko siya. Kagang hambal niya sa akon, buod ko nung amo yung atigulang.
1: Hmm.
0: Kag-aluan ko nung katama.
1: Mayo ba?
0: Wow. Hmm?
1: Hisa ko ba? Sadiin siya ko, bra? Atsoy? Kay, amasyara kami to ni hapon, ha?
2: Oo, man. Masyara namon to siya. Kaga basi palang maka-cellphone na siya, mangayo kami number niya, ha? Pwede, Choy?
0: Ah, atin siya!

0: Ara na, Lola Clara. Natapos ko na cutex ang kamot mo, kagdiil.
1: Ay, wow! Katahom! Kasagad sa imo, Roshi. Ay, sa tuod lang bala, ang suki ko, amugid na iyang nagauyat siyang kamot ko, kagdiil. Ay, kung kaisa, kabugat siyang kamot. Kakapilas ako. Ay, kung kisagi na akigan ko, ah. Pero, sa imo ya, kamag-an sa imo kamot, kag-uho, kahipid sa imo mag-apply sang nail polish. The best, kagid Roshi.
0: Ah, thank you, kid Lola Clara. The best ka man gani, kay kabuot kid sa imo.
1: Ay, shush. Ako yung nga tao, Roshi. Hindi ko yung dalok. Basta, hindi lang ako pagpaagyan. Ang mga kontra ko, gidya. Ang tao nga butigon, kagawatan.
0: Ako la? Hindi ko yung butigon. Kaglabi sa tanahin, hindi ako kawatan.
1: Ati, maayo kung subong sina. Sige na. Itulod ang wheelchair ko sa atubang siyang akon vault. Kay may ipakita ako sa imo.
0: Oo, Lola, ari na. Ari, diri lang, Lola. Ari sa atubang na siyang vault.
1: Ari, 0 7 2 6 1 9 5 2 9. Ara. Ara na. Nakita mo, ina? Ha, Roshi? Nakita mo?
0: Kinti!

0: K5 News FM.
1: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kung hypertension, i-doctor

0: Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
1: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
2: Ako galit si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
3: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
4: Kasakit ang tiyan, Max for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max for Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max for Biotics.
5: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
6: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh, kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
5: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
6: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
5: Clinica Deo Fresh. Available now.
7: iCare Gold Capsule. Ang kapsula gagitungod obra para sa mata, mas epektibo pa. iCare Gold Capsule. Mas pinasaka ang level sang lutein, vitamin A, vitamin C, vitamin E, zinc. Gaginpapaskog sang dilberry extract. Kung pigaw na imupanulukan, ikaw may cataract, pterygium, astigmatism, gaglucoma, mag iCare Gold Capsule ka na. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa manami na eye health, mag-inom sang iCare Gold Capsule. Kaubot sa pagbutang sang iCare Drops Ato-ata. Ang iCare Gold Capsule, mamakal sa mga leading drugstores sa manubo na presyo.
8: K5 News FM.

0: Ano pang inayahan ng matabo sa kagayunan nga to? Mga abyan, sunag ininyo sa pabamati ang makahalawat-hawat kagasugpon sa atong drama sa kaginan. Ngayon gid makuhaan sang pagtulunan gaginatig uluhan. Rehas! Sa kasaysayan, sobra nga salig! Ginsulat kags direksyon ni Linilia Santiago Miranda, Musical Director Michael Damaki Jr., Recording Engineer Nuli Aparicio, Special Sound Effects Melvin Flores Proteña, kagini ang inyong alagad, EJ Liva, bugal nga ginapabati sa inyo sang K5 News FM Ilonggo Drama Production Center, ang kampiyon nga istasyon!
1: K5 News FM.

0: yung ginatawag nila nga Operation Romanov. Balo ko naman na Russia niya mo. But anyway, check away si Kaki 5 Shine. Hey, after ni Kaki 5 Shine, aton nga abi-abihon ang aton singa bisita, halin pa din sa din singa lugar man. Galibot sa Pilipinas, may upod lang ido. No, si Philippine Looper. Ginahalin to sa may San Carlos kay Ma'am Barbie Perolino. Kaki 5 Shine! 5 News FM Live Report. Kumusta nung mga dalagko ang mabalita naton sumong hapon, Kaki 5 Shine? Ibalita mo!
1: Sir Rods, nag-monitor kita sa gihapon sa Day 5 na sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kagkaina doon na notice na to na medyo nag-init na ang pag-isa sa kay Jeremy
0: Lotok
1: ng National Bureau of Investigation.
0: Hindi
1: kainang natabo abi si Rod, no, sa isa sa proceedings, no. Ginakusahan sang abogado ni Vice President Sara Duterte ang National Bureau of Investigation nga bias sa pagpatigayon sang investigasyon sa mga ining mga ginaaligar pagpamahog batok sa mga opisyal sang gobyerno because may ara mangali sang pagpamahog sa kabuhi ni Vice President Sara Duterte and ang pamahog allegedly naghalin sa kay House Speaker Martin Romualdez.
0: Uy.
1: Sa pag-insindi ko si Rods nga daw may mga threat na daw ipapatay niya si Vice President Sara Duterte. Nag-ina mismo ang aligasyon ina no sang DC Presidente sa Pilipinas. So ang siling sang abogado ni Vice President Duterte na si Attorney Mark Riluan, siling niya one-sided ni ang investigasyon sang
0: NBI.
1: One-sided niyang ginahimo sang NBI kay T. Ang siling ni NBI Regional Director Jeremy Luto, nagpadala sila sang duha ka mga subpoena kay Vice President Sara Duterte na allegedly nagpamahog, nagpagwa sang death threat, pero wala sila nagpadala sang subpoena sa anay House Speaker na si Martin Romualdez.
0: Uy.
1: So dari ginpalayag ni Jeremy Luto sang NBI na sila niya, wala man kami abis ang nakita na krimen. Nahimo ang anay House Speaker angot sa mga aligasyon sang DC Presidente na luyag siya ipapatay sa
0: okay.
1: anay House Speaker.
0: Amo
1: to gani si Lingko si Rods, ano specifically abi ang ginpagwa ni House Speaker siling ni Kakay 5 Marb, siling niya siguro mami, wala niya siling naging direkta, niya bala. Unlike the Vice President, na may mga videos, na may direkta, niya siya naghambal nga ipapatay niya daw amuna abi, no, Kakay 5 Rods. And ang siling gani ni NBI Regional Director Jeremy Lutok, siling niya wala abi sang validated information na nakuha ang NBI angot sa aligasyon sang Vice Presidente nga luyag siya ipapatay sang anay House Speaker. Daw amo na bala si Rod sang akon nga pag-insindi no, sa proceedings kay ina. Now ginpalayag man ni Lutok nga siling niya actually nagpadala man sang sulat ang NBI sa Vice President para kuhaon tani ang mga detalye angot sa sining mga aligasyon no, kon pagpamahog. Pero wala nagpakita si Vice President Sara Duterte sa NBI. So, wala kami sang naumpisahan. This is the reason kung nga wala gid sang naumpisahan nga investigasyon angot sa aligasyon sang Vice Presidente na ipapatay siya sang House Speaker.
0: Okay.
1: So, diri bala, do ang kwan bala, ang nag do nakita mo ang medyo masiling naton abi hindi na maayong aktuasyon sang isa ka abogado kay ang siling gani sang prosecution siling niya kun mag cross examine ang defense panel or ang abogado ni Vice President Sara Duterte sa witness ikayuhot ikwan man bala nang ipakita nila nga do ano bala parios na abi nagsiling si Lutok na ti amo na ang nakita na ebidensya may mabakod nga ebidensya ginsabat man sa abogado nga ebidensya para sa imo bakod nga ebidensya para sa imo or do kwan bala ti

0: kasama namin na
1: ang gagwa subong ka kay Five Shine. Oh, ang gagwa subong ti siyempre presidente versus vice president mo. Ti ang NBI is the direct nga naga nasa idalom sa executive branch which is the president of the Republic of the Philippines. So ti ang punto diri, ang punto ang depensa ni isang vice president yan, tani fair, no? Kung ginbisigaran ang threat ni Vice President Bato kay President, dapat ginbisigaran man ang threat ni Martin Romualdez batok sa Vice President, which is supposedly ang pagpatis ang depensa mo ni mo. Nga kung why ito naguna-una si Martin Romualdez threat sa kay Vice President Duterte, why man ito nagbalo sambal si Vice Aramo? Nga nagambal nga ti, kung ipapatay ko nila ti. Tatyon ko, may mapatay man sila. Something like that, kay Five Shine. So, meaning, may ara gidyang ginhalinan nga an nagpalayag si Vice President Sara Duterte sa ngamusat do nga mga tinaga. Or, may ara pagit iban nga way naton may baluan kay Five Shine?
0: Sige lang.
1: Kay kung pamangkot ton tabi, kung hindi pamangkot si Vice President Sara ng mga abogado, ti capable bala si Vice President? Niya, ti 120% capable eh, nga makapatay isang presidente kag House Speaker and nang si First Lady. Capable gid. Question, if pamangkoton man abi sa kay Martin, capable? Capable man eh, kag G5 siya, hindi bla? Amo niyang dipensa. Dipensa.
0: But, you know, ang iya abi punto sa NBI si Rods nga wala, no, there was no video, there was no statement. In fact, gin-invite man nila punta ni si Vice President para nga maghatag sang kunano nga mga informations para maumpisa ng investigation. Pero wala nagpakita ang Vice Presidente. May statement di abi nga ginbuyan si Lutok. Siling niya, the evidence is clear, sir. Amo na ang sabat niya sa abogado ni nga naga-cross-examine sa iya, no, the defense team, abogado abi ni Vice President Sara Duterte. Ginsabat niya nga, the evidence is clear, sir. E ginsabat na siya sa abogado ni VP Sara nga, according to you. Tama, amo na lang nga natabo.
1: Sadya, kasadya sila, no? Diri ka ginawa, mga damang-damang ka mga abogado, kag-5 siya, sa God, gadya sa amoni klaseng, at siyempre, abogado ni mo.
0: Hindi sa galit manami na amon ang isabat mo. No? Though, kwan bala, kumbaga, din remind na sila, nag-ayo man ang to. You remind the court should remind abi the defense team na hindi amon sila ang
1: ti sometimes part na sang ano kag Five Shine parts part na bisang kumbaga do saywar bla nila kabalo ka mga abogado ni pasindak-sindak man kung gisa mo
0: kay pagsabat sang isang abogado sang defense team na according to you no na object man ang defense prosecution na dapat i-remind ang mga abogado sa ilang mga unprofessional remarks na on the national television. So dito din hambalan ni Senator Chiz Escudero, the presiding officer, ang pareho ng mga abogado from the prosecution and from the defense team na likawan ang aside the remarks, ang mga unprofessional remarks na. So dito amo to kaina no, ang medyo mainit-init man nga kuan natabo kaina sa proceeding sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ang dire kay ginpalayag man sang NBI nga they are still open or they are open for the Vice President kung gusto man sang Vice Presidente na maghatag sa information angot sa mga threats para sa iyang safety abi. The NBI is open for her. Now that's the statement from Jeremy Lutok, the NBI regional director. Salamat gid si Rods report gikan sa News Center. Ni si Sunshine Lacson para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: News FM live report.
1: Maraming salamat kay Kipeb Shine Lacson. Sa gihapon, parayon kita nga nagabantay, kaya nagatutok sa nagaparayon ngay kalima ng adlaw nga impeachment trial ni Vice President Sara Duterte regarding first palang ni damo pato nga mga isyo. So, asta san ugi ni matapos man. Kay kon lang taon naton mga kakipay, buhay pa ni naglabots punto nga ang main gidya nga dapat nilang pagabantayan kay pagatutukan gid. It's just only ikaduhang witnesses nga gin-present naman sang prosecution sa impeachment court, which is the Senate. Ang atong nga mahurado ang mga bakod nga mga senadora. Ang paborito ko dabi si Senate President Sherwin Gatchalian. Oh, siya na ang pinaka nanamian ko nga senador sa Pilipinas. Oh, kay ti siya ning nagapabilin sang malinong kagkatawhay sa Senado. Ara siya nagalantaw siya, ako lang yung masupervise niya. No? Hindi lang ako magambal, malantaw lang ko sinyo, mamalantaw ko sinong nagpamati. Oy, pamati da! Alright! Oh, ti siya ni ang aton nga pinalangga nga Senate President Sherwin Gatchalian. Sige. Alas 4:48, sumaboy ko na itimprano komersyal. Kaya pabalik ko, may bisita kami di. Si Philippine Looper. Alang taon takon pila na kasyudad kagabanduhanan ang nalibot niya. Okay, nagpalapit gin siya sa K5 News FM Bacolod sin ugi tabi nga mangindi. Why siya namo niya gintawag ha? Siya ang gusto nga magkagdugid kuno sa K5. Kasi niya amuning pinaka number 1 nga radio station sa Bacolod kag Negros Island region. Ayos, salamat gin Philippine Looper niya. Ang K5 News FM Bacolod, sandiin lang ko, sa natupak ko sa ibang nga lugar, makita ko na nga ang K5 News FM Bacolod 101.5 is the official number 1 radio station sa siyudad sa Bacolod kag Negros Occidental. Mabuhi ko na yung commercial, mga pikos ang DTX sa Coffee Mix. Balik ako dugi-dugay pagkatapos sining pipila ka maimportante nga mga pahanumdum.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. DTX 500! Nagkatamo na ba ang kulubot sa iyong itsura? Mag-DTX 500 na! Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa edad ang itsura! DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
3: Si Erin Grace paglimutan. Ako may sakit nga diabetes, 250 ang akon nga sugar.
4: Ilang ang imo nga gininom nga kakapsula?
3: Duwa ka beses na sa aga kag sa gabi. Nag 100 ang akon nga sugar.
2: Wow. DTX 500.
5: Para sa dugang pa nga mga benepisyo sa makuha sa aton lawas sa pag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. You know what? Ang free radicals ang nagabreak down sang skin collagen. Kag ini nagresulta man sa mga skin blemishes, wrinkles, dark spots, fine lines, sagi or liat-liat nga panit. Ang pag-inom sang DTX 500 sa kada adlaw ang makabulig sa pag-neutralize sang free radicals. Gani isa sa mga notable effect nga mabulig sa imo. Kung ikaw ang inom sang DTX 500 kay Mighty C kada adlaw, amo ang pagnami sang imo panit. Ang balidok la mil dugay ka magtigulang, nagahubin ka. Amat-amat ginagakadula ang mga wrinkles pag-fold sa imuguya.
6: Pila ka mga studies ang nagapakita nga ang free radical, so ini mga tuktok kag oxidative stress ang may pathogenic role sa formation sang glaucoma. Gani, ang oxidative stress ang nalista bilang isa sa mga risk factors sang glaucoma. Kung damo ang imo antioxidant sa lawas, the more ka nga protected batok sa halit sang oxidation, labi na sa imo nga mata. Mag-glaucoma mo na, katarata mo na siya, no? Dako ang mabulig kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500 kag Mighty C bilang dipinsa sa imo mata. Hindi lang glaucoma, kundi pati ng iban nga makabulag nga mga balatian sa mata kaangay sang gituag macular degeneration, diabetic retinopathy, kag siyempre katarak. Agod maamligan ang imo nga panulukan, permi na mo ginapanugyan adlaw-adlaw. Inom DTX 500, inom Mighty C or Pure C adlaw-adlaw.
7: Ang nami sa DTX 500 kag Mighty C, no, kay hindi lang problema sa mata ang iyang proteksyonan. Kundi tanan nga organs ang lawas nga pwede proteksyonan sa DTX 500 kag Mighty C. Even ang imo kidneys makabenepisyo man, no? Hindi lang ina, manami ang imo nga tulog, manami ang imo nga mudo. Sa mga babae bala, no, malikawan ang PCOS o con polycystic ovarian syndrome. syndrome, no? Mm-hmm. Kag malikawan man ang painful menstruation,
6: mga
7: no?
6: Dysmenorrhea.
7: Mm-hmm. Correct. So hindi ka magka-diabetes, hindi ka magka-fatty liver, malikawan ang pancreatitis, kag madamo pa nga mga benepisyo nga mahatag sa imo sa adlaw-adlaw mo nga pag-inom sa nga DTX sa 500 kag Mitese.
2: DTX 500.
3: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500.
9: To those who have problems with their thyroid, thyroid gland, pamati ka mo ha. Mm-hmm. DTX 500 kag Mitese.
6: Mahipo kag mahiper na sir, mm-hmm, boy.
9: DTX 500 and Mitese could help you. Nga ano ni blan thyroid gland, to do amo ning gasolinador. Kung may energy ka, si ang gapadasig sa imo gasolinador, ang gasolinador mo pwede mo tumukan, pwede mo man buyan. Kung wala ni control ang imo lawas, base ma-hyper ka, tam-an ka ka-hyper o tam-an ka ka-hypo, no, galuya ka. Ini nga organ because per mi ginausar, prone siya sa oxidative stress. Goiter is associated with increased oxidative stress, especially with women. Sa mga babae, they are likely to develop a goiter or other thyroid disorder as compared to males. So dapat ang mga babae, dapat pertipagin ang pag-usa sa DTX 500 kag Mitese.
6: Gusto sir boy, dapat protektado ang aton nga mga selula sa lawas. For example, ang pagtubo sang tumor, tanan nga tumor, isa lang man ang ginhalinan, nagkurap ang DNA sa imo nga selula. Gani indi na amo na nga types ang selula ang nagagwa during sa gitawag cell division. Kung mabalati anon nga selula, pag cell division balati anon man na. Mm-hmm. Kung tuktokon nga selula, tuktokon man na. That's why nga dapat magkaon gid sang damo utan, prutas, pangpataas ang gitawag antioxidant sa lawas. Makabulig dako ang kombinasyon sang DTX 500, Mitese or Pure si agod nga maproteksyonan ang mga selula batok sa gitawag free radicals. Grabe nga mga benepisyo ang makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mitese. Gahugot imo panit, mm-hmm, dugay ka magtigulang, hindi ka mabulag, luwas ka sa gitawag katarata kag glaucoma, hindi ka magpaka-fatty liver, wala ka problema sa kidney, wala ka problema sa mga pancreatitis, hindi ka magka-gwitter, healthy ang imo nga thyroid functions, hindi ka magka-tumor, cyst or cancer. Sobra-sobra nga benepisyo ang makuha mo kung adlaw-adlaw ka gainom sang DTX 500 kag Mitese or PureC.
2: DTX 500.
3: Katalina Habagat.
8: Anong ginabatsyag mo?
3: Ang left ko ba lang nga mata inang may nagasapdol kag di nako kakita. Dinagbakal ko dayon sa DTX. Sa isa ka adlaw, two times ko tagdua-dua ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit nagit sa akon nga mata.
2: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio.
11: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga butika. DTX, Coffee Mix.
12: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtisting man ako. DTX, Coffee Mix. Panamigid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX, Coffee Mix.
2: DTX, Coffee Mix. Mabakas, mga butika. DTX, Coffee Mix.
13: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi. Mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX, Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula. Ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika.
14: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mitese Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mitese Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mitese Alkaline nga Vitamin C.
15: Mugali si Bibi. Mas masami ko bina-allergy. Iski magwa lang ko kag mahanginan. Damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mitese, grabing epekto, inuras lang. Dula na tayo ng ako ni allergy.
2: Mitese. Mabaka sa mga butika.
16: Kadaragsa nga punggot. DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit. DTX Beauty Soap. Dala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty
8: Tiso, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty So.
17: Bakal na sa mga butika.
8: Sport Biotic, makabulik sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayong panglawason kag nagapabakon sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
18: Ang kakulangan sang energy inatungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
19: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
18: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Energy booster.
20: Muter na Max, Max Epic Ibo.
21: Ako galit si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Luterna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
22: Luterna Max Capsule and Luterna Max Coffee Blend. Makakal sa malapit na butika.
8: Kasakit ang tiyan, Max 4 Biotics. Kamutod-butod ang tiyan, kag hindi matunawan, Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion, nagpagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-klinika, Max 4 Biotics.
23: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
24: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
23: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
24: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
23: Clinica Deo Fresh, available now.
25: Problema sa mata? Ari na ang iCare Gold Capsule. Mas ginabasko, mas ginpandami. iCare Gold Capsule. Ang kapsula ng ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, ang ginpabasko sa bilberry extract. iCare Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon, para sa madami na eye health. Mag-inom sang iCare Gold Kaupo ang sa pagbutang sang iCare Drops adlaw-adlaw. Ang iCare Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
26: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards.
27: For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0940, 0943, 0946, 0947, 0949 and MKTG-2026-1210.
26: Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
28: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
29: Cheers sa barkada nating
30: Night Shift,
29: OT,
30: Breadwinner.
29: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama.
31: Drink responsibly.
29: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly.
32: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay, kasanggamo sa relax sarap.
33: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
32: Drink responsibly.
34: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
35: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
36: Playtime Entertainment, born for happiness.
37: Playtime Entertainment, born for happiness.
38: It's the best part of the day.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps, may average broadband speed nga 240 Mbps, kag minimum broadband speed nga 90 Mbps, nga may 80% service reliability, kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
2: Para sa madasig nga Wi-Fi internet, nga abot kaya kag pasok sa budget. Mangpag Globe G-Fiber Prepaid na.

0: at gfiberprepaid.globe.com.ph.
1: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpa-Globe G-Fiber Prepaid na. Ang pananakit sa karawasan ang makauntan sang imo maayo nga mga gawi. Mag-usar sang salon pass. May direct edi nga sangka para maka-penetrate sang sakit. Naka-epekto sa surut sang 30 minutos. May long-lasting relief. Tugtog 8 ka oras. Para sa nagpanalakit nga baka, liog ka likod sa salon pass. This is a mental health lasting time for us. Generic name salon pass. If symptoms persist, consult your doctor. Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart. Hindi na ni drill. The crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live Bacolod featuring Cup of Joe and Vision, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From multo to pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nicrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Number 1 News
2: Station 101.5 K5 News. Welcome back mga K5 sa susika pala tuntunan nga programa nga El Castigador alas 5 sa isna sa hapon. And of course mayroon po tayong bisita ngayon mga kababayan. Andito po tayo ngayon at kasama po natin si Sir Bunny Dalida Divica Isa, isa pong Philippine looper. Siya po ay naglalakad po sa sulok ng bansa. Nandito po siya tayo. Ngayon si Sir Bunny. Sir Bunny, magandang hapon po. Welcome sa K5 News FM. Kasama mo po si K5 Rod sa Palma. Magandang hapon, Sir Bunny.
3: Sir, magandang hapon din at maraming salamat po sa pag-imbita po dito sa station nyo. And maraming salamat po in Barbie. Ma'am Barbie po sa pag-refer po dito sa In Bacolod and sa mga duglaber po and Ma'am Sky Digiling and Negros Judy and Barbie po Firolina and Kuni Bats po and Jean Binjoy Lamangyaw po sa suporta at gabay po sa tingyo po sa kung wala po kayo isa. Siguro, wala na din ako ngayon dahil kayo po ang tumulong sa akin sa kung paano po i-handle si Dugi at pagbigay po ng totoong ano kay Dugi ngayon sa paggabay po.
2: Sir Bunny, ano po ba yung purpose ninyo na kayo po'y naglulup no, sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas? Ano po yung goal natin?
3: Maging goal ko talaga is maging ano po talaga na magaya din ang mga looper na sumikat sa with advocacy po ako na talagang itutulong ko na maging successful looper. Sa asahan nyo po na babaguhin po natin ang naging henerasyon ng looper at kung mabigyan man talaga ako na maging matulad ng isang looper talaga is gawin kong charity vlog po ang isang ang paglulup ko. Kung mabigyan tayo ng magandang pagkakataon sa buong Pilipinas na pag-iikot natin. At yun lang din ang ano ko na we respect sa lahat natin kahit maging rejection. Maging humble pa rin tayo. Yun po ang ano ko sa paglulupo.
2: Ano po yung advocacy natin, Sir Bunny?
3: Maging advocacy ko po na yun po na maging, kung maging success po na maging ano ko, isa gawing kong charity po. Dahil isa po akong matulungin pa, bata pa lang ako at gusto kong mag-ikot lang sa buong Pilipinas dahil bata pa lang ako dahil yan na talaga advocacy ko.
2: Yung advocacy mo, yung ito'y para sa aso kasi may dala-dala kang aso. Ano po yung pangalan ng aso po ninyo?
3: Yung aso ko po is Banhaw. Andito po
2: si Banhaw. Yes, oh, sa amin po yung natawag na Banhaw, yung nabuhay.
3: Yes, po.
2: Oh, yun yung namatay na nabuhay.
3: Yes, po.
2: Banhaw po sa amin yan. So, ilang taon ka nang nagluloop, Sir Bunny?
3: Bago pa lang po ako nagluloop. Starting po ako nagluloop in April 2 po. Mahal na araw po talaga ako nag-start dahil sinabay ko po sa mismong ano ko talaga na pagkabuhay po.
2: Sige. Sir Bunny, at anong lugar na yung napuntahan po ninyo?
3: Isa galing po ako ng San Mateo Rizal po in Luzon, Antipolo Rizal, in to Laguna, in Quezon Province, Bicol, Samar-Samarliti, in Mindanao, in Surigao, Butuan, Tagum, in Digos, Davao, to papuntang Cotabato na po, in Barnes, Ambatuan, in Zamboanga, in last in po ng Mindanao. Tapos
2: wow,
3: nagdapitan na po ako to balik ng dito po sa Dumaguete, Aningros po.
2: Ano po yung mga hardship, ano po yung mga difficulties po na bilang isang looper, wala kang matutulugan, hindi mo kakilala yung pinupuntahan po ninyo. Ano po yung mga kahirapan po na naranasan po ninyo?
3: Danas po namin na naging rejection, pero kahit kailan di ko po kinukunti na nag-rejection na
4: rejection sa ano po yung sense, hindi po kayo pinapatuloy.
3: Oh yes po. Oh, di po ako napatuloy sa isang lugar and mismong ano po in Barn Muslim Country po in Mindanao is a rejection in my dog, pero naiintindihan ko po yon dahil ano po namin kusa po
2: so,
3: namin.
2: So bawal yung aso sa kanila?
3: Yes po, bawal po yung aso sa Mindanao.
2: So pagkakita nila sa inyo yung sa barn, yung nakita lang yung aso is pinapaalis kaagad kayo.
3: Kaya nakikiusap ako sa ibang ano na pwede naman ako matulog pero malayo sa kanila.
2: Mm-hmm.
3: Eh pumapayag naman sila dahil naawa sila sa dahil inaabot na ako ng gabi pero kaya nga we respect pa rin na magpagkubaba tayo, wag natin na tayo na nga nakiusap, tayo pa yung
2: yes,
3: ano maging matapang. Oh.
2: Kailangan talaga yung magpakumbaba ka no sa lahat ng bagay kasi po kayo po ay pumunta sa iba't ibang lugar. At dito po sa Negros Island region, Negros Oriental, Negros Occidental, mga anong lugar na po pinupuntahan niyo dito sa amin?
3: Ang galing po ako ng Dumaguete and all the north in Negros po and south na po tayo ngayon. In galing po ako ng Dumaguete, Amlan, San Jose.
2: Ilang oras ba sabi nating looper, naglalakad ka lang ba, wala ka, hindi ka sumasakay
3: hindi
2: ng
3: po, sir,
2: kahit na truck diyan na bus?
3: Yes,
2: magchichit ka, hindi ka magchichit ng sumakay ng kahit anong ano sasakyan, motorsiklo hindi, lakad
3: po,
2: talaga.
3: Ito po pag kanina dahil nandito na po ako kanina dahil inaabot na ako ng kinapos ng oras, sumakay po ako ng tricycle papasok dito.
2: Oo.
3: Dahil kinapos ako, pero diyan na po ako sa ano kanina in 1 PM, andyan na po ako kanina dahil bumalik nga ako dahil kailangan ko ng pahinga, bumigay talaga yung katawan ko. Tapos parang naubusan ako ng lakas yung sa ano na lang, naging issue po natin. Pero di ko pa rin inano na we always humble pa rin tayo sa naging nangyari.
2: Okay. Sa ganitong advokasya po, Sir Bunny, how about po yung pagkain po ninyo, yung budget po ninyo, saan kayo kumukuha yan?
3: Sa pagkain po namin. Yung una talaga na pag-loop ko is gusto ko lang na magpanata ako pero meron pong nag-ano sa akin na mag-loop. Kaya yung nahirapan kami sa budget. And mayroon pong naawa sa amin sa kalsada. And pasalamat din ako in Mindanao, in Negros na na-discover tayo dito. And sa mga tumutulong po sa akin na nagbibigay po sa kalsada and municipal po. Maraming salamat po. Kung wala po sa inyo, wala din po ako. Dahil utang na loob ko po sa inyo. At magpapasalamat din ako sa inyo at balik-balikan ko po yung lugar ninyo.
4: Sir Bonnie, alam ko mayroon pa pang iba't-ibang ano.
2: Sir Bonnie, mayroon ka bang ibang pupuntahan? Ano po yung mensahe mo po sa lahat po yung nanonood sa aming Facebook page na mayroon na po kaming 1.3 million followers? Ano po yung gusto mong sabihin sa lahat na nanonood, Sir Bonnie?
3: Sa akin naman po na sana kung madaan man ako sa lugar nyo na magpapasalamat din ako sa inyo. At sana kung andyan man ako, we respect pa rin na kung may dog po akong kasama na ano po ako, is a personal na lang po, wag na lang po social media. Mm-hmm. Kapag dahil kung magdumaan po ako sa inyo na ano, is hindi po ako maging ano, na we always gentle pa rin, may pag-uusap mm-hmm. ako sa inyo na harapin ko lahat kung maging anong issue, wag naman po sa mismong social media na yung mga sasakin na salita dahil tao po tayo, na mm-hmm. saktan po tayo.
2: So alam mo po, kapag ganito po yung trabaho po ninyo, yung advocacy niyo, maraming talaga yung mga tao na hindi makakaintindi, no? Minsan yung hindi maganda yung sinasabi, yung komento, but anyway, given yan sa buhay, Sir Bonnie, ano? Kailangan po nating tanggapin yan. Hindi lahat ng tao ay mapi-please natin, no? Meron talagang tao na pangiwi sa ginagawa po ninyo, but patuloy lang, ano?
3: Yes,
2: ano po yung page ninyo, Sir Bonnie, para ma-follow ka ng mga nakikinig sa ngayon?
3: Bonnie Dalida Dibikais po, as mas kikilala po akong dog loper.
2: Mm-hmm.
3: Sa yung nagsasabi po na ginagamit ko yung doggy po, hindi po. That's true story po ng doggy ko, isa my three brothers po yan. Eh nag-start po ako in panata, kaya napilitan po ako na dalhin yung ano ko, yung aso, dahil nialasong po yan ng kapitbahay ko.
2: Ooh.
3: At saka torture po nila yan, dahil pag makita nila yan, pinapalo nila. Kaya sa akin,
2: gusto mo i-save.
3: Napagsapalara na lang ako dalhin ng alaga ko. Isa may issue po yan, kaya kaya yun na lang naging ano ko, tapos bantay po.
2: Kasi yan yung alam mo naman yung PETA, no? Alam mo naman yung mga tao, sinasabi, tinutorture mo yung ano yan. Kasi nadala mo, pinapagutuman. Hindi naman nagugutom yung ano. Mayroon ka namang talagang dalang pagkain para sa aso. Oh, okay. So, sige. At sa huli, no, welcome sa K5. Kami po dito ay ginagalak po ng aming team na nandito po kayo. At salamat po sa iyong serbisyo. Kami po ay patuloy na sumusuporta sa inyo. At kung sa bandang huli na maging sikat po kayo, huwag mong kalimutan yung mga taong tumulong sa iyo pag nung taon na walang-wala ka.
3: Tama.
2: Yun yung talaga yung ano mo sa sarili mo, Sir Bonnie. Last message po sa ating mga kababayan, Sir Bonnie.
3: Sa lahat po na ng ano po na Luzon, Visayas, Mindanao na walang sawang sumusuporta sa akin, sana tuloy-tuloy pa rin tayo magsuporta, na andito pa rin ako. Andito po sa media na ano man natin, di man natin nagmamayabang tayo, na kung darating man sa isang araw na maging success looper ako, isang pangarap ko lang, maging charity. Yun lang maging ano ko, charity at always humble po sa lahat. Di pa ako magbabago. Yun po ang pinapangako ko sa inyo. Balang araw.
2: Maraming salamat po, Sir Bonnie. And yung K5 News FM po, andito po ngayon, yung aking assistant station manager, Sir Mar Baranuez, no? Mayroon po kaming ibibigay sa inyo, kasi sabi po ko kanina na kami po dito sa K5 with Doc Ramil Uy, ina-appreciate po namin yung ginagawa po ninyo. Mas maganda po yung ganito sa makita po namin kayo na gumagawa ng krimen. So, isa pong napakagandang modelo para sa amin. At meron lang po kaming ibibigay sa inyo. Babasahin ko lang po. K5 News FM, Bacolod 101.5, Certificate of Appreciation. This certificate is proudly presented to Mr. Bonnie Dalida Divicais, a Philippine dog looper, for his dedication to travel around the Philippines on foot with his Aspin. K5 News FM Bacolod extends its supports and best wishes on this journey. Given on the 14th day of July 2026 at the K5 News FM Broadcast Complex in Barangay Takuling, Bacolod City, signed Rod Spalma, a station manager of K5 News FM Bacolod 101.5. Sir, bibigay po ni Sir Marv. O sige, dito na lang po. Isa pong
3: Eh, ano mo na, magpapasalamat muna ako.
2: Sige, go ahead, Sir Bunny.
3: Maraming salamat po
2: kay Barbie. Opo ka muna. Palapit na lang yung inong yung mic yung ano.
3: Yes, maraming salamat po kay Ma'am Barbie pero Rolino po sa mismong K5 and lahat po ng staff ng K5 sa pagtanggap niyo po sa akin dito. Sana lumaki pa yon and be success pa at madami kayong matulungan sa serbisyo po. Kaya yun lang po, maraming salamat and all the Negros na sumusuporta sa akin and yours and all the staff of the government. Maraming salamat po.
2: Thank you, Sir Bunny, ano. Sige.

0: Ricos. Mai pani tu gancà, Pixi Pio!
1: In a way, mga Kakify, balik kita sa ito pala tuntunan. And there you have it, mga Kakify. Si Sir Bunny Dalida Divica Isa, the Philippine Dog Looper. Siya naglibot sa bilog ng Pilipinas. Dala niya sining Pinoy, Aspin. And disclaimer, wala ini gina-torture ang niya sining ido. Ginapalangga ini. That's why ginahalungan niya gid, may mga pagkaon, may mga bulong si Sir Bunny, ano. God bless sa imo, Sir Bunny, sa imo sa pagpanglakaton. And we're praying and hoping someday nga maging successful ikaw sa imo sining advocacy. Alas 5:20, kagto na kita sa ato sing balita. Check na ton ang balita gi kataman sa ton sing mga hangkilan nga mga field reporters. Si Kakipeb Carlara na. Check tabi si Kakipeb Carla sa line number 1.
2: News FM Live Report.
1: Kakipeb Carla, ibalita mo.
3: Yes, sir, Kakipeb Rods. Mayong hapon kayo sa atong sili Kakipeb. Kung madumduman natin, Kakipeb Rods, nga mayara sa nag-viral nga video sa may kaangkanan ini sa Drag Race sa Banua sa Kawayan na Kakipeb Rods. So, ginpayag din ni Police Captain Jones Estabalugo, spokesperson sa NOCPO Kakipeb Rods, nga igapatawag sa kapulisan ang mga imbulbado sa Drag Race. So, based sa viral video, ilan ni i-communicate no, kung sekanday sino ining mga persona pagila sininga ipatawag gat sa Kakipeb Rods agud to nga maistorya ug mahatagan sa aksyon no ang gakatabo dira sa area sa Kawayan na Kakipeb Rods. Isunod diri kay Katulogo nga ang aksyon nga diri nga ginhimo temporaryo sa atong sini kapulisan ginbantayan na ni nila ang lugar agud ni indi na maliwat ang ginahiwat nga drag race dito sa lugar Kakipeb Rods. Kasi ginadumilian niya sang ahensya sang kapulisan ang drag race kay madamo na sa nirecord nila nga nagkalamatay bangod sa drag race sa Kakipeb Rods. Kasi po na din ni Katalogo nga dapat maging responsable ang mga ginikanan, wala, no? Mga kumabala nila nga nag-drag race ang ila sining mga kabataan kung pwede nga punggan ini nila, hindi nila pag-i-allow ila sining mga kabataan nga mag-engage sa drag race sa Kakipeb Rods. So Kakipeb Rods, may adi din isang pahayag nga nagikan kay Police Captain Judices Katalogo aton nga pamatian.
4: Hindi nga anang insult din ito tungkol sa tumanang viral ng mga videos on track based at sa may municipalidad sa Kawayan and especially sa area sa Masaling. Yan ang action taken sa ating chief of police dito, Office Colonel para implement ng permiso. Usually, ang ilang Sunday. So, kinabantayan na sa natin ng mga kapulisan dito and coordinated naman. So one of the action tickets ng ating populist is to patawag yung mga ano mga persons involved na ginanidipay na sa mga based on the information that he had na patawag ang mga tao na involved sa prejudicing na to that race. All we can implement is Department 486 for this particular race. So, I mean, possible ko na ng mga modification o illegal modification na napatangin na sila matrosito. But at first place, ato rin yung ginanong, ngayon yung discipline sa tarik sa atin because ang drug case, delikado eh. Then eventually, kamay lang kasi kaya na-accident ko din na basad na pananayan sa mga driver. Long before, dapat nakita sa mga investigaran sa na driver niya, ang masubos na din of the day, na kalamakay ng mga driver. So, sa sinisip na kwarta lang na kamay pa talang ilang na ginatawag na, ang ilang na gina-sacrifice ko na yung nakabuhi.
5: Paano yung bumalan lang sa mga kapataan, sir? Kaya dumakitaan na
4: based on criminal justice law, all civil liability will be shouldered by the family or ginikanan mismo when they are involved in this particular. So kung nag-involve sa aksidente, kaya nag-resulta sa pag-damage or injury sa ibang tao, that will be liable ang ginikanan sa minor.
3: So, Tika Kiss Abroad, amoy na, no, ang pahayag na nagikan kay Police Captain Juris Catalogo, may kaangkanan diri sa Dag Race nga ginapatigayo na sa area sa nga Kawayan na ka K5 Road. So, madamo, naging isang beses nga natabo ining Dag Race. Pero ti, the race naman ini sa ating sining nga mga kapulisan. At mayara naman sang advice to atong sining kapulisan kay ginabantayan naman ini nila ang lugar kung sariin ginapatigayo ang Dag Race sa ka K5 Road.
1: Oh, tiya mo ning dapat gidi ka K5 Carla kay dapat ang mga barangay man no bulig sa pulis na kay hindi tanan mabantayan sa pulis ka K5 Carla mo may mga times gisa sa mga drug racers da ining time na nila kung gisa balubantayan na kagahon hindi gani gabi no kag delikado sa dalanon kag basi makadisgrasya man sila sa mga motorista man kay hindi man na iladalan na mo unless otherwise kung mapaubra sila sa ila sing racetrack nga ilagi ya dalan. Ara pag gusto da sila ya binaliskada pag gusto sa pinalumba sang ila sang mga motorsiklo para hindi yan sa national highway. Inoy salamat gid ka K5 Carla.
3: Yes, sa KK Abroad report gikan sa Rock Point nga balita na dulong sa inyong Mediax provided by PC kag D3 Bio. And this is KK for Carla the professor para sa kampiyon nga balita sa Bisyo Publiko kag Kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
1: Maraming salamat ka K5 Carla Defensor along ga sa imo sining balita. Oh, this time check naton si ka K5 sino naka standby abi check ko ding dalagko ng balita ni ano ho ni ka K5 Red Salgado. Naka standby karon si ka K5 Red sa line number 1.
2: K5 News FM live report.
1: K5 Red ibalita mo.
6: Yes, maayong gahapon na kay Febrons kasi ato sila mga tagpalabati sa programa ng El Castigador. Nagpagulong kita kanyina sa May Negros Occidental Police Provincial Office. Kag nalabot ba natin, inig ang spokesperson wala sa liwan kuni si Police Captain Jonas Catalogo. Inig siya may kangtanan sa paglutang patay drasang isa ka magunguma sa may banwa iya sa ibibagalona kay Febrons. Kag inig kay Febrons ha, inig magunguma gikilala nga si Jerry Sulinap. Ini siya nag-edad sa 64 anos sa KF Rods. Kagati sa informasyon ka na po ba natin sa kay Police Captain Carlo Mania. Ini siya pag police dira sa Ibi Magalona di nakamatian actually kita bronze sa gabakahimata na recruiting siniya sa asawa ang kamangdanan kun nga agin patay ining biktima kamanti ang iya siniya kasapatan nagapangayaw dira sa pagpangaon bala sa mga pananom kita bronze tag isa darang natubod ining mais progaling kamati sunod sa kay Police Captain Julius Catalogo nga tindo kanabaw bala kita bronze kun ang manging kamangdanan sa pagpatay siniya iya among pagkaon iya sang kasapatan ni bala sang mais kay Rods Prodria nagapadayon pa sa investigasyon ng aton sa ninyo kapulisan agod may waloan gidya ang matutuod ng motibo kay Rods kibanti other than this tido wala pa ba niya sa do background wala man actually isang record sa kapulisan ining si Jerry Sulinap dira yaka kay Rods sa barangay San Isidro banwa iya sa Ibimagalona including galing iya sining asawa sa nalabot magbinat sa kaga ni Kifeberto Gakit hindi kining mag-asawa trabaho lang kining galing iya is magpanguma kay Fibrotse kag di wala man dira iya nga masinig nato kiti dira kay ilinaway dira sa duta no mo nang inisyag pamasyon nga nakuha nato iya sa kapulisan nato sa Negros Occidental Police Provincial Office pero dira kay Fibrotse ginaimbestigaran pa karon sa kapulisan kung posible bala nga may kayang nan ini sa pagkapatay man sa duwa dito kalalaki sa may sitio gawahon parte sa barangay 11 sudat sa Victorias kay kun tarawo nato dira ang mapa or pictures dragil padala nato hindi man maglayo kay Febronce kay sigit padulungan gina pero makot man nato si K5 Vincent Curralde duara sila sa isa ka resort bala sa gawahon no lapit-lapit lang eh although at hindi kabudlayan din ang pagsaka sa patrol kaya tingin na bulubanta nati 5 pa kay kilometrong lakton mo
1: ay Aryo San Isidro plus ang gawahon Eco Park
6: Lapit-lapit lagi kay sa Rods eh. Alagyan lang pag makita mo gid ra titaas sa siya nga bahin sa gibi Magalona kag kun usuyon mo gid ya kag hungod ya kag tuod ra puloy-an sa pamilya Sulinap mga 5 pa kilometro kag dumay ka budlayan pagaling dalan kay sa Rods eh. Amo na pagpatag si aton ni Kisenderto kag gida sa lakadto ini sila plus ginkumpirmar ba sa aton si ka pulisan.
1: Pero why pa mabalaan kung sino ang nagpatay ni Kakipay Brad?
6: Wala. Pagini, hindi familiar ang asawa kag mga himata sa gagin patay ining si Jerry Solinap na Kakipay Brad. Wala. Pagini, biskan pagani ka wala sang tabon ining ilasin ka mga atsura. Hindi gin familiar kag posible pangayaw ining 5 ka mga armado ka mga persona kay Kev Rodsty amo naging gamit si ni long firearm kaya amin na recover dira kay isa ka basiyo sang M16
1: Uy.
6: Ni long firearm naging gamit si ni kiti tatlo ni kapilas ang impormasyon ka nakuha naton isa sa tangkugo isa sa dughan kag may ara man sa iya sinigabati is Kevin Rod sa murig pila siri sa gadiktima eh. Ang nakuha mo natin kay Police Captain Gian Carlo Mania ining chief of police sa EB Magalona. Pero karon ti magapadayon sila sa investigasyon kag ti may ari ni sa coordination sumong Kevin Rod sa ang kapulisan sa Victorias kag kapulisan naman sa EB Magalona agud to ti makakuha sa mabakod nga impormasyon kag kun matumod gidman nga tikon parehas gibating mga suspitsado o kun hindi kay Kitev Rods. So yaring bay sa payag ni Police Captain Jesus Catalogo nga to sining sports post person sa Nokpo yari.
4: Mga suspitsado is that may hampered kuno ang mga ginahuptan niya nga mga baka sa palibot but it is a very minimal paglantaw naton maharap man na niya katig material manakagtapos nag-establish man itong biktima naton sa mga kural sa palibot para at least ma-secure man ang mga gamit nga o mga tanom ng mais at sanabi ang mga mais ang mga valuable crops dito nga nabutang dito sa may bukid and we understand that also the effort and value of this particular crops sa mga tao dito but kung natawon ni mo ang fact ang kantanan kag ang value do kalayo ikayo sa kumpirmo sa mais kundi sa kaboy sa tao kaya mo ng allegation nila nga may ara nga complain about sa pagdamage sa mga crops dito but it's very hindi ka kaangay kag i-value mo sa kaboy sa tao di mo also looking for firearms iwala man yata ano kay wala man armas ang pagbaang medyo disadvantage lang because the areas wala toon mo pa may hatuon ka pa nga i-guess dito somewhere sa gawa ang 2 ka kilometro after which paglabot dito sa may areas dito may lakton kapag nga 5 ka kilometro ng upside down pasaka gang padulhog that also for us gonna coordinate kita sa mga allied friendly forces naton kay ang area dito, wala magid sang ibang tawa ng kanto, kundi pag-abot mismo sa sofa o mapag-travel sa crime scene. And there are pieces of evidence na nakuha and that will be subject also for our forensic examination.
6: Okay, sabihan, to give you not sabay-sabayan the police captain Catalogo, tibiskan mismo siya gani, hindi gani magpating ahaw sa...
1: Okay, tiginisap, minsan, ito ang value to, di ko tanong mo lang, kinanglan mo gito yung bipatsyon.
6: Ano mga ganit kasi broad si kanti kon sa mga bukid ti pilagi man di maubos ang baka di kaon na puno sa mais
1: kag isa and isa pa ti ang way of pagpatay kay Kipay Brad hindi as ning balos lang da nga kwan di M16 high caliber 5.56 bala gamiton mo para sa isang tao gid sin pamangkot sin obey mga tao nga maka-afford sa ng M16 now. Diba? Pati pa kuguro ko mga sulpak da, mga pinggan, mga danaw ng mga armas da, kaya pa natin sa taga-bukid, pero kung M16 do, si Lingkong nagabit-bit niti, babawi. But wala ta nag-husga nga sila. Gid, kaya may masagapagwa statement, kaya kung ilaagi, mapagwa man sa isang official statement mo, di ba?
6: Yes, correct, Kevin Rod. Actually, presto na tabo ito sa duha ka mga lalaki dito sa may sitio gawahon. Maraming sa Victoria. Nagpagwa siya na sa statement. But up to now, ining pagpatay siya kay Jerry Surinap. Wala pa until now, Kevin Rod.
1: Aga mo man na ginaulata kay kung hindi sa kung magpagwa sa statement, kung sila gin man ang nagtira, pagwa nila ako niya na. Pero kung hindi ila, pagwa na nila, Japon nga, ginakundinar namon, something like that. Kaya mo nang ila permi mo pagwasa sa official statement nila kay Kipebred. But so far, why pagid?
6: Wala pagid so far, Kipebred. Gina-trace mo natin, but ting wala pa man kita binakuha. Dari mga informasyon or even sa ila, sinigati Facebook page, wala pagid Kipebred. Pero ang mga nakuha ng mga ebidensya, kaya isang masiyo sa M16, possibly inay siya nga ti ikumparar dito sa mga na-recoverment sa Victorias kanti inikot sa maluan natin ti nagkapadayon panikaroon ng investigasyon ti may ara manay sila sa crime lab Kipebred. Agod magkumparar kung parehos kibaniki ba si bala may mga ebidensya dira nga
1: ti balistik na nila kang Kipebred just to compare kung same Japan. But anyway, itugyan talaga sa aton ng mga otoridad kang Kipebred ah. Pangamuyo naton nga kabay kunta ning matag anong stisya man ni ang natabo sa biktima ka Kipebred.
6: Sa panawagan galing sa pamilya si Rinap Kipebred sa interview today kay 5 Dr. Gakit ni pagpanawagan kay Mayor Malacon sa Ibi Magalona gusto na naton ti kumatad i-comment naton kagamanti ang manasig action sa serbisyo Malacon ara na yun ginpadala niya sa staff or masiguro si Mayor gito nagpadulong sa St. Catherine General sa Manwa sa Sarabia.
1: Oy, wow.
6: Para magbulig kay problema nito ang malayran sa lungon, guro kitin.
1: Hindi ito pagpabayaan ni Mayor Mateo kag ni Vice Mayor Malacon. Kay mabinuligon na, bisan kita gani nga aris bakulod, ginabuligan ta gani ni Mayor Malacon, iya pa nga constituents. Never niyang pabayaan gid ni Mayor Malacon kag Vice Mayor Malacon, di magamay ginangadaanda.
6: Yes, kagkadasi may programa, galing kati sa mga pagado, libre ni ang lungon, kaglubong sinisila, kifibrod, sa mga ginipasize ni Mayor Malacon, kanti ko nabuligan, iling pagkiyati, bakit nabuligan man sa team building, kifibrod, sa K5.
1: Ati, oo, tiga paningwa kita, actually, gima-raise kita fans, para makabulig kita, dra, ginagmay sa, ano, sa pamilya, kay you know what, not just only, nga tiga balita, kita ka kifibrod,
6: yes,
1: nabatsyagan, tabi ang natabo sila, sakit na nang madulaan ka banna mo, sakit na madulaan ka sang amay. So nga tundri, bisan miski pa paano, bisan gamay lang, kita mo nagligat to sa nalumos to bla, naghatag man kita sa gamay natin nga bulig, hindi niya pa dako-dako kakipebred, gugma niya. Kagati, mapunggan mo bala kakipebred nga ang mga utod natin, nagpamati sa aton subong, nga nagahipos lang, may gugma kagpagkabalaka, ti maduhol na titingbun tayo, di bla?
6: Yes, correct. Amo man gani kay Brod sa kibantay kung manabo. Actually, yung mga amount na ginatag natin, gikan sa aton mga followers, mga tagpalabati natin sa K5GCFM.
1: Kag sa empleyado, nagabulig kita kay kita mismo, nag-inamutay. Kay you know what, bisang amo ni ganyang balko, bisang gamay lang, dako na para sa ila.
6: Yes, correct. Amo man gani kay Brod sa so, nagpasalamat kita sa ato sining mga tagpalamati kagati amo man ang panawagan sa pamilya hustisya sa kamatayan.
1: Tigita mo, subong palango si Richie Puden nasang Bacolod Carceller kag si GR 30 o ni mabulig man. Salamat gisi niyo mga papanga nagpamati sa subong sa Bacolod Carceller o niya maamot makabibsang ginagmay lang ha. Isipab lang kay Pebred, butang tabi sa 100 lang nga tao. Makatag kada iya tag 2 pesos 200 pesos na dako na iya. Ti mapunggan mo bing pagpakamayo sing Ginoo sila kun ang iya tag niya tag 1,000 500 200.

0: son gito kag ina dumot sagan ko do bagay hindi gid mabato ni kag do nabaw nga rason bisker ganing lok po do makasilig naton nga do kabahol kag do hindi gid ya nagkaangay nga rason sa pagkuha sa kabuhi kita brods.
1: Sige.
0: Okay. Sa mga kabarod sa ato sila madulong ang balita para sa programa ng El Castigador, ginadulog sa ato sa Power Trio, naton sila nga DTX 500, Mighty Seek at D3 Bio, hanggang aton man sila nga DTX sa Beauty Soap, kag DTX Coffee Mix. Kaupon si Patron ng K5 Martin di Maisip, ako naman si K5 Rand Salgado para sa kapir ng balita, serbisyo publiko, magkaringawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM, live report.
1: Madaming salamat kay K5 Red Salgado. This time check ta si K5 Wilson Villana. Kay madumduman nyo amuning hambal ni Mayor Greg mo andaman nyo lang. Kay ang lalaking empleyado sa siyudad pagapapanaugan na sa Syukos ordero bangod sa hindi pagbayad sa ilim nanti may dumirango panigali. Ahay ti tapat kagid gingamit mo posisyon mo bilang empleyado sa siyudad. K5 Wilson, please stand by.
2: K5 News FM, live report.
1: K5 Wilson, ibalita mo.
3: Ara na sa opisina ni Bacolod City Mayor Greg Asataya
1: ang
3: Syukos order upon ang draft no sa nga Syukos order K5 Roads no nga inatala na ihatag na kay ata K5 Jules sa ining lalaki nga regular employee sa Bacolod City local government unit.
1: Oo.
3: Tingin na ulit ni Sir Jules.
1: Oo, tingin na lang. Wag mo ka K5 Jules na lang.
3: Oo. Yes, K5 Ross, ako na ang good luck na lagit ni no sa regular employee. Hindi K5 Ross, hindi ini GO, hindi ini casual, hindi
1: ini
3: patiya regular employee.
1: Sus, my goodness.
3: K5 Jules nga lalaki nga wala nagabayad sang iya sini nga ilim noon kag nagagamit sang pangalan sa Bacolod City Government Center. Abot ko ka familiar kay isang lugar kay K5 Roads kay sa may Golden Hills ini.
1: Dira na dampi sa kwan sa may bata.
3: Oo, hindi barangay Singkang Airport K5.
1: Barangay ano gani? Barangay Singkang.
3: Singkang Airport.
1: Sa Kalong-Kalong dampi.
3: Oo, na dira area K5 Roads. So dira niya kinakomiter ang pag-inom kag mag 1 2 3 kay K5 Roads. Akong sa jeep pa pala masakay ka 1 2 3 lang.
1: Wala ba? Ti permi ani ginahimo aw?
3: Ang K5 Roads te ang problema sa dikay gi permi sa dikay ni
1: K5 Roads. Okay lang na kung gisang isa ka beses bla nalipatan bla sa empleyado. Ay sorry gid nalipatan ko bangod naman sa tuman ko nga kahulog bon nalipatan ko magbayad. Or pwede man maraso nila, oy sorry, gid kay excited ko, malakat na kami mo. May upod ko, ti malakat na kami dayon, ti excited na ko, ti nalipat ko. Pero confirmi, permi, Lunes, Martes, or dason smana, amo man Japon, and then gamiton ang ngalan sa syudad, hindi niya mayo.
3: Yes, kay K5 Roads, amo na gani, nga ti nagpaandam, kasi mayor kay Kasataya, no, balya gani, nga pa si Chanay lang kita, kung matulad, tiara na kompleto na ang papeles, K5 Roads kompleto na ang ebidensya, that's why gin-draft na, no, ang Syukos order batok sini. Kagagi pamangkot na tun, kung paano nakalabot sa Ikalupangot, no, sa nga City Legal Office, at the same time, sa kay Mayor kay Kasataya, ang nagreklamo kay K5 Roads, ang staff gin mismo, sang ilimnan,
1: agoy.
3: No, ang nagpadangat, sang ila, sining reklamo sa opisina, no, ni Mayor Greg Kasataya. Nagkaroon ari K5 Roads ang sadyani ng sadyagi sa K5 Roads may takabalon may isa pagit ka K5 Roads
1: ha?
3: May isa pagit ka isa man kay empleyado man K5 Roads no na kaangay man sa amo man yung buluhak to K5 Roads ang ginaoboraban sa pipila ka mga ilimnan sa Bacolod K5 Roads ini naman niya ini isa ni ginatipon man ang nga papeles kag ebidensya siya man kay K5 Roads kag pasakaan man nino ko papanaugan man ini sa nga Syukos order once nga makompleto na ang nagakaigo ng ebidensya kag dokumento kag K5 Roads pati ko na mapamatud-an ini nagambal gan si Mayor Gaga sa tayo na pasensya na ilang tinaragin sa aksyon nga pagkabuhaton ang LGU sa Bacolod kay K5 Roads. So hulton na lang ni ko sa noong inimadagdag K5 Roads ng Syukos order kay Tiara na mas opisina ni Mayor Greg and i-check ko na lang tomorrow.
1: Si Pablo ka K5 Wilson, bilang isa ka regular employee sa syudad, hindi basta-basta nga magsulod sa syudad mo, no? Abi mo ka katatlo ko ka try gida ka K5 Wilson, may giyak pasar na. No? Puro lang ko di GO. Oh, una ko nga GO that was late Mayor

0: Oscar Verdeflor. Tapos kay Mayor Bing. So, Mayor Bing, iwat. Wala kalusot mo. Kaya nga man, ti siyempre, kita yaji, wala yan ngayon, wala matiklalas, mabaw. Budlay, mag-plantilya ka, and then mag-regular ka, meaning pang budlay, yan mo, gid. So, ilan tawag lang, mag-guba ang iyong ubra mo, guba ngalan mo, guba pilyado mo, guba trabaho mo. What if kung amo lang na ang ginasaligan mo bilang, palangabuyan ninyo, pa-eskwelas kabataan nyo, or nanuman, di kundi why, gid? Oh, dapat paminsaro nila kagibay bulson, mga muna mga bagay.
1: Iyo ang buwas ni kay Febros, iba ilo sa ilim noon ang palangabuhiyan kay Febros.
0: Ito grabe ah. Pero nga, kaya mag-inom, no? Dira, no? Believe ko, no? May amo pa na ang mabagay. Ako ganing galalain ko, inugbayad sa kurinti ko. Paano ko nimpigo, man? Oh. Nugay na sugpon, ha? Nugay na sugpon. Oh.
1: Ha?
0: Yes, exactly. Kay na ano man kami niya gamiton niya posisyon niya gamiton niya yung ang syudad para di magbayad. But I don't know kundi may ara pa nagro investigation gid ah. Ibaloon gid na nami ti may baloan ta to ma-interview ta tong staff la sang ilimnan pila gid ang utang niya kagkapila ka beses da inibala kada Sabado kakagtuda siya o kada out niya para mabalaan tagid basi damo-damo ni kwartaya isipab lang kung di mo bayran ni I don't know kung nang inom niya pila lang ka butilya na what if kung nagadala sa mga amigoy da di ba?
1: Tultulad
0: sa sing sa din galing alagan singkang di ko bika bisado sa nga lugar kay Five Wilson mo Drikawagi sa no circumferential Lupuas East Burgos. Sige lang, ikaw na bahala, ikaw reporter. Ako ba yung pabudlayan mo yung paminsar? No. Golden. Dali lang. Daw ay okay lapit sa provincial capital. Sige. Salamat kay Kiba Wilson.
1: Kay Febro sa mula na tanay kay basi kundi naman ni Karol
0: Mag. Amo man. Oo.
1: So nakabalita na ginatulong sa inyo kay Febro sa Kalwan sa Mighty City sa Network Dito X700 no. Balita gikan sa Bacolod City ng Government Center ni kay Five Wilson Villana para sa kampiyon ka balita. Serbisyo publiko ka kalingawan sa Negros kay Five News at
2: K5 News FM Live Report.
0: Ayo, halungan nyo trabaho nyo, ang hindi nyo yung pag-abot, inyo niya, kwan mo, personal nyo na yung usage, personal nyo na yung lakad, tapos gamiton nyo yung syudad, kuluyan nyo gamiton yung syudad, wait na ka mo nagbayad, gamiton nyo pang syudad, o, tigot ako mayor, pang latiguhon naman ka mo, o, ti ilang taon tanikon, hasta hindi ang disciplinary action ngay hatag sang syudad, and for sure, hindi niyang pasugot si Mayor Greg. Oh, alas 5:47 last na lang guro nga magbalita kaki 5 kaki 5 Rimwell. Sino ka standby? Si Aubrey? Ah, sige. Check ta mga kaki 5 ang uy, nagapamati gali subong si Papang Papang Eduardo Jojo Galuna kag si Papang Erning Poderoso kag si Mamang Maricris Navarro.
2: K5 News FM Live Report.
0: K5 Rovic Mungkal, ibalita mo.
3: K5 Rods, maayong nga hapon no, sa ating mga pansakapantala natin. Karon, sa ating paglibot-libot, diribala sa ating Kabangalan City Public Plaza or sa football field sa K5 Rods. Kasi diin, diri ipahamtang ang inintrantaydo sa mga booth sa, or ginatawag natin nga agro-booth, siyang kanabarangay, kasi diin amat-amat na, no, plastar siyang mga opisyalis natin. Bangod ini sa pagsaulog man sa 29th Charter Anniversary natin sa Sudan, sa Kabangalan, nga magasugod sa July 27, tugtog Agosto 2. No? Purpose ni Asus Warga kay Fred Rhodes, siyang sining agrobooth na to nga makita sa plaza is pag-displayan ini sa mga produkto no nga ara makitaan sa kada barangay sa syudad. No? Kagdili mo makita ang mga nasari-sari ng mga kanaruton, mga produkto nga sa ilang mulang bala barangay nga makita. Kaga unique no para sa tanan kay ti mabakal mo man ini no sa mga nagalagaw kag sa mga luyag maglagaw mabakal ini kay Fred Rhodes dira man mismo no sa kasarangan nga presyo kaga mismo no ang aton nga mga pumuluyo nga magalagaw sa sining palabuto nato nga charter is hindi na mabudlayan nga magpadulong pa mismo sa mga kabarangayan sa syudad bangod dili na mismo nila makita ang ila gusto nga baklon ka kay Fred Rhodes. So sa karon namat-amat na no ara na kaga do medyo magutok na gani ang area na Tundres Plaza bangod sa madamo na sa mga stall, sa mga pagkaon, bayo, kung iban pa, no, kaangay sa mga souvenirs nga naka-display na, kag na-preparar na para sa sining palabuton nga charter kay tikot na naon naton almost 2 weeks na lang or 3 weeks ang nabilin para sa pag-umpisa naman sa sining isa sa pinakadako nga celebration kada tuig sa siyudad sa Gabangalan kay Kagod.
0: Oh, sige. Ti kabalo ka naman ang siyudad sa Gabangalan niya. Isa sa mabaskog kag manami nga kwanda nga siyudad sa sur nga bayan sang Negros. Kabalo ka naman ti kuya ko na ding mayor. Oh. Kuya. Oh, kuya ko na si kuya Mayor Benji Miranda kasi ati Divine. Oh. Eh, ibligil lang ko da, no? Kuya Mayor Benji, may hapon da, ha? Ma oh, sling niya, ma kubala si mo, niya si Rubik bala di. Alright! Oh. Talagsa lang si Kuya mo, Rods, mag, kwanda mo magludugsing kay Kuya Mayor Benji. Oh, may hapon si taga-kabaloka ka kay Febro Vic, hindi naman manigar sinyo, tayo taga-kabangkalan ko, bay. Kabaloka naman mga pamilya, Kuya, rada, nakamansi, da.
3: Oh. Kamansihan, oh. Ikaw nga daan.
0: Yes,
3: Oo.
0: Dira ko yung nabunag mo. Dira ko yung ginhimo, kaging bunag ni nanay ko. Oo, ito. Oy, family Palmada, ha? Nagapamati subong da family Dokto, family Gatillas, nagapamati da subong sa dira mismo sa may barangay Kamansi. Salamat kay Gibay Rubik.
3: Maka-swing ka man, maka-enjoy, maka-join ka, maka-witness ka man diyan.
0: So, oh. Malagaw ko da ang importante kay Mayor Benji ang.
4: Alright.
3: Oh, gapamati
0: subong diyan. May napon da. Salamat gid kay Gibay Rubik.
3: So far kag G5 Rose mula na itong nadulong na update dili sa aton nga for sa ulog sa 29 no preparation no para sa 29th anniversary sang syudad sa Kabangayan. And hopefully kita mangin sa Gyapon no ang mangin media partner sining celebration sa G5 Rose para sa pagdulong na itong worldwide no sang ilang nga celebration. Report gikan sa patrol ini naman si G5 Rovic Mungkal para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kagalingawan sa Negros G5 News FM.
2: G5 News FM live report.
0: Salamat gid kag G5 Rubik Mungkal dira mismo sa maiya siyudad sang Kabangkalan. Gusto ko na kung maglagaw liwat mo. Magbulubisita sa mga kapartidusan ko na kag kaparintihan. O si Kasa Kulunita Suyod da sa maiya ilog na kapamati gid. Oh, kumusta na ka sa mga saging na kilid subaw ay mabahaan? Bigyan na kagto ka dito. Nunahan kami harvest ni kag G5 Arf Tugalon. Ang mga kalamunding to niya, ubos din yung kaki-5 arm. Ngayon, kibinlan. Ah, nagpamati sila sa aton sing, asakon sing mga kapartidusan. Tatay Rudy, may hapon na Tatay Rudy, ano? Payo-ayo ah. Why tagaling panahon, mga kaki-5, bantay na masunod na programa ang D3 Bayo Evening Newscast. Sa ngala naman sang bugos nga puwersa sang K5 News FM, sa amon si Chief Executive Officer Doc Ramil Uy. Sa technical side, ka K5 Remuel, ka K5 Adrian, ako naman si ka K5 Rod sa Palma. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 News FM. D3, Bayo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bayo ka ang D3 Bayo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bayo.
5: Ako si Gabriel, nagalibog yun ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Bowex ko palang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bayo. Ang D3 yung may VCO, yung may D3.

makakaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatsagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Kwalin Capsule. Nagapa

0: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pampagana sa pagkaon.
1: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Oras sa K5 News FM, lasay 5, isang gabi.
1: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
1: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalakihang mga balitang lokal, balita mula Luzon, Visayas at Mindanao, mga balita sa labas ng bansa, balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.

0: Mayong gabi sila sa Bacolod kag probinsya sang Negros Occidental. Nagapalig ng D3 Bayo Evening Newscast subong Martes, Hulyo 14, 2026.
1: Makita kita live sa mong Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5, K5 News FM Negros Island. Kag mabadiyan magita sa 101.5 MHz sa insing mga radyo.
0: Kag sa mga headlines nga ginadulong sa inyo sang Mighty C ang alkaline base nga vitamin C. Sa balita lokal, Regional Highway Patrol Unit NIR nagpaandam sa mga individual involbado sa drug racing sa Banwa sang Kawayan.
1: Samtang sa balitang nasyonal, NBI ginakusaran sang defense team ni Vice President Sara Duterte nga bias sa ila sininga investigasyon.
0: Sa balita international, production sang keso sa Italia apektado na bangod sa mga heat wave.
1: Kag sa balitang sports, sa Alex Ayala ginpasidunggan sa Balacanang sa pagpanguna sang presidente.
0: Kag sa ato naman balita entertainment, Ilongga beauty queen nga si Rabia Mateo enrolled na sa med school. Lasays 8.
2: Ulat panahon.
0: Sa aton ulat panahon, may update si K5 Dominic Banyaga.
3: Malin isa na lang ka low pressure area ang anay

0: ng pagtiner sa sulod sa Philippine Area of Responsibility. Ang LPA ang ulihin nakita 1,095 kilometers sidlangan sa southeastern Luzon. Kagwala na inisubong sa posibilidad ng mag-develop liwat sa isa kabagyo. Maghinay naman ang southwest monsoon o kunabagat, kag nag-aapekto na lang inisubong sa norte nga bahin sa Luzon. Apisar sini ang nabili naman ng mga lugar sa pungsod na maka-experience naman sa mga lapta-lapta ng mga pagulan, bangod naman sa mga localized thunderstorms. Diri sa Negros Occidental maka-experience kita sa partly cloudy to at times cloudy nga panahon, nga may posibilidad sa mga lapta-lapta ng mga pagulan kag pagpangilat bangod sa mga localized thunderstorms. Temperatura sa kagaon ang yara sa 25 degrees Celsius kag 32 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast ni sa K5, Dominic Cabrel Banyaga. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko, Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
1: Balitang lokal. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nagka-detox ka pa.
2: Sa mga detalye na ukon sa mga balita lokal. Driver sang motorsiklo patay matapos nagkambod ang iya ginasuksok nga jacket sa kadena. May kampiyon ng balita si K5 Red Salgado.
3: Patay ang driver sa motorsiklo nga gikilala nga si Leo Hintiloso ligal ang pag-idaron matapos gumuot ang ginasuksok nga jacket sa kadena sa motor samtang nagadalagan sa Murcia Road parte sa Puro Katilingban sa Barangay Mansilingan pasado alas 5 sang aga. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla pamuno sa Traffic Enforcement Unit gagikan si Leo sa ilang puluyan sa Puro Buanson sa nasambit ng barangay hagpadulong sa Barangay Sigag Airport para magtrabaho sa nagluntad ang aksidente. Sinupa sa kay Bonilla nga sandig sa inisyal ng impormasyon nga ilan nakuha sa rescue team sa Barangay Mansilingan ini ang nakaangkon sang pila sa ulo kag iban pa nga parte sang lawas nga ginatan-aw nga naging kamangdanan sang iya kamatayon.
4: So it's happened nga self-inflicted ganito siyang insidente kay sunok pa sa atong pagpungsisa nga ining biktima is traveling from sa iya balay patod rin sa may singkang kaya rin siya nagtrabaho. Initially, nakita nga yung jacket daw ginlamon sa kadina sa likod. Which why ang rason nga daw ginbutong ginbutong ang iyang jacket sa kadena kagamon siyang halinan sa aksidente.
3: Sa pag-responder sa rescue team sa Barangay Mansilingan, duguon ang biktima. Hagini ang gidiklara nga wala na sang pulso kag wala naman nagaginhawa. Para sa D3 Bio Evening Newscast, nandito sa K5 Red Salgado. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
5: 45 ka mga individual arrestado mga naman sa illegal nga droga sa sulod sa isa kasimana. May kampiyon nga balita si K5 Carla Defensor Longa.
6: May kabubusan niya 45 ka mga individual ang arrestado sa Police Regional Office Negros Island Region o kung PRONAR pagod sa illegal nga droga sa sulod sa isa kasimana sumugod Hulyo 6, Lugtob Hulyo 12, 2026. Sandig sa weekly accomplishment reports ng PRONAR, may aras ang kabugusan niya 1,303.206 kagramos ng shabu kung sa diin nagabalo rin isang 2,185,840 pesos ang nakumpiskar sa 43 ka mga operasyon niya ginpatigayon. Mayara sang 72 ka mga individual ang naaresto pagod sa illegal nga pagpanahor samtang 73 naman ka mga wanted person ang nadakpan sang otoridad. Magluwas diri, mayara naman sang 18 ka mga armas ang ginsurrender sa ahensya. May kabugusan naman nga 5,938 ka mga individual ang naglapas sa local ordinance, 1,569 diri ang ginpabayad sang multa samtang 4,489 naman ka mga individual ang ginpaandam. Ini nga balita nga dulong sa Usual Media X 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening News Guest, ini si K5 Carla Defensor para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kang kalingawan sa Negros sa K5 News FM.
2: Lasay stresa sa iban pa nga balita lokal. Anay Gobernador Coscoluela nagkakabalaka angod ukon-angot sa aerial spraying sang RSSI. May kampiyon nga balita si K5 Michelle Patino.
7: Ayag ni Anay Gobernador Lito Cosconuela nga nagakabalaka ini sa paggamit sang eroplano sa on-ground spraying sang chemical pesticides kontra sa Red Stripe Softskill Insect. Suno kay Cosconuela, hindi praktikal ang aerial spraying kag posible mangintunaan sa makatalagam nga epekto sa komunidad, kasapatan kag beneficial insects nga mahimo mangin unintended victims kun maigo sang igasabwag nga chemical. Dugang pa, ginasuportahan naman sang Anay Gobernador ang paggamit sang drone kag mano-mano na lang ang pag-apply sang pesticides nga mahimo naman sa pila ka mga lugar sa probinsya. Ina ang balita para sa D3 Bio Evening Newscast nga ginadulong sa aton sa Kaalwan sang DTX 500. Ako si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
5: Samtang isa ka 47 anyos nga amay dakop sa gidpadigon naman nga drug bypass operation sa siyudad sang Kabankalan. May kampiyon nga balita si K5 Obre. Suspension.
8: Nadakpan sang kapulisan isa ka amay matapos nga makuhan sang ilegal nga droga sa Purok 2, Barangay Linaw, Kabankalan City, alas 2:05 sang hapon, Hulyo 14. Kinkirala ang nadakpan kay alias Totong, 47 anyos kag residente sang nasambit nga lugar. Nakuha siya pag ginako pangulo ka heat seal transparent plastic sachets, nakip na ang isa ka buy-bust item, nagabugat sang ginabulubantay sa kagramo kag may balor sang 6,800 pesos. Dugang pa, nakuha man sa iyang 1,500 na cash, lakit na ang buy-bust money, duha ka plastic canisters nga ginagamit bilang sunudlan sang illegal nga droga. Sa karon ang nadakpan ang yara na sa kustodiya sang Kabankalan Component City Police Station para sa nagakaigo nga disposisyon. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si KK5, Arby Suspenia para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: Sa katapusan nga balita lokal, Regional Highway Patrol Unit NIR nagapaandam sa mga individual nga involbado sa drug racing sa Banwa sang Kawayan. May kampiyon nga balita ukon balita si KK5 Wilson Villana.
9: Nakakuha na sa karon sa atensyon sa Regional Highway Patrol Unit ang ilegal nga drug racing sa Barangay Masaling, Banwa sang Kawayan. Gani nagpaandam ini sa mga imbulbado nga individual sa among pagpalumba kag nagpasiguro man ini nga magahimo sa nagakaigo nga tikang ang ila talatapan agud matap na ang tinuig nga problema sa lugar.
10: Ay, kagad natin to ibinaba sa ating provincial highway patrol team na nakakasakop doon sa south ng ating province, Negros Occidental, para ito'y kanilang tingnan at magawa ng tugon kung ano ang nararapat at matigil na itong ganitong mga gawain kung saan ay ito ay nagdudulot ng hindi maganda sa ating mga kapwa motorista.
9: Matandaan nga nag-viral sa karon sa social media ang video sa mga nagapalumba ng motorsiklo sa tadlong dalan sakop sa Barangay Masaling sa nasambit nga Banwa kag suno sa mga otoridad tuman ini kadelikado. Makita sa ini nga video ang tatlo ka motorsiklo nga nagapalumba sa lugar, magluwas sa madasig na ang padalagan, wala pa ini isang suksok nga helmet. Kag may audience pa sa palibot nga posible masalakay sa mga motorsiklo in kaso madulaan ini sa kontrol kag maaksidente.
10: Huwag nila lang antayin na mahuli namin sila. At kami tuloy-tuloy ang aming pagbabantay sa kakalsadahan para maging ligtas yung ating kalsada sa ating mga motorista na gumagamit sa national highway natin.
9: May patrolman sa kapulisan nga nagpadulong sa lugar apang gilayon nga nagparalagyo ang mga motorsiklo kag makita man sa ining video nga nanago pa sa kasagingan ng isa ka lalaki upod ang motor sini matapos ini ang wala nag-andar. Ipatawag na sa otoridad ang mga na-identify nga mga individual sa video.
11: Ini si K5 Wilson Villana para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Balitang National. Balitang National. Ang Balitang National ay hatid sa inyo ng DTX 500, ang inyong superior antioxidant.
2: Lasayas Jesse Shete, kasumuhan Italia na sa atong mga balita national. Gindepensa o kung gindepensahan ni Senator Judge Alan Peter Cayetano ang Romanov nga tinaga ni Davao City Mayor Sebastian Duterte batok sa mga Marcos subong Lunes sa ikalimang adlaw o kung Martes sa ikalimang adlaw sa impeachment trial batok kay Vice President Sara Duterte.
5: Unang naging kumpirmar ni Senator Judge Rafi Tulfo nga si Mayor Duterte ang unang nagpagwa sa tinaga nga Romanov nga nagkumpirma naman sa mga pahayag ni NBI MARM Regional Director Jeremy Lotok.
2: Pahayag ni Cayetano wala dapat nag-draw sa sitwasyon nga ginapahog ni Mayor Basti ang First Family.
5: Dugang pa ni Cayetano nga ang mga tinaga nga Romanova ang ginpagwa ni Mayor Duterte ang mahimo nga lain sa ginaligar Operations Romanova batok naman sa pamilya ni Vice President Sara Duterte.
2: Samtang gin-anonsyo sa Malacanang nga mayaran asang bagong Secretary ng Department of Health matapos naog sa pwesto si Anay Health Secretary Ted Herbosa bangod sa iya problema sa ikaayong lawas.
5: Ginbusta ni nini Philippine Orthopedic Center Medical Center Chief Dr. Jose Pujalte Jr.
2: Si Pujalte ang isa ka veteranong orthopedic surgeon nga ginpangunahan o kung ginpangunahan ang POC sang pila ka dekada.
5: Nagserbi naman si Anay si Pujalte sa tung tuig 2009 bilang presidente sang Philippine Orthopedic Association nga nag-endorso man siya bilang health chief sa tung tuig 2022.
2: Samtang nag-issue na sang warrant of arrest ang Makati City Regional Trial Court para sa abogado nga si Levito Baligod.
5: Ang warrant of arrest nga gin-release naman sang korte nga nag-ugat sa kaso nga gitpasaka ni Laurel Chu.
2: Si Chu among secretary sa Department of Agriculture kun DA nga gintumod ni Baligod nga nagbaton man sang kwarta sa maleta.
5: Base sa allegasyon, nagbaton sang kwarta nga ginsulod sa maleta ang mga opisyal sang gobyerno kalakip na si Laurel nga gin-deliver sa puloy-an ni Laurel sa Falls Park, Makati.
2: Pero kay Laurel wala sang kamatuoran ang ginpahayag ni Baligod.
5: Kasunod sini, nagpasakas ang cyber libel case ang DA Secretary sang Marso 19 sa tong natlikdan nga asesining tuig 2016.
2: Si Baligod ang kaubod ng abogado sang Jesse Ocho nga anay AD former Congressman Zaldico nga nagpalayag nga sila mismo ang nag-deliver sa mga government officials sa mga maleta nga may unod nga kwarta.
5: Sa dugang pangamabalitang nasyonal, ginakusahan sang abogado ni Vice President Sara Duterte ang National Bureau of Investigation nga bias sa ginpatigayon nga investigasyon sa mga pagpamahog batok naman sa opisyal sang gobyerno.
2: Sunog kay Attorney Mark Vin Luan, one-sided ang ukon imbestigasyon sang NBI matapos nga ginpalayag sang witness nga si NBI Regional Director Jeremy Lotok nga duha ka mga sabina ang ginpadala sang bureau kay Vice President Sara Duterte ukon apang wala nagpadala sang sabina sa anay House Speaker nga si Martin Romualdez.
5: Ginpalayag naman ni Lotok nga wala man sang may nakita nga krimen nga mahimo ang anay speaker angot sa mga allegasyon sang Vice Presidente nga luyag siya nga igapapatay sang anay House Speaker.
2: Isuno kay Lotok wala pa sang validated o convalidated information nga nakuha ang NBI angot sa allegasyon sang Vice Presidente.
5: Inpalayag man ni Lotok nga nagapadalaman siya sa sulat sa ang NBI sa Vice Presidente agud kuwaon ang mga detalye angot sa mga allegasyon o kon pagpamahog apang wala nagpakita si Vice President Sara.
2: Sino kay Lotok ini ang rason kon nga wala sila na sang naumpisahan imbestigasyon angot sa allegasyon sang Vice Presidente.
1: Balita International. International. Ang D3 Bio ay inyong kaagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
2: Sa balita international, nagapangatubang subong sang dako nga pagpanghangkat ang mga nagahimo sang Quezon sa rehiyon sang Emilia Romana sa pungsod sang Italia kasunod sa mga asod-asod nga heat waves nga naeksperyensyahan sa rehiyon sa nagliligad nga mga semana.
5: Sunod sa pahayag ni Nicola Bertinelli, presidente sang Parmigiano-Reggiano Consortium sa nagligad nga 50 katuig ang mga mangunguma sa rehiyon ang masaming nga ginabukas ang bintana sa ilang mga kamalig kada summer agod nga magpabilin ang mabugnaw ang ilang nga mga baka.
2: Apang sumbong asod-asod ang mga heat waves kag masabing nga tuman kataas ang temperatura sa rehiyon, dapat nga abri na perme ang ilang mga bintana sa mga kamalig agod nga maprotektahan ang ilang mga baka kag ang ilang ginaproduce nga gatas.
5: Pahayag niya nga ang tuman nga kainit sa panahon ay nagapikto sa kadamoon sang kag quality sang gatas nga ginaproduce sang ilang nga mga baka.
2: Bangod nga nagadangat sa masobra 40 degrees Celsius ang temperatura, ang mga baka ang masabing nga nagahigda na lang kag mas jutay ang ilang ginakaon.
5: Bangod sini, ang produksyon sang gatas ang nagdubo naman sa 10%.
2: Dugang pa ni Bertilini kung magpadayon pang init kag wala sang ulan, wala naman sa mga tubo ng mga hilabon kag mangin imposible na sa ilang makakuha sa pasang gatas agud nga maghimo sang keso.
5: Magluwas sa mga baka, problema naman sa mga managers sa mga warehouses ang nagataas ng mga balairan sa kuryente.
2: Kinahanglan sa mga warehouse ang kuryente agad nga mapadalagan ng ilang cooling systems nga mapabiling mapabugnaw ang ginaimbak ng mga cheese kung sa diin ang iba ng mga ini ang kinahanglan pa nga ipa-age sang isa tub-tub tatlo katuig.
5: Pahayag pa ni Magazzini Generali Deli Tagliate, MGT Director Giancarlo Ravaniti, may yara sila sa masobra sa 500,000 ka mga wheels ang Parmigiano Reggiano o con Parmesan cheese nga nagabalor sa masobra 300 milyones euros kag nabutang naman sa duha nila ka mga warehouses.
2: Agod nga mapabili nga efficient ang ilang mga pasilidad, nag-invest ang dugang o cooling systems kag boilers, nagpatugad o kung nagpatukod sa building insulation kag indugangan ang ilang renewable energy protection. Lasay sa 23.
1: Balitang Sports!
5: Alex Ayala, ginpasidunggan sa Malacanang sa pagpanguna naman ni President Bongbong Marcos. May kampiyon nga balita si KG5, Siena Sualo.
12: Nanong pa ang Pinay Tennis Star na si Alex Ayala nga padayon niya nga igapresentar ang pungsod Pilipinas sa bugos nga kalibutan. Ginpahayag niya ini sang Lunes, Hulyo 14, sa iya pagbisita sa Malacanang matapos ang iya maragtason nga panglakaton sa Wimbledon. Si Ayala, labing una nga Pinoy singles player nga nakasulod sa 4th round sa Wimbledon sa amateur kag open era. Natala naman nga magapadayon si Ayala sa iya panglakaton sa WTA Tour campaign sa palaabuton nga Hulyo 27 tugtog Agosto 2 sa Mubadala DC Open. Para sa Balitang Sports, ini si KK5 Shane Suelo. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan. San Negros, K5 News FM.
1: Balitang Entertainment.
2: Agpara naman sa aton balita entertainment, Ilonga beauty queen nga si Rebia Mateo enrolled na sa med school. May kampiyon nga chika si ka K5 Lori Gamboa.
13: Malipayon nga ginpakigbahin sang beauty queen kag actress nga si Rebia Mateo nga officially enrolled na ini sa University of Santo Tomas Faculty of Medicine and Surgery, USTFMS, kahapon Lunes, Hulyo 13, 2026 sa iyang social media. Nagraduar nga cum laude si Rebia sa kurso nga Bachelor of Science and Physical Therapy sa Iloilo Doctors College duwa ka tuig bago niya makuha ang Miss Universe title sa tung tuig 2020. Madumduman nga ginpost man ni Rebia ang iyang 741 General Performance Score sa National Medical Admission Test o kun NMAT sa iyang social media sa tung bulan sang Marso. Ginpabutyag naman sang nobyo ni Rebia nga si Jay Cuenca kung ano ini ka proud sa iyang nobya. Sa karon, gina-enjoy pa ni Rebia ang mga inadlaw nga wala pa nagasugod ang iya pag-eskwela sa med school kaupod sa iya mga pinalangga sa kabuhi. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, ini si KK5, Lori Gamboa para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
2: Mga ka-K5, amoyan itong dalako ng mga balita subong ng Martes, Hulyo 14, 2026.
5: Bantayawan, boss, nga dalawang panibagong edisyon sang D3 Bayo Evening News ka.
2: Magasunod ng Largabi sa program, kaupod si ka-K5 Julius Mariveles. Kami ang inyo nang intag balita, ako si ka-K5 Jean Chatita.
5: O naman si ka-K5 Ronald sa Palma.
2: Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, kagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: K5 News FM. D3 Bayo. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bayo ka. Ang D3 Bayo, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bayo. D3 Bayo.
14: Ako si Gabriel, nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bayo with BCO. Uwex ko pa lang ang pag-inom. Nabatsagan ko ng paghalog sa akong dinargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
1: D3 Bayo. D3, you may VCO, VCO, you may D3.

0: GTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa GTX Coffee Mix. Manamit kid man kag healthy sa lawas. Mangod na batyagan kung anak pa ang akon panulukan.
0: GTX Coffee Mix.
2: Mabakal sa mga butika.
0: GTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang GTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang GTX Coffee Mix.
0: GTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Masali si Jake, ang una yan, iwang-iwang sa akay. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.

0: alos matabok na dito sa Guangdong, Pungsod, China. Ang maximum sustained winds nagalabot sa 55 km per hora, kag ang pagmulumadlos mahimo magalabot man sa tubtob 70 km per hora.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyong palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alagad na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinvines. Larga Vista! Larga Vista!
0: Ini ang inyong bago nga tinimanan sa balita, ibaro komentaryo, kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko diri sa akong bago nga puluy-an sa kahanginan.

Lorga Fishing. Katulad sa kinanda ng inyo alagad sa kahanginan, wala sang iban nga ginabitbit nga hinganiban magluwas ang kamaturan, wala sang iban nga ginahalad sa imo kundi ang akon katampad. Julius Maravellas ang ngalan.

0: Norga Vista.
1: Ang isa sa dako nga balita karon sa Bacolod City Hall, amo ini ang isa ka regular employee nga allegedly naggamit sa ngalan sang City Hall sa isa ka ilimnan. Ano exactly ang buot silingon sini? Is this a case of Tonga Baylo Obra? Kiti karon na nabutang na sa ital-ital ang iya sini nga palangakuan bilang regular employee, pero pakarunan ta ina. Una nga istorya tonight. Kahapon or kagabi to be exact, nagbubo ang mabunok kapag ulan diri sa Dakbanwa, labi na gidiri sa sur nga bahin sang Bacolod. May pilak ka mga flooded area na no karon ang panugyan kag ang mando sang alkalde sang Dakbanwa, and at the end of the day ang ini nga hitabo would also serve as an assessment sa tikang nga ginpatigayon sang City Hall kun bala nangin madinalagon ang paglimpyo sang mga kalog, kanal, dredging sang mga suba kag iban pa. Let's have the report first.
0: Norga
1: Vista. Gikan kay K5 Wilson Villena. Wilson, good evening. Please come in.
2: Ino nga nagbubo ang mabaskog na ulan bisiral sa Bacolod kay Sir Jose Gine ang nagresulta sa pagbaha sa pila ka mga lugar diri sa Sudan sa Bacolod, to be specific do sa may south ng mga barangay sa Bacolod, D5GP. Kag ini, hindi lang nagresulta sa pag-evacuate sa pila ka mga residente, but at the same time, nag-hamper, manukon nang kahit man tundo ang lakas ng trapiko kay K5Julius, no? Especially sa bahay sa na barangay Panukoy. So, base sa record niya din pagwa, no, sa City Disaster Risk Action and Management Office, ang na-record kagabi ng mga pagbaha ni FGP ng Akifayagajulius nagluntad sa may Kasilingan 1 and 2, sa may Barangay Masilingan, sa may Banga Cory, Hermaes Circumferential Intersection, Kabalagnan Creek, purok na dinalagon sa may Barangay Kabug, Barangay 39, Kagsabahin naman sa Angkwan, Barangay Pahanukoy, Akifayagajulius. Kasi actually ang baha dito Akifayagajulius ni especially dito sa may Pahanukoy, ang tungod no sa pag-awas sang suba. Kagang awas ng dito, hindi lang nag-awas sa creek, ha? Bak ng saka, hindi siya mismo sa taytay, kaya ang tubig. Rason kung nga wala na nag-disiter ang pinaka mga motorista nga magtabok pa sa

0: ina madalang kay radyo just kay taas ng tubig at the same time madabaskugman ang daludo sa tubig. So tungod si ni Tifay Julius no nagresulta ini sa pag-evacuate sa 15 kanang ka mga pamilya kukon 15 ka mga individual. So patato na kun kung din ini nga mga barangay ang nag-evacuate kay Tifay Julius. Mm-hmm. So sa may barangay Pansilingan may siyam kita ka pamilya nga nag-evacuate ukon 45 ka mga individual. Sa may barangay Kabug may tatlo ka pamilya kung sabihin pulo man ka individual. Sa may barangay Pahanukoy, duwa ka pamilya o kung saan ka individual. Kaya sa barangay Sumag naman, may isa ka pamilya o kung anong ka individual ang gin-evacuate. Kagadugang panini sa atong silingan pag-istorya kay na kay Dr. Fornan, ang mayor gina rason na kay Fai Juniors, no, kung nagaluntag ang pinaka mga baha man sa may nasur na porsyon sa nga bakulot, is tungod sa pagbara sa basura kay Fai Juniors.
1: Na naman!
0: Inlet na tawag kay Fai Diyos sa drainage system. Inlet na ang tawag.
1: Oo. Diin nga drainage systems ini ko no, Wilson?
0: Sa may Pahanukoy, nga raman dira kay Fai Diyos. Ko lang makikipit. Sa mga drainage systems sa inang area, and sa Sumag, nga raman kay Fai Diyos.
1: No? Okay.
0: Sa may Kabog, but galing kasi bilang immediate response man o korresponde man kay Fai Diyos sa ining problema, nagpadala man sa mga personnel kay Fai Diyos na amuni ang nag-bitlag no, o kung nagpangkuha sa mga basura kay Fai Diyos na nga nagbara sa inlet sang kuhan sang mga drainage system sa nabaha ng area.
1: Mm-hmm.
0: But one thing lang na noticeable man sa natabu na pag-ulan ng gabi kay Fai Diyos is ang north na portion, dalaman ninyo sa report no, sa CDR mo Bacolod, especially din sa bahin sa napuro karbit sa mga barangay mga
1: kagan,
0: wala isang nagyuntad na pagbaha sa Fai Diyos. Kasi hambal pa ni Dr. Man, may ilaban sa pagpunok sa ulan kagabi na puso, kisara sa sur. So although may pag-ulan man din sa kwan sa may north portion, no, sa may Bata, Mandalagan, Banago, eh Banago, ganyan, actually ginexpectar, pag naman baha, ba't wala man sa baha na nagyuntad dito kay Fai Diyos. So diri naman sa may puro carving naman niya o ay panimamala ni kung naging na madinalat ko, hindi man bala kung maayong resulta sa pagpasaka into half meters ang ikapika kasi sa Diyos no, sa draso may puro carving at pagtabon sa mga portion sa nga creek nga nagkarabuka. So muna ipaloon naman ang sa Diyos na yung kaso, ginman niya magbubo naman ang ulan niya mapastol sa portion naman dira sa may north, o gaman niya na pangayon na no. So dira na may ipaloon kung na maayo ang resulta sa repair and rehabilitation sa ano sa creek dira sa may puro carbon kasi gamay na ulan before the fire. Mm. If I do, matandaan na to, hindi lang siya ordinaryo. Saka baka nagdala dito siya sa niya mabaskog at doon naglapad ang suba. Dalang even kala, nahingo suba.
1: Correct.
0: And dira man dyan ang tubig na nagalap tamang sa may Lacson and dali sa bahay sa niya tupad sa isa ka mall man dira sa may barangay Mandalagan kasi sa Diyos. So duwan sa mga area, Lacson, dira sa may left side sa Lacson and right side sa may Cardi ko ay masang baha na may nagluntas kasi sa Diyos. So kundi na, nag-conduct sa damage assessment no, paagi sa City Engineering Office sa mando mo ni City Mayor Greg Sataya and ihulat doon talaga kasi sa wala pa sila ka-forward sa update kung kamusta ang resulta sa ila sining na damage assessment sa ginpapilayo nila ng mga inspeksyon sa mga lugar kay Fai Diyos.
1: Mm-hmm.
0: Kasi ginpapagpapag kininilaya ining mga area kung sa tingin kinagyuntan ang mga baha agot may baluan kung ano ang pwede pa kung numahimo kay Fai Diyos agot mamitigate o kung mapahadanhagan ang baha sa area aside no, sa problema bidya pagbaha kasi as ang basura na nagtatapon sa mga drainage system kay Fai Diyos.
1: Pero ang based sa report sang CDRRMO, wala baha sa barangay 10 kag wala tanto nagtaas ang tubig sa SM City area, Wilson.
0: Yes, wala kasi
1: po. Good. Does it mean nga nagbukas na ang outfall sang diversion channel ka DPWH?
0: Okay, so Diyos, sorry.
1: Ang kundi may diversion channel sa gwa sang SNR kag sang SM City nabuksan ng iya outfall o ang guluwaan sang tubig dito sa reclamation area, wala pa?
0: actually, thank you, Father Diyos, no? And that as a question, mga ina, why pa pa na maas din kay Doc Bornan?
1: Kag DPWH na, well, say. DPWH matter na.
0: Sorry, sir, kay Father Diyos.
1: Siling ko DPWH nga matter, ina.
0: Ah, okay.
1: Mm-hmm.
0: Try kung alam ko, thank you,
1: Father Diyos. Oo.
0: Kasi na, engineering office ka na, loman sila.
1: Na.
0: I-ask ko lang. Pero ang minahilight din ni Dr. Fornan ng Deputy Sodius, yan naawa ay isang pagbaha dito sa pagbawa ng porsyon sa Bacolod. Isang mabasgog na ulan, binigin niya tanan yung buo kay Sodius sa Maydor.
1: Oh.
0: At salod, tanan niya ang kapaha na tanan na dito sa may kwan, sa may sur na porsyon ng mga barangay sa Bacolod. Kasi may number, manato siya, actually, hindi pamagot naman siya galing na aligad yan doon. Sa time na may bagyo ay makisaging baha. Pero maaatubong isa lang ka ang cloud o grabe, isang pagbaha. So kung paragli ni Kipa Diyos, isa kasimana, ni gali ako na 5 days na ulan, kaya yung bubo kagapon, Kipa Diyos, no, rason kung nga nagbaha,
1: magkanagpapan ang... Danay, Wells, interesting ina, sa sulod sang pila ka oras lang.
0: Nagsugod ang ulan ni Kipa Diyos, alas 5, mga 6, tutub alas 10, may report na kita sa mga pagbaha sa Kipa Diyos sa mga major area.
1: So sa 4 ka oras, ang nagbubo nga ulan is good for 5 days?
0: Oh, yes.
1: Oh, interesting. But this time, kay based sa forecast ang pag-asa, Wilson, ang muning problem, localized thunderstorms. But silingon, nga amu ining rason, nga akis a, gabiyahi kahalin talisay pa Bacolod, gabubo ulan sa talisay, pag abot mo Bacolod, wala. Oo. So, amo nang ginatawag localized thunderstorm. Ari karon. So, ang kahapon, daw dito nagkonsentrar ang ulan sa sur lang sang Bacolod.
0: Yes.
1: Uy, Diyos ko. Aha.
0: Surgit nga bahay, that's why nga ang pagbaha alos na nandito, nagluntag yung Kipa Diyos ay nga mga barangay nga na-mention natin sa Mina.
1: Galing ang basura, ara gapon.
0: Ayos, Kipa Diyos?
1: Ang basura, ara gapon, nagabara gapon sa kalog.
0: Kipa Diyos, galagi dyan sa report sa CRRMO, ang mga basura nga ara dyan sa may inlet sa drainage system sa mga balapakan na malabian natin, Kipa Diyos, galagi dyan nagabara. But for this, ilawan sa nakukas mo lang ang basura, dabig mo lang ang magsulot ang tubig sa may kanal, Kipa Diyos, no?
1: And, Wells? Wells, interesting na. Ang tawag sina, may mga grill na eh. Diba? May mga salsalon na, nga may giha-giha, dira gabara ang basura.
0: Yes, Kipa Diyos, dira na gabara
1: ang basura.
0: Amo man ang ginalugyuhan ka, Kipa Diyos.
1: So meaning... let's try to break this down, Wilson. Bali, ang gwa, ang sulod lang sang tubig baha, actually, ang term na rain runoff. Ang tubig, ang ulan, nga hindi na magsalup-sup gilayon sa duta, kaya siminto ng iya ginaagyan, kundi gausoy siya sa dalan. Ang ulan, hindi ba? Kaya laban siminto na ang Bacolod mo, kaya highly urbanized city, tikuntani, amo ini ang purpose sang kanal. Ang problema, ang sulod lang tubig, pakadto sa kanal, barado sang basura. Ano ka barado, Kuno Wilson?
0: Ang magagawa si Sir Jones, ang gina sudlan, ginaklas ang tubig, sa lisa dalan, si Sir Jones, ang
1: mga
0: basot, ang mga ginaihan, nagkakabarahan.
1: Grill ina, di ba? Grill ina panawag. Ang kundi kita ka na salsalon, dasun may giha-giha. Na, ina, grill. Oo. Ang terms na grill gate, ina eh. Anyway, ang pamangkot amun eh, ano kadamo ang basura nga indigid makasalupsop, makasulod ang tubig?
0: Kasi pa Diyos, bakit sa mga nanagway niya gina-set sa aton, kaya naman drama nato, kasi Diyos, drama subong, kung napaplay naton.
1: Sige ba?
0: Ito na portion, kasi pa Diyos, mga 1/4 or 1/2, nga nag-cover again, but
1: may ari din, may video ka din or photo?
0: Photo na kayo.
1: Sige. I-display ta na yung paliyogbi ang ginpadala nga litrato ni Wilson para maintindihan ta kung ano kabarado ang grill gates sang mga kanal. Okay, sige. Ara ang iyang photo, ang litrato. O, sige, sige. Kindly hold on, Wilson. Sige, proceed lang sa imo report.
0: O, ara ka ni kita Diyos, mostly man sa makita na doon na nagkakatunan na kita Diyos is ang gatabon, mga plastic,
1: oy,
0: mga plywood. Sa nga nagkakatipan, kita Diyos nga nagkatabon sa mga drainage system. Imaginab ng plywood, kita Diyos, kung ano kalapan.
1: Oo, tigasanaw, gidya, practically na himo, gidya, sapa ang dalan, Wilson. Ay, may ari ka di ginapakita, di ini ginkuha.
0: Mara, kikipa Diyos, sa may pahanukoy area, ini sa may, sa may kapitidra, agitan ko sa agitnya paha.
1: Kaya, ay, grabe, ho! Galutaw sa sabaw ang kwano ang basura. Ay, grabe. Yes. Sige lang, ha. Ay, grabe. Grabe, ho. Wilson, may nakita ko plastik sang basura. Meaning, ang basura ginhaboy sa dalan, hungod. Nanon, eh.
0: Naglalakta na ang kipa Diyos sa mga kay kapalo na makita kay sa Diyos. Wala to man na makita na ako na mga
1: ginapakan
0: sa rin na yung dip na sang ulan man kan sang hangin man kay
1: sa Oo.
0: Amo na nga dira di Japon ang resulta sa ni kipa Diyos. Makatog siya ni Japon sa mga drainage.
1: Di hindi, hindi man ni Wilson masunod sang gobyerno, tanan mo. Ang pamangkot di anuya ang papel sang tawo nga hindi maglapta iya basura.
0: Amo na
1: kasi ah.
0: Sila nga no community amo man miskin pa
1: tanan. Correct.
0: Ba ano man ina hitso o panahimos man ang mga basura bati nabo kas kadamo sang tawo sa kalibutan hindi mo naman disiplina.
1: Gani. Ay grabe tabu.
0: At least miskin pa paano kita Diyos, miskin amo ni problema nakita man diri nga may personnel man niya nga nagasunod man dira sa area, no?
1: Ahay.
0: Na matuwa sini sa mga basura, agod mangin na pwede functional.
1: Wells, sa ano nga personnel ko nun eh?
0: Iyan ni City Engineer's Office,
1: kikita Diyos,
0: mga personnel ang ginapadala.
1: Lipat
0: lang po ang specific nga tawag sila, pero may ngalan, hindi sila nga kita Diyos nga ginhimo para lang kita do team, hindi ginasla kita Diyos. Grupo ini sila nga amon ni nagapangkuan.
1: Hindi man Wilson. Wells, hindi man Luglog Canal Brigade ang ngalan nila sine. Awlain. Okay. Okay. Now, palihog basi mapangita mo ang mga gaubog, you know why Wilson? Tungod sang katamad sang tawo magaboy na gidlang basura, may tawo nga masunod pa. Balo ka nga agadayaw kukunsin o man ni sila.
0: Yes,
1: tiyamak mo maubog ka sa baha? Ang peligro ni sang leptospirosis, Wilson, ara eh. Diba? Tiyamak mo, amuna yung trabaho mo, dasun mangluog ka sang basura? Dalayawon nga mga tao na?
0: Are-are, magaling kay Fadjus, magulang din na pagwa, no? Ang Kulod City Communications Office ang resulta sa ila sa mga pag-inspeksyon sa ini sa may Kasilingan 1, Kasilingan 2, Barangay Masilingan. Kung sa din i-highlight ko na lang kay Fadjus, na tatlo ni Kabilog ang ila sininakita na barahan ng drainage channel bangod sa madabo, ma-vegetation, kag-presensya sa informal structure sa palipot ng kanal. That's number one kay Fadjus.
1: Okay.
0: Number two, pag-awas ang existing kanal kung sa dahil nakita na kulang ang kapasidad para sa volume sa tubig sa piol sa mabaskog kapag ulan. And lastly, hindi ko nika insidese ni Kita Diyos o yan na lang kayo doon, hindi ko familiar sa word. Silt
1: action. Silt!
0: Silt, S-I-L-T, accumulation, nga nagapagamay pa sa alagyan kagapugong sa pag-ilis.
1: At sa simple nga istorya, Wilson, daw kwan eh, duta kag lunang? Oo. Oo, balas. 'Di ba?
0: Yes, si Pedro's amo na siya.
1: Oy.
0: Amo na siya. Sa ila sining assessment kagina pag walang kit nag-publish sila 10 minutes ago, mayo lang kanina naka-swing sa ila nga Facebook.
1: Gani.
0: update kita. So amo na ang resulta kay Sir Jules, no, kung may pagbaha man kagabi. So ang plano nila dere are naman kay Sir Jules ni bilang duga na flood mitigation measure, kinatag-aw pagtukod sa duga na drainage system sa piyak na bahin sa apektado ng lugar, agot na patasig ang pag-ilig sa tubig, kag mapanubo ang resgo sa pagbaha ng kisaydo.
1: Pero ang worst affected last night, Mansilingan, gid.
0: Mansilingan, pahanok ko eh.
1: Oh, okay. And I think very important, Mana Wilson, if you come to think of it, ang kapitan sang Mansilingan, bata sang mayor. So kung hindi niya matungdan ang problema sang baha, that would not look good sa iya amay.
0: Yes, okay. Amo na da. Duwag sa mga lugar niya, apurok ni Goro Kasilingan, uno yung Kasilingan, dos yung Kasilingan, sa barangay Mansilingan, ang apitado.
1: Ang Kasilingan, kung hindi ko magsala, amo ni ang pakadto dito pasulod handumanan, hindi ba?
0: Hindi lang po familiar sa geometrical. Yan ang Diyos.
1: Oo.
0: Kasi si Sir Jules, inulang ko na lang sa mga apektado, presidente naman gila yun naman ini sila yung nagitagaanos ng nagkakaigo na bulig sa paagi naman niya sa DSSD. So may mga assistance man nga gi-provide din sa ila pagkagabi. So ito nga gi-evacuate sila at the same time sa pagbalik naman sa ila sinipag sa tag sa kapuloyan kay Sir Jules. So kung ilang we'll have to collect naman kay Sir Jules tomorrow kung ano naman ang makuha na doon yung update sa resilience naman sa Bacolod yung portion naman dala in terms naman sa flood mitigation sa pinakamang lugar din sa siyudad sa Bacolod kay Sir Jules. And at the same time kung i-update sa kita tomorrow,
1: sige, sige, sige. Ayos. Ang parte sa adanay pa ang pamangkot ko Wilson na muna. Atong empleyado sang City Hall nga regular, ang nagano siya sa ilimnan?
0: Kasi pa Diyos, base, i-full ko na lang eh.
1: Hindi pa, hindi pa. Gail ang kuha na padamil lang bla pa. Kung sa kuhan pa, pasaburi lang ko anay gamay, abe.
0: Si Sir Jules, base sa pahayag ni Mayor Gagasataya, nagpapakilala, ini siya kay Sir Jules,
1: empleyado
0: sa gobyerno, kung empleyado sa Bacolod City Government Center, kay Sir Jules, buti wala na mahibaluan kung paano ni Mia Binwantutre ang isa kailinan kay Sir Jules, pero tapo ini sa na junta.
1: Pero tuod nga Binwantutre, agad, wala agad ginbayran?
0: Yes, confirmado.
1: Uy, hala! Nagmaoy siya wala, naginubog wala.
0: Wala man
1: siya. Awa.
0: Maoy siya ato na lang ang sistema, pero may ara lang ko sa itugang pag ikaroon na si
1: Pedros,
0: no? Kasi lang ni isa. Ang imbulbado, mandiri ka si Pedros, kakakulaton ka lang, ha? Makatay pa karoon kayo sa
1: itugang. Sige. Balikan, takakaroon dugadugay, ha? Sa second half sang Larga Vista.
0: Yes, si Kipa Joe. So, inatami ko na dunong. Nakabalita na ko na dunong natod sa kaalwan sa Mike City, Trivacon Detex 400. Kaya inang balita, no, gika naman sa Bacolod City New Government Center, hindi naman si Kipa Wilson, hindi na para sa kampiyon na balita. So, hindi siya publiko, hagaling awal sa Negros, Kipa News.
2: Larga Vista!
1: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight, ginadala sa inyo sa Gyapon, sa kaalwan, sang DTX Premium Coffee, D3 Bio, kag DTX 500. Hindi lang masaligan nga mga tagdalas ang balita kag ibarod diri sa Larga Vista Nightly, kundi masaligan man nga tagpangapin sang inyo karawasan kontra sa balatian.
2: Larga Vista.
1: Sa aton nga pagpanabalik ang nagabantay sang pagpangawat CCTV. Amunaya ang ginakawat dito sa Dakbanwa sang San Carlos kag iban pa gid nga mga updates parte sa pagbaha. Pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulamas tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulamas. D3 Bio. D3 Bio.
3: Ako si Gabriel, nagalibog ito nga akong ulo kung paano magpaniwang kaya wala na tayo mag-exercise. Tilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Buweks ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko na paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
2: D3 Bio. Ang D3 yung may VCO, VCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gid uyon magpangapi apang naganyat ako sang akon utol na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit gid man kag healthy sa lawas. Mangod na patyagan kung ana pawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akon tulog apang ang TTX Coffee Mix mamuok gyapon ang akon tulog subong aga kag hapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Masami ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline niya vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C.
2: Babaka sa mga butika.
0: Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Salit si Jade. Ang una yan, iwang-iwang sa akin. Oh. Walagit ko gana magkaon. Kag sagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa no. Ang Mighty C. Kag one capsule, 3 times. After 1 week, nagnamigid ang akong nga pamilya. Salamat sa Mighty C.
0: Mabaka mga butika.
6: Kadaragsa nga punggod. DTX Beauty Soap. Magaspang mapanit. DTX Beauty Soap. Gala o magputi. DTX Beauty Soap. Puro katol-katol. DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Matrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap. So,
6: bakal na sa mga butika.
7: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka! May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa 4 Biotics, gadalhay ang pag-ariya.
8: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Nagapabalik.

0: kan tabuyan. Kadang wala pa kay nang gluten na, ga labwa kon sa nawan, kag ang sakit ako nga tiil. Try ko inom sa gluten na, nagpasalamat di ko kay na dulasan nan, kada ko bisan magulid ta sa kalawasan.
1: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
2: Spore Biotics, ang fortified probiotics. May 80 billion CFU sang good bacteria. Spore Biotics. Gabulig sa pagtapna sang gagaw ng H. pylori. Nga nagatuga sang ulcer. Mag-klinika. Spore Biotics ka.
3: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
4: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
3: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
4: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
3: Clinica Deo Fresh. Available now.
5: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
6: Number 101.5 K5 News.
7: Lorga Vista.
8: At exactly 2 minutes past 7 in the evening, let's have Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang Chief Spokesperson sang PNP sa Negros Island Region. Colonel, good evening. Hello, Colonel. And let's have Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang spokesperson sang PNP NIR. Ara siya, partner, ara siya. Colonel? Hello, Colonel? Alright, balikan tadugudugay si Lieutenant Colonel Joe M. Malong sang PNP NIR. Hello, Colonel? Hello? Alright, balikan ta na karon dugudugay.
9: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ilorga Vista.
8: And let's have Lieutenant Colonel Joe M. Malong sang PNP NIR. Colonel, good evening.
10: Hello, Sir Julius. Good evening. Kag sa tanan niyo, tagpalamat isang K5 News FM. Bacolod, mayong gabi git.
8: Ma'am, salamat gid sa tiyempo. First of all, damo ko i-discuss sa imon. Number one, gid, ang pinakadako nga balita for today would be ang kaso ni Mr. Kent Edward Carpenter dito sa Negros Oriental. Ang report nga ginpagwa niyo, may SITG na. What do we know so far, parte sa natabo sa iya?
10: Come again, sir. Hindi klaro ang mga...
8: Siling ko, ano ang nabalaan ta so far parte sa kamatayon sa sininga foreigner, ma'am?
10: Actually, sir, we already established an SITG or Special Investigation Task Group regarding the death of a 73-year-old American national. Tag ang pagka-injure sa iyang living partner na 34-year-old Filipina. So, as of now, sir, undergoing sang autopsy ang atong ang bangkay sang foreigner and uh-huh. Of course ang iyang partner naman, sir, the undergo sa medical forensic examination.
8: Uy.
10: So, on our sa atong pagtumangkot sa atong investigator, as of now, ongoing nang atong mga forensic. Pati ang partner niya, sir, nag-undergo man sa paraffin test, which is she willingly underwent, as well as fingerprint documentation. Ang bangkay, gina-autopsy na subong, sir. Ang atong regional anti-cybercrime unit, makadto na dito buwas sa Negros Oriental man, specifically sa Cebulan, dito sa may crime scene, para sa mag extract no sang CCTV footage. Yes.
11: So,
10: as I said earlier, na activate na naton ang SIPG Carpenter, which is magatutok no sa aton nga pag conduct sang investigation. So ang aton nga SIPG sir gin create ani siya para nga mamobilize naton ang tanan nga pwede naton immobilize nga law enforcement units no kag other support units naton para mas mapadali ang pag-solve sang crime man.
8: Yes, so inter-unit na ning task group gali anong composition niya Colonel?
10: This is headed by the provincial director sir sang Negros Oriental PPO Police Colonel Alam alongside with the CIDG RACU. Also the legal office, they also assigned a spokesperson for this, Captain Polinar sang Negros Oriental PPO, and of course the investigator and the station sir. So amo na sa sir ang ginpang ang composition sang aton ni SIP.
8: Yes, of course ang inyo panugod would be the investigation report, ang initial investigation report sang local station. Ano ang ilan na report so far? Anong basics parte sa sininga insidente ma'am?
10: Well, ang initial investigation natin, sir, at around 11:30 p.m. from July 12, 2026, may tatlo ka na-identified male suspects nga nag-sulod sa balay sang biktima. So, ang biktima natin during that time, according sa iyang partner, nag-alantaw niya sang television. Then, isa sa mga suspects natin, nag-kuha niya sang pusil, no? Kagin tiro sa ulo ining ato niya 73 years old na American national. Instantly napatay ni siyang aton nga 73 year old na American national na victim. However, ang iyang partner nag-sustain na siya sa mga injuries. So immediately no ang aton nga investigator ginpasoko man sa sir. And ongoing pa ang backtracking and forward tracking man sa aton nga mga investigators.
8: Colonel, what do we know so far parte sa biktima sa kay Mr. Carpenter? Mga 73 siya, adjunct professor sang Siliman University. And what else? Pila katuig na ni siya dira sa Negros Oriental?
10: Well, according sir sa aton nga investigator, since 1975, gabalik-balik na na di siya sir ang professor nga ni. So he is a part-time professor at the Siliman University. He is a marine biologist by profession. So on the course of investigation, na-find out man siya nga may wife di siya sir.
8: Oh.
10: Kaupod niya dito sang napatay sa is ang partner niya lang or ang living partner niya for 7 years naman na, dugay naman na sila. So, amo na sir, no, ang background sang ato nga victim nga 73-year-old.
8: So, legally married siya, pero dito sa Amerika?
10: Ang pagkahambal kagin na sir, I think diri lang man sa Philippines. Ooh. I'm not sure lang, hindi pa niya confirmed.
8: Interesting.
10: Kay, yeah, as of now, amo pa niya gina-confirm natin kung diin gid ang wife, pero initially na istorya naman na sang aton nga investigator.
8: Ining iya nga partner nga upod niya kagabi sang natabo o sa tong gabi sang insidente sang natabo ini mga pila ka tuig sila nag ino gaup danay kag taga diin iniya ma'am.
10: Accordingly sir, ini siyang partner niya is taga dira lang man sa Negros Oriental and they've been together for 7 years. Amo lang na ang aton niya
8: na kuha ng information. Definitely, hindi sila married.
10: Yes, sir. Hindi, sir.
8: And is there anything more that we know parte sa partner niya that could be included sa inyong investigation?
10: Well, as of now, amo pa man lang niya ang nagwa, sir. No? This is the latest update coming from our investigator. So we're waiting for the result of the forensics kaya para may iban pagkikita nga lead. Pero initially, ang ginalantaw natin yung possible motive is robbery. Kaya initially nadula ang backpack, ang laptop, kag ang kwarta sang victim.
8: Sa ila sininga balay, is it a rented property o kung ila gidya ginapanagiyahan?
10: ang according sa investigator kag gina Sir they've been living there kay ang balay na in construct na siya since naging construct upod yan na ang partner niya kumbaga dara.
8: Oh, so, sila lang nga duwa ma'am.
10: Siguro property.
8: Sila lang nga duwa, wala sang iban nga upod sa balay.
10: I'm not sure with that information sir, pero yes. On sang based sa initial na report naton sila lang nga duwa.
8: Oh, interesting, interesting. Paano nakasulod ang tatlo ka mga attackers nila sini?
10: Wala pa na sa sir naton na kita pa sa report. Kaya mm-hmm. Initial report lang, may ara kita dere.
8: Okay, but tomorrow, as you have said, ang RACU NIR na gin niya.
10: Yes sir, the Regional Anti-Cybercrime Unit naton sir.
8: Ah, may ari na ta. At least may ari na gin yung NIR.
10: Yes sir.
8: Oh nice.
10: Ara, sir. Ang medyo limitations lang siguro sa movement sang aton nga Regional Anti-Cybercrime Unit
8: mm-hmm.
10: is that may mga equipment kita sir nga ginahulam mm-hmm. pa naton sa PRO hindi gani sa PRO 7 just in case no may kinanlanon kita bala sir sang highly technical yes. Nga mga examination.
8: Pero at least Colonel, ang importante may competent police unit na gidya nga mag-handle kag mag-take charge sang retrieval sang digital data nga magamit nyo like ang CCTV footage.
10: Yes sir, actually ang aton diring Regional Anti-Cybercrime Unit highly trained man sila for magkuha sang mga evidence no kay sila lang gid ang maka-identify man
8: mm-hmm.
10: sila ang gatag kag sila ang nag-assist ng mga evidence na pwede natong gamiton in a crime.
8: Yeah, at least it's nice to know no nga amo na nagali ka equipped ang aton nga PNP NIR. Now one thing more Colonel, anong natabo pag sulod rikta tiro sa kay Mr. Carpenter?
10: Well, that's amo na siya ang nagagawa sa initial report, sir. Pero this would be further investigated pa. So we're waiting for the progress reports. Kaya as of now, wala pa man kita may na-receive kid, sir, nga progress reports.
8: And I mean it's strange, no? Nga pagsulod tiro dayon. So could it be a case gidya of targeted killing kag ginpagwa lang nga daw robbery? What do you think, Colonel?
10: Well, hindi kita sir conclude for now.
8: Uh-oh.
10: Not until siguro nga ma-complete na ton ang investigation. Kaya kabudlay man sir mag-haum-haum.
8: Correct.
10: Kita dire
8: yes.
10: Kung anong natabo. But there are so many possibilities nga ginapanaw man ng aton investigator. So, we're not limiting it to the possible motive which is robbery. Kaya may natula. Amo na sir nga nagpakuha man kita sang paraffin sang partner, paraffin sang victim mismo, fingerprint data nila, as well as ang iban pagid nga examination. Kay amo ni siya ang gina-explore tagid ang tanan nga possible nga motive nga pwede dire sa aton nga case.
8: Colonel, nag-mention ka nga ang partner nga babae, 26 years old, was also assaulted sang mga kriminal. When we say assaulted, na no ang ginabot siling yun, siniging kastigo?
10: Well, there is this claim of alleged sexual abuses. That's
8: Uy.
10: Why ginpa undergo to siya sa medical examination.
8: Okay.
10: So, amo na sa sir ang gina-explore pagid naton nga iban. So, we do not take the partner as one of the POIs, but syempre protocol
8: correct. Correct.
10: Should be followed and tanan man sir dapat nga angulo kumbaga dapat i-explore naton plus i-examine gid naton sir.
8: Okay, and that is something new for tonight no nga may ara paraffin test nga ginpatigayon siya pero karunan ko na when you say ma'am nga may sexual assault nano ang initial report I understand nga may ara pakamukin ang nan nga swab nga patigayunon sa iya and what else nga mga investigation you have to come up with a rape kit. Can we say nga she was raped? May ara sang initial information nga muna?
10: There is a claim sir pero amo na gani we are still subjecting the other victim to to medical examination.
8: Yes,
10: so hindi
8: yes.
10: kita ka-conclude for now.
8: Ma'am, when you say may nag-claim, sino ang nag-claim?
10: Ano, sir?
8: When you say may nag-claim, sino ang nag-claim nga may sexual assault nga natabo?
10: The victim, sir.
8: Ah, okay. So siya mismo. But then again, that is a claim that you have to verify.
10: Yes, sir.
8: I understand. No? Now, I understand, ma'am, sa mga kaso nga amuni, ang protocol sang PNP is to investigate from the inside. And ang mga tao nga ara, even ang members of the family, are considered suspects technically. No? Can we say nga ang babae technically is also a POI or a suspect sa sining natabo?
10: As of now, wala pa na ton siya, sir, gina-consider as POI or a suspect.
8: Uh-oh.
10: Kay we would still, as I have said,
8: yes.
10: ongoing pang aton examination and wala pa kita, sir, sang na-find out yet so far.
8: But can we say,
10: so
8: as of now,
10: early to
8: yes.
10: say
8: yes, Colonel.
10: Na POI siya or it was clarified earlier.
8: Yes.
10: It was very early to say kung POI
8: correct,
10: siya
8: or
10: suspect
8: correct.
10: Because we're waiting for the results of the examination.
8: Yes, understood. But as of now, wala pa siya gin exclude.
10: She is not included.
8: She is not
10: here.
8: Included. Okay.
10: Wala man siya gin-include.
8: Wala man siya gin-exclude.
10: So as of now, we're waiting for, as I have said, we're waiting for the results.
8: Yes. Paraffin test.
10: Hindi ko gusto mag,
8: yes.
10: kumbaga, mag-contemplate lang diri sa balon ko because wala kita sang results pa
8: yes.
10: ginakaptan.
8: I understand, Colonel, ka-given the fact nga tiara man siya sa moment sang kasubo. Subo nga, I really understand. Ma'am, when you say paraffin test, para sa aton mga tagpanamati, this would confirm the presence of gunpowder burns, no?
10: Gunpowder residue.
8: Which could indicate kung nagpalupok sa sang armas o kung wala.
10: Hindi man siya conclusive, sir, or indicative kung nagpalupok siya sa...
8: Mm-hmm.
10: Kay... It could also mean na lapit siya sa nagasiro.
8: Ay, or, correct.
10: Oo.
8: Gusto, no?
10: Ay, kung kaisa, sir, even pag ikaw pa ang gakapot ng firearm, may possibility man gani ang mag-negative ka, depende on the elements naman surrounding. I'm not the expert.
8: Yes.
10: Kaya dapat expert lang na siya naman ang nag-explain, especially sa crime lab naman. Pero the result of the gunpowder residue test is not conclusive, sir. It could just aid in the conduct of investigation.
8: Salamat gid Colonel for educating me about that. No? Now, ari, ginmention mo nga tikumo kay malapit siya. When you say malapit siya, ma'am, tuparay gid sila pag pagtiro sa biktima?
10: Wala ko sir gambas ang amasina.
8: Okay.
10: Possibility lang.
8: Ay, grabe no. Pero what I mean, gina-imagine ko lang bala ang horror sang partner nga amo nang natabo sa imo nga pinalangga sa kabuhi no. Diin gani ma'am ang pilas sang biktima?
10: Sa ulo sir initially pero wala pa kita may nabaton
8: na yala.
10: Result sang test I mean the autopsy from Negros Oriental. Wala pa kita may nabaton yung result sang autopsy on the exact location ng iyang injury.
8: Understood, Colonel. Ano? Pero ma'am, may indication, may ara possibility nga gintiro siya at point blank range or gindatul lang ang barrel sang pusil?
10: Hindi ko sir ma'am ba na subong kay wala kita indicators gani.
8: Why pagid ya? Why pagid? All right. Sige ma'am. Now, iban pagid nga mga bagay halinto sa Dumaguete kadto kita karon. So far ma'am, ari last na lang about sang Oriental kay Mr. Carpenter. Nano so far ang mga motives o ang mga anggulo nga ginalantaw ninyo?
10: Well, as I observed earlier man. Ang ginalantaw ginaton nga possible motive is robbery. Amo na siyang lead subong motive nga gina-explore sang aton nga investigator. Considering gani nga nadula ang iyang backpack, may laptop nga nadula and may money nga nadula. So we're exploring into the robbery case. However, amon tagani, we're waiting for the results of the forensics kay para makita pagid naton or may iban pagid kita nga lead. Ay we could not just settle sa isa lang gid sa amonisya considering
8: yes,
10: nga damo kita ang nakita nga mga angles man nga pwede explore pa.
8: Yes, kainsindigid ko kay pila pa man lang kaadlaw ang naglipas eh. So wala pa ka mo sa mga investigation reports as of now, no? Now, I'll shift ma'am sa gawahon before ko magkadto sa EB Magalona. Ano ang nabalanta so far sa gawahon and EB Magalona related ni nga mga insidente, hindi?
10: As of now, sir, kay kahapon, nag-istorya man kita sa aton nga chief of police sa EB Magalona. Hindi niya pa, sir, ma-confirm kung connected niya siyang duwa ka incident na ton.
8: Okay. Pero geographically, lapitay ni ang gawahon kag ang ginluntaran to sang insidente sa EB Magalona.
10: Personally, wala ko na dakakadto sa area, sir, but on the description sang aton nga investigator, sang personnel man aton nga kadto dito, may very close lang sir ang proximity niya.
8: Wow. I don't know kung ano ang papel sina, no? But let's go sa gawahon, ma'am. Nano ang latest update so far sa gawahon? May filing na sang murder charges?
10: Ang sa gawahon, sir, ginahulat na lang siyang family. Ginahulat na lang sa investigator na to ng family, no? Nga ma-settle ang ilang mga patay. Then, after that, they will proceed with the investigation.
8: So, both nga patay na-claim na?
10: Sir?
8: Both ang si Kunanan kag si Sibalyos na-claim na sang ilang respective families?
10: Yes, sir.
8: Good.
10: As of now, amo na lang to. Ginahulat na lang nila ang family members nga mag-okay na. Kaya syempre, ikutar pa nila ilang mga patay nga mag-okay na. Then, they will proceed with the taking of the statement and the filing of the case.
8: Interesting. This would be one of those first incidents nga may ara gid sang murder case nga gin-file. No? And, nanamian ko sa statement mo yesterday nga even if may admission sa CTG, still ang PNP mapursugi diya sa investigation.
10: Yes, sir. Kay una, on our end, hindi man enough nga ginako lang nila. Kay wala takabalo, basi patalang lang to siya. Siyempre, ang una, gid is to show fear gidya sa mga pumuluyo dito sa palibot. So, ang isa gid naton kag ginalantaw ya on the part of investigation is to identify gid kung sino gid ya ang suspect, of course.
8: Correct.
10: So, number one, gid na siya. Kay sa aton naman, we couldn't just rely on the statements, no, nga ginapagwa nila kay it might be misleading or managani, the first impression is to sow fear gani sa general public and to say na they still have the control sa mga areas sa nabukid nga bahin sa aton nga province.
8: Kag amo na nga namian ko, Colonel, no, nga at least ang imo ya statement gapakita ka nga ang authority ya on investigation hindi ya ang CTG, hindi ang NPA, kundi ang PNP, ang gobyerno.
10: Yes, sir. I agree, sir.
8: Di ba?
10: Amo na nga dapat the community should only kumbaga mapati, no, so kung anong ginobra sang aton nga sakto nga authorities yet. So we are scientifically based, no, ang aton nga mga ginakandak nga investigation, evidence based man kita, no. So amo na nga wala kita yaga pagwa sang kumbaga reckless nga mga statements. Although gina-consider naton, yes, nga ginako na siya nila, but still, no, kung ano ang mag-gather naton ng information and kung ano ang result gid sa investigation naton, then that's it, no, amo na siya ang file naton kaso.
8: Kiti ka budlay man na, ma'am, nga bisan sinulang ako saron nga ahente kag that would be reason enough nga patyon ka. Aba, yes, I mean ka budlay.
10: And it will become an excuse na lang termi nga spy or hindi ginagamit sang government or kung ano pa dira. So, hindi siya, kumbaga, it's very unlikely, no, para sa isa ka taho, no, para patsyon lang natin because of those things. And just in case,
8: correct,
10: kung may salagi man, there is only one government. Kung may reklamo ka or crime na ginubra sa imo, anytime pwede ka gidya ka-file sa kaso, kay we have already this mechanism na mapanishman ang tao. And may layi kita, sir. Pwede nga ibutang ka lang na sa mga kamot ta.
8: And that is the most definite statement nga nabatian ko subong sa isa ka police official, ha? Nga even if may reklamo ka, ang the only way to go is the courts sang Pilipinas.
10: Yes.
8: Oh, very, very interesting. Kakabudlay na, ma'am, tigin interview ta kakaroon nga gabi, pwede na ko itudlo nga ahinti ka pulis. Kung di mo patay, pwede na ko nila patyon. But book by find it lang, ma'am, no? Anyway, Colonel, seriously this time, nanuya, what, ang subo, diri kay ang natabo sa EB Magalona, pariho sa Oriental, senior citizen man. Nanong nabalantaya so far parte sa EB Magalona ng case, ma'am?
10: Well, on EB Magalona case in Italy, nagstorya man kita di sa COP regarding the updates, no? Sang ginsulod ni sa kunosir sa balay nila, yung pagwaang iya nga partner, which is naman isang witness man na ton, ginambalan daw siya nga ang iya nga mga sapat o iya nga mga baka nga alaga halit daw sa palibot, no? So, amo lang na daw ang statement na nabatian man sang wife niya. Now, accordingly, according sa wife, kay wala man ni bonnets, wala man ni siya shield, wala man tanan ang mga sura ni sa mga personalities niya. They are new sa area.
8: Ooh.
10: So, amo na isang, it's also a challenge on the part of our investigators, no? Sa identity naman ni sang aton nga, sa mga perpetrators sang sa EB Magalona ni naton nga, ano, nga case. Nevertheless, no, ginatutukan naman ni naton. We already have kung anong mga recoveries naton, yung pa forensics naman to naton. And of course, ang aton yung mga personnel ubra man sa ilaman nga kaugalingon nga backtracking man and of course, ang interviews, no, especially sa mga tao sa palibot. So hopefully, may makuha kita diri sir nga lead. And maka-file man kita sang Chaktovic niya.
8: Pero wala information so far nga ang victim is a former member sang CTG or may labot sa military.
10: Well, initially sir, though, the same spy tagging man sir, I think ginakuha man siyang, gina-recruit. I'm not sure lang kung sakto niya, gina-recruit siya as asset do mo na siya pero hindi pa ni siya naton sir confirmed ng mga ano ng mga information so I think it's not proper ng balo naton dire pero do halos the same lang ang aton nga na find out man nga amo na the usual spy tagging sa CPP-NPA.
8: Ay Diyos. Although of course di wala pa sang definite nga declaration kung CPP-NPA giman ang nagimo sini.
10: Wala pa sir and on their end wala man sang admission pa no kay usually pag amo na ganyan ba naton pag sila ang gaubra ginako nila
8: because
10: ang ilagid nga intention is to syempre to show the people that they still have the control sa area gani
8: pero
10: amo lang naton we're condemning it because it's not the right way no bisan ang balon pa naton nga may sala na sa ila or may kay may ginapatong man sila sir nga sala mo and aside from that nagiging asset sang government gani it's not the right way no kay kung may sala man gid nang tao dapat siya he has go through the process kay may layi gani kita
8: and amo nang gusto ko man i-clarify Colonel even if you cooperate or you help the police or the military is that a crime if you're helping legally constituted authorities?
10: Of course not, sir.
8: Nah, that's why.
10: Hindi ang pagbulig sa government naton. And providing information is not a crime. Eh, what if hindi ka man niya gusto sang ilang manner?
8: Correct.
10: Diba nga pang... And how they deal with things.
8: Kag basically, you're helping the government in its anti-criminality campaign. Kay mga kriminal man ni sila.
10: True, sir. At the very core nila is criminal na gidnisya. It's no longer an organization driven by ang ilang mga belief or ang ilang mga ideals. No, it's pure banditry na lang gidnisya sila sir ya kay more on More on ano na lang gid, extortion activities na lang, and of course having control over the areas. Doon mo na lang ginang nakita naton nga gusto nila matabo.
8: And although ang masubo diri Colonel, kay nakita ko ang statement ka asawa bala ang da, ang very similar to other cases, no, ginsulod sa balay.
10: Yeah.
8: Ginpagwa lang ang asawa. Ginpatay sa sulod sang balay ang bana kag Diyos ko, makita mo guro ang video sang asawa, masintak ang dughan mo kay nabatian niya pa ang katapusan nga singgit sang bana ga nagapangayo pabulig sa iya bo Diyos ko. Tisining ko, well, anyway, Colonel, medyo damo kaso subong nga ginaatubang nyo, no? Laban tanan halos murder cases o tanan murder cases gid. But anyway, Colonel, in the meantime, diri lang ko anay kutob, say hi to the Colonel for me, kag kamusta lang nato na. Sa imo ya, Colonel, thank you gid sa tiyempo, ha. First time ko ni mag-interview sa imo, kabay pa hindi last, ha.
10: Yeah, oo, sir.
8: Colonel, salamat gid. Good night, ma'am.
10: Thank you, gid, sir. Thank you, gid. Kag sa time ang ginhatag mo sa amon sa Police Regional Office 6, Police Regional Office Negros Island Region, salamat, gid. Kag mayong gabi liwat sa tagpalamati isang K5. Salamat, gid, sir.
8: Good night. Good luck, ma'am.
7: Lorga Vista.
8: Lieutenant Colonel Joe M. Malong, ang Chief Spokesperson sa Negros Island Region Police Office. Live and exclusive, diri sa Larga Vista.
7: K5 News FM Flash Report.
8: Sa mga wala nakahingagaw sa interview sa kay Colonel Lieutenant Colonel Joe M. Malong, may mga bagay siya nga ginbuy-an una diri sa Larga Vista. Una, may ara sang paraffin test nga ginpatigayon sa partner sining ginpatay nga Amerikano dito sa Negros Oriental. Paraffin test para magdetermine o maghibalo sang gunpowder residue, meaning pulbura, sa baye nga 26 anyos nga partner, hindi ani asawa, partner sa kabuhi sining biktima nga si Kent Edward Carpenter nga ginsulod sa ila panimalay kag gintiro sang isa sa tatlo ka mga kriminal. Robbery ang mayor nga anggulo nga ginatulok as of now. Pila pa lang kaadlaw after sang insidente.
7: Lorga Vista.
8: Pero ti samtang nga nagasigi ang investigasyon, suno kay Lieutenant Colonel Malong, may ara posible sang iban nga mga anggulo nga magatuhaw. Depende na ini sa pag-uyat sang SITG o kung Special Investigation Task Group composite ini

0: closed circuit television footage nga posible makabulig sa paglubad sang sini nga kalakasan.
1: Lorga Vista.
0: Amo ina banwa ang mga significant development sa pila ka mga kaso diri sa isla sang Negros. Remember, we are now under the Negros Island Region Police Office. Amo tong ginday-day. Very, very detailed. Hindi paginman madalom kay ti siyempre pila pa man lang kaadlaw ang natabo o ang naglipas after natabo ang pagpatay kay Edward Carpenter dito sa Negros Oriental. Gintalakay taman upod kay Colonel Malong ang parte sa kalakasan nga natabo sa Victorias kag banwa sang EB Magalona.
1: Lorga Vista.
0: Magabalik ang inyo para tuntunan pagkaligad lamang sini.
1: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
2: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sang D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
1: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
3: Mga butika. Kadto ta sa mga benefits pa kung palainom ka sa ang gitawag D3 Bio. Ari ang mga dugang ng mga benefits, no? Kung permi ka gainom D3 Bio, especially kung ginakagat mo blaster boy, no? Tanan niya kagaw sa imong natutunlan, patay sir boy mo.
4: Patay.
3: Mm. Kaya mostly ang kagaw, nag-acause ang kagaw sa tutunlan is viruses such as cold or flu virus. Then, ang pinaka-serious nga causes ang sore throat include ang tonsillitis, strep throat, and mononucleosis. Kung palainom ka D3 Bio, especially kung ginakagat mo, layo kasi na ang mga problema, sir boy mo. Palainom ka D3 Bio. Kaya ang D3 Bio, gina-transform niya ang kuan, monoglycerides into monolaurin, monocaprilin, kag monocaprin. Kag kaya gid niya patyon ang mga kagaw nga viruses. So, din kabe, nami niya kung ginakagat-kagat mo, hindi lang nga ginapatay ang mga kagaw sa baba mo, pati tutunlan. Kaya pa na, sir boy, kung naka-D3 Bio ka.
4: Sang kadamo sang almas ang D3 Bio ag kontra sa kagaw sa bakterya kung ano man ang klase nga microorganism na putiktado gid niya ang lawas mo. Doc Sam, do you have more?
5: Yes, ang nami pag si D3 Bio, sir boy, kay ginapalower niya ang risgo nga magkabalati ang kasa kurason. Nga man ginapataas ang
3: ang imong cholesterol.
5: No, kag ginaprevent niya nga ma-oxidize ang bad cholesterol.
3: Kay kung ma-oxidize na siya, mahimo na nga plaque.
5: Oo, magbara.
3: Mahimo na nga bara.
5: Oo, matawag na siya nga atherosclerosis. Kag ang D3 Bio nagapa-increase man sang nitric oxide level sa aton nga lawas. So,
3: ga-eight lanes ang kuan.
5: Oo, nagalapad ang aton nga
3: alagyan blood sa dugo. Vessels. Ang circulation, ganami.
5: Oo, so muna nga ma-prevent agad siya ang number one nga nagapatay sa tao ining ginatawag balatian sa kurason.
3: Wow. Kaya na akong naka D3 Bio ka.
4: Na ako naka D3 Bio katuhod.
1: D3 Bio!
6: Ako si Maria. Mas taas bid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
1: D3 Bio! Ang D3 Bio! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3!
4: Mga butika. Sa mga studies, no? Nakita nila nga ang lauric acid kag capric acid nga abundant sa virgin coconut oil nga makita nimo sa D3 Bio. Nami ang yasini nga anti-inflammatory effect ilabi na sa may mga asma. Kung may asthmatic ka, ang imong bronchioles inflamed, gagamay ang imong alagyan sang hangin, hindi ka makaginawa. If you are taking D3 Bio daily, kadako sang bulig sa imong pagginawa, sir boy.
1: D3 Bio.
4: Ang air exchange sa imo sininga lungs kampyon. Madula tong mga mucus, ang constriction sa imong nga lungs ma-improve, no, ang imong air passage. So kung ginaasma ka, mag D3 Bio ka, sir boy. Sa mga athletes na, no, lalo na sa mga mahilig magbike, magabiyahe ka mo bala, magbike ka mo, gabalon ka mo na sa ginatawag nga sports drink. Kaya gusto nyo, kung kapuyon ka mo, may ilim nun ka mo dahil nga mabalik ang persa nyo. Hindi na kanalan, kung dala nyo ang D3 Bio nyo, you just need to pop up around 3 capsules of D3 Bio, of soft gel capsule, tumaron mo, then you have that instant energy through MCTs. Ang MCTs ang muna makita nyo sa sports drinks. So don't be fooled, no? D3 Bio could also provide you that. Tatlo lang ka D3 Bio, then you go on your way. Tapusang imo basketball practice, tapusang imo bike ride, tapusang imo hiking with D3 Bio.
1: D3 Bio!
4: Alright? So, kadamo

0: Sumatag nga benefits hindi tribayo, Sir Boy, ano?
1: Correct, no? Depende sa pag-usar mo. Hmm. Usually, ang aton gidya first and foremost, yung ginausaran di tribayo, is to defend ourselves sa ininga pandemya. Puway, takabalo.
2: Di tribayo!
1: Damo pagili nga health benefits ang mahatag sang di tribayo.
3: So, imagine lang, nga hindi ka dali mag-cancer, layo ka sa mga balatian nga mga tugas ang kagaw, hindi ka dali magtigulang,
4: hindi ka magmalipaton,
3: hindi ka dali magmalipaton. Imagine lang kung ano ang mga benepisyo kung ano palainom ka dito tribayo. So iupod sa inyo nga mga suplemento, iupod sa inyo nga DTX kag Mighty C ang D-Tribayo. Inang tatlo nga suplemento kampiyon gina nga adlaw-adlaw nyo nga inumon.
5: D-Tribayo! Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D-Tribayo. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D-Tribayo.
2: D-Tribayo! Ang D-Tribayo! Yung may Visio! Ang Visio! Yung may D3! Mabagat sa mga butika! D-Tribayo!

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Barangay Kagawad Elgin Castaño. Ang morning ko extra special kay naga-DTX Coffee Mix ako. Simple lang, nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix. DTX Coffee Mix.
2: Si Jerry Tukay, madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sa amigo ko sa DTX Coffee Mix, iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
0: DTX Coffee Mix, mabakal sa mga butika.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
4: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
3: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
6: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Kasakit ang tiyan? Max 4 Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Max 4 Biotics. Kabulig sa pagpanami isang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan. Magklinika 4 Biotics.
7: Low potassium. Ukol hypokalemia. Isa ka electrolyte imbalance. Kan nag-indicate inisang nubo ng level sa potassium sa dugo. Ang normal level sa potassium. Importante gid nga ma-maintain sa korason. Kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isa man ini ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ako ni Poyte Takway ba? High blood ako, may blood sugar. Tutob siyang pag-inom ko sa Bluter na map na ayaw ang akong kamatyag.
9: Buternamax Capsule and Buternamax Coffee Blend.
10: Mapakal sa malapit na butika.
11: Masakit mangihi? Mag-Spore Biotics ka! Base UTI na ina! Mag-Spore Biotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sa pabalik-balik ng UTI.
12: Ang fortified na probiotics. Klinika Spore Biotics.
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Klinika Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
16: Ready to experience exciting rewards and luxury gaming. With Newstar Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards. From bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards. Plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the Newstar Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number, MKTG-2026-0940-0941-0946-0947-0949 and MKTG-2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Online. Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift,
18: OT,
19: Breadwinner.
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
20: Drink responsibly.
18: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
21: Happy!
10: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: Playtime Entertainment. Born for happiness.
22: Ang panalakit sa karawasan ang makauntat sa imo maayo nga mga gawi.
23: Mag-usar sang salon pass.
22: May direct edinga sang kaap para makapenetrate sang sakit.
23: Naka-epekto sa surut sang 30 minutos.
22: May long-lasting relief.
23: Tugtog 8 ka oras.
22: Para sa nagkapanalakit nga baka.
23: Liyaw kalikot sa salon pass.
21: Salon pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain.
24: Mal, kita mo bang nakikita ko?
25: Oo nga. Kitang-kita.

0: kita.
1: B-Mac Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Mac Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini? Kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag nagihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatsyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Z. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
6: Multivitamins and minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Bacolod. Gen Z's and Gen Z's at heart, in Dinani Drill, the crossover you've been waiting for is finally here. Pop rock meets P-pop in one unforgettable Gen Z night. Get ready for Gen Z's Live, Bacolod, featuring Cup of Joe and Vision, happening on July 18, 2026 at 6 p.m. at the SM City Bacolod Sky Hall. From Multo to Pelikula and all your favorite hits in between, this is your sign to finally experience them live. Tickets are available via SM Tickets. Don't get left behind. Secure your tickets before maubusan ka sang seat kakauban. And that's not all. Catch Vision live at their mall show on July 17, 2026 at 2 p.m. at the North Wing ground floor of SM City Bacolod. Bring your fellow Vixes and get hyped with the boys before they take the Gen Z Live stage. Gen Z Live Bacolod is proudly presented by L Squared Productions PH. 101.5 K5 News. Larga Vista.
8: Pabalik sa inyo para tuntunan Larga Vista. 51 minutos na nakaligat sa takna nga alas 7.
7: Larga Vista.
8: Standby sa report ni K5 Wilson Villena. May nagkitanay kami gali kay ina ni Manang Josephine Dangdang. Ang paborito niya kunong pamalhanon, Marot Galunggong, actually Marot kun sa aton pa. Ti sining kong ako niya Salmonete, labi na gid kun pamalhanon mo balang nga may batuan. Bow! Kananam dasun. May ara ka pa nang sang laswa nga upod. Bow! Diyos ko! Anyway, mayong gab iman sa aton mga security guards on duty, ha? Sa ilan ang day Sir Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, Aria Isa Kabarangay, Tando Ay Boys, kay paring Norman Black Balinsoy, sa ilan ang day SG Pilar Aguilar, Villas, Villarma, Harke, Abilida, kag Mendoza. Mayong gabi sa inyo tanan. Sa Vista Alegre Barkada, sa kay Kumaring Joyce, sa kay Aming, kay Pastora Ging, kay Robert, kag kay Pando. Mayong gabi. Mayong gabi man kay Yoli Orquia, Estela Bilonio, Ofelia Garibay, kag sa Purok Officials, sang Purok Yan Sundos, sa Ila Purok President Joden Gatuslao, kag sa mga kagawad Elena Publico, sinang Elena Mariano Maravilla, Cesar Bilonio, Jovic Gaperio, Rosana Casiano, Rushdie Garibay, kag ani Estanid. Mayong gabi man kay nong Edmund Diaz and family sa iya mga kapartidusan dira sa barangay Kabug, pamilya Mati kag pamilya na siya. Dalasa na sa iya mga paryente sa barangay Maaw kag barangay Malingin Tanan sa Dakbanwa sang Bago.
7: Larga Vista.
8: Kay nung boy lumawag sa inigaran, kay paring Alan Takapan kag kay amigo ko Unyot Badahos Jr. Salamat, salamat gid sa inyo pag-upod sa Larga Vista.
0: Lorgo Vista.
8: Ti, pero amo na bala, siling ko gadali, gikuya puli, permi, pila na lang oh, manugtapos na ang first half. Gadali ko puli, kay matimpla pa kuya, DTX Premium Coffee. Amo ning ginatikal ko sa inyo, but believe you me, hindi ni tikal, yes. Gapangapi ko, bisan gabi nga ah. Tungod ang DTX Premium Coffee, hindi ini kape di gulpi. Husto lang ang iya sangkap nga kape. Kag, syempre may lakot. Kung anong ara sa DTX 500, ara sa DTX Premium Coffee. Ang iya ni patamis, stevia, plant-based sweetener, gani pwede sa imo bisan type 1 ka o kung type 2 nga diabetiko. Ang pinakanami pagid, may panguntra kagaw ang DTX Premium Coffee. Amu ini ang gano derma, ang milagrosong uhong nga kontra mikrobyo. Diri lang ni makita sa DTX Premium Coffee, ang kape nga indi digulpi, makapatawhay ng ulo mo, makapabakod pa ang lawas mo.
0: Lorgo Vista.
8: Ang ginapares ko ni D3 Bio. Amu ini ang John Wick sang lawas, may extra virgin coconut oil, ginkuha sa gata, pinaagi sa cold pressed method. Wala kalayo, wala init, gani kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas, agud patyon ang kagaw. Virus, funguso kon bakterya, patay kang kagaw ka. Sa John Wick sang lawas, ang D3 Bio.
0: Lorgo Vista.
8: May DTX 500 pagid, pero pakarunan ko na eh. Kay Ari Anay ang balita with K5 Wilson Villena. Second period niya. Kun sa klase pa. Nano ini. Ang balita nagasiling nga may isa karegular nga empleyado, hindi JO, hindi contractual, hindi consultant, regular nga empleyado, I would suppose eligible sa Civil Service Commission o kon CSC. Karon ang problema amo ni. Ang report nagasiling nga nagkadto ini sa isa ka ilimnan sa Golden Fields Commercial Complex. Wala exact detail so far kung nag-ano to siya, kung nagmaoy City Hall ne, wala itang kabalo kung hubog kung ano nga plastada. Pero ang balita, gingamit niya ang iya pagka empleyado sang gobyerno, agod makapalagyo sa iya sine bayran sa inom.
0: Lorgo Vista.
8: Is this practically a case of Tonga versus Obra? Ari lang taon ta. Wilson, good evening. Please come in.
9: No
8: problem.
9: Nagpasa na sila sang draft sa Shoko's Burger sa opisina ni Mayor Greg Katayang at napalaga maninig ito ang gusto ng iserte sa ilimnan sa may Golden Field mo na wahay nila ano wala nila matawag sila nila wahay nila papaitan.
8: Uy.
9: Ang iya sinitin inom sa inotas nga ilimno sa Kipendos dot suway nag-decide din ang staff na mag-reclam. Karon, ang problema sa Kipendos sa regular employee, may isa pag-indya kakaangay man niya insidente na Kipendos sa local government unit ng Santa Cruz.
8: Wills? Wilson? Wills? I mean, would it be better kung maagi ta sa data connection, kung ma-messenger ta or ma-viber?
9: Ah, aga, utod-utod.
8: Utod-utod ka, oo. Ga-feed ang imo signal. Okay, okay na, okay na. Very good, very good. Proceed. Sige, sige. No problem.
9: Balik kita sa topic. So, among tugani ka kay Sir Jus ang nakompleto na nagakaigo ng mga requisitos kag mga dokumento in ebidensya. That's why ara na ang show's order sa opisina ni Mayor Greg. Kag ini naman yang isa naman niya ka empleyado man kay Kipa Jus ang ginako hindi na tipon pa man ang iya sini nga mga ano mga papel kag ebidensya man kay Kipa Jus no. Kag ini pasakaan man sa show's order kag in kaso di pa nga mapatud-an nga amo maning akto nila kay Kipa Jus. Ang punto malan ni Mayor Greg Kipa Jus no, kay ti imagine na pala ang negosyante nagapayad sang tax ka Kipa Jus no, nagapayad sang insakto, nagkapital sang insakto ka Kipa Jus. So insulto man lang Kipa Jus no, nga ang empleyado sang gobyerno hindi yan mahimo mapayad sang ila sa mga negosyo. Kumpara naman yan na nag-aobligar yan negosyante niya magpayad niya ka Kipa Jus sa tanan man niya ano man ang mga papeles, ano man ang mga requirements sa gobyerno, nag-iniyaya mo, nag-atingwa yan negosyante niya magpayad sini. So tiga mo na nga nagapaanda man si Mayor Greg ang maya pasensyahan dahil lang kita kumabalaan kag mapapatutaan nga ginaobra niya ini di dira ya may yaran di dyan sang sanksyon o kung may pag-aobrahan di dyan nga si Pajos nga aksyon si Pakulon si Mayor Greg at Pasaya against ni sa empleyado nga nagagamit ng pangalan sa LGU kay Pajos sa mga amos ini kaga nagahingyo magyani ini siya nga kung ara sa ilimna si Pajos hindi kita magpakilala kung hindi kita magamit sa pangalan sa LGU kay Pajos kiting ano pala ang image siya pagadalon si Nicky Pajos nga ara ka din mo kung din niya beer house kung din matanakwan nga gagamit sa payas sa ngalan sa LGU kay Pajos. That's ako na confirm man nga isa ka ilimnan kay Kipa Jus sa may Golden Field sa Kapsa Trantesikang natyuntad ang ining wala pagbayad sa gipiyado kay Kipa Jus sa
8: pero ito practically Wilson ang gwa sini istafa ini mo nag-inom ka pagkatapos ginrason mo ya nga empleyado ka sa City Hall dasun gin 1-2-3 mo ang ilimnan. Oo. Pero wala pata kabalo sa specifics, Wilson. Ano oras siya? Ano oras siya sa ilimnan?
9: Actually, kung Kipa Jus, base magbisato ng information, hindi lang siya kaisa. Kung Kipa Jus, kaya tayo nag-abot na ganun sa punto ng nag-desisyon na ini ang staff na mag-report, hindi, hindi nag-itaan mo kung Kipa Jus.
8: Hindi, what I mean, ano oras siya ara sa ilimnan? Was it during gabi, office hours or
9: gabi,
8: after?
9: Gabi.
8: Oo. Ah, okay. Although ay patasang specifics parte sini, no?
9: So, kung ano, kung paano, nah. Specific, kung paano niya gin-commit ang ina-agrifal Jus.
8: Gasido, sido bala siya, Wilson?
9: Oo.
8: Gasido, okay. Sido niya, nagasitiol ni. Eba? Why ta kabalo? Regular ni. Regular. City Hall! Mayor Greg ne! Ano ba?
9: Ano lang ko sa City Hall.
8: Dason may buyayo pa ba, Len?
9: Sige lang, Kipa Jus. Tutulon naman.
8: Wells! Wilson! Wilson! Ano? Uy, zaway man, zaway man. Hindi tanga yan, no? Hindi pa ti yan. Ah, sang ubin ta pwede. Sang ubin ta pwede eh. Pero subong hindi ta ngayan na. Hindi na ko angayan. Ikaw ba? Say, pwede pa.
9: Yan si Kipa Jus. Kaya itugang na lang Kipa Jus. Ang hindi ako gata ni makompormiso. Kitang posisyon ng LGU Kipa Jus. Kabudlay. Kaya kaayo ka mga regular. Ang fisika mga regular.
8: Oo ba
9: lang. So, tigibotang mo lang sa uyang bala ka Kipa Jus ang ibogin na pangabudlayan. Kati, amo pa ning obrahon kay Kipa Jus, no? So, hulton ta kung ano ang desisyon ni Mayor Greg Sine, kung may sanksyon, may suspensyon, o kung ano ang sistema kay Kipa Jus ang ihatag ini sa iya.
8: Kagtigaan taman due process ang empleyado, ah. I mean, of course, why pa takabatis ang iya nga bahin, eh. Kung ano ni. Oo.
9: Pero tingwaan ta Kipa Jus, no? Kung pulikit niya, kabay, kit niya makuha.
8: Pero danay may blatter ni sa pulis, wala?
9: Wala ka kay Pa Diyos. Wala.
8: Oo.
9: Sige lang. Buwas kay Pa Diyos ang ilimnan kundi inime. Kasi dito pala makakuha kita sa interview pag sa pahayag.
8: Gani.
9: Sa angon siningin.
8: Sige, abe.
9: Pero kaya alarming natin sa liwat kay Pa Diyos, ha. May isa pa ka mo ba siningin insidente.
8: So din.
9: Excuse me, puro bantayan, na wala man na specific, kundi yung pangalugar ang isa ka-incidente, pero may isa man ka-empleyado.
8: Ha?
9: Ang nakulod ng CEO ang nag-aubra man sa ambos niya. Aside pa niya, sa regular employee kasi produce.
8: Why labot so, niya sa incidente? So to sa the fourth?
9: Wala. Lain pa ginaya ka-produce. Okay. Ito yung separate incident to siya. Concern na to yung isang pagkipakilala. Inilain mo na yung produce nga anong na incidente.
8: Ay, hindi amuhaw? Ano ni pattern ni hungod ini?
9: Ambot lang ng kisa Diyos.
8: Diba?
9: Empleyado kasi lang kisa Diyos.
8: Uy.
9: All information na link niya sa Bacolod City LGO. Kung siling kumpirmadong na ano na nga empleyado sila, kaya kung hindi kinmanin sila empleyado kay Fadios nga nagkapakilala, lamang syempre papagawa na sa statement ang LGO na hindi ina nila empleyado.
8: Pero Wilson, ang talalupang doon diya, kung magduwa na kabilo, gungod sa buot ni nga gubon ang alkalde, na naman?
9: Ambot ka kay
8: Fadios. Diba?
9: Na makasapat sila sa ilang itiapon, tanawang ay taloon.
8: Gani?
9: Basta sige lang kay Fadios, muna na siguro na ay madulong na to, nung update sa liwat no, sa aton sining update kag ginakabalita gala dulong sa inyo sa kalwa sa my PCP 3500 ang balita naman gikan sa Bacolod City Government Center ni naman si K5 Wilson Villana para sa kampiyon na balita sa Tiso Publico sa Silingawa sa Necros K5 News sa PEP
0: Lorga Vista.
8: Mayong gabi lang kay Roda Angeles Knight, kay Merly Longno, Toto Araneta, Kim Arizoni Flora, dala na kay Shira Echo watching live sa Purok Bigonia Maao. May low pressure. Yes, may low pressure area actually. Pero as I have reported earlier, ang ginabatsyag taya localized thunderstorms. Meaning, Negros Occidental, magamba ka localized thunderstorms, ulan nga nagapurma sa isa ka particular nga lugar. It could be kundira sa Maaa, dira sa Bago, may ulan nga nagapurma dira. May ara man sa Bacolod, may ara man sa Talisay, and so on and so on. Lain na subong eh. Ang weather pattern may ara na localized weather systems nga ginatawag.
0: Lorga Vista.
8: Hindi ka makambal nga kung ara ka sa Bago gaulan, hindi ka makambal nga Bacolod gaulan man no. Sang unay kung gaulan Bago, posible Bacolod gaulan kiti isa lang ka probinsya subong lain na. Amo ning ginatawag nga localized weather systems. Joel Escaner, maayong gabi. Moises Padilla, Leo Edgan, monitor lang kami sa Barangay San Antonio, Himamaylan City. Maingab ilang kuno kay Catherine Pilyora sa San Antonio National High School, kagsa kay Allen Garth Fernandez, ang principal sa San Antonio Elementary School. Leo, salamat kid. Jake De La Cruz, maingab. Ernesto Nipange, watching live from Hervias 2. Sir Ernesto, mayang gabigid. Mayang gabi lang sa pamilya Hereos. Asa kay Mr. and Mrs. Hereos sa Bakyas, Barangay Mansilingan.
0: Lorga Vista.
8: Alright. Ari pagid, katapusan nga mga pagtamyaw. Leonardo Relos, Rosen Rosini, ini o Rosen, De Jesus, Granville 1, Mansilingan. Leonardo Relos once again. Dan Kasugod, Barangay San Juan, Binalbagan. Ariel Ligada, Barangay Kunsing, E.B. Magalona. Uy, kay Bay, kay Kwan Gale, kay Ana May Monterde, kag Bea Regole, mayong gabi man, dira sa Banwa, sang E.B. Magalona. Kay Paring Fred, mayong gabi, samtang gabiyahe ka mo. Jonalyn Galila, sa kay Rocky Infante Gale, sa kay amigo ko, Nikki Doria, kag kay paring Kidoy, tahan langit. Edna Kuntapay, mayong gabi. Okay. Jordan Poole, Melinda Gayoba, Eric Fernandez, Gina Purano Caloy Hironggano, mayong gabi man sa Vilmapi Boys from ano ini? VCY Abad.
0: Lorga
8: Vista. Salamat, salamat, kid. Sa iluhan, kuha na si K5 Chel Patino, nano ining balita. Parte sa isa na naman ka-insidente sa gwa sang eskwelahan. Nano ini, matuod ba lang may nagbunanay o nagtapunglay? Nano gibla exactly ang natabo sa sining insidente diri sa Negros Occidental sa gwa sang isa ka-eskwelahan. Let's know for sure kung nano gibla. Chel, good evening. Please come in.
10: Okay, 5 Jules, sa mayang gabi, amaman sa matagpalamati isang programang Larga Vista. Kahapon, kay 5 Jules, takna alas 5 sang hapon, duwa na naman, no, ka-minors ang involved sa isa ka-insidente nga natabo diriya sa may syudad sang Bago, kay 5 Jules.
8: Bago naman!
10: Ining mga, yes sir, mga minor de edad, lunsay, 16 anyos, kay 5 Jules, ang biktima, ang reportedly, no, based sa initial investigation sa mga kapulisan, ang victim, muna sa K5 Jules, ang out-of-school youth. Kumbaga, wala na siya nag-eskwela.
8: Oo.
10: Ang aton nga respondent, muna siya ya ang nag-eskwela sa isa ka-eskwelahan diriya sa may syudad sang Bago.
8: Uy.
10: Now, allegedly, base sa mga kapulisan, ang ining pag-inaway nga nagresulta sa pagbuno sa biktima, mm-hmm, ang nag-ugat git lamang kay 5 Jules sa simple nga tulokay. Inabalang daw ginatabisan sa kay 5 Jules.
8: Sa aton nga panahon, Michelle, pila ka na gani subong inday?
10: 37.
8: Ti, mahambalang ko sa ano? Mahambalang ko sa amon panahon na. Kay ti ang abansi ko sa imo mga 14 anyos eh.
10: Manog 13 na lang ka anyos si K5 Jules, kay manog 38 na ta, this coming 29.
8: Hindi galing kay ti Michelle, hindi pa man niya balaanon, ma'am, salaan man ko 37 mo.
10: Correct.
8: Diba?
10: Edad lang kita.
8: Nah, sa buot. Anyway, sang una nga chimpo sa amon chel, ang panawag sina Tabisay.
10: Nan, oo.
8: Tabis mo! Dibla?
10: Yes.
8: Kung namo galik, wani, may nagbaligya isog, may nagbakal isog.
10: Correct it, kasi well, allegedly, ang nagtulok, amo ni ang atong respondent, which is the estudyante, and then ang biktima, amo ni ang nagsita, kasi Frank Jules sa
8: uy,
10: ila. So, bali, ang plastada, ang, ano ni, ang biktima, ang bago lang gigwa sa eskwelahan, kasi buhi na, alating
8: okay
10: ko. Ang aton ni respondent ang ara nagaulo istambay sa gwa sang eskwelahan bangod niya si aton sa iya na idulong siya kuno nga motor, wala lang
8: okay
10: kay karo kung single ini nga motor kay sa gusto kon tricycle. Si ara sila nagaulo istambay sa gwa, then pag gwa no sang biktima did asang respondent rather kay siyang estudyante, ang biktima ginsita niya ini kay ti suno sa iya sakit kuno manulok ining respondent kay Kay 5 Jules.
8: Okay.
10: So ginhambalan niya laing tulok mo haw nga kay Kay 5 Jules. Nagsabat ang respondent nga why ah why ta lang gid kada ginaano do something amo na bala kay Kay 5
8: Jules. Ang nabun-an ang ga eskwela o kun ang wala naga eskwela?
10: Ang wala naga eskwela.
8: Ang wala naga eskwela. Ang nagbuno yes, sa iya ang naga eskwela.
10: Yes sir.
8: Amo ning suspect.
10: Yes sir.
8: Oh.
10: Una bali sita ining tima sa iya. Nga siya motula lain tulok muhaw.
8: Okay.
10: Ang respondent nga wala ah, wala talang git kada ginaano do something.
8: Para ma-simplify tang istorya, chel ang gwa ni tambay kontra estudyante.
10: Correct. Okay,
8: so oh.
10: So nag
8: bali sinuuna na nita ang estudyante?
10: Ang tambay.
8: Pero ang sakit manulok ko no ang estudyante.
10: Yes sir, amo na.
8: Pilang mga pangidaron nila sini ka mga iso gaw?
10: Yes sir, sa East Anyos kay Kay 5 Jules pareho sila.
8: Ti ipadala ta ni sa Mindanao para mangitaon tong Abu Sayyaf kag ISIS.
10: Oo,
8: ara kay
10: damo iso galit.
8: Damo iso di buna no na ginaya. Indi gani ikarga ta sila sa bangka patubangon sang inchik sa West Philippine Sea.
10: Correct.
8: Di ba?
10: Oo. Oo, kay sino ka isog sa ila mo.
8: Na.
10: Ibala to sila sa mga Chinese.
8: Pwede.
10: Amo ning mga henerasyon na bigay kay 5 Jules nga tuman kay isog pero hindi gusto sang ROTC.
8: Tuod no? Yes. Tuod no?
10: Pareko. Oo. Malabag nila nga ibalik ang ROTC kaya hindi ko no nami sa ila henerasyon.
8: Pero may NPA sila.
10: Amo lang na. Kumaintuan.
8: Diba? Diba? Ay, Ginoo nga world ni. Sige, anyway, balik sa report mo.
10: Yes. So, amoto ko kay Sir Jules ang nagsabat ining estudyante nga wala man siya kuno ginaano da. Sinubag. Sining istambay ang estudyante, which is the respondent.
8: Okay.
10: Pagkatapos ito, dito na kuno kag nagpinukutay kay Sir Jules. So, meaning okay. To say, may nag-intra nga iban. Hindi lang sila nga duha.
8: Kuna mo gali rambol ang gwa.
10: Yes, doon mo na, no? Hindi na ma-identify sang biktima sunod sa iya kung kanday sinuto, kung upo niya, sang nagbuno sa iya, o kung hindi.
8: But sinong napilasan?
10: Ang estudyante.
8: Ay!
10: Which is sorry. Ang ano gali, ang istambay, sa Gay from Jules.
8: Ah. Ang biktima. Tika, hindi ka man makambal, chel, nga kung tambay ka, nga wala kagidya puturo sa kalibutan. Kati atong duwa ka namatay to gani sa Tacloban, to estudyante man to.
10: Correct.
8: Diba?
10: Oo.
8: Ay, so,
10: ang dako nga pala mang kota nun, kay dito no, sa mga kapulisan, wala man idala sang sundang. Ining mga estudyante, kundi inhalin. Hala. Ining sundang. Kaya sa Diyos, kita ka sa ginabaligya pala sa mga online shop na daw tawag sang una, sinado jungle knife, inang pisliton mo siya, ma-open lang siya, bala ka kay Fajol, do ka mo na.
8: Kung pisliton mo, jackknife na actually. May spring na siya, nga kung pisliton mo, magwa ang iya sining blade.
10: Yes.
8: Ang kutsilyo.
10: Ang ginagamit.
8: Jackknife.
10: Ginbuno malapit diri sa may sa dughan sining biktima which is the tambay but luckily kay Sir Jules though bagras lang or napaw lang bala ang naangkon sining pilas nagpagindala man siya dayon sa ospital but tigin outpatient lang siya kati napaw man lang kay Sir Jules isama na sa ginaklaro sa mga kapulisan kiti may nagagwa nga mga istorya nga may malain nga natabo sining biktima pero ti wala outpatient malanggani ko no
8: kun mo ang iya pilas the place lang
10: kagay sa kitiga gasige guro pukutay that's why naglabot sa amo na but
8: pero practically ginhandos gid saya sang kutsilyo.
10: Yes sir.
8: So kuchilyo. Practically ginstab gid saya di mo do stabbing incident.
10: Yes, sir. Yes,
8: diba? Hindi mo man pwede, Chel, nato nang bala man busy, sir, da, hindi mo man pwede ni Inon? Inon? Si Inon nispi ako, abi ko si Inon. Kay mangkuton ko siya tani. Remuel, kung gintulok ka, kung ginandos ka, kundi stab panawag na, di mo do stabbing incident. Hindi man pwede, Chel, ibutang tatuloking incident. Kay gintulok mo. Diba? Hindi man ibutang yes, tanga item tulooking incident stabbing gid guro.
10: Correct.
8: Galing hambal sa pulis hindi stabbing.
10: Do ka physical injury do ka amo na sa Kay Sir Jules ang
8: okay physical injuries okay. Yes. Pero ang klaro ya nga ginhandos gid siya sang kutsilyo.
10: Correct Kay Sir Jules.
8: Kag napilas ka kutsilyo.
10: Napilas gidala sa ospital but ila patient kay dito da please lang
8: ha? Wala man to bangkil ang nagbuno sa iya.
10: Ano to sir?
8: Wala bangkil.
10: Nakagdun siya.
8: Oo, kay kun in wala ginbuno kag napila sa kutsilyo hindi stabbing incident. Biting incident ang guwaya. Oo, di ba? Ang aton diri as reporters we look for clarity. Kaatagan yes, ng atong ginapangita. Galing kay Tikisa, ang blatter lain man eh. Amo na ganing ginasining ko, ginaduso ko, dapat ilungguhon na lang ang blatter. Diba? Oo, para klaro. Anyway, dason ko lang na i-discuss. Anyway, ang importante, wala sang may napatay, wala sang malubha nga napilasan.
10: Yes, wala kasi pag-lusik. Ang ining estudyante, ang ara karon sa paginakop sa mga kapulisan sa ilang center, deliver sa may bago, may ara sila sa halfway home,
8: uh-huh,
10: shelter para sa mga minors, ara to siya kaina, but di, wala na to may interview given si minor pa man ini ka case
8: files.
10: But ang biktima ang sa karon nagapahuway-huway pa no sa ilang balay kag sunod sa amay. So, nagkuhan pa nino, nagpaminsar pa kung magpasaka sa kaso kasi hindi sila galing kilalahay kay Kirkang Jules. Hindi man sila lapitay balay. Let's say, diba? May mga old sila nga mga ilinaway, grupo-grupo. Di mo do, hindi sila yung aduha kilalahay. Nag-ugat lang gidya sa lain nga tulok.
8: Kung namuna nga yaw lang gidya, ang ining tambay, nakalabay lang gidya sa eskwilahan.
10: May ginahulat siya. Kaya doon may uli siya kuno or idulong ang motor. Sa muna sa investigation sa mga kapulisan. O galing kay Ti, amun eh, daw hindi man magpautang ang isa amuman. So amun niya ang resulta sa mga tamaan gid, no? Ka mga kuhan ng mga kabataan. Ining tamaan
8: pala
10: sa case of George sa mga isog.
8: Ay, oo.
10: Sa karoon ng panugyan sa mga kapulisan.
8: Daw ang gwa ni daw mga ido galing nga nagalagaw sa park, no?
10: Correct.
8: Inang pagtulukay, black. Ang una dayon.
10: Kapin pala inay kamo breed hindi
8: na.
10: About nagwa.
8: Ano ano nga breed ang palaaway gidya chalao?
10: Ang palaaway actually do atanan nga do hindi man but depende kung dalon sa park kay sabi siguro ang mga
8: ikaw ginapamangkot ko chel kay dog expert kay. 'Di ba?
10: Ang mga aggressive ining mga dalaguan ng ido kasi from Jose ang mga let's say mga bulldog mga sila na mga aggressive territorial na buta, tawag Katie ang ido yabi hindi maginaya mag kagat kung hindi ka magpakita sang ti nga do kwa noon mo sila do sa kiton mo sila or what ang territorial ang tawag sina let's say gina bit-bit sila sang amo nila tapos palapit kita sa amo nila kag hindi nila kilala.
8: Pero the knife at Chell? Sa aton mga tagpamati, ang inyo ginapamatian karon mga kasilingan, hindi ini taga City Vet Office, ha? Si Michelle pati niyo, hindi ba? Masi masalaan ka, Blachelawa. Perte. So anyway, ang dog kill, Mami Chell, kwanan tagid na, patsimpuhan tagid na. Ano ang imo panugyan as a pet owner na nung imoon subong ulan init eh? Di ba?
10: Well, yes. Kasi, Fred Jules, sa balay, or actually, ang ginabuhat, ginamon, samon nga mga ido dito, is wala ginamon nga empty ang ilang tubigan.
8: Ay.
10: Kasi every now and then, nagainom ni sila sa Fred Jules, and ang ila, i-make sure man, no, ang ila, bala nga ginatiniran, is comfortable sila, hindi bala masyado kainit, kag wala bala sang sagabal sa hangin, kasi Fred Jules, is amon, ginatuunan, para ganyan electric fan.
8: Wow.
10: Yung ginahagal. Kung makaisa. But tiyan mo na, dugay-dugay lang namon sila ginasibinan kay given
8: wow.
10: Quote sa amon ido do medyo damol so mainit din ay ka kay Fredjol sa ilalawas. Kag kwan ng paliguan amo lang man ka kay Fredjol kag balang taon gi check from time to time ang temperature nila. Well, actually, ang mga ido, bala mga kakaisan, kung nagabasa ang ilang notes, meaning to say okay na sila, but
8: okay.
10: Mapulbaan ka kung mala, ang ilang ilong, amon ako kay Fred Jules, meaning to say, may ginabatsyag na sila nga do ka hindi namin sa ilang lawas.
8: Amun, so, bali, ang imo ginabasihan, ang tip sang ilong. Basta yes, gabasa, yes. Okay na.
10: Normal.
8: Basta mga tip yung gabasa, okay, Jachel, no?
10: Oo, ah. Mahalong ka lang kay madanilog.
8: Ay, kalahay. Ikaw mo lang at ako. Mamadaan kita lisensya nga duwade. Ayo. Ay, si Berto din man. Si Berto ara daway.
10: Ama si Sleeping Beauty.
8: Kay ang banyo report siya wala ko na nakwa eh.
10: Wala na
8: nakwa. Ang buwas na lang tong banyo update ah. Oo. Basi buwas ba inuduro na oh. Anyway, buwas handa to ah. Anyway, buwas i-run down ta chel kung ikapila na ning incident involving students. No? Kasi daw alarming since sa natabo to sa San Jose National High School, damo kapikat incidents eh.
10: Yes sir. Oh. And mga threats ng pagpaniro,
8: hindi
10: ginagpugod. Sang matapos sa itong insidente
8: mm-hmm.
10: Sa Tacloban kay K5 Jules.
8: Kasubo, Chel, no?
10: yes.
8: Wala ya may gusto nga sinya mapariho man ko kay Ma Michelle ma reporter ah. E ba? Sini nga may ara yag ambisyon sini nga mamatay man ko bala classmate ko. Di ba? Bunuon ko man balang schoolmate ko. Grabe no? Ayo.
10: Yes,
8: sang una yung sang una nga chimpo ya chel gusto ko magpariho sa Star Rangers mo. Oo. Gusto ko mag-driver sa kay Balatak. Inablang yeah, robot.
10: Kuya, yeah, ikaw ya. Kuya, gusto ko lang niya magsuksok uniform sang pulis. Kamu ginangako.
8: Tood?
10: Gusto. Okay,
8: I don't know kung ano ang natabo nga ang subong niya ginaidolo kriminal.
10: Correct. Oo. May bitbit ka bala nga mga armas do ka baskog.
8: Na.
10: Do nagabust ang ilaya kasi sabi sa kaisog.
8: Tilang tawan na bala si Adrian Gantalaw kay wala siya ga-idol kriminal. Di kundi nagtarong siya.
10: Kundi.
8: Dinto siya man. Nadula siya. Dula sa toto Adrian ao.
10: Nanyapon.
8: Hindi, ari-ari basi nanyapon o. Toto Rimuel na lang ha. Toto Rimuel. Wala ga-idol kriminal. Ayo. Anyway, sige Cher kay mamultahan tadi karon.
10: Ayo. Anyway, kay Pam Jones nang hapon madulog nga balita para sa programang Larga Vista, balita gikan sa patrol no nga ginadulog man sa aton sa Calwan sang DTX Coffee Mix, D3 Bio kag DTX 500. Upod sa patrol si K5 Martin di maisip ako naman si K5 Michelle Patino para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News
0: Larga Vista.
8: Ang good night, ang inyo good night capsule antes mag-inom, don't forget inom gid sang DTX 500 kargado sa antioxidants pangontra sa free radicals. Kargado sang antioxidants gikan dahon na margoso kag disugard sugarcane extract. Hindi pagkalimtan. DTX Premium Coffee, D3 Bio kag DTX 500.
0: Larga Vista.
8: Huwag na ko sang tiyempo. Sa ngalan sa amon Chief Executive Officer, Dr. Ramil Uy, with K5 Adrian Gantalao and Remuel Alcantara on the technical side. Julius Maraveles, salamat. Good night. Para sa kampiyon nga balita, Kalingawan, kag matuod nga serbisyo publiko, ang kampiyon nga istasyon sa Negros, K5 News FM.
0: Larga Vista!
11: K5 News FM. K5 News.
12: D3 Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Dina problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ORAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
13: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
12: Mighty C. Mabakal nga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Nung nagigit ako makabatsyag sang sakit.
12: Mighty C. Mabakal sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Hi, ako si Roslyn. Isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
12: DTX
16: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
16: DTX Beauty Soap.
18: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
19: So na,
18: pwede, magid ako sa akong body odor.
19: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers.
18: Pero subong,
19: sadya na gid ako sa budig sa DTX Beauty Soap.
18: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
19: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
16: DTX Beauty Soap.
17: Mabakal sa mga butika.
20: Oxygen gid lang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga ara sa Dr. Pinoy Squalene Capsule.
21: Kinabatiag ko for 3 years ang sakit bala sa akon nga abaga, tapos ang palanakit sa akon nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akon nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Gani yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog, nag-amulan to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang nga nadugla ang minod sa abaga kung ang palanakit sa akon nga tiil nyo. Wala na ngayon.
20: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
22: Moderna Max Effectivo.
23: Ako gali si John Ray, da sa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon niko. Tubong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagan ka mag-ana.
24: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend.
25: Mabakal sa malapit na butika.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics nga nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
11: K5 News.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
28: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pagkaon. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
29: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
30: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
31: Damo, no, nga mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
29: Hindi lang gini-carot.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makikbahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
29: Dok, as na ako, tani nga kong magkaon ko balot, galingin dayon ang ako nuno.
28: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
28: Sali ka na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
29: Basta.
28: Ano tayong interval?
27: Maitukar ka pa.
28: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong kwa B-complex, layo ka sa depression.
27: Impormasyon sa ikaayong lawas.
29: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kagini mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil. Oy, ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
32: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
29: Dakong incidence yan, no?
32: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Kag siyempre 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom gagid ko ani adlaw-adlaw DTX 500 may TC or PureC kay para bakod imo mga kaugatan kag indi ya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo ka tuig, Sir GP.
29: Lawig-lawig magaling abusar, ma'am. Number 1 guro sa listahan sa Dok Ramil nga magka-stroke ka kung wala kag inom DTX 500
32: kag TC. Laban eh. Mangkot tabla ng mga na-stroke kung kwan. Kung nagainom ba na sila DTX may TC. Mas mapati pa kung adamo na stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano. Ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
29: Kadadlaw,
32: okay lang mag-inom soft drinks, pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo ga-inom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kadadlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw, sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise, pungko lang, laban nga pungko, kado na. Dapat exercise gid at least at 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sang gituwag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada 2 ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga detox 500 may TC or Pure C para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gituwag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gituwag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy.
29: Oy!
32: O karni kadadlaw. Sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang tsansa nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gituwag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
29: Oh.
32: No? Utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 Mighty C or Pure C kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani Sir JP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na tong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka Mighty C or Pure C, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka Sir GP. Di kaya mag-inom vitamin C kada adlaw sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom Mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gituwag vitamin C? Ining alkaline nga mga vitamin C? Ining

0: Eh, kaaga pa ni Garjo, base 9 years na or sobra na.
1: Isa na lang ko lang.
0: Isa na lang katuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga, inom gid DTX 500, Mighty C or Pure C, bago pa mag-abot nga mastroka.
2: DTX 500! Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na! May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na! DTX 500!
3: Ilay-ilay di lacrosse, taas ang akon nga sugar, 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500?
4: Dila dala subong imo sugar.
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500, 165. Sa dugo ko man, 120 over 80. DTX 500 na
2: gito. DTX 500!
1: Para sa dugang pa nga mga benepisyo nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sa DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig sa dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatuga sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dala nga palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation. Mm-hmm. Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
0: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
1: Ayaw ba? Delikado.
0: Ang prostaglandin, Sir GP, amun ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakosang ito ang uterine contraction. Dako ang kangtanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis. Kag nagkaikinis na, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nang tao lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or Pure C ka adlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
6: Mm-hmm. May na lang kay lalaki tiya si
1: GP. May na kay lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay kag bana, dumaluoy ka na lang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa. No? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo ka adlaw kada bulan. Yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas no. Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C no, kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan no. Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye no. Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imo nga mood no. Hindi sila buringot kag mainito ng ulo no. Luwas ka pa sa breast lumps no sa mga babaye, cyst kag cancers no. Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C gigad adlaw.
1: Sir Boy,
7: importante kay Doc Sam mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc Sam may mga painful menstruation, may mga bad blood clots na no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse, and the pain is present at other times, hindi lamang sa around menstruation, pakonsulta na kamo sa clinic. Kato kamo sa among clinic.
0: Kaya ba no? Secondary, dysmenorrhea?
7: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. It's superior. Your antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation, painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putik tahan git. Doc?
0: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pin relievers. Kagubay na sa kidney niya. Sige lang mo sa ligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang proteksyon nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik, DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag may TC, painless and healthy ka na, happy ka pa.
2: DTX 500!

0: mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
1: Mag-TTX 500 na!
0: Masamihin ng kapalatian?
1: I-TTX 500 mo na!
0: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
1: Mag-TTX 500!
0: Agot maging mas hubid sa edad ang itsura!
1: TTX 500!
2: TTX 500!
3: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
4: Imong blood sugar test.
5: Ilan itong score ganit?
3: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa agad.
4: Ilan na lang imong blood sugar?
3: 160. Inom ka mo sang TTX 500. Tested and proven. The best get ang TTX 500.
1: TTX 500! Mighty C!
0: Ang alkaline ng vitamin C!
6: Ako galing si Abigail Luzer, sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Kasakit din akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
7: Kagsubong ka nami sa akong paminsari.
1: Mighty C!
0: Mapalit sa mga butika.
8: Para sa libre nga check-up, bisita halan.
9: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
9: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
9: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
9: Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
9: Klinika de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
9: And Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
8: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Masolusyonan tang pagsakit sang puson, purong pagsakit sang ilong bangod sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag anghit kay way naligo.
10: Mm-hmm.
4: Paano, Sir Boy?
10: Kalanlan maligo adlaw. Ang unang solusyon da.
11: Pero Sir Boy, tapos ng paligo, kinanglan kumplituhon mo ang imong
10: profesyon. Aha, ang routine, no? Ang routine.
11: Kinanglan mo mag Clinica Dio Fresh, no?
10: Para hamot all the time.
4: Oh. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
10: Mm-hmm.
4: Kalanlan naka-Clinica Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patyo ng mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala da tsansa, may tsansa na ang inyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
10: Pangapi na,
11: pangapi. No, sang healthy coffee gamiton da. Mm. Wala sang iban kundi ang DTX Coffee Mix. Kay kadahigop mo ni Sir Boy, ginahugasan ang imong mga selula tungod sa iya kataas ang antioxidant.
10: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imo selula. Kung nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
4: Ano na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy kay natinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
10: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative stages, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Oh. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulong, bulletproof mo.
4: Bulletproof coffee!
10: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bacteria, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
4: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, huwa pagid mga virus kag bacteria sa imo lawas. Kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
10: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa ano, ditribayo. Ipuga mo lang sa kape.
4: Puga. Namit pa akon ara
10: sa magpamasahe sa ta, Sir Boy.
4: Ahoy!
10: Pamasahe. Ang pagpamasahe kada kaisa sa isa ka semana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para magsirkular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang syempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na, Sir Boy, niya. After sina, gusto kaya nga bakod gina yung circulation, daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre, permi na mo ginagbal nga, inom gina, extend food supplement.
4: Ang paborito ni Engineer Albao, ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi ba lang cancer na nagatubo sa inyong reproductive organ? Ang akong tiya, napatay si Nino sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan? Sang ditribayo kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
4: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP, no? Ang ditribayo is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands, even millions, have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 nga makita mo sa D3Bio against any kind of viruses, flu viruses, kid no, kisang una COVID, gabi ka epektibo sang D3Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-apekto sa aton lawas, nga hindi ka ilanat ginatag, pwede man makatag ilanat pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subo nga adlaw, malunta kung paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
10: Hindi mo't pahang-observe, boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka. No, sala ginaya.
4: Sala ginaya.
10: Pwedeng ang partner mo ang bigaon.
4: Man.
10: Imagine ba ang statistics, 40 milyones ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
4: No, no.
10: Mm-hmm. Kung suggest ya, before mo mag-love making, habon ni anay sa ano?
4: Santo Plus, Sir Boy.
10: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
4: Late na.
10: Nga mabalaan. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sa ano?
4: D3Bio.
10: Sang D3Bio. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among cause ang gitawag cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
4: Sige lang.
10: Inom lang ko.
4: Inom ka lang.
10: Ang nakanami lang, pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan. Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante ikaw mismo imo kagalingon.
4: Gin-safety mo.
10: So dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag siyempre, layo ang replication, layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
4: Correct. Kag inom D3Bio.
10: Pahidan mo D3Bio, inom ka D3Bio before double sexual activity.
4: Balukan nami sa extra virgin coconut oil nga ata sa D3Bio. It is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha. Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskan diin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanamig sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3Bio, Doc Sam.
11: Para safe, ah, D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagton, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
4: Wow!
11: So, way ka kabalo gali nga may ara ka na sina. No? Labi nang good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ka na sina. No? Labi nang good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abi ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3Bio, hindi lang sarang apat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan sini nga tawag it's HPV sir boy mm-hmm. Okay nga man ang D3Bio ang yang medium chain triglycerides na gina enhance yang production sang

0: WBC.
1: Mm-hmm.
0: No? So kung
1: ato white blood cells.
0: Yes, mm-hmm. No, ang ato niya T cells nga is specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga indi kita matubuan sinang ginatawag klaseng virus o kung tapikan sinang klaseng virus.
1: Cervical cancer, no?
0: Oo, mm-hmm. Naka-D3 bio ikaw kag isa pa Sir Boy, ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sang ginatawag cervical cancer.
1: Mm-hmm.
0: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
1: Mm-hmm.
0: No?
1: Uy,
0: gamit ka sang D3 bio. Kaya kung naka-D3 bio ka kag naka-fasting, nag-provide din na sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
1: Uy!
2: Ang mm-hmm. Naka namin na, buksam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
1: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3Bio, Dok Sam.
2: Regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3Bio, kaya siya mismo magpatay.
0: Yes, so kagang ketone, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells na Sir Boy. Kung naka-D3Bio, kati
1: nagka-produce
0: ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
1: Gaanta ka mo proof, grabe ang D3Bio. No? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, no, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa womb. That is a testament kung kaano kabakod sang bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balin, Doc Sam, ang immune system, WBC, napabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bacteria ginaabsorb sa food. Ang D3Bio mismo gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3Bio, the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 ara sa D3Bio. So hindi lang sa tangkaso ubos ipon kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3Bio pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3Bio.
3: D3Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio, with Vizio.
4: Ako si Ana, before problema ko, gidang ako na regular nga regla, sang pagtumar ko sang D3Bio, bow okay, gidang resulta, subong normal na gin.
3: D3Bio, ang D3Bio, yung may Vizio, ang Vizio, yung may D3. mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
3: Mighty C, mapalit sa mga butika.
6: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel. Iloilo City,
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
3: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
3: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
3: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
6: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
7: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio, Dr. Mil.
2: Kung palainom ka D3Bio, tiyo, kabalo naman ta nga, perti kataas ang iyang caprylic acid.
7: Mm-hmm.
2: Masiling ka caprylic acid, specialized siya sa gituag pagpatay sa mga fungi.
7: Hmm.
2: Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pagid.
7: Uy, mga katol.
2: Ang kaspa, sir boy, imula na kundi ng kaspa, patuluan mo na D3Bio. Matiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gituag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na iya kung gagamit ka D3Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
1: Kadamo gin sa benepisyo sa D3Bio.
2: A pharmacy in a capsule.
1: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubrasin ni? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ko ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sa D3Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontra trangkaso, ubo, sipon, kagilanat, mag D3Bio ka lang. Isang kagat sa D3Bio, hilanat. Tapat.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
6: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C. 101.5 K5 News FM. D3 Bio, ganikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio, diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system, mag D3 Bio ka na. DTX 500, ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500, bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaya sa DTX 500, ang stress malikawan, pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantot si Lighty, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama. Di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. It's an apple to come. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
7: Ang stone disease, amo ang pinakamasakit nga urological disorders.
8: Fritzy Pedreita, Valladolid, 41 anyos, alay ang akon nga balikawang permi tungod sa akon nga bato sa ureter. Permi ako ginahilanat, kaginakuro. Sang pagsugod ko na gamit sang Dr. Pinoy's Squalene Capsule, naghagan-haga na ang akon nga ginabatsyag.
7: Isa ka kapsula nga may antioxidant property, agon mabuligan tunaw ang mga bato nga ara sa aton lawas. Gani kung ikaw nagabatsyag sang amusini nga balatian, i-Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
9: Muternamax, Max Epektibo.
10: Ako galing si John Ray, dasa sumili. Sakit ang akon nga lawas kag ang akon niko. Subong nga, nagainom ko sang Luterna Pla kung pamatyagan ka mag-ana.
11: Muternamax Capsule and Muternamax Coffee Blend. Mabakal sa malapit na butika.
0: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon kampyon sa komentaryo at kampyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 News FM, championing the lives of the Filipino.
12: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanlibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang napasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid. Kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos, siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
13: Tinig ng Reformasyon.
12: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
14: Mga kapamilya, mga suki, na mga tagpalamati sa atong mga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamusta ka mo? Sa gihapon, dayaon naton ang Diyos sa kasalamatan kay hinatagan kita sa mayong atimpo, makapadayon kita sa subong sa atong mga palatuntunan, kag makapadayon kita sa pagmati sa iyang balaan ng mga pulong. Kamusta ka mo, mga tanan? Kamay pa, ngayara ka mo, si kayong lawas, kag labos tanan, mayo man ang inyo kayamtangan sa inyong relasyon sa Diyos. Kaya mo niya ang pinaka-importante sa tanan. Biskan nga kita ginatagan sa tanan nga mga pagkamaayo nga ginatag sa aton, physical, mental, spiritual, financial protection, pero kita man dapat nga aton siya suplian. Aton naman ibalik sa iya ang mga pagdayaw, mga pagpasalamat, bangon sa tanan niya nga pagkamaayo. Ligid na ito na siya pagkalipatan, kay diri lang ang Ginoo malipay sa aton nga tanan. Wala na kita nga sa tanan nga man nagkalatabo sa kalibutan, mga paandam lamang ni siya, kag ang mga kasulti, ang mga ginagamit nga balik kapital, kita nga mga baskog, kita nga mga maayo pang lawas, dumdumunta na ang Diyos na lukuy sa aton. Muna nga dalayon siya sa sini nga diyon. So sa hindi bagin kita magparayon, subong sa aton nga mga pagtuon, sa gihapon, mga muyo anay kita. Dakilang Diyos, nasagatasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po'y narito, lumulog sa inyong banal na luklukan. Pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patubay at gabay. Na kami po'y inyong iningatan at pinagkaloban ng pagkataon kung saan makapagpatuloy sa pag-aaral sa inyong banal na mga salita. Pagpalain mo man ang mga nakikinig sa radyo, sa buong Pilipinas man siya, at pagpalain mo ang ginagamit ng bilan, K5 News FM, kaya din higit sa lahat ang CEO, Rukamil Oy at pamilya. Nawa patuloy ang mga kinakailangan na mga pagpapala ng physical, mental, spiritual, financial and protection at sa lahat ng mga kawani. Pagpalain mo man ang mga nagkinig at kung may mga karamdaman, physical at spiritual, nawa pagalingin mo upang ang nalabing buhay ay magagamit sa paglingkod sa inyo na may katapatan. Patawarin mo lamang kami sa lahat namin ng makasalanan at pagkukulang laban sa inyo. Ito'y aming hinihiling sa pamagitan ng matamis na pangalan ng aming Pinesos. Amen. Barin kita subong maguturan sa aton nga pagtuon na hanungod sa paanggid. Kag aton to namit lang ang paanggid na hanungod sa manog sabog. Now, ang manog sabog, kung basahon ta ang inisya nga paanggid, makita tani siya dres kapitulo 13 versikulo 1 hasta sa unhan dres sa Matthew. Amo ni aton basahon pamatian ninyo. Sa istatong adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag naglingkod sa ubay sang dagat. Kag nagdugok sa iya ang mga dato. Kag ang mga dako nga kadam-an sa bagay nga nagsakay siya sang sakayan kag naglingkod. Kag ang bugos nga kadam-an nagtindog sa baybayon. kag nagpamulong siya sa isa sa ila sing madamo nga mga butang sa mga paanggin nga nagsiling. Ang manog sampog nagkadto sa pagsampog. Kag sang nagsampog siya sa ila sing ang iban sang mga binhi nagtupa sa igad sang dalan kag nagdapo ang mga pispis kag nagtuka sa ila. Ang iban nagtupa sa batuhon nga duog. Diin wala sila sing madamo nga duta. Kag sigilayon nagtubo sila. Bangod nga wala sila sing madamo nga duta. Apang sang nagsubang ang adlaw, nalayong sila. Kag bangod nga walay gamot, nalaya sila. Ang iban nagtupa sa mga talungon. Kag nagtubo ang mga talungon, kag naglumos sa ila. Ang iban nagtupa sa maayong duta, kag nagpamunga. Ang iban isa kagatos, kapilo. Ang iban kanuman, ang iban katuan. Ang may mga iglulungog sa pagpamati, magpamati sila. Niyan, nagpalapit ang mga gintutunan, kag nagpamangkot sa iya. Nga abala, nagapamulong ikaw sa ila sang mga panggit. Amunay nga makaturan. Atong ginatunan din nagligad nga ang nagamit si Kristo sa mga panggit. Kay gali ka, mas dasig tanin nila maunawa, maintindihan, mahangpan. Kung magagamit ka sa mga simple nga mga ilustrasyon, ginagamit ni Kristo ang mga panggit, ang mga butang langit nun para sa mga butang nga dutanon, nga mahangpan ang mga butang nga hindi makita sa mga butang nga makita. Amo na nga diri, samtang nagapamangkot ang mga gintunan, ang sabat ni Kristo, amo ni, nagsabat siya sa ila. Sa inyo nahatag ang paghibalo sa mga tinago, sa ginharian sa langit, apang sa ila, wala nahatag. Isa ni siya. Kaya ang may mga iya ginhatagan, kag magabunga siya, apang ang walay iya, bisan pa ang iya kuhaon. Bangod sini, nagapamulong ako sa ila sa mga panggit. Kag sa nagatulok, wala sila makakita. Kag sa nagapamati, wala sila makabagit. Kag wala man sila makahangop. Natuman sa ila ang tagna ni Isayas nga nagasiling. Sa pagkamatuod, makabati kamo apang hindi gid makahangop. Kag sa pagkamatuod, makakita kamo apang hindi gid makahangop. Kay ang tagipusoon, sining katawhan, ginkibulan. Kag ang ila mga igdulungog, halos makabati. Kag ginpiyong nila ang ila mga mata, basi makahangop sila sa ila mga mata. Kag makabati sa ila mga igdulungog, kag makahangop sa ila tagipusoon, kag magliso agod na ayuhon ko sila. Habang bulahan ang inyo mga mata, balik Kristo sa iya mga itutunan, kag makakita sila. Kag ang inyo mga igdulungog kay nagapamati sila. Sa pagkamatuod, nagasiling ako sa inyo nga madamo ang mga manalagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sa pagtanaw sang inyo ginatanaw. Kag wala makakita sini. Kag sa pagpamati sang inyo ginapamatian. Kag wala makabati sini. Ano ang butang balog diri sa ginhambal ni Kristo? Nabasa tanan ni diri sa Mateo 13:17. Damo sa mga manalagna, mga patriarka, luya gintani nila nga makita si Kristo personal. Pero wala sila makakita. Pero perti ka suerte sa mga apostoles, sa God kay, nakita sila personal, nakita nila personal si Kristo, nabatian nila personal si Kristo sa tanan niyang ginahambal ng mga butang langit nun. Gingamit ang ilustrasyon, mga butang nga dutanon. Amo na nga, perti ka suerte sa ila. Bisan kita subong. Nga nung asurte kita, bangod kay ara na sila bilang halimbawa sa aton. Sa mga nauna sa aton nga mga heroes of faith, mga bayani sa pagtuo, amo natani na ang dapat naton nga intindion, hangpon naton nga aman, kay kadako-dako na nga swerte nga may mga gingamit ng Ginoo sang una nga mga ahinti, bilang ahinti, mga bayani, dayon, amo na to sila tani ang aton nga halimbawa. Amo nang diri sa ginbasa ta sa bersikulo 17 nga ginahambal ni Kristo. Bulahan nga aman kay may damo nga mga manlagna kag matarong nga mga tao nga naghandom sila sa pagtan-aw kay Kristo kontani, pero wala sila posibilidad, walay pribilehiyong makita. Pero ang mga apostoles nga nagapamati kag nakita sa iya, kaupod pa nila pirmi adlaw kagabi. Busa ang balik Kristo, versikulo 18, pamatiin ninyo ang paanggid na nungod sa manugsabog. Kung bisan sino ang nagapamati sang pulong na nungod sa ginharian kag indi niya paghangpon, nagaabot ang malaot kag nagaagaw sang ginsabog sa itipusoon, amo ini ang ginsabog sa igad sang dalan. Lantaw niyo subong makaturan. Pwerte kasako ang kadaman. Mamati ka nalang tani, kaangayin rin sa aton nga palatuturan, mamati ka nalang tani sa radyo. Hindi na ikaw magbasa, hindi na ikaw ang magpaathag. Ito, imo na lang batunon, imo na lang hangpon. Pero wala, kasako kayo. Kalabanan, labinas pamatanon, naga-Facebook, naga-Messenger, naga-hampang, kung ano na lang inaimo nila. Amo na nga, suwerte na tani, pero wala, mangin malas. Dayon, sa bisiklo 20, kag ang ginsabog sa batuhon, nga doog, amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may pag-intsyende. Ha? Dari. Amo ini sila nga nagapamati isang pulong kag sigilayon, nagabaton sini nga may kalipay. Lipay sila. Pero, apang walang gamot sa iya. Kundi nagaparayon sa Diyotay nga tiyon, kag kon mag-abot ang kaimpitan o kon panghingabot, nagalabot ang kapitpitan, nagalabot ang panghingabot bangod sang pulong, sa gilayon nagakasandad sila. Ha? Muna, dayon kag ang ginsabog sa mga talungon, amo inisya ang nagapamati sang pulong, apang ang mga pagpahimudos, panghimudos sining kalibutan, kag ang limbong sang manggad nagalumos sang mga pulong, kag nangindi mabungahon sila. Kagin sabog sang maayong ruta, amo inisya nga nagapamati sang pulong kag nakahangop sini. Sa pagkamatuod siya nagapamunga kag nagkapatubas. Ang iban sa isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kag ang iban katloan. Paagi sa panggid sang manugsabog, gilaragway ni Kristo ang mga butang sang ginharian sang langit kag ang mga buluhaton sang dako nga manunong mangunguma para sa iya katawhan. Kaangay sang isa ka manugsabog sa uma, siya, si Kristo, nagkari sa pagsabwag sang langit nun nga uyas sang kamatuoran. Kag ang iya panggid nga panudlo, mismo amo ang binhi nga sa diin ang labing hamili nga mga kamatuoran sang iya grasya ginsabog. Bangod sang pagkasimple sini, ang parabola sang manugsabog wala ginhatagan sing bili subong sang dapat. Gikan sa kinugali nga binhi nga ginhulog sa duta duyag ni Kristo, nga tuytuyan ang aton mga nauna sa binhi sang ebanghelyo, ang pagsabog sini nagresulta sa pagpabalik sang tao sa iya katutum sa Dios. Siya nga naghatag sang panggid sang Diyotay nga binhi, amo ang sobrano sang langit, amo ang pinakamataas sa langit. Kag ang amuman nga mga kasuguan nga nagadumala sang dutanon nga mga pagsabog sang binhi, nagadumala sang pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Sigad sang dagat sa Galilea, isa ka grupo ang nagtipon sa pagtanaw kag pagpamati kay Jesus. Isa ka malangkagon nagapaabot nga kadaman. Ang mga masakiton dito, nagahigda sa ila mga banig, nagulat sa pag-presentar sang ila mga kaso sa iya atubang. Ini ang ginhatag sang Diyos nga kinamatarong ni Kristo sa pag-ayo sang mga kailo, sang isa ka makasala nga rasa, kag ginsabdong niya karon ang balatian, kag ginpalapnag sa palibot nila ang kabuhi sag kag kapagros kag paghidayit. Samtang ang kadamaan padayon nga nagadamo, ang mga tao nagadinagusok kag si Kristo tubtob nga wala na sing lugar sa pagbaton sa ila. Niyan nga naghambal siya sing isa kapulong sa mga tao sa ila mga sakayan pangisda nagsakay siya sa sakayan nga nagahulat sa pagdala sa iya sa tabok sang linaw kag ginsugo ang iya mga gitutunan nga magdusok sing Dutay gikan sa duta. Naghambal siya sang kadamaan sa baybayon. Sa kilid sang dagat, nahamtang ang matahong nga kapatagan sang Genesaret. Sa pihak sini, nagataas ang mga bungsod, ang mga bungyod, kag sa banglid, kag kapatagan ang mga manugsabog, kag mga manug ani masak. Ang isa nagasabog sang binhi, kag ang isa nagaani sang una mauyas. Sa pagtanaw sa talanaon, si Kristo nagasiling. Yari karon ang manugsabog, ang manugsabog naglakat sa pagsabog, kag sang nagsabog siya, ang iban nga mga binhi nagtupa sa igad sang dalan, kag ang mga pispis nagabot kag gin kaon ini. Ang iban nagtupa sa batuhon nga mga duog nga sa diin. Wala sing madamo nga duta, kag sa gilayon nagtubo sila, kag wala nila sing wala sila sing kadalumon sang duta, kag sang magbutlak ang adlaw, nasunog sila, nalaya kay bangod. Wala sila sing gamot, sila nalaya. Kag ang iban nagtupa sa tunga sang mga tunukon, kag ang mga tunukon nagtubo kag naglumos sa ila, apang ang iban kag nagpamunga sing maayo tungod sang maayo nga bunga, tungod kay ang iban kag nagpamunga sing maayo. Isa kagatos kapilo, ang iban kanuman kapilo, ang iban katuan kapilo. Ang misyon ni Kristo wala mahangpan o hindi nahangpan sang mga tao sang iya panahon. Ang paagi sang iya pagkari hindi suno sa ila ginapaabot. Nga man, kabalo sila nga ang mag-abot nga hari isa ka kaliwatan ni David. Si David hari, si David manggaranon, pero sang nag-abot si Kristo dira sa higad lang o sa tupad lang nila nga banwa. Nga man, bangod kay ang ginikanan, isa lang ka panday, dayon pigado. Muna nga hindi sila makabaton, hindi sila makapagpati. Muna nga, hindi sila makabaton kag daw hindi amo ang ilang ginpaabot. Si Ginoong amo ang pundasyon sang bugos ng ekonomiya sang mga Hudyo. Ang makahalawhaw ng mga serbisyo sini may Diyos nun nga pagtanggo. Gindisinyo sila sa pagtudlo sa mga tao sa gintalana nga tion, ang isa magakari nga ginatudlo sa itong mga seremonya. Apang mga tradisyon, mga Muslim, kag mga buhat sang mga tao nagtago sa ila sa mga leksyon nga gintuyo sang Diyos magpabutyag. Ining mga bulhaton, kag ining hulubaton, kag sa mga tradisyon, nangin balabag sa ila pag-amo, kag pagbuhat sang matuod nga relihiyon. Kag sang nagabot ang kamatuoran sa persona ni Kristo, wala nila makilala sa iya ang katumanan sang tanan nila nga mga sahi, ang substansya sang tanan nila nga mga landong. Ginsikway nila ang antitype, kag naguyat sa ila nga mga tipo, kag wala sila sing pulos nga mga seremonyas. Ang anak sang Dios nagabot na, apang padayon sila nga naga pangayo sing tanda. Ang mensahe, maghinunsol kamo kay ang ginharian sang langit malapit na. Ilagin sabat paagi sa mga pangabay para sa isa ka milagro. Mateo 3, versikulo 2. Ang ebanghelyo ni Kristo isa ka kasarandaran sa ila tungod kay nagapangayo sila sang mga tanda sa baylo sang isa ka manluluwas. Nagpaabot sila nga pamatud-an sang Mesiyas ang iya mga pag-angkon paagi sa gamhanan nga mga buhat sang pagpasakop sa pagtukod sang iya imperyo sa mga kagulub-an sang dutan-on nga maginharian. Ini nga pagpaabot ginsabat ni Kristo sa paanggin sang manugsabo. Hindi paagi sa pwersa sang mga armas, hindi paagi sa masingki nga mga pagpasilambot nga ang gingharian sang Dios magdaog, kundi pagi sa pagtanom sa isa ka bag-o nga prinsipyo sa mga tagipusoon sang mga tao. Ang nagasabog sang maayo nga binhi amo ang anak sang tawo. Mateo 13:37. Si Kristo nagkari, hindi subong isa ka hari, kundi subong isa ka manugsabog. Hindi para sa pagkapukan sang mga ginarian, kundi para sa pagsabwag sang binhi. Hindi sa panudlo sa iya mga sumulunod sa dutanon ng mga kadalagan. Kag kung sudnon nga pagkadako, kundi sa isa kapatuwas, nga tipunon pagkatapos sang mapailubon nga pagpangabudlay kag paagi sa mga kapirdihan kag mga kapaslawan. Nahangpan sa mga parisyo ang kahulugan sang parabola ni Kristo, apang para sa ila ang leksyon sini hindi maayo. Napiktuhan nila nga hindi ini mahangpan. Sa kadamaan, ginlakip sini sa mas dako pa nga misteryo ang katuyuan sang bag-o nga manunudlo, nga ang iya mga pulong makatilingala nga nagpabulag o nagapahulag sang ila mga tagipusoon kag nagpaslaw sing mapait sang ila mga ambisyon. Ang mga disipulo mismo wala makahangop sang parabola, apang ang ila interes na pukaw. Nagkadto sila kay Jesus sing pribado kag nangayo sing paathag. Amo ini ang handom nga luyag pukaw ni Kristo agud nga mahatagan niya sing sila sing mas patud nga instruksyon. Siya nagpaathag, si Kristo nagpaathag sa mga paanghid sa ila. Subong nga iya ipaathag ang iya pulong sa tanan nga mga nagapangita sang iya mga pagkasinsiro sang tagipusoon. Ang mga nagatuon sang pulong sang Dios nga may mga tagipusoon nga bukas sa kasanagan sa Espiritu Santo, hindi magapabilin sa kadudulban kung ano ang kahulugan sang pulong. Kung ang bisan sino nga tao luyag maghimo sang iya kaubuton siling ni Kristo, naibaluan niya ang pagpanudlo kung bala inigikan sa Dios o kung bala ako naghambal gikan sa akon kagulingon lamang. 1 City 17 Revised Version. Ang tanan nga nagapalapit kay Kristo para sa mas maathag nga ihibalo sang kamatuoran, magabaton sini. Ipahayag niya sa ila ang mga misteryo sang ginharian sang langit. Kag ini nga mga misteryo pagahangpon sang tagipusoon nga nagahandom sa paghibalo sang kamatuoran. Ang isa kalangit noon nga kapawa mga sidlak sa templo sang kalag, kag igapahayag sa iban subong sang masanag nga pagsilak sang isa kasuga sa isa kamadalom o isa kamadulom nga banas. Ang manugsabog naglakat sa pagsabog. Susidlangan ang kahimtangan sang mga butang indi gid mapahamtang, kag may dako gid nga katalagman gikan sa kasingki nga mga tao. Na ang mga tao nagapuyo sing panguna sa mga banwa nga may pader, kag ang mga mangunguma naglakat adlaw-adlaw sa ila pagpangabudlay sa guwa sang mga pader. Gani si Kristo ang langit nun nga manugsabog ng lakat sa pagsabog. Ginbayaan niya ang iya puluyan sang kaligunan kag paghidait. Ginbayaan ang himaya nga iyara sa amay antes ang kalibutan. Ginbayaan ang iya posisyon sa trono sang universo. Naglakat siya, isa ka nagaantos, ginasulay, ginatilawan, ginasulay nga tao, naglakat sa pagkaisahanon, sa pagsabog sang mga luha, sa pagpatubig sang iya dugo, ang binhi sang kabuhi para sa isa ka kalibutanon, kalibutan nga nadula. Ang iya mga alagad sa moman nga paagi dapat maglakat sa pagsabog. Sang gintanyag nga mangin isa ka manugsabog, sang binhi sang kamatuoran si Abraham ginsugo, maghalin ka sa imo duta kag sa imo mga paryente kag sa panimalay sang imo amay, pakadto sa duta nga akon ipakita sa imo. Kag nagwa siya, nga wala makahibalo kundi in siya magkanto. Ebrehanon 11 versikulo 8. Gani kay Apostol Pablo nga nagapangamuyo sa Templo sa Jerusalem, nag-abot ang mensahe gikan sa Dios, maghalin ka kay ipadala ko ikaw sa malayo diri sa mga Hintil. Binuhatan 22 versikulo 21. Gani ang mga tanghagintawag sa paghiusa kay Kristo dapat magbiya sang tanan agud magsunod sa iya. Ang tanan nga mga pagpakig-upod dapat gumun. Ang mga plano sa kabuhi isikway, ang dotanon nga mga paglaom isurrender. Sa pagpangabudlay kag mga luha, sa pagkaisahanon, sa paagi sa pagsakripisyo, ang binhi dapat isabog. Ang manog ugas nagasabog sang pulong, si Kristo nagkari sa pagsabwag sang kamatuoran sa kalibutan. Alin sang pagkapukan sang tawo, sa tanas nagsabog sang mga binhi sang sayop. Paagi sa kabutigan nga mga nga una niya nga natigayon ang pagahom sa mga tao, kagsamo. Nagapanghikot gihapon siya sa pagpukan sang gingharian sang Dios sa duta, kag sa pagdalasing mga tao sa idalom sang iya gahom. Isa ka manong sabog gikan sa mas mataas ng kalibutan, si Kristo nagkari sa pagsabog sang mga binhi sang kamatuoran. Siya nga nagtindog sa mga konsilyo sang Dios, nga nagpuyo sa pinakas sulod nga sangtuaryo sang walay katubduban, makadala sa mga tao sang putli nga mga prinsipyo sang kamatuoran. Sugod sang pagkapukan sang tao, si Kristo amo ang manugpahayag sang kamatuoran sa kalibutan. Paagi sa iya ang indi madunot nga binhi, ang pulong sang Dios nga buhi kag nagapabilin sa walay katubduban, ginna palinton sa mga tao. 1 Pedro 1:23. Sa sinang una nga saad nga ginhambal sa aton napukan nga rasa sa idin, si Kristo nagasambog sang binhi sang ebanghelyo apang sa iya personal nga ministeryo sa tunga sang mga tao kag sa buluhaton nga iya gitukod nga ang paanggin sang manugsabog labi nga nagakadapat. Ang pulong sang Dios among binhi, ang tagsakaliso mayara sa isa sa iya pagulingon sang prinsipyo sang pagtubo. Sa sini ang kabuhi sang tanong ginaputos. Gani may kabuhi sa pulong sang Dios. Si Kristo nagasining, ang mga pulong na akon ginhambal sa inyo, sila espiritu kag sila kabuhi. 1:63. Ang nagapamati sang akon pulong kag nagatuo sa nagpadala sa akon may kabuhi nga walay katapusan. 1:24. Sa tagsa kasugo kag sa tagsa kasaad sang pulong sang Dios yara ang gahom. Ang kabuhi mismo sang Dios nga paagi sini, ang sugo mahimo nga matuman kag ang saad matuman. Siya nga paagi sa pagtuo nagabaton sang pulong, nagabaton sang kabuhi kag kinaiya sang Dios. Ang tagsa kaliso nagapamunga suno sa iya sari. Isabuog ang binhi sa dalom sang husto nga mga kondisyon, kag ini magapalambo sang iya kaugalingon nga kabuhi. Bato na sa kalag, paagi sa pagtuo ang indi madunot nga binhi sang pulong, kag ini magadala sang isa ka kinaiya kag isa ka kabuhi suno sa kaangpangin nga kaanggid gid sang kinaiya sang Dios kag kabuhi sang Dios. Maguturan wa naman kita sing timpo nga padayon pa sa aton nga palatutunan, aton tapuson sa pangamuyo. Dakilang Dios, muli kaming dumudulog sa iyong banal na rukulukan sa pagitan ng inyong butong na anak na namatay sa krus ng Kalbaryo, at pinasalamatan po namin ang dakilang pag-ibig at patnubay at gabay. Maraming salamat po sa pagkataon na kung saan napakinggan po namin ang napakahalagang katotohanan. Nawa, ito ay manatili sa aming puso't isipan at makatulong sa paglago ng aming paglingkod sa inyo. Pagpalain mo ginagamit na impilan kay 5 News FM Philippines. Pagpalain mo ang CEO Dr. Miloy at kanyang pamilya na patuloy na pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial na proteksyon. At ngayon din sa lahat ng magkauni. At itong lahat ay masamot na langin sa pagitan ng matamis na pangalan ng Pinesus. Amen.

0: radio ko.
1: Kampyon na radio.
2: Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. 101.5 K5 News K5 News FM. News FM. Super Kulitan at Dawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: K5 News FM, oras natin magiging 45 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-K5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si K5 Jerry Lee of the Nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto gini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga nagahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumon sa inyong mga paminsaron, sumunga gabi, text yun na or itawag sa ating smart number 0928-611-2263 o kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion kon komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot, saliwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263. Kag saliwat sa aton globe number 0927-448-940. July 14, 2026, it's a Tuesday evening, mga ka-K5. Kagari na siya, ang ginahulat natin every night, Jay Lolo. Good evening, Lo.
1: Mayo! Mayong gabi siya mo, K5 Girili.
0: Kumusta ang imong adlaw, Lo?
1: Well, still the same. So far, very far. But still, so far, so good. So good, so far. Mayong gabi sa atong tanan, ako naman si Jay Lolo. Kamusta? Nainom nyo na? Nainom nyo ng DTX 500? Wala kita untan sa pag-remind sa atong tanan nga kinanglan tagid ang suplemento nga nagahatag bulig sa paglimpyo sa aton sistema. Gabulig sa pag-repair sa mga damage sa mga selula ka mga tissues. Suplemento nga nagahatag sa aton proteksyon nga hindi kita makaangkon sa diabetes. Suplemento nga madasig magpanubo sa aton blood sugar. Suplemento nga gapanami sa aton dugo, galimpyo sa aton kidney, kag sa aton kaugatan. DTX 500, himo ini sa Ampalaya Extract, ha? Nga ginatol-tol gid ang tanan nga mga higko kag mga toxins nga nagahatag gid siyang problema. Kay ginaguba yung aton maayo nga sistema kag magaresulta ini sa masakit kag balatian. Antes pa man maguba ang aton sistema tugas sa mga toxins, kinanglan ta limpyuhan ang aton sistema, bulig gid sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Nainom ng Mighty C. Mighty C ang alkaline ng vitamin C. Hindi madayon ang trangkasyo, hindi madayon ang hilanat, ang ubo, sipon, kaghapo, mga kakifive. Kung adlaw-adlaw, protektado kita, kag may mataas kita nga depensya, kag resistensya. Importante, nagainom kita siyang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Nagahatag man ang Mighty C sa dugang nga elasticity sa aton ugat. Importante na mga kakivibe, no? Ang ugat naton, kung sugpon-sugpunon mong tanan nga ugat sa bilog nga lawas naton, lamot sa bulan mo. Sado kalaba sa ugat galit naton, Jirili. Siyempre, dala na ng mayor. Ang mayor nga ugat. Mga ka-K5, Mighty C naghatag man siyang dugang nga kaalam sa aton immune system. ang immune system mga soldado sang lawas nga naghatag proteksyon kag depensa batok sa mga kagaw, batok sa mga kunano nagausulod sa aton lawas nga tuyo gid maghatag sang kahalitan o kung paguba mga ka-K5. Ang mighty siya dasig magsaka ang aton depensa kag resistensya sa sumong nga tiyempo nga pakambyo-kambyong klima. Kinanglan naton may maabti kitang respondi sang aton lawas. Kadasing mag-adjust ka magdepensa para hindi kita mag-ubo. Hindi kita mag-sipon ka maghilanat. Kag dali na dali malatnan sa nagatrangkasyo kag nagaulubo sa palibot. Subong man mga ka-K5, mga kabataan, tagaan taman sila sa proteksyon sang Mighty C Syrup for Kids. Halin sa aga, pagkanto sa eskwilahan, mayo pa. Pero pagpapulik, tingala kang mata mo nga paluya. Kagali sa eskwilahan, damo sa mga kaupod ng mga estudyante, kang mga classmates ame, may aralanda nga nagalain pamatsyag kang mga tsigrile. O kung mag-ubo, o kung magtulukay lang kang magtuparay, tingala ka kung ubo ang resistensya sa mata mo pagpulik sa hapon. Daw ginahilanat na siya. Daw gapaluya na siya. Daw nagaluha ang mata. Tungod, nalatnan man siya, no? So kinaglan sa kabataan naton, padayon ang mabakon nga depensa kag resistensya, sa liwat pa inuma sila sang Mighty Sea Syrup for Kids.

0: Onatabo siya bagyo. Nahuya siya. Nga daw nagnubo ang iyaranggo. Instead nga tropical depression, naging low pressure area na lang siya. Yari na ang weather update with Jerry Lee. Yes, lo. Mga gagay-five weather update kita, Anay, ha? Naging isa na lamang ka low pressure area ang Anay Bagyong Josie. Matapos ang makadali sining pagdiner sa sulod sa Philippine Area of Responsibility or PAR. Ang LPA ang ulihing nakita sa 1,095 kilometers silangan sa southeastern Luzon. Kag wala na ini subong sa posibilidad na mag-develop liwat sa isa ka bagyo. Naghinay naman ang southwest monsoon o kung habagat. Kag nag-aapekto na lamang inisubong sa norte nga bahin sang Luzon, apisar sini ang nabili naman ng mga lugar sa pungsod Pilipinas, ang maka-experience naman sa mga lapta-lapta nga mga pag-ulan, bangon naman sang localized thunderstorms. Diri sa aton sa Negros Occidental, maka-experience kita sa partly cloudy to a time sa cloudy nga panahon nga may mga o kung may mga nga may posibilidad nga mga lapta-lapta nga pag-ulan kag pagpangilat, bangod naman sa mga localized thunderstorms. Temperatura yara sa 25 degrees Celsius sa kagahon kag 32 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Joshi Prot. Si Joshi tiwai na babay Joshi. At sumulod na siya sa teritoryo, pero doon nahuya si Joshi. Base mabisto naman ang flood control. Puti wai takabalo, kahit si Joshi sumong nagakurba na siya ya. Nung ginasunod niya ang agi ni Inday, nagakurba siya pagkanto sa bahin sang Luzon. Dugay-dugay mapagwa na siya. Ay, swerte, simong gabi, pagwa na siya gani. Sa aton Philippine Area of Responsibility. Pero padayon, ang habagat nga nagasulod sa aton, base arat ng surprise number sa habagat, base ang habagat naman among magabumba sa aton kang manghilamos naman tatubig ulan. So halong sa kitang Yapon magagakifay ba? Halong kita ha? Ini nga porsyon ginadulong na sa aton sang D3 Bayo. Nainom ng D3 Bayo. Sa may mga galuto na mga kakifive, especially siya nagakarinderya. Nagapiparar lima ka klase siyang putahe. Iban na may ara pulo kabilog nga klase siyang putahe. Gagilanuto sa karinderya, iba sobra pa. Di grabe ng eskrimahay sa kusina, Jirile. Grabe na iya ang kumpas mo da kung mag-amuna ka na mo ang ginaluto mo sa matagadlaw kung nag-negosyo ka karinderya. Akon malang niya tani iya, Jirile, suggestion malang kag reminder sa aton nga mga nagaluto sa ilatagsa-tagsa ka mga panimalay. Kag siya naganegosyo siya karinderya, kay man hindi natun malikawan ang mapaso, blaw. Base sa akong personal nga experience siya mga kakifive, wala gid ko maghuna-huna nga akon nga tani tuyo malangya kay December 31, manug New Year. Maluto malang kung tani siyang akong paborito nga lechon kawali mo. Na kundi siyempre pitsa 30 pa lang gintimpla na siya. Ang duha kapata siyang maboy, be. Karon, ginhuluman ko siya. Pagtapos ang hulom, siyempre, lagaon mo siya, Nay. Lagaon mo siya upod tong mga panakot, abi. Kagtapos mo siya malaga, pabugnawon mo siya. Banyusan mo siya siyang asin, kaglanggaw mga kakipay. Tapos, isulod mo sa refrigerator, kagpabayaan mo lang na siya. December 30. December 31 pagkabuhas, alas 6 ang hapon mga kakipay. Ginpagwa ko na sa refrigerator. Samtang nga nag-init ang kalaha nga may mga mantika nga kanamo. So nga ako malang gina-expectar is masirit lang lang. Masirit lang siya kung ilunod ko itong patang nga hinulumal kay Toyota. Litsyon kawali mo. Ang natabo mga kakivibe, pagbutang ko siyang patas ang baboy, sa nag-ainakal nga kainit siyang mantika, no? Hindi sirit ang natabo, kundi lupok. Naglupok siya. Tungod siguro nga bugnaw ang baboy, kag tungod guro may asin siya kag may langgaw, bla. Tungod nga kainit guro siya mantika, kag bugnaw ang baboy, nag-mixklada sila, daw sistema, daw kilat, bla. Kamalukang kilat is kung magsugot anay ang init kag ang bugnaw ng hangin, mag-produce ang tawag naton nga lightning o kung pagpangila. Doon mo na guro, blan? Ang humok o kung ining-init nga mantika nga siya kalaha kag ang bugnaw nga patang nga maboy, nag-sugot anay sila, lumupok. Hindi iya basta-basta. Nag-alwa kay mantika, Jirile. Padulong, ginakita ko, ginapadulong ang mantika sa guya ko mo. Mayo lang nakalisyo ko gamay. Kay konway ko kalisyo, guro, matagid guro siya mo. Basi bulag na ko. So, naigo is sa babaw siyang akon nga kilay, sa dalom sa kilid siyang akon mata, doon dira nga porsyon, gid. Doon ako nga bahid siya nga ako, nga guya. Guya ko nga, baby face. Karoon, matyagan ko matamad ko nung nagakutot, blanjirile. Matyagan mo gid nga kasunog, panit mo mo. Ang matamad nga nag-update, blan siya. Nga daw ginakumos. Siya nga ba siya nga ako nupon siya malay. Yalohi lang mo si tubig. Sini ko hindi. Kuha ato lihog ang akon nga D3 Mayo. Na di nabutang lo, siling ko ara sa kwarto, nasulod sa kahan hero. Siling ko hindi mabre, kung nga niya may password. Siling ko, ang password? Ano password lo? Kung password 1, 2, 3, go. In other words, nagkuha sila sa D3 Mayo. Kaginhimo ko mga kakifay, may arak ko siyang algodon nga limpyo, bla. Kaginboksan ko ang duha kakapsula siyang D3 Mayo. Ginbasa ko gin ang algodon. Kung dito matyagan ko nga daw nagamiti sa guya ko, matyagan ko may sunog, ginanuno ko ang algodon nga may D3 Mayo. Sige-sige lang, no? Sige-sige lang. Kung din pag ito siya may guya, siya may babaw siyang kilay, siya may agtang ko yun. Mga kakifive, halos na puno ang guya ko sa D3 Mayo. Pero after estimate ko mga 2 to 3 minutes, nadula inablang burning sensation, bla. Inablang doga kasunog ka, bla. Nadula ngot-ngot. Nagadula ang hapdi, mga kakifive. Ha? Amat-amat ko mabatsagan. Okay, tiyan mo na nag-resultay again. Pasalamat ko kay Dawai na nagsakit, wala na nag-update. Ang ginapamin siya siling ko, kay kumusunog siya siling ko mahabok kining panit, ninablang may maghabok ang panit, bla, may unod nga daw tubig, bla. Ang problema kung mapusa na kay mapilas na siya mo. So, ginhimo ko mga kakifive, no? Ginpabayaan ko lang. Ginhuluman kong guya ko siya D3 Mayo. nag-abot ang bulag tuig nga nilupok ang mga puwetes, nilupok ang mga triangulo, kamara, kang iban pa, mga turutot nagahinuni na, nugay-nugay kinananay na, pero ang nitri mayog niya po naras guya ko. Pabayaan ko lang. Karon, manugtulog na, buhay ko yun ang ilam mo siya. Pabayaan ko lang yung nitri mayog, kag ang concern ko, masimla mapalok ang guya ko, kagkaroon magkambang ang itsura ko, kung magkalapilas na may kasakit kagamudlay. So, ginbutangan ko lang hapin ang ulunan ko sa pagtulog ko. Karon pagbugtaw ko na, January 1 na, no? After 1 year, abi. Kaya natamo, December 31 mo. Pagbugtaw ko, January 1, di mga isyagi ka to, eh. Magkaka-K5, ang una ko ginbatsagan pagbugtaw ko, kung nagangot-ngot, saway na mo. Tapos gikap kong guya ko, mga bahid sa agtang ko, ang maigo ng sa mantika, kung daway maghabok. Kung masimla wala na ko kita, kaya itomlaw. Amat-amat kong gintiin ang espiho ni Rili. Amat-amat ko tiin ang espiyo kag tanaw ng itsura ko. Ay, salamat sa Diyos. Dawa ay lang ginyan ni Rili na tabo mo. Dawa siya ay lang ginyan na tabo nga sunog sa akon guya sa mantika. Dito ko magkaka-K5 nga na-witness gin mismo personal kung ano kagrabing ni Tribayo. Nga kinanglan gali nga tagsa ka panimalay, may ara gid ni Tribayo kay ang aksidente pareha sinang sunog na sa guya, sunog sa panit, makatabang gid ni Rili. That's why gina-remind ko man ang aton nga mga nagaluto, nagakusina, nagakarinderya. Nga adlaw-adlaw sako ang lutoay kung pasanay kag iskrimihay na sa kalaha na ka mga kaldiro sa kusina. Hindi gin maibitar masunog ang mga tudlo, mga palad mo na, mga butkon mo. Hindi pagugasi tubig. Butangi lang rikta di Tribayo. Butangi di Tribayo, mayo paginag ako na mas-on mong di Tribayo kag ibutangan mo sa sanga tape blanjirile, ha? Nga para mahulom ang bahin kung dito na paso ayon, ang nitrimayo nga ang algodon nga masasang nitrimayo, ibutang mo to sa bahin sa kundi nasunog, kagbutangan mo sang tape lahaw para nga magunay siya, para maghulom siya. So another pagin mga ka-K5, amuning latest, oh. Ang akon nga kilala, may problema sa tiil. Ingrown niya nagpalukit. Mauway yung brahon, palukit, gin mo. Niya, sinko nga nagpalukit, yan niya kayo kakatol. Sinko niya sa nasyon gani, magkatol gani, tawagun mo ko ha. Niya nga aluhaw, ako pa lukita. nagpalukit siya siyang iya kamalagko nga sa tiil niya mga ka-K5, tungod nga ingrown ko, no? Ti guru kadalom na guru siyang iya, guru nga ingrown guru, do ara na guru sa Pacific Ocean. Nagkalapilas. Karon hindi na siya kasapatos, kikupusina siya. Gatsinilas lang siya. Tapos doon nagbanog siya kanon nagabasa, bla. Ginabutangan niya man siya kunanong nga ointment na kagnanong nga bulong, pudo ay gayo, bla. Panilag ko mga tatlo na kadlaw. Siling ko, abe, amunihin mo untahan. Kuwag ka siyang algodon, mas on mo siyang ditribayo, gamay lang algodon, nga butang mo lang sa kilid siyang koko mo, bla. Gamadasok mo siya. So, bilong nga adlaw, hindi mo lang pakakson, may ilan na siya. Islan mo lang, especially kung magabi, magtulong ka na. Mga ka-K5, after 2 days, kitanay kami, ay nakasapatos na siya yan. Siling nga siya ko, niya, lo, why na nagasakit? Why na nagabasa? nga ba siyang ano? Niya nga kon mlanging gron mla. Ako, hawa. Niya matyagan ko, lundo may nagtubo nga unod. Siyan ko ang una na. Ginatap na siyang ditribayo ang pilas. Ginaayoy ang pilas. Ginatubuan niya siyang unod nga mag-ayong pilas. So mo nang latest ko nga ano, nga experience siya magkaka-K5 sa D3 Bayo. Grabe no. So gani magkaka-K5, kinaglantag siya ka panimalay may D3 Bayo gid. Ang una ko man nga experience siya, hindi ko malipatan kag gina-share ko gini permi about D3 Bayo. Inamalang siya kagabihon, especially siya kagahon, matulog ka na mo. Now, ako yung atawa, budlay ko matulugon, dirili mo. Di karon kay chansa ko natulugan ko ame. Sus, nakadamgo ko aramina, bla. Nakadamgo ko aramina, gakono abi, ara kami skilid, bye-bye. Tapos, nakita ko sa malayo si aramina, nagadalagan sa slow motion, pakanto siya ko. Ini siya damgo niya. Kita ko gid si Aramina nga siya nagadalagan sa skilid baybay nga nagamikini dirili. No, hindi ko ma-explicar ang kalipay ko nga gapadulong sa sakon mga nagamikini. Pula pa be, pula pa. Tapos ang buhok niya magdalagan siya nagahabyog pa wala kag patuo kag nagauyog diriling lawas siya. Shush, Mariusip ka namin naming adam ko. Siyang ara na si Aramina siya kung tumangay, Jirili. Huwag siya maginhambal siya kung intulog niya ko siya mata. Eyes to eyes siya. Pag eyes to eyes, Jirili, ginpiyong yung mata niya, kaginlingi niya, gamay liog niya, kag siyang tagapalapit ang bibig niya sa bibig ko. Grabe nga damgo ka namin-nami, no? Siyang lapit na langin magdapat ang amon bibig ni Ramina sa damgo, mga kakipay. Sus Mariusip, nag-ubo ko. Pag-ubo ko, diriliga, buslo bibig mo. Huwag madayon ang amon nga lish-to-lish. Kay manhalit ang ubo. Nga nag-ubo ko, wow. Tungod nagkatol yung tutunlan, kuya ya. Nagkatol yung tutunlan ko. Sus ka aking pako na. Bisan sa damgulan, tani ko matabo, bla. Huwag gina. Tungod siyang katol sa tutunlan ko, nag-ubo ko. Nautod ang amon nga eksena ni Aramina sa kilid. Bye-bye. Siguro naging himo ko, ginkap-kap ko naman ang kahanihiro ko. Ato to ang nasulod ang D3 Bayo mo. Kuha ko duwak milong D3 Bayo kang pang-iton ko. Kuni humok pala na siya kay soft gel, magisik mala siya sa unto kong kanton. Dahil niya nakailig sa baba ko, kag natinir ko na sa baba ko, kaya kumasi may bakterya, kung may virus, tuga nga nag-ubo ko abe, nagkatol. Namatamad ko na yun tulon, kung dito nagkatol sa bahin sa tutunlan ko. Huwag gani, 3 minuto siya, dula yung katol mo. Kuni dula ng katol, siling ko, huwag na ko naubo. Kung matulog ko, ingagaw ko, damgo, masip lang may sugpon, blaw. Mga kakifive, ang natamo, natulugan ko, kag nagdamgo ko liwat. Pero hindi na nagsugpon to. Ang damgo ko, ginasukot na ko sa turko, sa utang ko, kuno. Mariusip, kanugo, no? Now, ang sumong ginahimo ko, antes ko magtulog ha, antes ko magtulog sa gamit, nagkakagat na kong ganaan isa kong duwa ka ni 3 Bayo. Antes ko magtulog, nara na ko mismo sa akong higdaan na be sa katre. layong ko na kakuan siya di Trimayo kang magpangit ko anay. Kang ginahulom-hulom ko lang siya na siya bako kang ginatulon na matamat. Hasta matulugan ko. Skotom siya mong mga kakivive. Huwain ako nagkatulan tutunlan ko. Huwain na maguba ang akong tulog. Huwain ako gaubo. Mga kakivive, amo naghimuon ta. Especially ko nagapanigarilyo ikaw. O kung may problema ka sa tutunlan. Mayugin. Nga makagat ka isa duwa ka di Trimayo antes ka magtulog para tuloy-tuloy humuog tulog mo, ha? Mga dugang pagin nga mga binipisyo ang aton may balaan sa pagsaysay ni Dr. Ramil Oy. Every day nagasulod si Dr. Ramil Oy sa mga programa kag nagahatag siya sa importante nga mga detalye kag anong nga mga benepisyo para sa kayong lawas upod ang D3Bio. Matian dagid si Dr. Ramil Oy, ha? Mga kakifive, mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500, Mighty C and D3Bio. Sarangin mamakal sa halos tanang nga mga butika kag farmasya sa inyong lugar. Available man sa tanang nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy. Pwede nyo man mamakal sa online, Lazada, Shopee, kaga TikTok. Kung gusto nyo nga mas barato nga DTX 500, Mighty C, D3Bio, kag ibahan paging mga produkto ni Dr. Ramil Oy. Kanto lang kamo rigta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Kag magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doktor sa libre wala sing bayad. Diri siya makulod mga gagay mga aton nga clinical alternative medicine and wellness center. Ara lang gid sa tubang siya nga paglam sports complex main gate. Alas 9 siya nga aga bukas na daas ta alas 5. Domingo tubto Biyernes sang hapon, ha? Sabado, sarado. Okay. Wala bayad, ah. Now, karon, hingalita na ito, no? Okay, because sa magpa-check up ka sa doktor, may bayad niya. Ligin, medyo nako-nako. Yeah, everyday, may bayad mo. Dalana da ang inyo yung mga pariente, membro sa panimalay ninyo. Nyati, si, wala man problema, sinuloko. Wala man siya gilanat, may man siya katrangkaso. Amo na ganin pa check up. Tahulaton na siya mag-gilanat pa. Kabalo kang the best way magpa-check up. Kung may kang namatsyag, blak. Para tuloy-tuloy kang dipinsa nga magbakod ang imo resistensya kag mayong kondisyon mo. Na amo na check to pa-check up. Kadok, may magpunamatsyag. So ano pagit ang kinanglan ko nga magbakod ang ako ng resistensya man. Nga hindi ko abi ma... Dali maghilanat, mag-sipon, ma-allergy. Kasi, yung lolo ko ay man problema, galing mula na kong kagahon mula. Nga bago lang siya nakahigda, dugay-dugay mabangon naman siya kay mangihi. Way pagani, 10 minutos nga nakahigda siya malik, mabangon naman siya kay mangihi naman liwat. Di ang iya nga tulog, sumahon mo sa bilong nga gabi daw mga pila lang kauras. Kay utod-utod, tungod nga dugay-dugay, ginagapangihi siya iya mo. Nga kung isa gani, mga pila na lang katika kag banyo na mangihi siya nga hindi napunggan, kasi gawak na lang, yung kakamasa at madyama iya. Di ina siya mga kakifive, no? Hindi na iya normal. Nasuhay nga kantoon yung ito si, ang clinic ni Dr. Ramil, kag ipakonsulta si Nulo mo, imilin ang pajama, ya. Prosok-sokan mo yung ginlargo, kay kung masimilin pajama, ito kang nag-tawil-tawil kantos clinic. Hindi naman na butong, kay may edad na, nasi lahing na nagurong gagawa. Thank you. Okay, mayong gabi na sa ato na amigo na sa Canada, Toto Harris de Sena. Thank you, Toto Harris de Sena, sa pagpamati, ha? Kamusta lang da si mo, ha? Kainday aman sa Intana sa Himamaylan, mayong gabi man. Good evening, kamusta sa kay tatay? Okay, paring Pipito Lim, oh. Paring Pipito Lim, no? Kapamati sa programa, no? Mayong gabi na si mo, paring Pipito Lim, ha? Mati ko nagwapo ka na gigo, no? Tinamo na tabla. sige. Mayong gabi na si inyo, ha? Alas 10:17 na. Tawag na kamo sa aton hotline na 0928-611-2263. Mga problema nga nagahatag tublag si mo yung pangunahuna, nagapabugat si mo nga balatyagon, nagapagumon sa inyo paminsaron, ha? Tawag ka mo ka istorya kita. O kung may ara ka na sa opinion o kung komentaryo, parte sa mga isyo kung malita man, o kung ang imo panilag sa palibot ni mo na, gano hindi kaya kumpormi, may ara ka sa kagayunan nga magpabutsyag sa imo balatyagon, pilang pautwas, ha? Tawag ka mo siya ato pag isa ka telepono. 0927744-8940, ha?

0: grabing baboy si Bong, no? Ang baboy si Bong dyan, nagdubong presyo. Prong tao, no, may ara man nga gakaon, pero no, gakimit-kimit pagkaon, bla? Tungod siyang mga balita, bla nga may mga problema si baboy. Wala na siyang makita nga karne siyang baboy nga ginabaligya sa merkado sa Banwa San Enrique. Sa Banwa San Enrique, wala na kuno siyang ano ni karne siyang baboy ni nga ginabaligya sa merkado sa Banwa San Enrique. Sa karon magkakarne siyang baka na lamang ang makita nga ginabaligya sa merkado bangod sa ginapatuman nga border control sa Banwa kag jutay nga supply bangod sa kaso sang African Swine Fever o kon ASF. Posible man nga magsaka ang presyo sang baboy sa tingon nga magbalik na ang baligyaanay sang pork meat sa lugar. Basi nadala ni siya Hormoz, hindi man. Nagkuha naman siyang sample sa mga buhi nga baboy ang local government unit sa San Enrique. Agod ipaidalom sa testing para mahibaluan kung apektado ang mga ini sa nasambit nga balatian sang sapat. Sang Sabado, may nag-imbitar ako, nag-imbitar sa aton somewhere in Bago City. Medyo ara sa mga area sa Bago, sa Nabukid, ayun nga bahin. Mga ka-K5, no? Isa ka-birthday party, no? Ika's 58th birthday, blat. So, siyempre na mo siyang mga handa, dirili. Komo birthday ka 50 yang birthday siya aton na abyan abi. Palit chon siya baboy. So daw hindi ko magkaon baboy bla kay ti daw. Litsyon abi, nabisa litsyon pa. Kay tungod nga amo labing balita na may mga kolera kung may kunano na nga balatian siyang baboy. Mga kakifive, hindi kilala ko. Nagasagod siya baboy. Kag nagadamo yang baboy ablaya. Despite sa mga balita nga mabatian sa ibang mga lugar somewhere in South Abisaton probinsya, nga pila kagatos ka mga baboy nagkalamatay tugas ning mga ESF o kun kolera kun anong ning sakit nga bag-o sumong nga nag-atakis baboy do ratay ko sa manok bla. Ang iban ko gani nga kilala, damo-damo siya baboy, do mga lapit gurusin ka baboy. Ginabaligya niya lang siya marato, antes pa man magbalasakit mo. Kaya ang tupad niya nga farm, o kung pigiri, nagkalamatay ng baboy, sobrat pilakan ito kagatos. Tiining nga ako niya ngayong katuan, dirili, do backyard lang niya bala. Nga may ara siya siyang anong ka baboy nga nayo, ano ning do, ito... Anong panawag sinagani? Daw lilitsunon, bla. Tapos, may ara siyang mag-umata nga na yun. Kanako-dako siyang na yun daw, bakam. May dusi kamilong bata, dirili. Karon, gipatanaw niya siya. Kung niya tanawa mo lalo, ang baboy ko magong bata, oh. Sinong amay? Nga baboy, eh. Ako gani. Kaya duda ka sa kondo ako. Hindi ko talawang tabi. Masip lang lunggan ni mo ako. Pag tanaw ko, lunggan siyang baboy. Kung ti tatagid baboy, hindi ikaw ah. Seriously speaking, mga kakipam, nakibot ko abe, no? Kaya healthy siya mga baboy nga nagatiti sa na yun nga iloy abe. Siling ko siya iya, siling ko nga ikaw yan, na why kaya nakakulbaan nga may mga problema. Sumong nagkalamatay mga baboy dito sa South abe. Ano ang imo yung mga preventive measure? Diyan may mga injection lang kuya nga ginaubraya sa akong baboy nga para magbakod ila resistensya. kag ang isa sa nag-atake sa baboy sa Mondere sa ibang nga mga lugar sa barangay, ining lamok. Ining lamok nga nagakutot sa baboy. Daw amo ginagamon sa suspicious palibot nga amo nigahatag gyang kolera o kung nagahatag sakit sa baboy mga lamok. Nakita mo na lo, si ko ano na, si nga mga Indian Mingo ni siya nga tamaan kaluto, kaginabutag ko na iya sa mga baboy na o kaginaungan nila kaginakaon. Yang dunot siya na yung nabilig sa ila yung aging kanaan ng Indian Mingo nga luto abe. Daw ginaatake, bila siyang nagagmay nga langaw, bila ni. Iningagmay kang mga Pino nga langaw, bila. Nga siya obserbara namon lo, nga kung may amo sinada, ang lamok, huwag ka palapit. Huwag ka palapit. So, inag-ilaya nga strategy. Inag mga mangga o kung mga paho nga tama na kaluto, ginapakaon la sa baboy, tapos ang nabilin na iyang sobra, be, kundi madunot mo lang na, inatake siyang mga daw gagmay nga mga, ano na tawag siya, sugar fly, ano na panawag siya, basta gagmay nga klase siyang langaw, blani. Daw gamay-gamay ginasaya. Di ko may amon ako, no, silang observasyon, ano, wala siya may nag-atake, alam mo. I don't know kung ano ina nga pagtuon nila na, but then guro sa ila personal nga experience siya lang. Kasi ang lamok ko no, amun nagadala siyang sakit sa maboy eh. Sa ila naman niya nga opinion, abe. Sikuti mayo, mayo. Okay, di sige. Di ari yung problema si Mus Enrique ho ah. Huwag na sila katila maboy na, o mayo ganiya. Para wala ay blood. Okay, tawag na ka mo sa ato na line. Ara na may color ta. Sige, tanawin na ito ng color ta, be. Hello. Hello, mayong gabi.
1: Hello, hello.
0: Ah, mayong gabi. Sino ni?
1: Ah, si Lucy ni?
0: Lucifer.
1: Lucy Arnaiz, puro paglaom.
0: Lucy Arnaiz, oo. Losh, mayong gabi na si mo, nainom mo na?
1: Ah, nainom ko na. Ikaw, nainom mo na?
0: Oo, oh, eh, nainom ko na. Ikaw yan, nainom mo na?
1: Ah, nainom ko na. Gina pa.
0: Ako, gina pa man. Ano nainom mo?
1: GTX 590.
0: Ah, tigo na. Kamusta ang manicure mo sumungad na? Na mo, customer?
1: Oo, dira sa may lapit sa alihir.
0: Bosses, ah, grabe, no? Pila na ganing edad mo nga sige kagyapon manicure man, no? Senior citizen ka na, di ba?
1: Oh, maski senior citizen ko, porti ko mo tulok sa mga engron, hindi ko magtulok sa mga panit para din pila.
0: Di ba si kong nagakurong-kurong ng imo yung pulso kay senior
1: citizen? Wow, pakukurong-kurong, basko pa kung gusto mo katuon, takasubo.
0: Nga anon mo ko yung manicure?
1: Pagkutin
0: mo da. Nga, anon mo ko, i-manicure, pedicure, sumong gabi?
1: Hindi ah. Mag-kiss na ko sa imo.
0: Ah, bawal kong gabi. Bawal kong gabi mag-kiss. Agala.
1: Hello, G. Manamyaw lang ko, G.
0: Okay, go ahead, Lucifer. Ah, Lucy. Wow.
1: Ginatamyaw ko da si Doc Ramel kasito Toto Kinit. Kinit oy, kay permi kami kita na sa simbahan kong Sabado.
0: Oo.
1: Patok na si Jen Villalobos, ano, Liana Villalobos, kag si Beauty, and sa Mandalagan, Nathaniel Carinderia, ang guwapo nga tag-iyada. Nathaniel Carinderia.
0: Customer mo na siya manicure?
1: Oo, sa Mandalagan. Permito gani si Robert Picardo.
0: Ah, gali ka. Ano ang ginamanikuran mo?
1: Oo, ang iya produkto.
0: Ano ginamanikuran mo ng kukusang baka?
1: Kukusang iya asawa eh.
0: Oo, oh, ah. Kukusang iya asawa?
1: Nakanyang nagwapo ng yabana.
0: Di ko kung magagwapo, masibos magantok ito, libre ho niya ka panyaga.
1: O, oh, pero di ko niya ginalibre panyaga, kaya gata ko to.
0: Ate, okay.
1: Ibabaw na nang, Jay.
0: Ha?
1: Bye-bye na lang, Jay.
0: Bye-bye. Sige ah. Thank you, okay, Loshe. Thank you. Ah, grabe si Loshe, no? Hinta mo, no? Magtulog na siya kung gabi, Jelly. Ang ganitis, gina siya. Senior citizen, ah. Pero doon mga kategorya, Blanjirili, ng mga mistisya mo. Ang iya nga itsura daw si Pilita Corrales, bla. Nga wala kang him. Wala bla ka M. Daw si Pilita Corrales ang buhok ya, ang mataya, ang kortis, ang guyaya. Kat sila o ni si Lucifer mo. Ah, si Lucifer nice mo. Sige, thank you again, Lucy. Salamat kayo sa pagtawag, ah. Ah. Dali lang, may ginag-hagrong sa piyag at liponota, abe, tanawunta. Hello, good evening.
2: Ang gabi, si Lolo, si Personelo.
0: Ha? Sino ni?
2: Si Person.
0: Ari na siya, Jirili. Okay, mga kaki-five, ano lang ha, ng paalaala, no? Kung nanugin mo ng batian nyo, kung anugin man ang inyo subong mabaluan, palihog lang, pangapyot lang kamo, kag ihigot lang ang inyo lawas sa haligi sa inyo balay. Jefferson, ano nainom mo na to?
2: Hello?
0: Ha? Ano nainom mo?
2: Mighty C,
0: okay. Tiyan mo lang na.
2: May istorya ko sa nilo.
0: Kayo ha, bla, ang istorya mo, bla, hindi bla pag ipatami, bla.
2: Kasi nagdamgo ko gabi, no? Ano? Nga,
0: pagdamgo mo, no, gabugtaw ka?
2: Hindi ha, nang...
0: Tulog?
2: Ano bala sa mga damgo ko nga daw, hindi ko magpate.
0: Nga, hindi ka magpate, ano damgo mo? Basta hindi mag na magpate, ikaw gani, hindi magpate ko pa.
2: Hindi mo taran ko, tanan ng mga general lang nakita o bala sa akong damgo. Mga tigulang na.
0: General, ano na siya, anesthesia?
2: Ang mga general lang sa Amerika.
0: Ah.
2: Ang ambal sa United States sa America nga ambal nila di sa una God ka ganun lang na Lord is only ang last nga limit lang nga kings to kings kumbaga sa ano hari to hari eh
0: hari na sa dyan ni
2: sa akong damgo na nagambal ang China ambal niya taga-antara mo sa talana na sa 2030. Nang ang isa ka general sa Amerika, takong danggo lang nila, nang gastoryana is na, na kasi mayo pa man yung plano sa China, di yakag talana, may bisiga, di ang hinabi ng mga ano. Kaya karoon sa lima sa ilang general, ang isa hindi nagpasugot. Niya, hindi mo pasugot sa himo yung mga niya tanugon sang atong kinabudlayan nga pila ka digada ng aton nga paghawak sa mga mga soldado. Pero ipasurinder lang aton. Kung namuto sang general nga grabe gid. Nga di kami magsurinder. Nga kung matira matibay na. Diyan muna pag-uon na nila mga kalamidad, pagkapagyo, kung ano lang mga lubla. Sa ako lang nitang gulo ha. Isal ako. Yung grabe ng mga tao nga yung sa ila, yung kabuhay isang tao, yung wala na. Wala na sila lalaga paminsar, lang isang mayo nga paminsaron.
0: Grabe nang gumodo totoo, no?
2: Gila
0: loya do
2: na
0: ng mutara
2: mga
0: tsura
2: sa mga general. Grabe,
0: gidya kaya. Do tao man sila?
2: Ta tao man sila, pero tigulang na. Doon mga, ang isa dito nga pertigil niya, general, doon mga edad, doon mga 130, ano, naguro, grabe, guro nga.
0: Grabe, guro, no? Masigay naman to DTX.
2: ang ano naman, ang China.
0: Oo.
2: Ang presidente sa China.
0: Oo.
2: Kundi ginamonitor sila, kundi sila.
0: Oo.
2: Sambal niya, hindi natin man dito, kundi din sila guys star.
0: Sino?
2: Eh, libog ang monitor na sa ano na sa radar sa China.
0: Oh.
2: Ang nagutik siya mo.
0: Oh.
2: Yan hindi natin ma-detect kung din sila gagampi.
0: Sino?
2: Yan muna. Ang mga general eh.
0: Ah, general. No.
2: Eh, gali. Nalibog ang ulo sa the monitor na. Eh, ang muna, gilulo nga. Magasiklab din ang kung ang bako nung sa isa ka general na ambal niya pumahimo palang namon niya nga isa ka tuig na ulan kan sunod-sunod na bagyo kan sunod-sunod na mga rinog mahimo namon kay di 2030 pa man mo eh ang China ya hello mo lang na lalo kay ni truck na nagpundo.
0: Sige, magtawa na kayo, tapos na mo. Grabe ni mga prediction ni persona. Doon na nga to, lawas ko ah.

dati. Amo na problema da. Amo na ginalalisa nila da ang presentasyon sang ebidensya. Ang proseso sang ebidensya ra palanta dira. Ginausisa gid ang mga terminolohiya, ang tagsa-tagsa ka mga dokumento. Di medyo lain ang interpretasyon sang tagsa-tagsa. Pero ang kalabanan din, ang mga ining mga ebidensya, dapat niya husisaon mo. Kung ano ka matuod ang ebidensya mo. Di karon kay maid-id ining dipensabla. Ang mga abogado ni Duterte, ginaisa-isa gid kada papilis dirili. Di ang mga tao do na buringan bla kuno. Na kinaglan pa pong kuon na si Sara Duterte kag si Sao na siya sang iya nga mga akusasyon siya. Dino ka mo na taning matabukon sa pelikula pero sa matuntuon, hindi. May mga legal rules kag opsyon sa laye. Kag may mga proseso yung dapat mo gamiton sa pagdepensa. Kay man ang gumon mo da ang tawo mo. Gumon mo yung kabuhi mo. Gumon mo ang future mo. So normally, madepensa gina siya yan. Kag kung available mo lang ang ilang mga options nga para depensahan niya kung galingon niya, gamiton niya gina. Di ang isang allowed really is mag-usisa ka sa mga sources, sa origin sa mga papilis. Di ni naghalin, sino ni naghimo. Kag paano niyo niginhimo, abi? Ano ni mga ginsulat ninyo? Nagawala ba ni ginangot? Di abi, explicar ninyo. So ang kredibilidad sa tagsa ka mga presentasyon sa mga dokumento nga nagarepresentar sa ebidensya, amo ang ginausisa sa depensa nga sabahin sa mga Duterte. Di o hindi ka hindi masyado ma-explicar sa mga prosecution assigned abi ang ilang mga ginapang-file nga mga papeles. Kung may ara man sila witness abi, isa, duha, tatlo, dirili ka mga pamangko daw naga-blanko na yun. So karon daw ang kalabanan, ang prediksyon, abe, even though malayo pa ini kang malawig pa ini nga proseso, ini impeachment process, may ara na naghambal nga though hindi gin madayon ang pag-convict kay Vice President Sara Duterte, bisan may ano pa, bisan pa may mga witnesses nga nagatudlo siya. Kaysa punta sina ang mabutuhay Japon para ma-convict siyang mga senator judges Japon. Base sa mga witnesses kag ebidensya nga igapresentar sa duha ka bahin, depensa kag prosecution, sa katapusan sina iyang mabutuhay Japon ya ang mga senate judges. Sila ni Lito Lapid, sila ni Tito Soto. Ah, matanay nga mga senador ame no karon kulang ng senador kay T24 sila. Wines Jinggoy at si Persuan, si Marcoleta naglain pa matyag kang gina nindala sa ospital. Si Bato de la Rosa, senator Bato, no, nag-impun sana siya balas para na siya makita. So kulang-kulang nag-ed. Kung isipon mo, kinanglan sa 16 ka boto para i-convict si Sara. 16 ka mga boto sa major o kung senator judges nga para ma-convict si Sara Duterte. Sino karon do hindi makalamot

ang majority side siyang senador. Ngayon kan magkombinar pa sila, kulang-kulang Gapon ni Kalabon 16. Karon, ang magwa sini mga ka-keeper, doon muna hindi makonvict kiti pagasundon ang layimo. Nga para makonvict ang isa ka-impeachable officer, dapat may 16 kabuto sa Senado. Senator Judges, tini Kalabon. Kaya karon ang nagalagaw siya mga kapihan ni Rile, niya iniyahan naman ni siyang administrasyon nga palutsone kang matunon ini ang 3C abi kung pilada nubo siya ni si Sesh nga numero nga mag-convict kay Sara. Niya din ni pagkakamiton ang Bendalo. Patikoon na nilang layi. Hindi na nila pagsundon ang konstitusyon. Hindi na nila pagsundon ang kung ano nasulat sa aton nga layi. Kundi ibendalo na ni nila. Paano nila ibendalo ni? Ang istorya sa kapihan, kag ining nagagwa sa mga social media, nga si Buying Rimbolya, nga ra siya ombudsman, may huring-huring mga kaka-K5, nga siya ang magkakapot sa rinda sang Supreme Court bilang Chief Justice. Sadyan eh. Di malanda naman si Buying Rimbolya nga may mga konsinoto nag-investigar sa para sa gobyerno sa korupsyon. Siya ba itong nagkakapriso, di ba? Si Marcolita gaw si siya about sa mga flood control skandal. Mga milyon trilyon nga mga kwartas nga minalita gina-imbestigar ya. Siya pa sumong na prisyo. Siya nagpresentar siyang mga 18 ka Marines nga nag-escort sa pag-deliver siyang kwarta nga ginapatihan kang ginaaligar nga amuna siyang kwarta sa flood control nga gina-distribute sa mga opisyalis. Ang mga nagtestimonya kang nag-witness nga ni Shotso Camarines nga mo ining nag-escort sa pag-deliver sa kwarta nga nagtindog sa bilang mga witness. Kag si Marcolita ang nagpasilidar para mabatian, si Marcolita pa si Mong ang napriso. Nagkaroon, una pang kaso, ganito yan ni Chis Escudero sa kay Marcolita. Ang kaso ni Escudero, nga I think do plunder man to, kag ni Joel Villanueva, di ba? Mas una na yan mo. Sangsa o kaso ni Marcolita, pero sang palapit na ang pizza sang adlaw sang impeachment, ginuna nila priso si Marcolita. Si Joel Villanueva kag si Chis Escudero, why mapriso? Kaya nagsailo sila mo. Grabe na. Gaginingagaw nila si Marcolita prison. Tungo si Marcolita niya Marcolita. Makulit si Marcolita mo. Hindi niya kaya pag-tantanan kag o pag-buyan kung hindi kang pusa laya sa pamangko tiyasta nga kung nagabinuti kaya magwa ganyang imo pagkabutigon. That's why nga gin, hingagaw ganila ko no, si Marcolita nga mapriso. Karon, mga kag-A5, di mo nang balita sa mong batianta sa mga kapihan, no, mga istorya, be. Nga tungod siyang power ni Buying Rimbolya, natamo na nga si Marcolita na priso. Si Jinggoy na priso. Kag ang iban pa nga daw, hindi magsalaylo, si Buying Rimbolya ang nagamanihar. According sa mga istorya sa kapihan, nga kung hindi ka mo magsalaylo abing nga mga senador sa amon di sa majority, pangkasyohan na ka mo. Nadala sa pahog si Sino, si Joel Villanueva, at si Chis Escudero, na siya silo sila. Si Jinggo, yan din lang pahog, yung priso ko yung priso ah. Si Marcolita, hindi man lang pahog, yung swagin priso man lang si Marcolita. Te karondo ka boss ng numero gani mga kakipay nga para ma-impeach si Sara Kinalan 16 ka mga
Senator Judges nga magabutar para makonvict si Sarah sa impeachment. Karon naging moon ko no, nabatyan na ito si Kapihan magaka K-5 nga magasyaka si Boying Remilla naman sa Supreme Court bilang Chief Justice. Nga ako no, kay tungod i-argumento ni nila nga pwede na ni bisan nubo sa 16 ang nagbutar nga i-convict si Sarah, pwede na ni nga ma-convict siya. Ha? Pero ang nasaad sa laye, 16, karon kung 10-13 lang sila nagbutar. Wala malabot ang gina-require siyang laye nga 16. Ila ini i-petitionan sa Supreme Court nga para i-interpret siyang Supreme Court. Di karon ko nagapungko na to si Boying Remilla as Chief Justice sa Supreme Court, bindalo na ni Jirili. According sa nagapangapi, nga doon tayo lang madunla na. Nga muna ni, mabindalo na ni. Nga gumo na ni nila, kang hindi na nila pagrespetuhon ang konstitusyon aton. Komo balaan aton si Boying Remilla, pwede niya i-manipular ang layi. Nga kompormihan niya ang petisyon sa nga administrasyon nga bisan ni kalabot sa 16 nga required sa nga aton nga konstitusyon. Sigihon lang kag matunon. In other words, makonvict si Sarah bisan 3 pa in kaso ko na mo ining direksyon panaglitan matabo mga kaka-K5 kung madayon nga magapungko si Boying Remilla bilang Chief Justice sa Supreme Court. Di ang istorya na siya kape sa kapihan mga kaka-K5. Ano ay han ang matabo kung mag-amo sini? Do ginadabukan na nila ang balatyagon sang tao? Kaya ti i-convict ni si Sarah, ti ang 32 milyon na nagbutar kay Sarah, do amo na ang ilay ang again na... Ha? Amo na ang ilay ang again na... Ang ginpinahan mo, ang gina... Di ba? Ang nagboto nga 32 milyon nga Pilipino plus. 32 milyon plus ka mga Pilipino nagbutar kay Sarah bilang Vice President. Amo gina ang ginaigo nila indirectly. Ang kay namatarong sa tagsa ka Pilipino nga nagbutar kay Sarah. Di karon, ining 32 milyon, ano ay hanang reaksyon sini? Amo ina ang balantayan mga kakipay. So, praying nga tani, masulbar ining problema naton. Di plus pagit sa buong mga kakipay mo, I don't know kung nabatian ninyo. Si President Donald Trump plus Amerika, do nagakampanya gid siya nga gumon yang ICC mo. Gumon yang ICC. The United States of America versus International Criminal Court. Do mo na si mong Amerika ti siyempre powerful nation. No? Ha, sila yang most powerful nation so far sa mong aton. Ti si mong nag-order ka nagpayag si Trump. Gando buwagon niya ang ICC. Kitungod daw hindi kuno pabor si Trump sa mga rasones nga ginpayag yabe. Di ang problema dira no, ti anong matabo sini kay atoto na prisyo si Duterte ano mano ni siya. Ibuy ani siya na no. Amo na si mong nagadalagan ang mga pinsap sa mga tagsa-tagsabi. Kay si Duterte, ginsampol sa bilong nga kalibutan mo. Nga si Duterte, during siyang tiyempo ya, si President Digong, nakilala ang Pilipinas sa tiyempo ya tungkol sa iyang war on drug. Nga napasurinder yang pila kagatos kalibo ka mga tao nga nagagamit sa druga. Napauntat siya kadali ang mga ining mga nagaguba sa gobyerno ng mga rebelde. Doon nakilala siya, be, no? Sa bilong kalibutan, ito patugani ang ilang nasyon na mumandruga niya. Hula mo na may namon Pilipinas ang inyong presidente para mabuligan magkamili sa problema namon sa druga ni sa mong nasyon.
Pagkatapos na feature sa isa sa mga strongman leaders sa kalibutan, upod si Putin, upod si Donald Trump, kaiban paging mga strongman, Xi Jinping, na nabutang sa Time Magazine. Ginkilala sa sang halos tanan nga mga leader sa bilog kalibutan nga maayog ginubraya sa nasyon, no? Karon presyo siya ng ICC. Tik mi charabla. Hindi konforme si Trump siyang pamaagi siyang ICC sa kung ano man yung mga rason kag mga hindi naluyagan ni Trump. Ang gusto niya ganyan, nga gumon ang ICC, buwagon ka untato na. Ti isa na dira is si former President Duterte, kung ang mugin man na magumbang ICC, ano matabo siya? Di siya makanto. Ano bala, buyaan siya sa ICC? Padayon sa mga prisohon? Sinong priso siya? Kung ano na ang plano ni Trump nga gumon ang ICC, kang ginakampanyahan niya man. So, muna mulumantayan natin mga ka-K5. Doon nag-plus pagin may mga linog, plus pagin may mga lupok sa vulkan, plus pagin may mga bagyo, may mga gira. Mga moyo, kita, tanan. Mga ka-K5, mabreak tanay kadali ha. Ini nga bahin na dulong na saton sa nga kampiyon nga kape, DTX Coffee Mix. Nagakapi ka na, nag-detox ka pa.

0: lagi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da ha.
1: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
0: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
1: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
2: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
3: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
4: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
5: Moderna Max, Moderna Max, Max Epektibo.
6: Ako galing si John Ray, dasa sumili, sakit ang akon nga, lawas kag ang akon nito. Subong nga, nakainom ko sang Moderna Plus, kung pamatyagaan ka mag-ana.
7: Moderna Max Capsule and Moderna Max Coffee Blend. Mapakal sa malapit na butika.
2: For Biotics, makabulig sa pag-

0: panlulugas ang mga kagaw. Klinika Sport Biotics. Kasakit ang tiyan? Bugs for Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Bugs for Biotics. Kabulig sa pagpanamis ang digestion at pagkakas ang toxins sa pituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Sport Biotics.
1: Fresh seafood restaurant ba na ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kagtuan. Pili ka lang sa gusto mong fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Siniga nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gid siya! Lakad na ta sa Gina Seafoods Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafoods Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original Pala-Pala style, isa lang ang kadtuan. Gina's Seafoods Restaurant.
2: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
3: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
2: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
3: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
2: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
5: Ikaw ba'y nasaktan? At di mo alam ang gagawin.
6: Ano ang himuon ko?
5: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya lang makipag-iwalay.
2: Paano kung nabalaw, lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotatan eh, kung bala, paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila, tira pa ko lo.
4: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we got 9 minutes after 11 o'clock in the evening. Patayin ka muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Hindi ka bahay na dulong na sa aton sa nga DTX Beauty Soap.
6: Siya pagkanaming habon, siya wala ba nakagamit sa DTX Beauty Soap testing inyo para mapabatunan nyo kung ano ka-epektibo sa DTX Beauty Soap. Mabukal siya nga habon, kagkapos bunlawan, kay man may ara habon, katapos ka na paligo do matyagan mo do galaputyak yapon ang lawas mo sa habon. Labudlay bunlawan. Ang DTX Beauty Shop shadow siya kabukal, pero hapos bunlawan. Ang kanami ginakakasya tanang akagaw nga nagatinder sa panit naton, ang mga yamok, ang mga oil nga nagagwa sa panit naton, ginalimpyuhan niya gid. Sumong mandula tanang abaho sa lawas ta. Kagkaprisko kayo siya pamatsagan. DTX Beauty Shop mga ka-K5, ang aton nga bahol nga guya magarash. Hindi pinom lang may mga buho, hipidon siyang DTX Beauty Shop. Ang alap-up, ang mga pikas-pikas nulaon, ang mga wrinkles sa mga senior citizen, hindi nahil mo nun. Mga kinalutan siyang busong o kung mga stretch marks sa mga babae nga kagi busong sa tiyan, hindi nahil mo nun mga ka-K5. Ang mga tuhod, mga ilog ito, magpulute na. So ano pa ginahulat nyo? Testingan, ha? Testingan, para git sa bilog nga pamilya, DTX Beauty Show.
5: Okay, hindi ka bahin man lundo laman sa aton lo sa nga Dr. Pinoy Squalene Capsule.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule mga ka-K5, isa man ka-importante nga suplemento sa aton panahon. Makabulig gay sa mga babae nga may mga dysmenorrhea. Nagakupos ang mga banog sa sulod sa lawas nato. Ginapakupos siya mga banog. Sumbong man, ginalimpyuhan niya ang aton dugo. Ginasuplayan niya oxygen ang aton ugat at ang aton utak. Nga para hindi kita magkaangkon sa Alzheimer's disease. Ining mga dementia ha. Sumong man ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ginatunaw niya ang mga bara sa ugat naton. Kabangdanan sa aton high blood pressure, stroke, kag ining tawag naton nga heart attack. Maayo siya sa may mga heart ailments. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nag-aaway man sa mga early stage sa mga cancer. Mga mayuma, ginakwakupo siya. Ginakorek yung hormonal imbalance sa may mga problema kang ginaminopause na kamo. O kung may mga prostate problem, try nyo gin sa pag-inom adlaw-adlaw, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ining nagakiang-kiang, tugas ang gout arthritis, mga ka-K5. Dr. Pinoy, pag-inom mo doon ang kapsula sa Dr. Pinoy, mamatsagan nyo dahil ng epekto. Madulat na yun ang ngot-ngot sa inyong mga ginamatsang gout arthritis. Amat-amat na kupusyon ang banog, kag tunawon niya ang mga uric acid sa adlaw-adlaw niyong pag-inom sa Dr. Pinoy. Tunawon niya ang uric acid kag iriperya ang mga tais nga tulaan nga rasa taton joints. So Dr. Pinoy nagabato man sa diabetes, ginapanubo niya man ang blood sugar. Kadamo sa binipisyo ta. So kinanglantay ni adlaw-adlaw inumon, para maproteksyonan ang atong kayong lawas kay mapalayo kita sa kunano mga sakit o konbalatian. Dr. Pinoy's Quelling Capsule is all natural. Himo ini sa shark liver oil. Aprobado siyang MIFAD. No side effects. Wala siyang overdose. Dr. Pinoy's Quelling Capsule available sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar sa Kabankalan, Pontevedra, San Enrique, Valladolid, Sumungman sa La Carlota City, Morsia, Talisay, Ibi Magalona. Sa halos tanan nga mga syudad ka mga kabanuhanan diri sa Negros Island Region, kag bilog nga panay, available ang Dr. Pinoy's Quelling Capsule.
5: Okay. Kung saliwat naman sa may mga problema, gusto kini palabot kay J. Lolo. Tawag na kamo sa ating hotline, 0928-611-2263. Kung sa gusto gid maghatag man sa ilang opinion o kung komentaryo, i-text o kung itawag man sa ating numero sa ating Globe number, 0927-448-940. Good evening sa ating mga texters. Good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Pasalamat kita nga wala gid na nagsulot ang bagyo sa aton lugar. Pero ang bagyo sa Senator Judges sa impeachment nga kontra ni Inday Sara gaugtas na kami. Especially ni Ontiveros wa ito pa iya istorya, J. Lolo. We start to plan alsama sa people power na kita. How's that, J. Lolo? Sunny boy ni sang mabinay. More power to your program.
6: Sunny boy, easy boy, relax lang boy. Relax lang, kalma lang. Ang imo-imo, Sunny boy, hindi lang na inaw ni Tex Revanded by T-City Bayo. Kalma lang mula.
5: Okay, good evening, J. Lolo and the Jerly. Monitor na kami din na inom ko na lo ang Power Trio. Tamya ko lang si Jerry Castro sa may Agisan. Kagkay gaming diratman gihapon sa Agisan. Kagsa kay Doc Ramil Uy. Kagkay Nikki Salvador sa Phase 1 sa tanan nga mga KSS sa Himamaylan. Ay nagpanamyaw si, Amansa Intana sa Wayang Phase 2, Barangay 3, Himamaylan City. Sino ni? World of Fantasy si J. Lolo kay Aramina. Si Sel ni Galis ng Kabankalan. Lo?
6: Si Aramina. Siya na ang gulang to yaw. Doon di ko magtong gusto. Puti doon mo kinaglusot. Sige na lang.
5: Okay, good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Habalon mo ang ang nagadam ko nga inom na di tripayo kay ginagutom lang. Ang ginagutom lang liya utok niya.
6: Si Jefferson na namiya. Ginili si Jefferson.
5: Yes, no, si Jefferson. Kay inom na sa lua.
6: Oh, kaya yung problema, kaya ka palapit siya sa parador eh.
5: Okay, good evening, Jerry Lee, J. Lolo, shout out lang taga Zone 14 nga mga tanod sa kay J.J. kagay Janjan. Itlog ni J. Lolo ah.
6: Hingalan niya si Itlog?
5: Okay, good evening, Jerry Lee and J. Lolo. Kamusta na kamulo? Nainom ko na lo ang Super Trio? Kagaya, nainom mo na lo?
6: Nainom ko na.
5: Okay. Monitor lang kami din sa Sipalay, Subong Lo. Si Tata Minase ni Galilo sa nga Sipalay, J. Lolo. Kaupod ang mga Tunog Boys. Manamog gin nga salamat.
6: Tata Minase?
5: Minase.
6: Tata Minase. Kalonge kapte masi mawasi.
5: Okay, good evening, Jerry Lee, Jay Lolo. Monitor lang kami di sa may Purog 10, Barangay Agisan, Himamaylan. Ngayon ako tani tips or advice about sa girl nga naluyagan ko lo sa Save More Kabankalan. Inabalalo gusto mo siya istoryahon, pero daw nahuya ka. Ako nahuya ko kag daw gapaminsar ko sang negative. Basi-basti doon. Ako, ano ni, co-worker ko na siya, J-Lolo, cashier na muna. Ako lo, merchandiser from Jerry Castro. Lo?
6: Jer, mayo kayo ka pamati ka, Jer, no? Okay, why na problema siya imo nga na matyagana, no? Okay na, normal na. Kaya kita tanan na ang ginapaminsan na ito, ang resulta mo. So, anong proseso nga duwag resulta ba ayaw kang di mayo mo? So, nasuwa nga hindi mayo, di medyo masakitan. So, anong proseso nga duwag resulta ba ayaw kang di mayo mo? So, nasuwa nga hindi mayo, di medyo masakitan kita, mahuyan kita, ma-frustrate kita. Nasuwa, no? May isa man ka-resulta nga mayo kag mag-succeed ka mula sa imong gusto matabo. So, karon siya mo nahuya ka kag nung ginakulbaan ka sa imo yung pag-imuon abing pangulagan ng babayi. Kay tungod, sa totoo lang, Jer, ang pinakauna maging tao nga konbensihon, hindi ang babayi na luyagan mo. Ang una mo ganyang komisyon kung galingon mo. Paano mo komisyon ang kung galingon mo? Tungod sa mga pamangkot kag rason. Mga rason, kid. Example sa mga rason. Kung nobyohon niya ikaw, anong may ara si imo nga dapat niya kabinobyohon? See? Natikin mo, nami kuya magpalangga. Di mo man nagtada, nami man magpalangga. Ano nga rasi mo nga dapat isalig yung future yasi mo? Ano ginang rason nga tagaan na kachimpo, abe? See? So ina yung mga question nga iban pa, dapat sabton mo na yasi mo kung galingon? Kag amo na ganing hambalta nga first person nga dapat mo kombinsihon ang kaugalingon mo

may mataas kang pagpati, belief abe, manubo ang pagduda mo. Nagaduda ka tungod nubo ang imo nga belief. Tungod nubo ang imo pagpati, taas ang imo duda. Karon, kung taas ang imo naman pagpati, ganubo ko nagasiro ang imo doubts. Kaya ang doubts, mga kakipag, ang fear of the night na sila. Doubts kang ang fear, ang pagduha-duha, kang ang kahadlok sa posible maging resulta, amo inay nagkakombinar permisa o takta, nga base mapaslawan ka, base mafailure ka. So, kontra mong utok mo. Karon, ang himoon naton, mataso naton galing belief ta. Kay kung taas ang belief ta, naganubo ang duda ta, nagadula ang aton nga kadlok. So, maplastar ang aton nga purpose, ang aton intensyon kung may taas ta nga belief. The question now, Jerry, paano tapatason ang aton nga belief? Mataas lang belief mo kung makuminsi mo ng kagalingon mo. Sa mga rason, anong rason nga dapat na kanubyo nami? Nan, kagina siya ang makasabat siya na ikaw man lang. Kung kumataas ang belief mo pagi sa imo nga paghatag sa rason sa imo na matyagan, sa imo nga gusto matabo nga gusto mo siya maging kabahin sa kabuhi mo bilang nubya, mag-asaka ng imo yung belief. Mag-anubo ng duda mo. Mag-anubo yung imo yung kahadlok nga mapaslawan ka. See? Nya dapat na ko nabiyohon lo kay nami kuya magromansa mo. Tingin na mo man ka malo si na? Na mo man ako lang giguro hindi ka malo. So, para magtaas ang imo nga kumpiyansa pagit si imo kagalingon, ang imo himo onda is para madula ang fear kag doubts mo, no? Bisan sa anong bagay, no? Amalon kami for the first time, diri niya luto ka spaghetti, ha? Eh kung hindi ka maluto, ka magluto spaghetti, palayason na ka din. Grabe nga kondisyon, no? Hindi ka, ang problema, kaya hindi ka magluto spaghetti, what will you do? Anong bagay mo-on mo? Maka ka spaghetti, tapos lutoon mo, butangan mo tangla, na tangla, hindi man pwede. So makuha ka siyang knowledge, how to process, paano lutoon ang spaghetti? See? Knowledge. Nga anong knowledge? Anong procedure? Anong panakot? Anong sistema? Those are knowledge. Karon, anong imuon mo para ma-acquire mo ng knowledge? Mamangkot ka sa nakabalo? Patudlo ka sa nakabalo? O kung ang available sa mong pinakadasin, kanto ka sa internet, oh, may YouTube, may Google, sundon mo lang na, see, knowledge eh. So kung ikaw, kay kumong adlo ka palayason, kay hindi ka kabalo, di manukuman, maratol ka, no, stop! Relax, paminsar ka. Mamangkot ka sa nakabalo. Kaya ang kulang si imo is knowledge. Karon mamental black ka karon, masala-sala ka karon, ni siyempre palayaso nga, hindi ka luto spaghetti mo. Di karon, anong himoon mo, abe, kay palayason ka. Di mamangkot ka nga, tawagan mo, tay. Ano ka ni magluto spaghetti mo? Kay gusto ko magluto spaghetti, kay hindi ka luto, di palayason ko. See? Mamangkot ka. Because ang knowledge, naghahatag sa aton sang kasanag. Kaya kung wala kami nabalaan sa mga bagay, doon ka dulom lang. Doon parihasin na yan nga sulod kasi sa kakwarto, hanggang may piring ang mata mo, may tambot ang mata mo. Pasundon ka sa kwarto. O kung sa tawag natin nga classroom, di ba? Classroom, abi ko ni may mga bangko.
Tabon tangan niya, tabon ang mata mo. Tapos, nyo ari ha? Ari nagpertahan. Ang imuon mo dalagan. Anong imo nga tendency? Hindi ka magdalagan because nga masi makadusmo ka. Mabungguan mo mga bangko kag mga lamisya na madisgrasya ka. Kati dulom ni kita mo. Pero kung wala tabo ng mata mo, niya sige dalagan, kung nikita mo kung nung mga bungguan mo, likawan mo. Amo man na kung malutuon ka siyang spaghetti. Nga, huwag ka kabalodo ka dulom lang. Huwag ka kay chindi mo. Di ang resulta sina, daw hindi ko spaghetti. Kung himugin nga pilito, nga wala ka kabalos ang prosedyor, ang pasunod, kung paano himuon ang spaghetti, masigwa sina guro, masikon, ha? Balinsyana, guay guro. Pero kung kabalo ka, ah, gali, amo ni gali, oh, ang ganudos, lagaon, may asin, may jutay nga mantika. Doon mga amo na bla. Tapos mag-isa, kung li, amo ni mo to, may mga pasunod mo. So kabalo ka sa mga magiging outcome, nga spaghetti, gin siya. So amo na mga ka-K5, no? Sa aton nga little sender, himaloon mo gin. Ang mga likes and dislikes sa ining babae. Wala ka na nag-effort, no? Mga likes and dislikes. Example, may miga siya, no? Mga best friend niya bin daw, kung close friend niya bin. Wala ka sugod pangusi siya. Day, miga mo na, ano ang, anong iyan na nga favorite color man? Sampula nga, niyang favorite color, yan na pula. Ah, pula? Ano ka pula? Ya, pula-pula. Di karoon na balaan mo ng favorite color, ya pula. Anong imuon mo? During siyang chimpo, yung daw pwede ka mo kasibilyan, no? You wear something red. Bakal ka t-shirt nga pula, eh. Kalo nga pula na. Panyo nga pula. Lain na dak, patsip mang pati mata mo, magpula, bla. Nga aman kinaglam na to catch her attention. Nga aman. Paborito yan, nakita mo, ginasok-sok yan mo. Ang paborito yan, nga kulo, ginasok-sok mo, bla. Ngati, magkutun mo pagin, an additional information. Anong paborito yan, nga nga mga cartoon karakter niya, gusto yan na mga Winnie the Pooh, bla, kung Mickey Mouse. Basi si imo pangusi siya, kabalo ka. Bakal ka siya nga bayo nga pula, nga may drawing na nga Mickey Mouse, may printa nga Mickey Mouse, oh. Kundi magsugat anay ka mo, nakapula ka, Mickey Mouse, paborito yung tanan. Uy, nasuk-suk yung favorite color ko nga pula. May Mickey Mouse pa. Sino na siya man? Makuryos si imo, somehow, ang tuyo tani connection mo. Makakonek ka siya indirectly, Misan wala ka naghambal. Through sa action mo, kay nakita yung favorite color mo nga ginasok-sok mo yung ang pula nga bayo, na favorite color niya gali, kag nakita yung may Mickey Mouse na yung printa, somehow nakakonek ka siya. Diba? Mag-code ka pagin. Yan nun ang favorite yung mga perfume o kon-cologne for men, man. Sinabat ka siyang iya kilala niya, Albatros. Albatros for men. Ang Albatros na sa banyo, manapahamot banyo. Alang-alang kulintason mong Albatros, ha? Sugatan ay ka muna na yung daw banyo, bao. Nyan-nyan namlang perfume nga UD Utility, namla. Nang Dakar, namla, nang Axe for Men, namla na. Kung ano nami nga brand, nami siyang perfume. Nga nanamian, namla nga smell sa lalaki. Base na sa imo yung effort sa pagpamangkot, nami. Kasi, wala, pagluto mo spaghetti, huwag kakabalo mo. Namangkot ka para magkabalo ka. Di mo manag formula. Huwag kakabalo sa gusto ya, kaya hindi ang gusto, di mangkot ka. Di karon, nag-spray ka, no? Sampo labi,
cold water, yabia. Cold water nga perfume. Ha? O body spray. Pagsugot anay nyo nga nakapula kabayo nga may printa nga Mickey Mouse, plus pagtapikay ninyo kung pagsugotan ninyo, lapitay ninyo, na panimahuan yung favorite yung smell nga cold water abi nga perfume. Maintereso si mo, hindi? Di ba? Sa maintereso, ano ginimo mo? Nabangkot ka? Nag-take effort ka? You acquiring knowledge about her? Ano mga likes siya? Siyempre kung nagpangaluya ka, paayon ka, git? Alam, pa siya bala siyang naga... Siyang naga... maligya siyang mangga, mladi. Ya mangga... Mangga tamis. Tini bla. Alang-alang masinggit niya karon mangga... upload. Uy, bakal siya na. No, ikaw ko nagpangaluya ka, you are just like a shilling yourself. Ginaw ginabaligya mo kong galingon, mga. Ang imo nga mga... kaugalingon ng mga abilidad ng mga features ni mo, anong mga special about you? Daw mo nabla? Karon, ibaloon mo man siya kung anong favorite food niya, bisa snacks, matanda mi. Bihon, abi, kalokalo, bihon. Punta na lang ito spaghetti, ah. Yan, dahil, ano ng paborito niya? Spaghetti nga may, ano bla? Butter toast? Baka namin. Amo na paborito niya, oo. Amo na paborito niya. Kundi may idea ka na, in kaso mag-date ka mo. Dalawin mo siya sa restaurant nga kundi itong namin nga spaghetti nga may butter toast eh, di ba? Nyati, ano pa ginang mga gusto yan nga mga pelikula man? Ano na ginatanaw yung man? Nya... Mga ano, Coco Martin, tanaw na siya. Ano yung hindi inalamiya niya? Mga horror, hindi siya gusto. Mga pelikula nga mga inaswang, nga adlock na siya. So nabalaan mo na nga hindi kali pwede nga istorya mo siya ang mga horror o kung mga inaswang nga pelikula. Ang istorya mo, Coco Martin, eh. Tingaroon kayo mga niya, Coco Martin. Tanaw kay Coco Martin eh. Eh para chance siya kung makistoryahan ay ka mo, no? Grabe si Coco Martin, oh, mga tumbling niya, dala tiro, igo kontra. Nyaho, o katanaw, magundo ka gabi, kundi makakonek siya, makasugpon siya. Pero kung ang istorya mo siya karon kung may chance siya nga makistoryahan ay ka mo, dito bla siya mo, lugar bla, damo to bla, kikik. Kag tapos si kong gabi, damo bla tik-tik. Pero sa una, istorya siya lula ko, sa lugar na mon, damo swang. Di mamati pa siya si mo. Ano siya mapalapit siya mo ang palayo? Mapalayo siya, may kasi hindi na gusto ng mga sugilanon. Ang mga gusto ng sugilan, Coco Martin ah. Karon konti simple si ginastorya na ninyo dong nag-connect ka na siya. No? Unconsciously, na-connect mo na siya, kag amat-amat na siya, nag-kumpiyansa si mo. Nag-ahatag na siya sa nga, tawag naton nga, pagsalig. Until later on, nga, getting to know each other na kamo, kag simple as a gentleman, kag nag-sales talk ka sa kuglingon, mabing nga madiparahan yung nabatsagan mo, you invite her for snacks o pamahaw, be. You know what? Gusto na kita ni-invite sa ano? Sa snacks, kamalong ka paborito ko, spaghetti, gila. Kung sa kamalong galinan, mangkot ka na sa kilala yung spaghetti, paborito, ya? Ngayon, ako bala, parihas ta. Ala, ba siguro kung kita gine? Nga ako na nung gusto mo, muna gusto, gusto ko Coco Martin. Gusto mo man spaghetti, ba si bla soulmate kita nga duwa? You see? Now, karon, dinalol mo ito si spaghetti. Dito, ilibrihon mo siya, eh, nibla. May butter toast pa nga, ha? Nga upot ang spaghetti. Sunda ka na, sugod. Siyempre, kung makuha mo ng iyang kumpiyansa,
Hindi mo pag-abusaran. Ano karon ang plano mas kabuhi ya? Ikasyo gin man karon.

layo ang away, layo ang diskusyonay, layo ang lalisay. Kay di parihas ka mo, may similarity ang inyong hilig mo. Kay di siyempre tuyo sa isa ka tao nga para magsulod sa relasyon, ano, para mag-ngita gamuhaw. Siyempre para malipay. Para magtubo sila as a person, mentally, emotionally, inconstructive nga pamaagi. Nga maging malipay yun. Siyempre mo ginayang gugma para malipay ka. Hindi iya siling malipay ka tungod lang sa sex. No. Tungod nga, nakitaan mo ang peace of mind. Nakita mo ang happiness with that person. Nakita mo na batyagan mo ang security sa imo balatyagon. Nakitaan mo nga may direksyon ang iya nga kabuhi sa palamuton. Amo na iyang mga rason. Karon, anong direksyon sa kabuhi mo sa palamuton? Diyan mo nang gusto kong direksyon, no? Nagkabalukang may tiyansya, may skwila, ka-support ko si mo, may skwila ka-polis. Kamalukan naman siyang polis, mas kan ma-night school ko matamat, matapos ko ang criminology. Wala ka mula nag-stop dreaming, bla. Handom sa kabuhi para sa future. Kiti ang tuig, nagalakad mo, kitatanan, may star sa future. Di karon ko makita yung dosanag ni future yaman. Kundi ma-establish sa siya paminsaron niya nga may rason kung ano biyohon ko. Niki dumayo ng iya direksyon. Ginabaligya mong future mo. Pero may ara man niya sincero kag may ara man niya ginainto mo lang siya. See? Di mga babae, kapanilag man na siya. Kapanilag man ang mga babae. Ang iba na iya, kasi siyempre nagkakahubog niya sa bulatik. Ang iba nga hindi man tuod niya. Amo nagkakaintuan. Di dapat sincero ka. Nangandong ko ganyan din, miskan kasyan at merchandiser lang ko subong, ga-support ko subong. Kay plano ko, o tiyo ko, ga-sagod baboy. Maupod ko siya, mabakal ko baboy, manwak milog, kapitalan ko, himon ko na yun. Kay nag-istoryanay na kami, kung anong amon niyang prestada, di mo na ginasuptan ko subong. Ting na yun subong, makabata, butan dami, average pulo lang kami. Sumasumaho mo rin niya, ting mayara na ko kapital. Mabakal naman ko na yun, hasta magdamo. Mambalang mabayo naman, big time ni siya. Di ako, mani pa manahon ko. Hindi na kayo mga problema sa gatas ang bata na mo kag dayapir. Kati may negosyo sa kaliyang mga direksyon na kuhaan sa sources ang income. Kaya hindi ka man mabuhi alone niya sa gugma lang. Kundi importante, may unod na imo kaldiro. May bugas na kagsundan. Emotional, psychological, spiritual, physical, kag pinansyal ang importante da. Amo na sila da. Physical, mental, emotional, financial, kag spiritual. Lima ka aspeto nga dapat mo establish, anay. Para mahambal mo nga makitaan mo masana nga future. See? Ang imo mentalidad, kondisyon, preparado, kag kabalo ka mag-adjust sa mga sitwasyon along the way nga nagatabo kung ma-encounter ni mo, kabalo ka magbahig. Emotional, kontrolado mong emosyon mo. Kaya hindi ka mag-burst out, kaga mag-ma-uy, bla. Hindi ka childish, hindi ka mata-mata. Tapos, ang imo naman physical, nag-jogging ka, nag-workout ka, nag-pabalhas ka. Kaya man pila kadlaw kung ikaw masakiton ka, kaga dugay-dugay kaga balatian, problema mo na mo, bla. So, kailan physically fit ka man. Tapos, no, may ara ka ganyan siyempre siyang pagpati sa Diyos. Because ang Ginoo naton, siyang tag-iya sang gugma mo. So, babaeng nagapati ka, nga gift ina sang gugma si mo. So, drama na siya mabilib si mo because kung ikaw may God-fearing kang klase sang tao, nga hindi ni siya manuntok, kaya hadlock siya sa Diyos mo. Kahit hindi siya sa mga layi sang Ginoo, hindi inakon pagtuntuhon. So, magsalig pag-jasin mo, kang stable ang imo yung pangunahuna kung may spiritual foundation ikaw sa imo yung kaugalingon. And last

0: cleaning tawag nato nga financial. Hindi man pwede yung sige na kamuda kung musaya yung duwa. Nga daw siya mga damang kamuda nga nagapinot sa nai. Tapos siya mamuluti, matanyo kay tungkol gutom ka mo. Tapos may gusto ng imo nga uyab na gusto ko na blatani niya. Ah, ano lang, eh, picture lang ang daan ah. Kung may kwarta kaya, gusto ko na lang muna oh. Day, pila na dayo? Ay na siya, 3,000, sir. Ah, day, ano na gusto mo? Oo, gusto ko na. Ah, day, po siya kanina liyong day. Gusto siya nga akong girlfriend ah. Tungod may ara ka bro, di ba? May sustener ka mo. May gihuhon ka mo. Mambala mo ba ang muna ni? Ang muna ni? Sik, tiyan mo malahan na jerky ng lana, ha? Kamay pang, somehow may nakapudyot kang tips. Kung wala kasing ideya, pamangkot ka, research ka sa internet ang mga pamangkot mo because ang kaalam o kung ang dugang nga kalaman, nagahatag sa aton sang dugang nga self-confidence. Kakinanglanon ina, nga para magpadayon ang aton nga tawang nga burning desire. Ang aton nga naglalagablab na pagnanasa sa mga bagay-bagay. Sa aton nga mga handong kinanglan, may ara kita sang desire to achieve sa sinag nga mga bagay-bagay. See? Hando mo siya nga numyahon because ikaw nagapati siya mga malipayon. Kamatagaan mo direksyon kag meaning ang iya kabuhi. Good luck, dear, ha? If symptoms persist, text me. Mga kakifem, alas 11:45 na. We're going to take another break, huh? Don't go away. We'll be right back.
1: K5 News FM. News FM.
2: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hinana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
3: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag-intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
2: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may PC. Ang VCO, yung may D3. Mabakas, mga buti ka. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag DTX 500 na. Masamihin ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag DTX 500. Agot maging mas hubid sa kitad ang itsura. DTX 500.
4: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
2: DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rina. Permi lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabakal mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
2: DTX Coffee Mix. Sa mga butika.
7: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili. Kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
2: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
8: Mabali si Bibi, masami ko gina-allergy. Iski magwa lang ko kagmahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, nadula, na dayo ng ako ni allergy.
2: Mighty C, mababaka sa mga butika.
9: Gadaragsa nga punggo, DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit, DTX Beauty Soap. Dalao magputi, DTX Beauty Soap. Puro katol-katol, DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap, all natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
11: Masakit mangihi?
12: Mag-Spore Biotics ka!
11: Base UTI na ina!
12: Mag-Spore Biotics na!
11: May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatuga sang pabalik-balik ng UTI.
13: Ang fortified nga probiotics! Clinica Spore Biotics!
14: Spore Biotics! Ang fortified probiotics! May 80 billion CFU sang good bacteria! Spore Biotics! Gabulig sa pagtapna sang kagaw ng H. pylori nga nagatuga sang ulcer! Mag-Clinica Spore Biotics ka!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: This is K5 News FM, your official news and music station. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
17: Wow, my puso!

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
1: Mangkotan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
3: Balaan na namun. Mga sultiro ko no. Hoy, may syawa kaya? Mga kakayfam, hindi magkalipat ang aton paborito nga kantuan ha? Gina Seafood Restaurant. Subong ang muni oras, mga kakayfam ho. Manog alas dusin ha? Si Ma'am Gina, tag-iyagin mismo sa Gina Seafood Restaurant. Ara na si Libertad sa may magsakan. Nagapangumpra siya sa mga bagong abot ng mga priska ng mga panakot. Mga kamatis ng bagong po-po dirili. Mga kamatis ng luto ng pula, kag ang green blang kamatis. Ginabutang niya na siya sinigang niya mo kag tinula. Mga repolyo ha. Mga ining tawag naton mga lagba nga pa ano ni paitan. Katumbal lagba bla. Basta mga priska ng makalitanan, mga bagong aning mga sibuyas daon, mga bumbay kag-ahos na kunano ng mga panakot na para sa mga luto yan. Kay para buwas na naman ina nga ibutang sa mga priska yung mga isda na kag mga seafoods yan. Tiyan mo ng style na mo. Priska nga mga panakot kay arat na mga sustansya mo. Kung malipasan na, mainita na kag madugayan ang mga panakot, nagagwa ang nagadula ang mga sustansya. Bla? Nasuwing ang sustansya ara sa sabaw, sa luto, sa gina, sa sinigang kontinula man. Plus, pagid ang sustansya sa isda, mga kakayfive, kag plus ang panakot ng mga priska nga ginakumpra sa bong ni Ma'am Gina, buwas, lutoo niya na. Di ang sustansya makanto sa lawas sa mga customer. So muna siya mag-take care, Jirili. Ginatagaan niya siyang importansya ang ikayong lawas man sa iya customer. Hindi lang puro ginansya, hindi lang puro negosyo, kundi ginapili again nga kung anong maayos sa health sang tao. Mga priska gini, no? So, na kita makanto, mga kakifay, basta seafoods gani, direksyon natin isa lang. Gina Seafood Restaurant. Buka sila everyday, Monday to Sunday, sugod alas 10 ang aga, tumtum na alas 10 ang gabi. Way problema parkingan kay perti ka lapad-lapad. Kag may gabantay, gidirili. So, kadamo siya mga waiter ya, bisan sino lang pwede mo tawgon, black and berry. Very polite, kag very respectful ang mga waiter na ka mga staff yun, ha? Kag damo siya kusinero, eh. So, that's why rason nga dasig ang luto ay kay may mga kusinero na assigned para sa mga sisling. Sa sugba, may araman. Sa, may nagakilaw mga kusinero, may araman para sa mga sabaw, kag mga prito, na kag iban pa nga mga order ninyo. So, kung damo ka sari-sari nga mga mino, luto o na dungan, dungan man luto, tapos maabot sa lamisa mo, waswasay na yun. Gina Seafood Restaurant, mga kakayfive, may function room man sila, kag may aircon sila nga kwarto, o kung nga dining area, kag may non-aircon man, kag plastado bla, sistemado, jirili. So, barato kag... welcome git ang tanan. Ano man nga okasyon o selebrasyon, basta seafoods ang pangamalan, isa lang kantuan nato na Gina Seafood Restaurant. Kang sa dugang nga impormasyon kang mga detalye, kantuing ilang ang Facebook page. I-type lang sa mga Facebook ninyo, Gina Seafood Restaurant. Salamat gid mga ka-K5 sa pag-upod sa amo ni J. Lolo sa buong gabi. Kita na kita boss, 9:30 in the evening to 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee, good night and God bless everyone. Ako naman si K5 J Lolo, don't forget to smile and don't forget to pray always. Bye-bye.

Live Streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.

0: Wiz FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!

0: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso!

0: Radio Com.
1: Kampyon Radio.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kompleto sa health tips and information.
3: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imo nga pag-out. So meaning pa, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapod ka alas
4: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain, bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
5: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
6: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
4: Hindi lang carots.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
4: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon kumalot, galingin dayon ang akong ulo.
3: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
3: Sa lingaw na mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
7: Basta.
3: Ano tayong interval?
2: Maedukar ka pa.
3: Number one nga supplement sa depression is B-complex. Pag damong ko ang B-complex, layo ka sa depression.
2: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: Istoryahan ta ang isa sa mga traidor nga balatian magluwas sa heart attack. Kaginiya mo ang stroke. Kaupod na sila karong diskusyon si Dr. Ramil Oy. Ano bala ining stroke, Dr. Ramil? Kag paano ini malikawan?
8: Mayara sang duha ka klaseng stroke, Sir GP. Ischemic stroke, kag ining gitawag hemorrhagic stroke. But silingon sang ischemic stroke, may bara o nasupnan ang artery. Kag ini ang pinakakumon. Imagine 87%.
4: Dakong incidence yan, no?
8: Sang stroke incidence ang ischemic. Samtang ang hemorrhagic stroke naman, ang nag-involve sang bleeding bangod sang naglupok ng ugat. Siyempre, 13% sang stroke incidence ang gitawag hemorrhagic. Amo na nga dapat inom ka gitwan eh. Adlaw-adlaw DTX-500, may TC or PureC, kay para bakod imo mga kaugatan kag hindi iya dali maglupok. Sa imo nga pamangkot, Sir GP, kung paano malikawan ang stroke, sabton ko na lang kung paano ka ma-stroke after 10 years. Yari ang mga posible makapastroke sa imo kung imo ni ihimuon sulod sang pulo katuig, Sir
4: GP. Lawig, magaling abusar, ma'am. Number one, guro sa listahan, sila Dr. Ramil. Nga magka-stroke ka kung wala kaya inom DTX 500.
8: Laban eh. Mangkotab lang ang mga na-stroke kung kuhan. Kung nagka-inom ba na sila DTX 500. Mas mapati pa kung adamo na-stroke, amo pa pag-inom sa ano. DTX 500 kag may TC. Inom gin sila DTX 500 kag may TC or PureC kung hindi ka gusto nga mabiktima sang stroke. Number 2, kung ikaw ang nagainom sang soft drinks kada adlaw, dakong chance mo nga ano, ma-stroke ka after 10 years, laka mo, no?
4: Kada adlaw.
8: Okay lang mag-inom soft drinks pero dapat 500 ml lang o tunga sa litro kada semana. Number 3, kung wala ka maayo gainom tubig, dako ang chance nga magka-stroke ka after 10 years. Dapat duha ka litro or pulo ka baso or sobra pas pulo ka baso ka tubig ang imnon mo kada adlaw. Number 4, pungko lang ang obra mo sa bilog nga adlaw sa sulod pulo ka tuig. Wala exercise la pungko lang laban nga pungko. Kado na. Dapat exercise gid at least ha, 30 minutes kada adlaw. Ang kulang sa gitawag activity ang nagapataas ang imo stored fats kag nagapataas man sang gitawag imo nga cholesterol level sa dugo. Siyempre, ugalion ang paglakat-lakat kada duha ka oras kun pungko sa opisina ang imo nga obra kada adlaw. Kag siyempre, kung pala opisina ka, importante inom giga DTX 500, may TC or PureC para bakod ang mga kaugatan agod nga mapunggan ang pagdevelop sining gitawag mga plaque sa imo kaugatan kag ang pagtaas ang level sa gitawag oxidative stress. Sa mga nagakaon da baboy, o karni kada adlaw, sa sulod sang pulo ka tuig nga kaon mo sini, dako ang chance nga magka cardiovascular disease ka, labi na nga magka stroke ka. Kung hindi gid kaya nga likawan ang pagkaon sa gitawag karni, dapat once or twice lang tani kada semana. May kilala ko to sa Luzon, Sir GP. Fish na lang gid iya.
4: Oh,
8: no, utan ka na lang bala kag prutas kung hindi mo gusto nga mag-stroke sa sulod sang isa ka dekada, no? Mas manami pagid nga gainom ka DTX 500 may TC or PureC kada adlaw. Agod nga ang mga pundo da nga mga toxin sa lawas matinluan, mapagwa samtang wala pa magbara imo kaugatan. Kag gabakod imo kaugatan layo sa paglupok. Amo na gani, Sir GP, gahatag kita sa ilasang alternatives. Kung daw indi gid kaya sang tutunlan mo tunlo ng utan, kapila na tong balik. Kung gainom ka DTX 500, gainom ka may TC or PureC, da pareho lang nagkaon ka pulo ka klase nga prutas. Imagine la. So, ari yung pinakasigurado nga mastro ka, Sir GP. Hindi kaya mag-inom vitamin C kada adlaw, sulod sa pulo ka tuig. No, hindi ka mag-inom mighty C. Ihanda mo na daan ang imusungkod kag wheelchair kay Piho, kandidato ka na sa pag-stroke. Ano ang ara sa gitwag vitamin C o ining alkaline nga mga vitamin C? Ining nga mga vitamin C ang nagapabakod sa aton kagatan. Amna wala mi untat diri hambal nga inom ka mighty C, inom ka alkaline nga vitamin C. Kaya nga, nagapreserba ini sang gitwag elasticity sang imo nga arteries. Agod ini ang hindi mag-brittle or meaning pa Sir GP, hindi magtapok. Kabangdanan nga ini ang nagalupok or aneurysm. Ang kombinasyon sang DTX 500 kag vitis or pure siya ang nagapugo nga hindi magpurma ang mga bara o plaque sa mga arterials walls. Ganit tawhay ang dalagan sa dugo kag malayo kag gidya sa balatian sa stroke. Te, hulaton mo pang napulo ka tuig. Question, pila ka tuig ka mo wala gainom DTX 500 kag mighty C? Gakaon ka karne? Pila na ka tuig ka gapanigaryo? Base 9 years na or sobra na?
4: Isa na lang ko lang.
8: Isa na lang ka tuig, no? So, permi na mo ginasuggest nga inom gid DTX 500 mighty C or pure C bago pa mag-abot nga ma-stroke ka.
2: DTX 500. Kina problema mo ba ang mataas ka blood sugar level? DTX 500 na.

0: Text 500.
1: Ilay Ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
2: Saan naginom ka? DTX 500.
3: Ilan nalang subong imo?
2: Sugar.
1: Pagtigi ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500 na
0: gito. DTX 500.
4: Para sa dugang pa nga mga binipisyo nga itong makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, isa sa mga makabulig itong dako sa DTX 500 kag Mighty C, sa mga babayi, amo ang relief. Mm-hmm. Nga maangkon batok sa painful menstruation. Ang pagsakit sang puson na ginatugas sang pag-cramp sang uterus. Kag usually, ini ang nag-radiate sa lower back, sa paa. May dalang palanuka kag pagpalamalhas. Ang pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang makabulig sang dako ilabi na sa pagpugong nga hindi magdamol ang lining sang inyo uterus. Kag ini man ang nagasugod sa pagporma sang prostaglandins. Mm-hmm. Kamo ang rason sa nga nag-cramp during ara inyo menstruation.
2: Mm-hmm.
4: Mag DTX 500 kag Mighty C ka na.
5: Ang iba niya, Sir GP, padagaan ng lapin reliever.
4: Ayo bao,
5: delikado. Ang prostaglandin, Sir GP, amo ni ang grupo sa mga cyclic fatty acids or compounds nga may kaangay nga epekto sang hormones kag nagakusang ito ang uterine contraction. Dako ang kantanan sang oxidative stress sa synthesis sang prostaglandins. Rason nga, isa sa mga advices sa mga doktor sa mga may mga painful menstruation, amo ang pag-iway sang stress. Likawan, hambalan doktor, hindi magsagi pulaw, hindi magbisyo, hindi sige kaon matamis, kag nagkaikinis la, nagapataas ang gituag free radicals production. No oxidative stress, meaning wala paghubag. And of course, wala sakit nga menstruation. Nantaw lang babae pala kaon, pala bisyo, pala pulaw, stress, pala kaon tamis, painful menstruation eh. Pero, kung adlaw-adlaw ka gainom DTX 500, adlaw-adlaw ka gainom ITC or pure C kadadlaw, medyo ma-prevent mo ang mga gituag painful menstruation. Mm-hmm. Sir Boy?
6: Mm-hmm. May nalang kay lalaki tiya, Sir
4: GP.
6: Sam?
4: lalaki tiya.
6: Pero bilang tatay, kag bana, dumaluoy ka nalang makita mo ang bata mo nga babae kag imong asawa, no? Nag-antos, no? Isa, tub-tub, tatlo, kaadlaw, kada bulan, yun, no? Amo na nga magkaon gid sang damo nga prutas, no? Utan kag maginom sang DTX sa 500 kag Mighty C, no? Kag hindi lamang ina ang sarang mabuligan, no? Sang DTX sa 500 kag Mighty C sa mga babaye, no? Maganami na ang tulog mo, maayo pa ang imong mood, no? Hindi sila buringot kag mainito ng ulo, no? Luwas ka pa sa breast lumps, no, sa mga babaye, cyst kag cancers, no? Gani sa mga kababaihan, mag DTX sa 500 kag Mighty C kag adlaw.
4: Sir Boy,
3: importante kay Doc sa mag DTX 500 kag Mighty C. Usually Doc sa may mga painful menstruation, may mga blood clots na, no, na mga dagko nga gagwa. Alerto sa mga babae, once you see a larger blood clots in your sanitary pads, and when symptoms are severe or get progressively worse and the pain is present at other times hindi lamang sa around menstruation, pakpon sultan na kamo sa klinik. Kanto kamo sa amon klinik.
5: Kaya ba sin secondary, dysmenorrhea?
3: May secondary dysmenorrhea. You need to see a medical doctor. Again, the best prevention and management of chronic menstrual cramps and painful menstruation is to take DTX 500 and Mighty C every day. Its superior antioxidant is more than enough to prevent massive buildups of free radicals leading to oxidative stress causing menstruation. Painful menstruation and contraction of your because of the contraction of your uterine muscles. Putiktahan git. Doc?
5: Naman na gani. Hambal ko hindi sagay inong pain relievers. Kaguba ina sa kidney niya. Sige lang mo saligda. Tandaan, mas malala ang balatian ang chronic kidney disease kung ikumpara lang sa menstrual pains mo. Kag hindi na instant relief ha, nga inom mo kasubong DTX 500 kag Mighty C, maumpawan. No? Maumpawan ka dayo. Kundi, amo nang mag-correct nga, mabalik normal, nga wala naka-pain. So remember, every second, ang aton lawas ang ga-generate free radicals. That's why dapat kada segundo man ang protection nga aton kinanglan. Permi na mo balik-balik. DTX 500, Mighty C, kada adlaw, no? Sa DTX 500 kag Mighty C, painless and healthy ka na, happy ka pa.
0: DTX 500!
7: Nagkatamo na pala ang kulubot sa imong itsura?
0: Mag-DTX 500 na!
7: Masaminig ka palatian?
0: I-DTX 500 muna!
7: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka!
0: Mag-DTX 500!
7: Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura!
0: DTX 500!
8: DTX 500!
9: Dennis Antonio, taga-kabakungan.
10: Imo nga blood sugar.
8: sugar test.
9: Kira tong score ganit?
10: 470.
11: Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
8: alam. Ilan na lang imo nga blood sugar?
11: 160. Inom ka mo sang DTX 500. Tested and proven. The best get ang DTX 500.
12: DTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
13: Ako gali si Abigail Loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kadasig sa akong madulaan gana magtuon. Sakit tayo na akong ulo. Ti inom ko Mighty C alkaline vitamin C.
14: Pagsubong ka namin sa akong paminsari.
12: Mighty C. Pamalit sa mga butika.
15: Para sa libre nga check-up, bisitahan lang
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel. Iloilo City.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
16: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8, Bagumbayan, Fronting Quezon Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center. Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC.
16: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
15: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
16: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
15: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
4: Masolusyonan tang pagsakit sang pus-on, purong pagsakit sang ilong bangon sang baho, sa ilok, sa tupad mo, kag ang hit kay Wai Naligo.
3: Mm-hmm.
4: Paano, Sir Boy?
3: Kananlan, maligo, adadlaw. Ang unang solusyon da.
6: Pero, Sir Boy, tapos na paligo, kinanglan, kumplituhon mo ang imong
3: profesyon. Aha, ang routine. No? Routine.
6: Kinanglan mo mag klinika Dio Fresh, no?
3: Para habot all the time.
4: Mm-hmm. 48 hours of freshness sa mahilig magbiyahe da.
3: Mm-hmm.
4: Kananlan, naka-klinika Dio Fresh deodorant kagid. May VCO nga kayang tapnaon ang mikrobyo, patsyon ang mikrobyo, nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. So, iway lang yung ginahaplasan sang perfume, kundi ginapatay gidya ang source sang kapabaho sa imong ilok. That's why it's effective. Ang mga wala na tsansa, may tsansa na ang iyong ilok sa Clinica Dio Fresh.
3: Pangapi na, pangapi?
6: Pangapi, no? Sang healthy coffee gamiton ta, ha? Wala sang iban kundi ang DTX coffee mix kay kadahigop mo ni Sir Boy. Ginahugasan ang imong mga selula tungkol
3: wow.
6: Sang iya kataasang antayo.
5: Ginadepensahan ang imong mga selula. Hindi magdali tigulang imong selula. Murang nagakapi ka na, nagadetox ka pa. Nagakapi ka na, ginaamligan mo ang imong selula.
4: Amo na yung kampiyon, no? Doing your daily routine, pero it's healthy. Kignatinloan imo cells kung imo kape, DTX Coffee Mix.
5: Kung si Engineer Albao ang maghatag sa imo kape, especially ang inatagan mga dalaga, halong ka. Pero sa may mga degenerative states, ma-diabetes, ma-cancer, gusto magpangapi, ang suggest ko, DTX Premium. Ang DTX Premium, especially kung pugaan mo, duha ka ditribayo, dako nga bagay para sa ikaayong lawas. Nakakapi na sa Sir Boy, nakabulog, bulletproof mo.
4: Bulletproof coffee!
5: No? Layo ka sa mga kagaw, layo ka sa virus, layo ka sa bakterya, pati yun yung mga cancer cells. Sa adlaw-adlaw nga inom sa DTX Premium nga may ditribayo.
4: Ay, kampiyon, no? Dula ng mga free radicals, cause oxidative stress, buwa, pagid mga virus kag bakterya sa imo lawas, kung ang imo DTX Premium, may duwa ka DTX.
5: Amo gala na sikreto, Sir Boy, kung medyo na, kuan ba, nadakuan ka mag tulon sa no, DTX, ipuga mo lang sa kape.
4: Puga. Namit pa. Akong aras
5: magpamasahe sa ta, Sir Boy. Pamasahe. Ang pagpamasahe ka na, kaisa sa isa kasimana, manami nga paagi para magpahubin, manami nga paagi para mag-circular ang imo nga dugo kag madulong ang mga sustansya sa mga pinakapunta sa imo nga mga kaugatan kag selula gamit ang siyempre Santon Plus Herbal Oil. Amo na Sir Boy niya. After sina gusto kaya nga bakod gid ang circulation daw highway lang ang gaging ang mga salakyan. Di siyempre permi na mo ginagbal nga inom gidya extend food supplement.
4: Ang paborito ni Engineer Albao ang gapadasig sang tanan, gapadasig sang daloy, sang dugo, no? Nami ang nami imo blood flow, nami ang pag-deliver sang minerals, vitamins sa imo cells, nami man ang paghimo sang mga waste materials including carbon dioxide pagwaon na sang imo dugo sa imo lawas para maging healthy ka and you could perform well
3: and act young. Kung imo ginaputumar, ginatawag extend food supplement.
8: Impormasyon sa ikaayong lawas.
4: So, sa mga babae, isa sa mga kululbaan sa inyong part is not only the breast cancer. Prevalent man sa mga babae ang cervical cancer. Hindi pa lang cancer nagatubo sa inyong reproductive organ. Ang akong tiya napatay sini, no? Sa cervical cancer at the very young age of 50 plus pa lang. So, let's talk about cervical cancer. Paano ka mabuligan sa ang D3Bio kung adlaw-adlaw kagiinom sini, preventing not only cervical cancers, but other forms of cancer. So, talk ni Doc with Sir Boy Solweta.
3: Talk ni Doc! Thank you, Sir JP, no? Ang D3Bio is already well-known, damo-damo, na hundreds of thousands and even millions have witnessed the power of extra virgin coconut oil fortified by vitamin D3 na makita mo sa D3Bio against any kind of viruses, flu viruses. Gidno, kisang una COVID, gabi ka-epektibo sang D3Bio kontra flu viruses. But there are also viruses nga ga-epekto to sa aton lawas si nga hindi ka ilanat ginata. Pwede man makatagilan at pulain niya. It basically creates cancer cells sa aton lawas. Subong nga adlaw, balunta kung paano bala si D3Bio makaprotekta sa mga aton mga babae, aton asawa at mga bata nga babae against the dreaded killer, which is cervical cancer, Doc Ramil.
5: Di ba't pahangop, Sir Boy, nga kung may cervical cancer ka, bigaong ka? No, sala ginaya.
3: Sala ginaya.
5: Pwedeng ang partner mo bigaw.
3: Man.
5: Imagine lang statistics, 40 milyon is ka mga Pilipina ang may cervical cancer tungod sining gitawag HPV virus, human papilloma virus. Papilloma virus, Sir Boy. Imagine ba, Sir Boy, yearly 8,000 ang mabiktima. Nga, kakatabo ini siya, Sir Boy, ang HPV through sa gitawag skin to skin contact, especially kung ga-practice ka mo sa gitawag unhygienic sexual activities.
3: No, no.
5: Mm-hmm. Kung suggest niya, before mo mag-love making, habon niya anay sa ano?
3: Santo Plaza.
5: Oo, mga habon. Amo nang isa sa mga kuan mo, no, Sir Boy? Amo nang siling lang ang kagina. Hindi lang ni sakit sa may mga multiple partners. Pwede nga, loyal ka, magka-cervical cancer ka. Kaya nga, kaya gali ang imo partner, may multiple partners.
3: Correct.
5: Mm-hmm. Now, ang matabo ni Sir Boy, kuan na mo, nang late na bala.
3: Late na.
5: Nga mabala. Amo ning bintaha nga kung adlaw-adlaw ka gainom sang ano?
3: D3Bio.
5: Sang D3Bio. Mm. Ang D3Bio ga-atake sang HPV virus nga among kusang ito ang cervical cancer in both two ways. Number one, the lauric acid and the monolaurin, kaya niya pat yun ina nga kagaw. So meaning pa, regardless man, either gaduda ko or wala ko gaduda sa akong partner.
3: Sige lang.
5: Inom lang ko.
3: Inom ka lang.
5: Ang nakanami lang, pala inom ka D3Bio adlaw-adlaw, ginaprotektahan.
3: Mm-hmm.
5: Through lauric acid and monolaurin. Regardless nga may duda o wala ka duda sa imong partner, ang importante, ikaw mismo imo kagalingon.
3: Gin-safe mo.
5: Gin-safety mo. So, dipinsay, inom ka adlaw-adlaw D3Bio. Kaya nga man, ang pag-inom sa adlaw-adlaw D3Bio, kaya niya ma-disrupt ining mga viruses, ining mga klase nga kagaw, ma-disintegrate na lang ni Sir Boy. Kag, siyempre, layo ang replication. Layo ka sa cervical cancer. Amo nang bintaha nga gainom ka D3Bio. Ang mga lalaki naman, pahidi na D3Bio.
3: Correct. Kag inom D3Bio.
5: Pahidi na D3Bio, inom ka D3Bio before sexual activity.
3: Balokan namin sa extra virgin coconut oil nga ada sa D3Bio, it is considered as grass. Hindi hilamon nga grass, ha? Guaranteed nga safe always ni ang ginatawag nga extra virgin coconut oil. That's why pwede mo mausap ang biskandiin ang D3Bio, pwede mo mapahid, pwede matumar. That's how safe D3Bio is. Ang kanami sa D3Bio, it protects you. Ang bilog mong alawas, ginaamligan sa D3Bio, Doc Sam.
6: Para safe, ah, D3Bio kada adlaw. Kaya may mamagtuon, Sir Boy, nga ang ginatawag HPV nga virus, no? 15 years ang iyang incubation sina. No?
3: Wow!
6: So, why ka ba logali nga may ara ka na sina. No? Labi ng good kung may ara ka sa ginatawag multiple partner. Ikaw, abyo ko ng partner mo. Pero kung naka D3Bio ikaw, ang monolaurin nga sa D3Bio, hindi lang sarang nga pat yun ang human papilloma virus, kundi ginapatay niya man ang cancer cell nga kabangdanan, sina ginatawag it's HPV, Sir Boy. Okay nga man. Ang D3Bio ang yang medium chain triglycerides na gina-enhance niya ang production sa WBC.
3: Uh-huh.
6: So kung
3: na white blood cells.
6: Yes, uh-huh. No, ang ato niya T cells nga specialized na Sir Boy sa pagpatay sang cancer cell, no? To amo na nga indi kita matubuan sa nang tawag klaseng virus o kung tapikan sa nang klaseng virus.
3: Cervical cancer, no?
6: Uh-huh. Oo, naka D3 bio ikaw kag isa pa Sir Boy ang epektibo Sir Boy kung may ara ka na sang ginatawag cervical cancer.
3: Uh-huh.
6: Ang isa ka epektibo sina mag-fasting ka.
3: Mm-hmm.
6: No? Uy, gamit ka sang D3 bio. Kaya kung naka D3 bio ka kag naka-fasting, nag-provide din sa aton sang ketones nga energy sa aton nga cellula kag hindi kauyon sina ang cancer cell. No?
3: Uy,
5: ang naka namin na, sina, Duxam, Sir Boy, regardless nga ang imo immune system is mahina, kaya niya pat yun ina nga mga klase nga cancer cells, ina nga mga kagaw.
3: Correct. Ang mga kamayuhan sa D3Bio, Doc.
5: Oh, regardless, ha? Regardless nga weak ang imo immune system, because sa D3Bio, kaya siya mismo magpatay.
6: Yes, so kag ang keton, Sir Boy, hindi ka yun ang cancer cells na Sir Boy. Kung naka D3Bio, kati nagproduce ang lawas natin sa ginatawag ketones, no? Kag mapatay ang cancer cell tungod nga magutman sila, Sir Boy.
3: Gaanta ka mo proof, Gabi, ang D3Bio, no? Gaanta ka mo proof nga wala participation ang imo immune system, progin buhi ka sang extra virgin coconut oil nga ara sa D3Bio. Number one, example, the treatment of HIV people with VCO. During HIV, you know, in its late stage, why naginihalos, wala naginihapulos ang immune system. So, sa simpleng ang kataro, basi mapatay ka sa tungod sa HIV. But, research and study shows that using VCO in treating HIV that causes AIDS, ay, buhi pa sila sa wong. That is a testament kung kaano kabakod sa bitumen chain triglycerides and its byproducts, which is monolaurin, in defending your body without the participation of your immune system. Mm. Makita mo na tanan sa D3Bio pong pinakabakod gidya sa akon sang ginaobras ang D3Bio is how you could harvest all the things that you need to defend your body from the food we eat into your body. D3Bio through its MCTs provides the absorption of essential minerals, vitamins, and kadamo pagid sang salin sa pagkaon nga ginakaon ta. One of them is zinc. Zinc is naturally an antiviral mineral. Kaya yapat yun ang virus. The problem is how to bring zinc inside your cell. Mm. You need good fats like medium chain triglycerides from D3Bio para masulod na siya sa imo cellula. Ano pagid? The absorption of the superstar mineral, magnesium. Magnesium is also antiviral in its own way, and magnesium could only be absorbed if you have good fats in your body. So imagine nyo, tumal ka D3Bio, kaon ka healthy food rich in zinc and magnesium, they're double barrel ang kontra sa viruses. It basically helps your body to get all kinds of armaments. Ang balindok Sam, ang immune system, WBC, ginapabakod. Ang mga mineralis kontra sa virus kag bakterya, ginaabsorb sa food. Ang D3Bio mismo, gabato without the participation of your immune system. If you want to protect your wife, protect your loved ones against cervical cancer, you take D3Bio, the power of extra virgin coconut oil, fortified by vitamin D3, ara sa D3Bio. So, hindi lang sa tangkaso o busip on kagilanat, ikaw ginaprotektahan ni D3Bio, pati sa cervical cancer, pati sa ginatawag HPV virus, kayang-kaya kaamligan sang D3Bio.
9: D3Bio, problema sa tangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo, ang D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio, adlaw-adlaw, D3Bio, D3Bio, with V.
10: Aparicio.
17: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako irregular nga regla. Sa pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
10: D3 Bio.
18: Ang D3 Bio.
10: Yung may Visio.
18: Ang Visio.
10: Yung may D3.
18: Matatas mga butka.
10: May D3.
18: Ang alkaline nga vitamin C.
19: Edgar Santiago. Isa ka tricycle driver. Sa may ako ginasipon kag ginaubo. Pero sang pagtumar ko sang may D3 ang alkaline nga vitamin C. Isa magsulay pa ko sang ulan. Okay, gidyan ako ginadutlan sang balatian.
10: May D3.
18: Mapalit sa mga butika.
20: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Yulo Street, Corner Snart, Fronting Midtown Hotel.
23: Iloilo City.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Roa City.
23: Atubang sa PLDT McKinley Street.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
21: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: San Jose Antique,
21: Juan Tiong Building,
22: Barangay 8, Bagumbayan, Fronting kay San Mall.
21: Amar Alternative Medicine and Wellness Center.
22: Kulasi,
21: National Highway,
22: kilid sang LBC.
21: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Sagay City,
21: Radyo Bandera Compound,
22: likod sang Pag-ibig Office.
21: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center.
22: Bacolod City,
21: Ernai Street,
22: fronting Paglaum Sports Complex.
4: Let's talk about the other benefits nga matag sang adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio, Dr. Mil.
5: Kung palainom ka D3 Bio, tiyo, kabalo naman ta nga perti kataas ang iyang caprylic acid. Masiling ka caprylic acid, specialized niya sa gituag pagpatay sa mga fungi. Especially kung may mga fungal infection ka, like eczema, kaspa pa gid. Ang kaspa, sir boy, imula na hundin ang kaspa, patuluan mo na D3 Bio. Patiniron mo na 30 minutes sa imo ulo. Kaya na niya matreat. Ang D3 Bio, kaya niya patyon ang mga kagaw nga kamangdanan sa eczema. So, hindi lang nga anti-fungal sa sir boy, may anti-inflammatory man siya properties. Especially para ma-relieve ang mga dry, scaly, and itchy red skin tungod sa gitawag eczema. So, kung may ma-eczema mo, hala, pugai, pahidi, itiner 30 minutos kung diin nga mga portion sa gituag imo nga eksima. Amo na ya kung gagamit ka D3 Bio adlaw-adlaw. Aside nga ginahimo mo topical oil, nami pagid mag-inom ka.
24: Kadamo gisa benepisyo sang D3 Bio.
5: A pharmacy in a capsule.
24: A pharmacy in a capsule. It even has its own specialized antioxidant, no? May gitawag ferulic acid, gallic acid, picomaric acid, caffeic acid. All of this antioxidant, anong ginaubra sini? It protects your cell in three ways. Antioxidant, amunin ka ba? Hindi lang DNA ang ginaprotektahan sang antioxidant. Even vital proteins are affected by oxidative stress inside the cell. Pero ang pinakanami gidya nga amlig sang D3 Bio regarding cell protection is the protection of your lipid layer. Ginmayara sa gallic acid, ferulic acid that protects from peroxidation that basically maintains the integrity of your cell membrane para hindi dali-dali masudlan sang kagaw kag sa mga iban nga material. So diin ka pa, ma'am, sir, kung gusto ka mag-ayo, kontrat lang kaso, ubusip on kagilanat, mag D3 Bio ka lang. Isang kagat sa D3 Bio, hilanat. Tapat.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Mil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntanan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
20: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
10: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa tiin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX
0: GTX 500 ka! GTX 500! GTX 500!
1: Pasa may kabala nag-augdas? Kapoy sa trabaho?
2: Kag-stress adlaw-adlaw?
1: Ini ang kabagdanan sa matdasing kapagdiwula? Kalaman ang abyan?
0: Mag-GTX 500 ka! Kaya sa GTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburigon, malimtan! GTX 500!
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
11: Ako galing si Ariel, nagkantosilite, isang nagligad, sikisakit, kaya katama, kaya basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, gula ang sakit, sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C!
7: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika!
7: Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
26: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
7: Mighty C!
25: Mabaka sa mga butika!
7: DTX Coffee Mix!
27: Ako si Mundo Tausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin, pati akong arthritis wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix!
25: Mabaka sa mga butika!
7: DTX Coffee Mix!
28: Ako si Rico, sang una hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix!
25: Mabaka butika.
7: DTX Beauty Soap.
29: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
30: Ako si Elaine. Ako, gidang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Sa ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap.
25: Mabakan sa mga butika.
31: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
32: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
33: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
32: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
33: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
32: Clinica Deo Fresh. Available now.
34: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapna sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming akumbinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
35: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyo nga matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alaga.

0: Express sa umaga.
1: DTX Coffee Mix. Mabibilis sa mga butika.
2: Girl! Buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ka da, ha? We, matyag mo. Madala pa sa edit tsura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics. Kontra sa viral infection. Loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala pala sang may gana mag-istorya sa imo bangod sang imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong ababa. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong ababa nga nagatuga sa tooth decay nga bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na itong mang kilikili. Ano yan? Alkitran?

0: is FM championing the lives of the Filipino.
1: Wow, may puso.
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Las 4:42.
0: Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga. Ito ang Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal. Balita sa loob at labas ng bansa. Balita K5 sa umaga. Magmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga. Kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. Balita K5 sa umaga. Balita K5 sa umaga.
2: Orang sa Pilipinas sa atunya pagpangalagad, last 4:43. Kumusta, kumusta ang atunya mga kauturan sa subong adlaw sang Miyerkules. Mga kakipaypit sa 15 sa bulan sang Hulyo sa tuig 2026. Wala sang gutom sa mga diswildo sa subong adlaw. Pero buwas, pamigado naman mga kakibay. And of course, sa aton nga mga kauturan, nga wala naman niya sang trabaho. Ati, sige, kayod lang kita nga kayod. Ang importante, hindi lang kita ya mangawat. Oh. Dumduman ko ni sang una kakipay bitan basta gani bulan sang tagkiliwi kakipay bitan ang nagakatabo ang mga manok sa uma sang mga kauturan ta sang mga kauturan ta sa uma ginakawat bisan pa gani ang saging sabang hilaw-hilaw pa ginatuba na sang iban. Di pagbalik sang tag-iya, wala na tuya mga kakipaib sang, ano ni, sang bunga. Abi mo kung ano pagid, pati ang mais kakipaibitan, nga dauling hod pa, alang-alang pa, nga guros pa lang, nga inog lakot pa lang

0: tambo, ginatapas na ya sang iban sa sobra nga kapiot sang pagpangabuhi. Piot gid man sa pagpangabuhi o kon sa katamad sang iban. Welcome sa ato niya pagpangalagad sa Balitang K5 sa umaga. Sa karon nga edisyon sang atong presentation, Miyerkules, mga ka-K5. Kumusta ang adlaw niyo da? Kumusta ang aga niyo? Nakapangapi na bala kamo sang DTX Coffee Mix? Ang kape nga healthy, DTX Coffee Mix. Adlaw subong sang mga pula, ha? Kapulahan subong taga Balitang K5 sa umaga. Kay Gera na ni subong Gera. By the way, sa aton nga mga kauturan, kumusta ang aton nga mga kauturan dira sa mga merkado publiko diri sa siyudad sang Bacolod, sa Burgos Central Market kag sa Libertad Public Market. Aga pa nagabugtaw amo ning pinakabisi. Kun ang iban niya nagahuragok pa, kun ang iban mga kakipaib nagakapikapi lang, pero ang mga vendors naton, mga fish vendors, vegetable vendor mga kakipaib kag sa mga karnihanda, busy sila subong adlaw, no? Pangapi na kamuda sang DTX sa Coffee Mix. Upod naton sa patrol kakipaib ni Dominic Coralde kag si kakipaib Berto Gaket sa pagdulong man sa mga balita. I-check naton partner sa aton nga kilid kakipaib babes gadlaw. Morning.
1: Morning ah.
0: Oh. Morning. Morning, morning.
1: Sige.
0: Sige.
1: Rayon eh.
0: Rayon ta.
1: Check-check ka pa. Why na? Check-check ah.
0: Check ah. Why na?
1: Wrong lang per me.
0: May bus pa.
1: May bus pa. Plastar to do.
0: Plastar kid. ano na yung damyo? Plastar na. Ano gana? Area.
1: Area yung damyo. Area yung damyo.
0: Area yung damyo.
1: Sige. Aring lado mga kaki-vibes sa itong sining mga suki nga mga tagpalamati. Meron pasensya lang gawa kay mga kabaloka kung gising di atong paktan panahon.
0: Oh.
1: Ang panahon
0: hindi aton
1: aton mapaktan kay hindi aton.
0: Oh.
1: Ang panahon hindi aton.
0: Oh.
1: Aring lado, sige. Sige. Padayan kita. Araman na. Araman di ka mo magkangawa kay... Every time nga why ang iban may ma-replace na.
0: Husto!
1: Muna yung ginatawag nga tandem.
0: Riding in tandem!
1: Riding in tandem.
0: Partner in crime!
1: Muna da. Sige, nakainom na ka mo kape. Hindi ka dyan pwede, hindi ka mo kainom kape ha. Inom ka mo anay kape. Pareho sa iban nga mga aga pa. Nagakutoy na ang tiyan. Pero sa Gyapon, imnan kape, madula lang na mga kaki-five, magana-gana na para makaraos naman, makaraos, makaraos! Grabe, grabe, grabe. Sige, na nung mga dalag ko na ito nga mga balita karon nga aga, dili sa ito nga pagpangalagad mga kaki-five, dili kita sa ito sining mga balita lokal, sa ito sining mga balita lokal sa mga... dito nga kon nga kwan man ari ari ari ari daw na dula saw sige sige grabe man ning natabo di sa isa ka apo ho kinimuslan sang iya sini nga lulo grabe na subong nga nagakalanabo nga mga kaki-five no di nagidya mentsindihan subong kasakit kag kaaki gini ang nabatsyagan mga kakipang sa isa ka masautod sang lolo nga naghimulo sa yasing apo natabo ini mga kakipang sa banwasang hinubaan
0: subo no pagkatapos nga ginpatay ginpatay sang ugangan ang iyang umagad kay naginaway sa ining umagad nag-away sa iyang abana doon nag-api na lang ning ugangan. Duha ang patay. Kasubo man to, makon mo mag-asawa, eh, maistra kag Philippine Army. Sus, samtang ang ginbilin no? Nga bata kaki Five Babes, bugtong, kung si anyo sang edad. Subong naman niya, ini sa Bacolod ha, subong naman niya sa Sa rin eh, sa hinubaan naman.
1: Hinubaan naman.
0: Oh, abi-abi. Sugidi sila.
1: Grabe.
0: Sugidi sila.
1: Ang ining natabo, mga kakifay, dira sa maya banwasang hinubaan, sa pagpangusisa sa K5 News FM, naibaluan nga ang lulo, amo ang amay sang Iloy, sang biktima, kaga siya ang nagatimbang perme sa balay sang iya sini nga mga apo kun wala pa nagaabot ang bata sinihalin sa Olobrahan ang bata ginatumo jang iya bra nga bata nga Iloy sang biktima bla. Sa interview sang K5 News FM sa mga utob mga ka-K5 sang suspect nagahilibion kag tuman nga kaakig kag kasakit.
0: Ang masakit pa sini.
1: Ang ilasin na batyagan bangod nga hindi nila mabaton nga ginhimo sang ilasin nga utod sa ilasin nga apo.
0: Ang masakit pa sini kakipay babes kay hibi lang nga hibi bisan ginapamangkot gina istorya hindi makasabat ining biktima hibi lang nga hibi kakipay babes.
1: Grabe.
0: Grabe nga inagiyan sining biktima.
1: So, tiki-traumatize sa bata eh. Na trumagi diyang bata. Kaysa pati basikon may penetration gid man. Dida sa nobla nga sa ka minor di edad mo. Mga ka-K5, mo sila ka sa nga lulo mo nung mahimo sini man. Basikon may mga pamahog patuyag ag may
0: pag... Abi lulo bala?
1: Pilit.
0: Lulo?
1: Grabe naman.
0: Gamita na lang ang lima mo katudlo. Lulo? Kag mag... Aba, lulo? Di ba? Pwede man na? Para mampawan ka. Gamitang utok mo kag kung sa kinaraya pang lima mo. Di ba?
1: Lolo.
0: Lolo.
1: Lolo nga lulo.
0: Lulo ka na nga lulo.
1: Sabi naman na yan. Sige ah. Tida piyo-piyo naman to nga to. Ito nga mga kwento.
0: Piyo ah.
1: Piyo na to.
0: Piyo na to.
1: Sige. Nakaraos na naging man.
0: Nakaraos.
1: Tidire kita sa nasyonal ah.
0: Okay.
1: Kay man na mga ka-K5 ka balo ka mo nga ining may nga nagalapta nga mga sugilanon sa international news niya ining siling nila nagadeklara na si Donald Trump ang US nga gira sang batok sa kwan batok sa ICC. Klaro hon tani mga kakibab kung bala gira gid bala nga literal nga gira o kung may iban pa nga terminoloya nga gingamit mga kakifay sa sining pagdeklara nga gira sang pizza Julio sang pizza 14 kapon actually ni mga kakifay nag-anunsyo ang Amerika sa idalom ni President Donald Trump. Nanong niya sininga ginpahayag. Anong ginanunsyo niya? Siling ni Donald Trump niya kamo niya ako madeklara ko hindi gira kundi diplomatiko kag ekonomiko. Ekonomiya.
0: Buwagon, hindi militar.
1: Hindi militar. Mga anong mga ginapangahimo yan eh. Ang pagdumili mga kaki-5 sang biyahe kag pag-revoke sang visa sa mga official sang ICC.
0: Travel ban kag ang mga visa cancellation kaki-5.
1: Kansilado.
0: Ang mga access nila sa financial online nga may access sa US kakipe babes.
1: Kag magapahamtang sang dugang nga sanction batok sa ICC mga kakifay. Kag mga kaalyado sini.
0: Ang International Criminal Court na nga dito ginapriso si President Rodrigo Roa Duterte kakipe babes. Amuning buwagon para lisahon kakipe babes.
1: Presyuron.
0: Oo.
1: Presyuron ang mga kaalyado sini nga mag-withdraw sa Rome Statute.
0: Botilingon ang mga aliado sang US, gina-ipresyuro na sumong sang US ang mga allied countries.
1: Ang mga kaliado sang US, hayluhon kagpresyuron nga magbulag na sang pag...
0: Hindi na magpaidalom?
1: Hindi na magpaidalom sang ICC.
0: Oo.
1: Hindi na kasakop sa ICC. Naano di ang ginatumod mga kakipag? Ang kadadalman dire. Ang ICC gintukod sang 2002 para mag-usisa sang mga ginatawag nga genocide, war crimes, crimes against humanity, kag aggression. Gintukod ang ICC agod nga sila ang mga imbestiga kag magabantay sini mga kakipag mga paidalom kag amo ang magadala sang mga investigasyon. Kag magapaidalom sila, sila ang maghusga. Nanong posisyon sang US dire? Ang posisyon sang US mga kakibay, wala nagpirma sa Rome Statute kaangay sang China, Russia, kag India. Ang demokrati pagpressure mga kakifive sang diplomatiko nga ginatawag ginahingyo sang US kron ang mga aliado mga kaliado sini ilabi na sa Europa nga maguntat na magbulag na sang suporta sa ICC.
0: Kabalo ka kakipay babes ang paano maka-operate ang International Criminal Court. Paano sila maka-sustain? Kay may mga donation halin sa mga pungsod nga ila na sakupan. Ang Pilipinas may mga bati-bati nga milyon ang gindonar.
1: Ina milyon
0: dito.
1: Lang?
0: Dito.
1: Milyon lang balan mo?
0: Yes. Amo na kakipay babes. Ang isa pa din sa aton sa Pilipinas, kay hindi kita miyembro sang ICC, pero pilit kita yung magpasakop sa ila, kag pilit na ton nga gindala dito si President Duterte para presuhon. Well, ang pamangkot subong, allied country kita sang US, balao kung hindi, kung allied kita, diin mapanig ang gobyerno ta, kay President Bongbong Marcos. Love-love niya bala si President Donald Trump? As ally niya or ang ICC ang pabura niya?
1: Siguro sa siningaw kahugada ni
0: hugada.
1: Makita naton mga kakifive nga ang leaning niya sa ICC.
0: Di ang pamangkot karon kay may pressure niya si President Donald Trump. Nakakita na si Bongbong Marcos at si Donald Trump na wala gid no?
1: Why guro?
0: Why gid? Mayo pa si Duterte.
1: Ay, why siya ka-text, ka-chat-chakon?
0: Why siya ka-chat?
1: Why siya ka-chat-chakon eh.
0: Okay. So wala siya mag-arrange. Snub. Okay.
1: Lanong mga clarification?
0: Apila na katurusin na ka-country ang nalagawa ni...
1: Bongbong?
0: Bongbong kung 40 na. 40 na ka-trip. Do 40 na ka-trip? Around the world.
1: 40
0: pero na. Do way gid sila kamit ni Kwan, ni President Donald Trump.
1: Sini yon daro sa Thailand siya.
0: Singapore naman siya.
1: Singapore siya.
0: Nagligad sa Canada siya. Amo ni karon ang isa ka pamangkot. Bantayan ta ni Kakipay Babes nga mga balita. Kada aga monitor ka mo di. Kada ka pangapenyo kay DTX Coffee Mix amo nang update naton.
1: May mga clarification diri ang Amerika. Sa sining pagdeklara niya nga counseling nila nga ining gira ni batok sa ICC. Ging klaro ni Donald Trump sila niya hindi ang militar ang ginatawag nga gira ni Trump batok sa ICC mga kakifive. Isa ka metapora lamang, isa ka diplomatiko nga gira, hindi armado. Nanong epekto diri mga kakifive? Posible na magdala ini sang tensyon sa relasyon sang US kag mga pungsod nga nagasuporta sang international nga hustisya mga kakifive. Masila yung kahustisya, tiyan mo ng ICC. Sa kabugusan mga kakifive, ang deklarasyon ni Trump, isa lamang kadiplomatiko nga gira batok sa ICC, hindi literal nga gira.
0: Okay. So, amo na, no?
1: Paro.
0: Mga kakipay, sa balita sa panahon ta?
1: Aha. sa balita sang panahon
0: nga wala ginhuna-huna
1: nga wala ginhuna-huna mga kakifay
0: palangga ko nagbag-o ka
1: dire kita kay para at least mamonitor naton mga kakifay ang lakat sang panahon weather ta weather lang.
0: Unahon ta siguro ang earthquake kay Pepe Babes.
1: Earthquake, unaha.
0: Grabe, no? Haling kahapon kuni may hilinog 4.0 sa Sarangani, sa Balot Island. Sa Sarangani, Davao Occidental. Ginsundan ini kay Pepe Babes kahapon, alas 11.49. Bulubas kog ni kay Pepe Babes. 6.3 sa gihapon sa Balot Island, sa Sarangani. Kag sininga kagahon kay Pepe Babes, alas 3.47. 4.2 naman sa Rangani Island sa Japan kay Kipe Babes. Gangurob Japan to ya sa kwan? Ang linog dito Japan sa Rangani kay Kipe Babes.
1: Grabe ba? Sige. Areowa. Ang lakad sang panahon subong mga kakifay, ang pinakabag-o kag pinaka-latest mga kakifay. Para at least may baluan nyo kag makabalo ka mo mga kakifive, kung diin ka mo makadto karon, at least preparado na ka mo ya, mga kakifive. Ang lagay ng panahon, alamin natin ang lagay ng panahon. Siling sang sawa niya, may pa nga ang lagay, may panahon pa. Pero ang panahon, dahil wa igid lagay.
0: ang panahon may lagay pa. Pero ikaw ya, wala ka sang panahon. Sa akon. Tiyano na lang na.
1: Ang lagay ng panahon.
0: Ang lagay nga liyat-yat.
1: Nalamin natin ang lagay ng panahon. Silang sang asawa, niya may pang panahon, kay may lagay. Di, pero ang lagay daw ay panahon.
0: ang iba niya, sila nga may tiil ang panahon. Ay, sila nga... Ayari ang lakat ng panahon.
1: Diri sa syudad sa Bacolod, mga kakaibab, ang temperatura nag-arrange sa halin 25 degrees Celsius, top 31 degrees Celsius. Kagmay chance sang ulan nga magatupa, mga kakaibab, yara sa 40% na magtupa ang ulan, mga kakaibab. Panahon masami nga medyo maliwanag sang panahon na. Medyo wala sang may mga weather.
0: Basta ko magsilak adlaw subong perti Japon ka init bisan ning wala na.
1: Subong sini grabe ka kahapon perti kinit init.
0: Oo. Ano? Gayumyuhom kuya ka init kahapon.
1: Ha?
0: Gayumyuhom.
1: Grabe.
0: Kay ang charging sang solar ko to. Daw kampyon gid
1: ya. Di mo na gayumyuhom kaya. pero kami nagapugait pa.
0: Sige, basta gani nga ano, magbalakal na kamo sang solar panel. Kaya ang solar panel 2007 na makabulig na sa inyo, battery nyo abi nga 8,000 or sa na 7,000. Di ba? Malibre na ang kuryente ang suga nyo.
1: Grabe no. Sige. Tiway manta sang bagyo gid ah.
0: Wala man.
1: Way manta plabuton ng bagyo pero may manugsulod nga kwan. May manugsulod mga kakivibe nga low pressure area. Ang pagtaas liwat sa presyo sang petrolyo amo ning problema karon. Nagabugait naman ang aton sininga mga di pasahe ang aton nga mga tricycle drivers, ang aton sininga mga traditional ako drivers, jeepney drivers, mga kakipay. Ang diesel kag kerosene nagdugang sang 2.62 centimos, 2 pesos ang 62 centimos kada litro, mga kakipay. Tub-tub 4 pesos ay kada litro, ha, samtang ang gasolina nag dugang man. Depende sa klase, isa ka piso mga kakipipe, kada kilo, kada litro. Ang diesel, presyo sang as of 13 ligad, yara pa sa 72 per litro kada kwart. Bakal ka sa tagsa ka mga gasoline station, makita mo na yung mga presyo niyo. 72, ang iba na aragani 79 pa eh. Kay nagdugang ini sang 2 pesos ang 62 centimos, tub-tub 4 pesos, tub-tub 62 centimos.
0: presyo sa gasol, 1,022 ang 11 kilogram, mga kakipaib. Amo man na ang sa Sulain, kakipaibs, ang 11 kilogram nga ginabakal nato. 900 to 1,100, mga kakipaib.
1: Initanan, epekto, kay Manti, magsiling ka LPG, part na gyapon sa Department of Energy, mga kakipaib. Ang rason sang pagtaas kung nga nagtaas, managtaas man sa global markets, ang pagtaas na naghalin sa pag-silo sang presyo sang international crude oil. Sa Middle East tension, mga kakipaib, muning rason, may epekto ang geopolitical issues sa supply kag presyo sang langis, mga kakipaib. Ay, nanong mga indication dres publiko, transport fares, pamasahe, kag-delivery charges, posible magtaas man. Ikaw mag-deliver ka, sang imo sining DTX Coffee Mix, tungod nga mayara ka sang imo nga kinaiya nga hindi kaya magpasaka, deliver ka lang, wala sang charges, mga kakifive. Tipo rong iba, nag-charge nga sa delivery, man kamahal sang krudo subong, mga kakifive. Di lang sa aton, why kita naga-charge, naga-patong, mga kakipaib, sa aton sininga delivery.
0: Okay. Mga bayan, ginadulong sa inyo sa Clinica D3 Bio with Virgin Coconut Oil. Nga muning naga-parami sa inyo tulog, naga-pakondisyon sa lawas, naga-patay sa bakterya sa sulod sa inyong lawas. Kaya pag-usap mo pa lang sa isa ka soft gel, ang tanan niya bakterya ngayara sa imo baba, mapatay ka kipe babes, kag malayo ka sa bad breath, at the same time nagapapag-on sa ngipon tulan naton kag nagaprotect sa aton heart kag ulo. Aton utok, no? Gani mga kakipaib, hindi nyo gid pagkalipatan nga imintinar ang aton brain, ang aton nga heart, kay nagaservisyo ina sa aton adlaw kagabi nga mo nang nagapunction bisan kita nagakatulog. Mag-Clinica D3 Bio.
1: Correct na. Clinica D3 Bio, mga kakipaib. Kay ang pagtaas ang aton BP, mga kakipaib, pagtaas ang aton BP, amo na yung balantayan gid kasi ko maglala, mga kakipaib, kinanglano naton nga i-monitor gid ang aton sininga BP, mga kakipaib, para nga likaw kita sa mga balatian katulad sino.
0: DTX 500, number 1 nga testimonya sa mga kauturan ta, na grabe mag-protect sa aton nga kidney, at the same time mag-protect man sa aton sa pagtaas ang aton sugar, bangod man nga ini sangkap sang amargoso. Mga kakipay, may vitamin A nga sa diin makaprotect man sa aton pananawan, ang aton mata hindi magburon kundi mathag ang aton nga panulukan, mga kakipaib, hindi pagkalipatan. Adlaw-adlaw, ngayon mintinara nga aton lawas, kung ang inyong mga makinas ang salakyan, motorsiklo nyo na, gina-change oil nyo,
1: na
0: proteksyonan taman nga may maintain man para nami ang ganas ang aton lawas nga malayo kita sa balatian, pinaagi sa DTX 500.
1: Ang health, ang Department of Health naga promote gid, nag-recommend gid, mga kakipaib, kinanglan gid ato magkaon sa mga prutas o tanon, mga glow foods bala. Kanon, roast crops, pasta, tinapay, amo nang ginakuan sa ton tay makaon kaya bisol, kamuti, bala kamuti kahoy. Nami ni para sa aton sining lawas, mga kakipaib.
0: Utan gid adlaw-adlaw kay kabarato sang utan subong tingulan. Barato kag ang balunggay, kadamo bisan diin lang nga kanami gali sang dulot sa aton ikaayong lawas. Back upan sang Power Trio, Mighty C, Alkaline Vitamin C, Lawas Abtik Permi.
1: Amo na, mga kakipaib, kinanglanon yun aton Power Trio, DTX 500, Mighty C, kag D3 Bio, mga kakipaib.
0: Yari kita sa aton Good Vibes. Ubos na to commercial ni Itan. Ari ang aton niya Good Vibes, kakipaib babes.
1: Ubos na commercial.
0: Ubos na.
1: Naka-commercial na siya.
0: Naka-commercial na before pa.
1: Ha?
0: Naka-commercial na siya. Mabalik lang ta karon na. Ay pasudlon ta na ini.
1: Oh, sige.
0: Ang aton Good Vibes, ang guardya nga pigado, kipaibitan, ang guardya bisan pigado ang panimalay, pero kay kipaibibs di guardya. Pero ang problema, anong relasyon sang guardya kag sang iya nga ama? Nga daw may misinterpretation si guard. Guard, bantayan mong balay. Be?
1: Abe?
2: Guard?
3: Ma'am, good morning.
1: Ito, ma'am. Ito, ma'am. Ito, ma'am. Ito, ma'am.
2: Oras ba, oras?
1: Ay, sorry, ma'am. 9:40 na, ma'am.
2: Tana! Ugaw kay kaguna-huna.
3: Ugaw kaguna-huna, oh.
1: Anak-anak, ma'am. Good.
0: Lain ang interpretation ni guard. Yari naman, naghilapit na ang eleksyon kay Pabitan. Si Kapitan, ginalibak na sang tao subong. Oo. Kundi mayong himuhinimuan. Yari ang paglibak kay Kapitan.
2: Nag-agi naman ang Kapitan niya.
4: Baka nyo ito pa maawo. Agang-agang kinibutan niya. Ito yung chismis ko.
0: Mga kapitan, agyan yun eh. Kamu lang ginalibak sang tao sumong. Puro tanda si kapitan. Nagpanagupnop na si kapitan. Ginalibak ko noon. Lumibot sa piyak. Pagana nga malibak. Tapalan sang kwarta na yun. Kundi dayaw-dayaw.
1: Siyempre na lang. Yaaay!
0: Ayun na pamaaw. Ginalibak niyo ko. Kada lakat ni Kap ginagapanagupnop ko siya eh. Sa ato niyo pagbalik ka Kipe Babe. Philippine Geography. Pagkakantahon ni Kipe Vincent Dominic Oralde.
1: Philippine Geography.
0: Oo. Grabe ni Yuyuy Bilyami. Sadya hontang merkado sa Libertad.
1: Sige. Standby, standby.
5: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbiklobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lamas nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Ang D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. D3 Bio. Senior citizen ka na bala? Kag medyo nipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mang D3 Bio ka na. Sarang makuha ang kitong sa D3 Bio. Nga isa ka sahi nga brain food. Kag gantin luman sa aton uto. Rason nga gandami ang memorya. Mang D3 Bio at lawagla. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mang DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sa antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Ricky, isa ko kagard. Sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
5: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
7: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nga nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, na nagigit ako makabatsyag sang sakit.
5: Mighty C, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga besh.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: So una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong,
9: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
10: Kag naghamis ka nagputi gid ako nga panit.
9: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
5: DTX Beauty Soap. Babakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-Spore Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion sa Spore Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Duha ka klase ang asthma. Allergic nga ang kabangdanan. Exposure sa allergen. Kag non-allergic nga naghalin sa stress. Sobrang exercise. Sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan. Nagalain-lain nga klema. Kag iritasyon sa mahigko nga hangin. Nga nagadala sang mikrobyo.
13: Si Teresa Avilar. Nag-star sa Barangay Bata. Nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule. Kay ginayo niya ang balatihan ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumay sang Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
12: Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, protection sa mga balatian.
14: Moderna Max. Ako si Pimpinito, nagsaka akong high blood at nagsaka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Luternamax capsule, nagnubo ang akong dugo at ang akong sugar.
15: Luternamax capsule and Luternamax coffee blend. Makakal sa malapit na butika.
16: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
17: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
16: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
17: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
16: Clinica Deo Fresh. Available now.
18: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinapaskog, mas ginpanami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc nga ginpapaskog sa dilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula. Para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sa Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
19: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Banwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News FM News FM Balitang K5 sa Umaga Balitang sa Umaga.
1: Balik na kita mga ka-K5 sa atong sining pagpangalagad. Dini nga bahin dolo sa kalwan sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5, nagabuli gini sa pagpabakod sa atong resistensya batok sa infeksyon kag sakit sa tiyan o sa lawas, mga ka-K5. Nag-neutralize man sa mga free radicals, nag-resulta sa premature aging kag cell damage. Nag-promote sa moisturize kag radiance sa nga panit. Nagabulig man sa wound healing, mga kakibay, mga pilas-pilas ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nag-support sa oxygen supply sa lawas, nag-resulta sa mas maayong stamina, mga kakibay. Kampiyon sa cardiovascular health, mga kakibay. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, tanan mabakal sa mga butika sa Grace Pharmacy, sa Silay kag Talisay nga mga butika, available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga kakifa. Ang mga produkto sang Mace Wellness Product Center sa Clinica de Alternativo Medicina, ara sa ground floor sa Plaza Mart Building. Makita mo na da ang Mace Wellness Product Center, mga kakifa. So kinanglan nyo na ba, bisitahan nyo gid. Dira kamo ya bakal. Dira sa downtown area. Kunari ka din sa may Panukoy, sa may Florenceville, ara dira mga ka-K5 sa may Rogers, ara man dira sa kay Ninio Store, sa kay na Mama Minda Noble, kagay toto ninyo bonito noble. Ayos, ayos.
0: Oh, sa Maninihon, Pahanukoy, aramanda sa Mikmik Store, sa Proper, sa Starlight Store, kay Lotlot Store, mga kakipaib, dira sa Pahanukoy. Sa Busay Kabog, kay Ma'am Inday Belyesa, samtang dira sa Kipot Filisa, si John Ros Lorejo sa City Village, aramanda si Ma'am Nanet Leong Costiga sa Proper, kay Virginia Gomez, and of course, Tutong Tres, kay Rani Ahi, mga kakipab. Kapihan man ni Ma'am Carmencita Olbido sa Bangga Tutong aga pa nagapangapi ang mga drivers.
1: Areglado, sige!
0: Mugno tayo, mugno!
1: Oh, mamugno ta.
0: Yari naman kita sa City Village sa mga piso ko, bulig ko, ng mga miyembro sa K5 Solid Supporters sa Rayo Foundation. Available na nga itong grocery sa Rayo Foundation. Pwede ka mo ka credit. Kung daw maalang-alang, gid, pwede ka mo ka cash. Barato na ang ginansya, magabalik pa sa inyo.
1: Ay, porte.
0: Oo, Nanit Corsiga, mayong aga. Cordobilia Nida, Hasmin Reales. And of course, Emilita Lubiano, Arcolin Tau, Buka Family, Cordero, Leones, Geraldes, Celeste, Dilatore, sa Abedra, mga kakipay, family Makilan, kagsubuman Gregorio family, Sabunay family, Gaton family, Kango, Kanyete, Eden, Lumugdang, Yuson, Bacuño, Aryo, Cordero, Bayaya family, kag Postrano, Omberon, Nunong, Isomilia, Arco, Belyesa, Kakipe Babes, kag Subungman Beltran family.
1: May dagay. Sila yung may dagay niya. Good morning, Sir Robert Pacardo.
0: Good morning man da sa taga dinan sila gani Gunsaga. Si May Dagay sa Dagay family, Relos family, Rimpos, Ramos, Salandron, Sayon, Abad, si Bag Lumawag, Uyko, Altares, Bicayo family, Elian, Mumandre, Kaglarito, Caceres, Casiano family, Kakipay babes.
1: Alam mo na ka listener mo? Grabe singa.
0: Kita mo ng listener mo kadaga?
1: Grabe.
0: Why na sila cellphone, why na sila ga-live, pero ga-monitor sa transistor radio.
1: Sige, anong ma
0: Pornada.
1: Pornada ang presyo. Sa kay Norma Store dira sa Talok Bago City. Kay Phoebe Store dira sa may Salong. Sa may Dulao Bago City. Kay Rico Baranal maying aga. Kay Marian Store dira sa may Paglaong Village. Kag Sunny Store sa Paglaong Village. Available lang atong sininga mga produkto, premium coffee, available na mga kakipag, draman sa kay Gingging Store sa Gonzaga. May morning lang na kay Ma'am Gingging Gonzaga, mga kakipag.
0: Sa Pib Store sa Villamonte, maayong aga.
1: I-check na mga kakipag, mga itong sininga patrol, kakipag Vincent Dominic Medina Coralde.
20: K5 Balantay Mercado.
1: Alhamdulillah mga kakipag, papang.
21: Babes, kakipag babes. Sa ligad ng mga sinima na makita mo dos 40 ang baboy sa mga guwa lang sa Libertad Public Market. Diri subong kakipay babe sa Libertad Public Market, mabakal mo ng baboy, balor dos 40 ang kilo, kag dos 60. Sa lingon, naglubo, nagigya kakipay babe.
0: Galalain subong ang mga livestock, ang mga manog baboy, kay ginawa pang dispose ng ila baboy, tama ka barato ang bakal. Pero ang pagnubo kuno sa presyo sa merkado, tama lang ka minimal. Ang masunod sini, magamahal pagid kung wala na sang supply.
21: So po makita mo kikipay Robert, dos sa 60, po yung mayari ba nga tapang po, dos 40, dos kay Rimi Pango, kakipay babes, dos 60 ang kiliway sang baboy, dos subong. Ang aton nga baka 380 gyapon, kag manibi, ang iba nga tapang po, gahatag sa ila mga suki kakipay babes, mapakal mo ang baboy, subong dos 40 ang kilo, dos sa may Libertad Public Market ha. Masami makita naton dira sa Panukoy, Barangay Panukoy, Barangay Sumag, 240, 250 ang kiloway sa baboy. Karon nagpatas na o kung balansi o kung din nagatupong na sa May Libertad Public Market ang presyo subong sa baboy. Kakipay babes, kakipay Robert, ang ato nga mga buyon, retake, masami, ang mamagyapon, kakipay babes sa tagdos 60, 240, tagang mamal na ato nga baka. 380 kay K5 Babes, K5 Robert. May nang kabalita, kaya ti, 3 press ka, makita mo, aling sa slaughter, no? halin sa slaughter ining atong mga baboy kag kay babes karne sa baboy kag mabakal mo na sa 240 tubtob 260 kag kay babes kay five Robert ati labas sa imo mga aton dira nga manugbakal labas nga ba karne sa baboy kag baka diri sa May Libertad Public Market ining balita presyo na ginadulong sa inyo sa Mighty C, the alkaline base vitamin C, mga kabataan na tundra, kagmami, kagdadi, pwede kit matumar. Kining ginambal ni Kaki Five Babes, Kaki Five Robert, kaon ti permis ang utan na doad na kung wala na kamo tiyempo, bakal ka mo dira, kung may mga karinderiya, bakal laswa dira, mga utan nun. No. Kag hindi magkalipat, kag mag-inom sining Mighty C, the alkaline base vitamin C, kati isang kumpleto. Ang supplement ang Mighty C mga Kaki Five para sa Mighty C ang mga fiber na tundra kag mga utanon kag mga prutas nga hindi naton nga makaon kaysa kasakuon naton mga Kaki Five para sa Mighty C mga Kaki Five kung mga bulong sa stress naman niya hindi ka mo makating stress Kaki Five Babes ang padalman mo na maging kung nga Kaki Five Babes mahulog sa mga kisama depression kadra kag magtaas ang dugo mo Kaki Five Babes sa palda na, ma-stroke pa dyan mga Kaki Five, inom sa klinika.
0: Simptoma pa lang sang stress na dapat kabalo ka na mag-adjust. Ang munang hambalin lang, you have to know how to change your mood. Kung tamaan ka stress, tamaan ka kaakig, parumdumon mo permi, nga ang tao may lain-lain nga balatyagon. So kung correct. Akig ka, isa ka dako nga bulig ang pag-inom sang tubig. No? Kung stress ka, inom ka sang tubig. Ang pag-inhale kag pag-exhale isa man kadako nga bulig sa stress Kaki Five Vincent ang pag-inhale exhale ang pag-smile ang pagpanumdom sang mga nagligad kung stress ka panumdomon mo ang nagliligad ilabi na gid ang mga happiness mo nga nagahiligi alimbawa naglagaw ka mo sigad sang bye-bye nag-holding hand sa imong girlfriend nga ex mo. So madumduman mo ina ang mga Kaki Five.
21: Correct.
0: Madugang lang galing stress mo kung madumduman mo naman ang heartbreaking mo maging brikan niya ka, no?
21: Kag mga dugang sana madumduman mo kautangan Kaki Five.
0: Ang isa pagida para malipatan mo, ang isa ka dako nga bulig, ang perfume. Ang paborito mo bla. Kung stress ka, kuha ka sang perfume, kag magpa-perfume. Kay kung makapanimaho ka sang perfume nga paborito mo, naga-relax ka.
1: Ako yung madumduman kong mga moment ko pa, mga masina.
0: One moment in time.
1: Ma-perfume ang toon, pero laing perfume.
21: Ano yan?
1: Ha?
21: Ano yan, Kachipe Babes?
1: Victoria's Secret.
0: Dumduman ko.
21: Chicks ko lang yun.
1: Chicky, oh, why na mo? Lain ang nabutangan daw. Dito nabutangan. Iyaw mo pang itar. Alam pa kita.
0: Sabo na, no?
21: Bumobo lang.
1: Bumobo ang tali.
0: Ang ibang galit, sunod lang ka-alcohol. Perfume galit.
21: Ako galit.
0: Kilalak. May kilalak kong Lucky Pe Vincent. Kilinga, nami perfume mo. Na ngayon ko alcohol biglan niya biglan ka alcohol oh sige
21: kilala ko lang kilala mo
0: Philippine geography Philippine geography Mayuyoy Bilyami
21: babies kasi ka monitor damo ka mo nag monitor sa inyo binabugno nyo bugnohon taman yung mga kilala
1: bugno
21: public party sige Giovanni Cordero sila ni friend nila ni Geraldine sila ni Evelyn si Ellen Bertosio sa barangay Balintawa Kaki Five Babes Kaki Five Roberts Kalante City mga Kaki Five Manuel Ramos, Jumel Ramos, Jumber Marketing, Kaki Five Babes, si Kipay
1: mga Rivers of Babylon.
21: Naan, Gaspar Coronel, mga Kaki Five, Laton Ra, Joel, sila ni Tagi.
1: Erwin Kapada.
21: Erwin Kapada. Sa may Jumber Marketing, mga Kaki Five, mabakal lang atong mga produkto, dira. Ang Power Trio, ano naman kamusta na? Sa mga wala pa nakatry, itry nyo ng Klinika Detex 500, Klinika Detri Bio, Mighty Say, kung magpangapi naman naging ka mo, pangapis ang GTX Coffee Mix namon ining sikat o kung nga viral ining amon nga naga-trending subong nga kape diri sa May Libertad Public
0: GTX
21: Market,
0: Coffee Mix ang ginakonsumo sa mga taga-Libertad sugpon ko lang sugpon ko lang may nalipatan ko sa mga miyembro ni Mami Dagay na nagabulig sa mga pigado bisan pigado man sila pamilya rin po Matinong Oiko Binyas Alminchon Amelicado Bianton Apelyedo Dominon Despo Pues, Gauson, Perolino, Diamante, kag Blansa, family, mayong si aga sa taga Gunsaga, Mantilingan.
21: Mayong aga kay Nuna Todra, kay sa tatay kay John Cooking Store, nag-monitor gate sila ni Rollin Boy, kag sila si ni Boss George, kay Kipay Bay.
1: Si George, si George.
21: Oh, Boss George, sila ni...
1: Boss George.
21: Rolin, sila ni Ligaya, Boss George, kay Kipay Babes, Tatay Gideon, Cooking Store, ara nag-monitor sa ato na mga Kaki 5. At siyempre, sila ni Adel Pabons, Kusendere, mga Kaki 5, si Melvin Guapo, Rondron, ara naman nag-monitor sa ato. Sir Ed, din, nag-monitor mga Kaki 5 Babes, sa ato na sa Red Ganson, mga Kaki 5, nagaragumo, nagaragang ang Lechon Baboy, iniyat, ag-isa kalibog, yapon, ang Lechon Baboy na tondra sa may barangay sa 36 mga Kaki 5 proklisyonan dira sa may mga Kaki 5 Araneta Street mga Kaki 5 ba nagaragumo nagaragaak ng lechon baboy base lechon mga Kaki 5 base lechon mga Kaki 5 bakal na manamit na masarap sa buroso kag mapwede pa kamo kapangayo diskwento dira kay Ma'am Rose Gomez mga Kaki 5 Mr. Bros at Tubang Babsi kag sa Bago City mga Kaki 5 i-bros nyo ang sarap, sarap mga Kaki 5 mga Kaki 5 babes
1: are are no. Geography.

0: 아, 이 밴센 승분.
1: 아,
0: 어,
1: 어, 너왜 까까봐? 알아, 알아,
0: 시기.
1: 아, 세영, 알아나.
2: From the north, Batanes Apari, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Isabela, Cagayan Valley, Mountain Province, La Union, Baguio City, Nueva Ecija, Nueva Vizcaya, Parla, Pangasinan, Pampanga, Zambales, Bataan, Abra, Bola, Cavite, Batangas, Laguna,
1: Philippines has a great history. According to our geography, Manila is the capital city. Docking point from the other country. Metro Manila, Quezon City, Caloocan, Pasay, Makati, Marikina, Pasig, Sapote, Malabon, Las Piñas, Paranaque.
0: Now let's go to the southern Luzon, Camarines Norte, Quezon, Albay, Camarines Sur, Catanduanes, Masbati, Sur, Sugon. Oh, ikaw naman, and we add the island more.
1: And we are the island more. Mindoro, Marindo, Romblon, then down to Bisayan Shore, famous of its sugar, coconut, and corn.
0: Ay, yeah. Ay, Vincent, daw nakuha mo subong ang ato niya kanta. Kuhita lang nang nagabaid sang flamingo nga lihapan niya
1: abe
0: ikaw sang.
1: Abe mo anong pinsarya? Anong pinsar ng gabaid sa ano na ako silyo? Anong aras pinsarya?
0: Ano?
1: Nya mahiya naman kayo.
0: Nato nang ang kwan lang ha. Liyog lang ko ang pork chop lang. Ang pochak lang ako na.
3: Malukang namin talaga kita games ko na, no? Kasi kaya naman. Lagno po ang presyo sa mga awit. Nandito rin talaga sa Libertad
0: Public. Sige. Ay, ay, ay, ay.
3: Oo, po sa patrol, kaki 5 Wilson Villena. Ini naman si kaki 5 Vincent Colado para sa kampiyon ng balita, servisyo publiko, kagkalingawan. Sa Negros, K5 News FM. K5 Balita,
4: Balita, Balita,
1: mga good vibes, mga Kaki 5 sa Libertad Public Market. Upod kay Kaki 5, Vincent Obedic, Bidina, Coralde. Katuan na ton, mga Kaki 5, si Kaki 5, Wilson Villena. Kaya sining nga mga natipon nga mga balita karon nga aga. Ine may angot, mga Kaki 5, sang natipon nga mga balita, si Kaki 5, si Kaki 5, Red Salgado. Why, ano si Wilson? O, oh, sige. I-check na ito, mga Kaki 5. Si Kaki 5, Wilson Villena, Mary Jean sayo. May dagay. I'll mention my aga.
0: Ma'am Esperanza Hensole, Banks Delpin, Ma'am Nanette Leong Corsiga, sa Kabug, kag Cecilia Banson sa Mandalagan.
1: Kaki 5, Wilson Villena, sa Patrol.
4: K5 News FM. Kampyon, kampyon, report.
1: Son?
5: Kipe Babes, Kipe Robert, maayong aga.
1: Kampiyon, kampiyon,
0: kampiyon. Ay, yeah, yeah,
5: yeah. Man, hindi ka pagtabas ka, ano ah, nagka mga amuli na lang kayo ng flow.
1: Ay, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
0: may balayan ko tang, yeah, yeah, yeah, yeah. Adlaw kita sangkit sa kinse. Ay, yeah, yeah, yeah, yeah. Malipay si Lia Subirano sini.
1: Sige, son.
5: Kita Robert, layo kita din sa Pakulo. Tanong, regional highway patrol unit sa Negros Island Region, nagpaandam ini no sa illegal na drug racing bala sa national highway. Sakop sa na barangay Masaling sa Panuasang Kawayan. Maman, kita din si Kita Robert, ikita sa Pasta. National Highway, ara may video, kita dramatic po din ang mapa-play. May ara sa National Highway.
0: Sige, Becky, pabitan.
5: I'm trying to think if it's a gift of Robert. So, may mga audience pa nga nag-tanaw no, sa ining aktividad. So, delikado na sa at the same time kasi ang dalagal sa motor madantik na at the same time may naglalabay pa nga mga private na sa
0: lakas.
5: May mga tracking na nagkakarga sa tubo, dira sa dalan. Kaya, kahit ang mga rider, wala ang pang suksok na helmet. So, karoon yung patulungan ako ang opisina no, sa Regional Highway Patrol Unit sa Enagos Island Region. Kaya si Agon Makalapot, ini sa ila, italupangod na lang ang musin ng insidente kasi ang balila, hindi lang kamo magpadakot. May pati kayo noon sa operasyon, no? Ang HTJ, hindi lang mahibaluan. Ang surprise na ini, si Good Luck, whether sa panuha sa kawayan, ito sinuig na ini, si Reverend Christopher Robert, na problema sa lugar sa pinapagmulbuulan lang sa pila ka mga inkulbato, dira. Kaya na drag racing. Ang LGU, na kusin pa mga kapulisan, may ginaubraman ng mga pikang, no? Para matapmaina o galing lang kasi ang ambal pala, when the cat is away, the mouse will play. So, pag araang kapulisan, no, ay, nung dinalaga, pinalumba sila, may araman kasi ang araang kapulisan, na mumahal pag pagdabang titigil, magkapinalaga, no, sa atong sila ng mga kapulisan, dira sa may manwa sa kawayan. Karon, may araasan nga, ano ganito, action na pag-uhimuon ang HTG sa bulig, sa Southern Negros, mga HTG, no, ako na matapla na ini kasi kadelikado bitlayo kasi sa Christopher Robert na makita niya madira ang sitwasyon sa video kung ano kadelikado sa mga audience man na dira sa si kung magkaratumpan at karoon pa may masalakay ng mga tao da. So,
0: pawala na niya ang mga rider ya, pawala niya, patay buhi ni Ilaya, disable man o kung hospital man o kung punerarya ni Ilaya. Pero ang delikado ang pamilya nila at the same time ang mga madalasa nila. O, kasalala sila o?
5: In kaso por kaso, kaya pwede sa kipag Robert, kabalo ka mo ano matabo, sina? Ano naman na malayo sa nga si Cash na makapot ka, kaya hindi ganyan, kapipang kapikap.
1: Laban eh.
5: Laban-laban na mungkin ang matabo. So sige lang, ano sa lang, ano, follow up na lang ina sa HTG kung tapos na ang ilan sa mga pagkabuhato ng mga operations sa Banwa sa Kawayan. Ang bagay sa pila ka mga resident naman sa Kawayan, kaya rin si Robert, kaya pasalamat lang sa 25 mo, kaya please keep palapot. Sa ano nakakaigo ng mga nga ahensya bala ang mga problema nila lawit ng kinilala ng problema eh. Kasi kaya man nga nagkaambal na in naman kay Indes nga yung ito din na tultulang sa HPJ at law at law may HPJ na natin sa Kawayan tumutubra ninyo ang okay na matabo sila dito sa ila. So dapat tayo makita na nagka-coordinate dito sa LGO ganun may baluan kung yara magladuga na pika na magkaipuot para sa ina ang isyon sa ila sininga banwa kay Pevesing kay Grobe. So, amo na lang siguro na yun, no? Ang matulong natin nga aplikikan din sa patrol kasi nakapalita ka natulong sa inyo sa kalwan sa MyTC. Dito ni Maya kong DTX 500. Opo, nato sa patrol si K5 Vincent Coralde. Hindi naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon na balita sa disyo publiko, kang kalingawa sa Negros, K5 News. K5
1: News. Madamog yung salamat ka K5 Wilson Villana. Katoan na ton mga K5 si K5 Red Salgado. Saya sini nga mga balita, mga kakibab kay may drivers ang motorsiklo sa barangay Mansilingan, patay kayo matapos gumuot sa ginasuksok nga jacket. Naguot siya sa kadina, mga kakibab, na anong iya sini nga jacket eh. Ginkaon sang kadina sang motor.
0: Ay
1: gumuot siya sa iya jacket, mga kakibab. Kakibab Red Salgado.
4: FM. Kampyon Report.
6: Good morning, K5 babes, kag K5 Robert, kag sa aton sini mga tagpalamati sa programa nga balitang K5 sa umaga. Patay ang driver sa motorsiklo nga gikilala nga si Leo Hinteloso, legal ang pag-idaron matapos gumuot ang ginasuksok sini nga jacket sa kadena sa motor samtang nagapadalagan sa Murcia Road parte sa Purokatilingban sa barangay Mansilingan pasado 5 sang aga kagapon nga adlaw. Ginsiling ni Police Major Elmer Bonilla pamuno sa Traffic Enforcement Unit nga gikan si Leo sa ilang apuloyan sa Purok Buanson sa nasambit nga barangay tagpadulong sa barangay Sikang Airport para magtrabaho sa nagluntad ang aksidente.

0: Sining at DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Kau po si Patron kay K5 Vincent Curralde. Ako naman si K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kay Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Kampiyon! Salamat kay K5 Red Salgado. Sa imong report pang K5. Pwede na kita sa atong sininga K5 kamustahan. Sa sininga mga tinion mga K5, matabi na kita sa Capiz.
2: Giselle Marco dira sa inyo panimalay, good morning lang. Share sang live na to na mga ka K5 diri sa aton sering pag pangalaga diyan da nga kaagahon kay Marilyn Arbuli sa Calle 5. Good morning madam. Mga taga Calle 5 dra, good morning. Regards sa iyo tanan-tanan sa Del Moro family kay Leo. Thank you so much. Ara na sila. I-check na ito itong mga sister station sa sininga mga tinion, mga ka-K5, kadiring hampang subo sa aton sa banwa sa ang pilar. Kita ang magadala kag mga timon sa aton programa. Check na ito mga signal sa aton mga sister station. Unahon na iton, magungan nga ang kurman. Kamusta na iton sitwasyon sa syudad sang Bacolod? Sir Babe, Sir Robert, good morning.
1: Mayong aga, Sir Jobert. Lago mga ka-K5, dirisa mo sa syudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Kampiyon na signal mo na, way problema, wala sang weather disturbances.
3: May aga sa taga Capiz, happy birthday kay Ma'am Ami Birondo.
1: Aha, Ma'am Ami Birondo kag of course, kampiyon ng signal mo na. Back to you, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Bacolod, Sir Babes. Halin sa Bacolod. Chikira ng signal na ton sa pinakahalang doon na tao sa K5 News FM. Amon EBP, Sir Ray. Good morning, Iloilo.
4: Mayong aga ka K5 Jobert Lago, bilog nga Western Visayas, K5 stations and Negros Island region. Okay gid nga aton sini nga signal diri. Okay gid. Samtang nagahigop sa Klinika DTX Coffee Mix, happy birthday kay station manager Ami Orleans Birondo kag
3: kay Sir Raymondo.
4: Uy. Nga sa birthday.
1: Happy birthday man kay Ivy Cordoba.
2: Thank you so much, ABP Ray. Kanamis ang signal sa Iloilo. From Iloilo, check na ito na ito na kaupdanan. Ito sa station sa may probinsya Kangantike. Sir Nestor, Sir Milmar, good morning. Welcome, please.
5: Happy birthday to you.
6: Happy birthday. Kampiyon ng signal, K5 Western Visayas, Sir Jobert, Negros Island Region and Panay Island. Good morning. Kaninyo nakapangapirin kami ka DTX Coffee Mix aga pa. Balik ka rin mo, SM Jobert.
2: Thank you so much, Antique. Guwapong signal. Basong signal sa aton mga kauturan sa Antique. From Antique, diretsuantang masako subong ng mga pumulyo sa probinsya Kangaklan. Kalibo, Sir Michael Goy, please.
7: Good morning, Sir Jobert. K5 Mr. Visayas, Sir Ray, Bacolod, kag Antique. Good morning, kampiyon ng signal, Sir Jobert. Naka-DTX Coffee Mix na kita, kag naka-D3 Bio. Manaya-naya ang tiyempo ni Samo sa Banuasang Kalibo. Balik sa imo, Sir Jobert.
2: Thank you so much, Sir Michael, sa Kalibo. Sa sinima tinuon, mga ka-K5, umpisahan na tanang pagbaton sa mga balita kag impormasyon. Unahon naton ang syudad sang Iloilo. ABP Ray, Sir, go ahead, please.
4: Mayong aga sa liwat, nagapanguna nga mga balita. Update kita sa atong naglumpat nga lalaki sa gintalikdan nga adlaw. Kahapon, nambalta, way pa makitaan. Pero kahapon sa balitang K5, wala pa makita ng update. Pero pagkahapon-hapon, kahapon mga adlaw, na sapuan na ining bangkay ni Jomel Diladia, 39 anyos nga residente sa barangay Hibawan, Santa Barbara, sa bahin sang Haro, diri sa syudad sang Iloilo. From Santa Barbara, ginano ni Alawas, pakadto diri sa floodway sa may Haro mga ka-K5. Nakita nini sang isa ka tawo nga nagalakat-lakat lamang sa ibabaw sang tulay, kag sa iya sining pagtamwa sa idalom, nakita iya nga may nagutaw-utaw nga lawas sang tawo. Gilayo rin nga nagtawag sang responder kag pagkuha sang lawas sang biktima, ginkantuan nini sang pamilya ni Jomel Diladia. Hindi na nila makilala ng itsura tungod nga bloated na ang lawas kag itsura sini apang nakilala nila pinagi sa short nga ginasuksok sang biktima. Si Jomel Diladia, 39 anyos, ang naglumpat sa tulay mga ka-K5 sa Santa Barbara sa kasagsagan sang mamunog nga uran sang gingtalikdan nga inadlaw. Samtang padayon man sa gihapon nga ginapangita ang PWD nga nahulog mga ka-K5. Karuhon naton una nga reporto na time nakalabot sa babaw sang tulay. Hindi kay ang balaya Gralapet si Dalo.

0: items ang tulay, tapos ang tubig nagsaka. Ang balay nila is made of light materials, mga ka-K5, no? Nahulog ang ining PWD nga 11 anyos. Nga mo itong ginatudlo sa niya utod nga lima katuig nga si Inday nahulog, mga ka-K5. Hasta subong, wala pa makitaan. Amo na mga balita namon diri sa may syudad sang Iloilo. Balik sa inyo dira, K5 Kapis.
1: Thank you so much, Sir Ray. Kasubo sa sitwasyon sa isa ka utod na itong PWD, mga ka-K5. From Iloilo, check na ito ng sitwasyon. Balita kagkumplitong detalye sa mga balita sa probinsya kang Negros Occidental, kag Bacolod. Sir Babe, Sir Robert Kerr, please.
2: Nga ah, nahimo mo ini sa imo apo. Amo ni ang talangison nga pag nga palamang kutanon man sang Iloy sang yasing amay nga naghimulo sa yasing nga apo, mga kakivibe. Kasakit kag kaakig ang nabatsyagan sang pamilya mismo nga sidenda isa sa mga utod sang lulo nga naghimulo sa yasing apo sa banwa sang hinubaan. Sa pagpangusisa, mga ka-K5 sang K5 News FM, naibaluan nga ang lulo amo ang amay sang Iloy sang biktima kag isya ang naga timbang perme sa balay sang iya sininga mga apo kun wala pa nag-abot ang iya sininga bata sinihalin sa olobrahan. Kamati ang bata ay nag-obra mo, mga ka-K5. Siya ano ang serbing amay ang lulo mismo. Galing kay ginakutiba o yung apo niya nga babae, mga ka-K5. Yara sa idalom, mga kakibab, sang traumatized aning bata karon sa ila sininga panimalay, mga kakibab.
3: Sa iban pag balita, K5 Western Visayas, grabe din balita tamon, may army nga nag-suicide kinagbae sa iya asawa nga maestra, nagbilin sa 11 anyos nila nga bata, may apo nga gin-rape sang iya lulo. Sa Negros Oriental, mga kakibab, isa ka American citizen ang ginsulod sa ila puluyan kagin patay samtang nagalantaw inisang TV. Ining biktima, mga ka-K5, nagapuyo sa barangay ukon sa barangay dinis sa isa kabanwa sa Sibulan, Negros Oriental, Domingo sang gabi, Hulyo 12. Ginkilala kay Dr. Kent Carpenter, 73 years old. Kag dako sini ang nabulig niya sa Philippine Marine Science Community, kag isaman ini siya ka professor kag associate researcher sa Silliman University sa Negros Oriental. Ginapadalman pa sang pulis ang motibo sang nasambit niya krimen, kag ginausisa pa kun bala ginlugos ining kaupod niya nga 34 anyos nga Pilipina.
2: Amang mga balita na mondria sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Back to you, Sir Jobert.
1: Thank you so much, Bacolod. Dalin sa Bacolod, mga K5. Kompleto ang mga report. Check na ito natin sa station sa probinsya kang Antique. Sir Nestor, Sir Mirmar, go ahead please.
4: Mga talalupang dunamon nga balita dyan sa probinsya kang Antique, aprobado rin sa sangguniang panalawigan kay 5 Western Visayas ang dyang resolusyon nga i-check karon ang kada mga resort sa probinsya kung bala may nagakaigo nga mga permit dyan matapos ang nabalahuba itong isyo sa kulasi kay may lima galito ka mga resort nga nag-operate piraran katuig nga white permit, why bayad-bayad tax pero mahal ang the entrance na balahuba lang dyan matapos nga makuryente patay ang vlogger nga si Istong rito sa Sangka Resort sa may kulasi. Hindi ka dyan, mura ang effort kagatan nga gobyerno nga check karon ang tanan nga mga resort nga safe para sa mga bisita.
5: Samtang sa dugang pagid nga mga balita, may saraka manukbaboy nga taga probinsya kang Aklan nga tuyo magpagawa kang karne halin regya sa Antique bao nadakpan sa may boundary kang Pandan kag Aklan K5 Western Visayas samtang nagakaon-kaon kang quick-quick kang nagligad nga Domingo sa binit kang highway ang taga Provet bao na mutika na nga may nagabiyahi Kang ginsitana, imaw ang pira ka mga katapo kang provet sa border ay natukiban nga may karga nga 25 ka kilo nga karni kang baboy. So ginsunog kay 5% Visayas kay ti bawal nga i-transport and gin paidalam sa isara ka laboratory test agad mamanan kun bala infected kang sakit o kun hindi. Kaysa kadya ang antike nagaisaranan nga probinsya sa bilog nga Panay Island nga ASF free.
4: Wala so far mga balita. Just probinsya, balik ka ni mo, SM Jubert.
1: Thank you so much, Sir Mirmar. Kagsini ka matinion, mga ka-K5 from Antique. Diretso na to na mga balita sa probinsya ng Aklan. Sir Michael Kalibuhay, please.
6: Sa mga balita sa Aklan, Banuasang Kalibo para pabasugon subong ang kampanya sa Aklan Provincial Government kontra sa ASF. Sa ginpitigayon niya meeting, nagbandog subong si Governor Jose Enrique Miraflores sa tanan niya mga kabanuhanan niya magpatindog sa animal quarantine checkpoint para magbantay mga ka-K5 kag para malikawan ang pagsulod sa ASF diri sa probinsya sa Aklan. Kag ginadvisan man sini ang mga hog raisers nga dapat gin magpatigayon sa biosecurity, no, kag i-report nga daan kung may mga insidente sa pagkalamatay sa alaga nga mga baboy. Dugan nato yung mga balita, wala na makita subong ang boyfriend sa 19 anyos nga babae nga napatay, no, ining si Jessa. Matapos nga sa una nato niya report amo ning ginasugin niya ginabangan ni sila kagin kumpronta kag dito nagbinaisay ang boyfriend sini kag nag-awat ang babae ang biktima kag naiguan ni isang paglaslas sa iya liog patay ang babae pero ang boyfriend niya after nga makahatag sang statement sa Libakaw PNP wala na makita no amo subong ang ginapamangkot yun nga wala na siya makita mga ka-K5 ongoing subong ang investigation kag wala gid ma-recover ang kutsilyo gingamit sa nasambitan niya krimen kag ginapadayon pang pangita subong ang suspect o kung mga suspitsado sa nasambitan nga insidente. Muna mga balita din sa amin, Sir Jubert. Balik sa imo.
1: Thank you so much, Sir Michael. Sa Kalibo, mga ka-K5, mga nagapangunan ng mga balita din sa probinsya ng Capiz, kasunod sa Rojas. Kahapon nga daw, may nadakpan na nga ton sa mga tapos ng kapulisan pinagi sa ginpagwa nga Warang Tobares sa isa ka-construction worker nga nagpangawat diri sa amon sa ning lugar. Ining suspitsado mga ka-K5, taga-barangay sa Lukon, Panitan, Capiz nga isa ka-construction worker kag nagaidad sang 28 anyo si alias GD. So no, sa report mga ka-K5, pinapanawagan siya sang Warang Tobares matapos kaya ini siya ang nadakpan kahapon nga adlaw. Nagkuhan siya, nag-ako, man sagit nga kuno. Ugali nagpulupanago sa sampila kabulan mga ka-K5. Samtang, dugang pang mabalita, ay, nagulag na gin man ang President Rojas PNP. Kahapon, nagpatigayon sa Baybas Operation ang President Rojas PNP pinaagi sa bago nila nga hepe sa karon. Mga ka-K5, dugay na nang ginapangayo sa ato mga pumuluyo ang pulo operasyon sa illegal drugs sa nasambit nga Banwa. At imiara sila nga accomplishment, kidman, no? Si alias Impoy na dakpan kahapon sa bahin sang poblasyon sa Banwa sang President Rojas pinagi sa ginimo nga tikang sa ato mga tapos ng kapulisan sa ila subong nga bago nga hiping nga nagapungko sa President Rojas mga ka-K5. Amo na mga nagapanguna nga balita diri sa amon sa Capiz, bravo patani galing ti. Way na ta oras, salamat gid mga kakaybay.
2: Way na ta oras mga kakaybay, salamat gid sa inyo da sa Iloilor was ang tiki kag Kalibo.
7: Balita.
2: Areglado sige, ang ginakolabos man kita sa oras mga kakay 5 sa aton sini nga pagpangalagad, may oras pa pero dinaton. Aton. Salamat gid Mama Mary Rose Lingaya dira sa Tutong Store. Dira sa aton sini sa kay George Lauzo mga kakay 5 sa mga tricycle drivers dira. Areglado. Ang mga masunod. Amo ang DTX 500 Morning Newscast masunod na with kakay 5 calling coffee and Servan Albain. Sa ngalan sa amin nga CEO, Dr. Meloy, ako sa Kaki 5 Babes, Gataraw.
8: Ako naman, Kaki 5, Robert Pacardo.
2: Para sa kampiyon ng mga balita,
8: serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
9: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
10: Playtime Entertainment. Born for happiness.
11: Playtime Entertainment. Born for happiness.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
14: OT,
15: Breadwinner.
16: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
17: Drink responsibly.
16: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
18: Let's go. Go with the flow.
19: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
18: go with the flow.
19: Charmy Cottony Napkin for heavy flow. Charmy.

0: pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:01 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM.
2: Number one,
0: ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast. DTX 500 Morning Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
1: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagkapalag na ang DTX 500 Morning Newscast subukado sa Miyerkules, Hulyo 15, 2026. Makita kang babatiin man kita live anywhere in the world. Pinaagi sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag Bacolod K5 Station. Para sa ito yung mga pangulong, dinalan.
0: Balita Regional.
1: PWD nga minor de edad nga nahulog sa buos ang ilang balay kag nagtupa sa suba sa Leganes, Iloilo, wala pa gihapon nakita.
0: Balita National.
1: 49 ka mga estudyante gindala sa ospital matapos nga nagluntaw kon matapos ang nagluntad nga linog sa Masbate.
0: Balita International.
1: Duga nga mga probinsya sa China ginbaha bangod sa bagyo Inday.
0: Balita Sports.
1: Spain ginluto sang France sa FIFA World Cup 2026 semifinals.
0: Balita Entertainment.
1: Himolina naging emosyonal sa resulta sang iya nga pelikula.
0: Balitang Negosyo.
1: Tag sa aton nga balitang negosyo, pal nag-order sang 15 ka Boeing 787-10 kag siyam kag Airbus A350-1000. Sa detalye sa mga balita.
0: Balitang Regional.
1: Sa pilason sa pagtapungulay sang duha ka mga menor de edad sa Bago City. Pilason ang isa ka menor de edad matapos nga ginbunos ang isa ka grade 9 student malapit sa isa ka bulutuan sa barangay Maao, syudad sang Bago, Negros Occidental, Lunes nga adlaw, Hulyo 13. Sunod sa investigasyon sang kapulisan, nagahulat na sang tricycle ang respondent nga si alias Noy. Agud magpauli isang nakita niya ang 16 anyos nga biktima nga nagahulat sa dalan agud magdulong sang motorsiklo sa iyang himata. Nagkatulukay ang duha sa mata kag

0: sitas ang biktima si Noy kun sa diin o kun nga nagatulog ini sa iya. Nagpamalibad naman si Noy tubtob nga nagresulta ini sa kinagamo kun sa diin nakibyasan sang kutsilyo sa dughan ang biktima. Wala man ay baluan kun sa diin halina kutsilyo nga gingamit sang respondent bangod suno kay Noy nakita lamang niya ini. Dugang pa sa impormasyon nga nakuha sang kapulisan, hindi man kilala sang biktima si Noy. Yara naman karon sa luwas nga kondisyon ang biktima matapos matagan sa nagkaigong ang pagbulong samtang nagapabili naman sa kustodiya sang DSWD o kung Department of Social Welfare and Development ang respondent.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Samtang PWD nga minor de edad nga nahulog sa buo sa Ilabalay kag nagtupa sa suba sa Leganas, Iloilo, wala paghihapon nakita. May balita si KK5 Karen Badilla.
1: DTX 500 Morning Newscast.
2: Mga KK5, wala sa gihapon makita ang lawas sa PWD nga bata nga babayi matapos inisya nga nahulog sa buo sa Ilabalay dere sa may sitio Kaingin, Barangay Nabitasan sa Banwas sang Leganas. Hulyo 13 sang gabi.
3: Mag-5 Iloilo kay Dolor Animas, Iloy sang biktima, ginpayag sini nga may buho sa kilid sang Ilabalay kay posible dira nahulog ang iya anak kag nagtupa sa suba. Suno pa sa iya nagwa sila sang iya bana agud mangita kuntani sang hulaman sang kwarta nga pambakal sang bugas kag sang nakabalik na sila sa Ilabalay, wala na ang biktima sa sulod sang ila Puloy-a. Nahibaluan nga ang biktima ang isa ka lupog kag indi makahamban. Dugang pa ni Dolor nga ang nakakita nga nahulog ang biktima amo ang iya manghud nga babayi nga 5 ka tuig. Samtang ang biktima ang ika-apat sa 5 kamag-utod apang ang iya magulang kag ang nagasunod ang lunsay man nga nag-aliwa na.
2: Ini si K5 Karen Badilla para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Duha ka mga lalaki sa antik-antike naglab-anay bangod sa away sa dalan. May balita si K5 Bailin Magbanwa.
1: DTX 500 Morning
4: Minor Newscast. Na pila sa lawas ang naangkan kang darwa ka lalaki matapos nga naglabuanay sa barangay Buhang Hamtik las 8:42 sa aga Hulyo 14. Ginkilala ang sospek kay alias Ninyo 47 anyos kag ang biktima amo si alias Rolly 39 anyos residente kang nasambitan nga barangay. Suno kay Police Major Ryan Valenzuela ang OIC kang Hamtik MPS nga matapos naginitay ang darwa bangad sa away sa right of way, nagpauli ang sospek sa andang balay kag nagbaal kang binangon. Ginsurong kadya ang biktima sa anaman balay kag rugtuliwan may komosyon nga natabo. Tab-tab nga ginlabo kang sospek ang biktima nga naigo sa nawala nga middle finger. Nagbalis man labo ang biktima kag naigo ang sospek sa anang daghan kag rugtura nagpatnga ang iban nga miyembro kang andang pamilya. Bangad naman an nga ang asawa kang biktima amo ang mismo pakaisaman kang sospek. Sa tulada nagistoryahanay ren ang darwa ka grupo kag nagdesisyon nga mag-areglo.
5: Kag balita regional halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa para sa Kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang Kampiyon nga estasyon sa Antique, K5 News FM.
0: Pro NIR nagtukod sang Special Investigation Task Group angot sa kamatayon sing isa ka marine biologist sa Sibulan Negros Oriental. May balita si KK5 Rufa De Vero.
6: Bumuo na ang Police Regional Office Negros Island Region o Pro NIR ng isang Special Investigation Task Group upang mabilis na malutas ang kaso ng pamamaril at pagkamatay ng isang American national sa Sityo Purok 3, Barangay Ahong, Sibulan Negros Oriental noong Hulyo 12. Kinilala ang biktima na si Kenda Carpenter, 73 taong gulang, isang biologist at adjunct professor sa Institute of Environmental and Marine Sciences ng Silman University. Binaril siya ng tatlong hindi pa nakilalang mga lalaki na biglang pumasok sa kanyang bahay kung saan sinabing ginahasarin ang kanyang 34 anyos na live-in partner saka umano nagnakaw ang mga suspect. Sa kasalukuyan, patuloy ang investigasyon at forensic examination ng mga otoridad upang matukoy at maaresto ang mga suspect. Tiniyak din ng Pro-NIR sa publiko na gagawin nila ang lahat ng kanilang makakaya upang mamigyan ng hustisya ang nasabing krimen.
7: Balita, gikan sa 97.7 K5 News FM at Dumaguete. Kini si K5 Rufa De Vero. Para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
0: Bantog nga kawatan na aktuhan nga nagapangawat sa isa katsyangge sa Malaybalay, Bukidnon. May balita si K5 Nanet Pasayon.
1: DTX 500 Morning Newscast.
8: Oh, Spider-Man, mana siya. Nag-alas tatwa ang isang lalaki matapos nahuli sa aktong pagnanakaw sa loob mismo ng isang tindahan sa Malaybalay City, Bukidnon. Ayon sa ulat, kilala na umano ang naturang lalaki sa lugar dahil sa madalas itong pagpasok at umano'y pagnanakaw sa mga establishmento sa komunidad. Sa kasalukuyan na nasa kustudiya na ng mga otoridad ang suspek at nakatakdang sapahan ng kaukulang kaso. Samantala, nagpalala ang mga otoridad lalo na sa mga may-ari ng mga bahay at establishmento na tiyaking maayos na nakasara at nakakandado ang kanilang mga alarian upang maiwasan ang pagpasok ng mga masasamang loob. Para sa DTX sa 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Nanette Pasayon. Para sa kampiyon na balita, serbisyong publiko at kasiyahan na sa Cagayan de Oro. 89.3 K5 News FM.
9: Samtang klase sa San Jose Neg o kon San Jose National High School sa Tacloban ginsuspende bangod sa pagpamahog sa social media. May balita si Kaki 5 Roger Tilano. DTX 500 Morning
10: Newscast. Sinuspindi kahapon, Hulyo 14, ang mga klase sa San Jose National High School sa Tacloban City matapos kumalat ang isang banta sa social media na nagdulot ng pangamba sa mga estudyante at mga magulang. Batay sa inilabas na abiso ng paaralan, ipinatupad ang suspension ng klase bilang pag-iingat upang matiyak ang kaligtasan ng lahat. Sa kumalat na post sa Facebook, nagbanta ang isang hindi pa nakikilalang individual na magsasagawa umano ng pamamaril sa loob ng paaralan at nagbanggit pa ng mga estudyanteng umano'y target nito. Inangkin din ng nagbanta na kaibigan siya ng isa sa mga suspek sa insidente ng pamamaril na naganap sa San Jose National High School noong nakaraang Hunyo 22. Iginit pa nito na 10 katao ang umano'y kanyang tatargetin. Dahil dito, agad na nagsagawa ng kaukulang hakbang ang mga otoridad, muli nilang binigyang diin na lahat ng uri ng banta, kabilang ang mga ipinapakalat sa social media, ay kanilang itinuturing na seryoso at agad na iimbestigahan upang matiyak ang seguridad ng mga paaralan at ng publiko. Para sa DTX 500 Morning Newscast, ito si Kaki 5 Roger Tilana mula sa impilang kampiyon sa mga balita, serbisyo publiko at kasiyahan sa lungsod ng Tacloban at buong Eastern Visayas, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
9: Samtang kaso batok sa volunteer night watch personnel sang NBI, ginpasaka na. May balita si K5 Myla Fuentes.
11: DTX 500 Morning Newscast.
12: Napasaka na ang panumbungan ng paglapas sa Republic Act 10591 o kung ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act batok sa volunteer night watch personnel sang National Bureau of Investigation. Iniangin kumpirmar ni Police Lieutenant Colonel Rogelio Tumagtang Jr. ang officer in charge sa Rojas City PNP sang mapakigangutan sa K5 News FM Rojas. Matandaan niya ginapahayag na dakpan si alias Jabar nga residente sa Banwasang Tapas sang katapo sang Traffic Management Unit Rojas City nga nagapamasahero apisar nga hindi rehistrado ang iyang tricycle. Sa paraisayon sa katapo sang TMU, ginapahayag nga sang ginhimyo diri ang driver's license kag rehistro sang tricycle. Wala ini sang may mapakita kung sa din diri na nagluntad ang mainit nga komosyon. Nagresulta ini sa pag-agaway sang yabi sang tricycle apang natalupang dan sa mga enforcer nga nagahana ang driver nga maghunos sang isa ka butang halin sa bag nga nakasukbit sa iyang hawak. Diri nakit-an ang isa ka caliber nga 45 nga armas lutang na ibaluan nga base man sa pagpangusisa sang kapulisan. Nahibaluan nga hindi lisensyado ang nasambit nga pusil. Sa pihak kabahin, wala pa sang pahayag ang katapo sang Traffic Management Unit angot sa natabo nga insidente.
13: Ini si K5 Myla Vasquez Fuentes. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Capiza, K5 News FM.
11: DTX 500 Morning Newscast.
9: Walo ka mga banwa sa Aklan, ginpaidalom sa ASF Yellow Zone. May balita si K5 Leonard Viray.
11: DTX 500 Morning Newscast.
14: Ginpaidalom sa Yellow Zone ang walo ka mga banwa sa Aklan matapos sa ginkabig bilang high risk area sa ASF. Sandig sa ginpagwa ng datos sa National ASF Prevention and Control Programme. Anungod sa ASF zoning sa probinsya, yara sa Yellow Zone ang banwa sang Balete, Banga, Batan, Burwanga, Madalag, Malinaw, Navas, Cagayan, New Washington. Samtang yara sa pink zone naman ang panwasang Altamase, Ibahay, Calibo, Lezo, Libacaw, Makato, Malay, Numansia, Kagtangalan. Hugot na ginapadumdum sang Opet Aklan sa mga hog raisers nga sundon ang pagapatuman sa biosecurity measures para nga malikawan ang paglaptas ang ASF ilabi na sa mga lugar nga yara sa yellow zone. Sa karon, nagalatag na sa nga checkpoint ang kada LGU upod ang PNP para nga mas matutukan ang palag nga dala sang ASF sa probinsya. Balita regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Piray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko at kaligawan sa kalibo. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast.
9: Samtang fish kill sa river system sang Angat Dam nakaapekto sa supply sang pagkaon sa mga dumagat. May balita si K5 Eileen Sanchez.
1: DTX 500 Morning
4: Newscast. Nakapagdala ng fish kill sa mga sanga ng ilog sa loob ng Angat Watershed kasunod ng mga pag-ulan nitong mga nakaraang araw ayon sa Saguib Sierra Madre Ecclesial Community Association Incorporated. Sinabi ni Brother Martin Francisco, chairperson ng grupo na malaking epekto nito sa supply ng pagkain at kabuhayan ng mga katutubong dumagat na naninirahan sa loob ng watershed. Ayon naman kay Bureau of Fisheries and Aquatic Resources Central Luzon Director Wilfredo Cruz, posibleng dulot ng bigla ang pagbabago ng temperatura at siltation o pagdami ng putik sa ilog ang fish kill na nakahadlang sa paghinga ng mga isda. Samantala, patuloy ding bumababa ang antas ng tubig sa Angat Dam. Batay sa tala ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot na lamang ito sa 155.87 meter nitong Hulyo 12. Mas mababa sa dating pinakamababang critical na antas na naitala noong 2010. Ang Angat Dam ang pinagmumula ng mahigit 90% ng raw water na ginagamit sa supply ng tubig sa Metro Manila at mga karatig lalawigan. Nakikipag-ugnayan na rin ang National Water Resources Board sa pag-asa hinggil sa posibilidad ng cloud seeding kung kinakailangan. Balita mula sa Bulacan, Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Impilan, Kampiyon sa Balita, Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
1: DTX 500 Morning Newscast. Balitang National.
15: Balitang National.
9: 49 ka mga estudyante gindala sa ospital matapos nga naglutad ang linog sa Masbate. Naglingin ang ulo kag naglain ang pamatyag sang 49 tanan ka mga estudyante gikan sa duha ka mga eskwelahan matapos nga naglutad ang 5.4 magnitude nga linog kahapon nga adlaw o kon Lunes nga adlaw Hulyo 13 sa probinsya sang Masbate. Gindala sa ospital o kon gindala sa ospital ang mga high school student nga kalabanan mga babayi matapos nga nagpanic kag mabategan ang mabaskog nga pagtayog. Basa sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon FIVOX, yara sa kalayoan nga 40 kilometros gikan sa southwest sang Claveria, Masbate, ang sentro sang linog. Naglutan ang mabaskog nga pagtayo alas 8 o kon las 8:53 sang aga. Magkadalumon lamang nga 7 ka kilometro ang magnitude 5.4 quake kag ginakabig bilang tectonic in origin. Nabatigan naman ang intensity 1 nga pagtayog sa Malinao, Aklan. Samtang 23 na ang napatay bangod kay Bagyo Inday. Nagsaka na sa 23 ang kanamoon sa mga nagkalamatay bangod sa paglaslas sang bagyo nga si Inday sa Pilipinas. Magluwas sa mga nagkalamatay nagapadayon pa ang pagpangita sa 18 ka mga persona nga gideklarar missing kasunod sang paglaslas sang bagyo. Sang tinalik din nga semana nagluntad man ang pagbaha kag landslide sa nagkalain-lain nga bahin sang nasyon bangod kay Inday. Wala sang direktang epekto ang nasabit nga bagyo sa mga lugar sa Pilipinas. Basa sa report sang NDRRMC, may 8 ka mga persona nga samaran sa nagapanghaokon sa pagpanghalit ni Inday sa pungsod.
1: Balita International. International.
9: Sa balitang international, dugang mga probinsya sa China ginbaha bangod sa bagyo Inday. Pila ka mga dugang nga probinsya sa China ang ginreport nga ginbaha kasunod sang paglaslas ang anay bagyo Inday o kon Bavi Lunes nga adlaw Hulyo 13. Sunod sa report sa pila ka mga Chinese news sites, ila ginreport nga ginbaha ang kon ginbaha ang Liaoning province kun sa diin pila ka mga salakyan na nagkala-stranded sa dalan. Ila man nga ginreport nga madamo sa mga residente ang nagkala-trap bangod sa baha, kasunod sa wala untat nga mga pag-inulan. Madumduman nga ginbaama na madamong nga mga lugar sa kaingod nga Hebe kag Jilin sa Northeast China bangod sa bagyo. Matapos maglasa sa China ang bagyo, okon matapos nga maglasa sa China, ang bagyo ang nagahulag naman sa Yellow Sea kag nagapadulong sa North Korea kun sa diin. Ginakahadlokan subong ang posible magtuga ini sang lapnagon nga mga pagbaha sa pungsod. Suno sa North Korean state run nga pahayagan nga Rodong Simnon o kun Sinmon, ginmandoan na ni North Korean leader Kim Jong-un ang mga opisyal sang North Korea o kun Northern kag Central region sang pungsod nga maghimo sa mga tikang agud malikawan ang lapnagon nga halit. Ginpaidalom naman ni Kim ang mga kaugalingon nga emergency services sa heightened alert status. Oras sa K5 News FM Philippines sa 6 Viantes sa Ngaga.
15: Balitang Sports.
9: Para naman sa atong balitang sports, Spain ginluto sang France sa FIFA World Cup 2026 semifinals. Nakasunod na sa FIFA World Cup 2026 finals ang Spain matapos nga ginluto sang France sa semifinals subong nga okon kainas ang kaagahon Miyerkules Hulyo 15. Naka-goal sa Spain ang masanay Mikel Oyarzabal kag Pedro Porro samtang wala naman naka-goal ang France. Ginlutos lang naman sang Spain ang reigning FIFA World Cup runner-up. Uli nga nakuha sang Spain ang kampiyonato sa tung 2010 nga edisyon sang FIFA.
15: Balitang Entertainment.
16: Balitang Entertainment.
9: Para naman sa atin nga balitang entertainment, Kim Molina nangin emosyonal sa resulta sang iya nga pelikula. May balita si K5 Ivy Cordova.
15: Balitang negosyo. Negosyo.
9: Pahal nag-order sang 15 ka Boeing 787-10 kag siyam kay Airbus A350-1000. Ginpayag sang pila ka mga industry sources sang nagligad nga Biyernes nga nag-order ang flag carrier sang pungsod nga Philippine Airlines sa Konpal sang 15 ka mga Boeing 787-10 Dreamliners kag siyam ka dugang mga Airbus A350-1000. Amo ini ang labing una nga nabakal sang eroplano nga PAL sa buokon ang PAL sa Boeing matapos ang Vientek katuig. Ang mga nasambit ng orders ang natala na nga iga-anunsyo sang PAL sa patigayunan nga Farnborough Air Show sa United Kingdom o kon UK sa madason nga semana. Nagpabalibad naman ang Airbus kag Boeing nga maghatag sang komento. May angot sa report samtang nagpahayag naman ang PAL nga hindi sila makahatag sang impormasyon may angot sa potensyal nga fleet acquisitions. Dugang naman sa mga industry sources ang desisyon sang PAL ang magbakal sang Boeing 787 ang posible makatuga naman sang separado nga contest sa tunga sang UK-based Rolls-Royce kag US engine manufacturer GE Aerospace GE.N para sa makina nga usaron sang eroplano. Madumduman nga una nga ginpayag nga tuyo sang PAL nga maisla ng ilang mga daan nga eroplano kaangay sang ilang Airbus A330-300s kag Boeing 777-300ER. Ginanunsyo naman sang PAL nga magasulod sila sa One World Alliance.
15: Balitang Entertainment.
16: Balitang Entertainment.
9: Magabalik kita sa aton nga balitang entertainment. Kim Molina nangin emotional sa resulta sang iya nga pelikula. May balita si K5 Ivy Cordova.
17: Nangin emosyonal ang aktres na si Kim Molina matapos nga maging top 1 sa Netflix Philippines ang iya pelikula nga Wonderful Nightmare. Sa social media posts ang iyang bana nga si Gerald Napoles, ginpahayag sini nga nangin emosyonal si Kim bangod sa pag-apresyar sang publiko sa iya pelikula. Sa video nga ginpakigbahin ni Gerald, ginako ni Kim nga nangin mabudlay sa iya ang pag-film sang pelikula bangod nagtaliwan ang iya lolo kaginuktan nga ido samtang ginaobra ang proyekto. Apang dako ang pagpasalamat sa mag-asawa sa padayon nga pagsuporta sa mga fans sa ilang nga mga pelikula. Ini nga balita ginadulong sa DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
9: Mga ka-K5, bamuyado ang dalagong ang mga balita na batian sa DTX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zero Banalbay, para sa kampiyon ng balita sa serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
15: K5 News FM.
18: K5 News FM.
19: News FM.

kinaiban, DTX 500. Mabakal sa mga suki nyo nga butika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativong Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha. We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
6: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
7: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
6: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
7: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
6: Clinica Deo Fresh. Available now.
8: Ako si Edinil Panaligan sa Barangay Lapus Norte, Iloilo City. 31 years old, isa ka spa therapist kag receptionist. Anong katuig na sa trabaho nga ini kag syempre, parte sang akong trabaho ang kakapoy kag palamuypoy sang akong kalawasan. Base sa personal ko nga experience, ang resistensya ko kontra sa sakit ay nagaka-compromise. Kinanglan ko nga maging mabaskog kag makaubra adlaw-adlaw para sa pamilya ko. Labi na gid nga ako ang nag-aalaga sa amon anak sa aga kag naghihikot sang mga hilimuon sa balay. Nagiinom ako sang multivitamins kag mineral nga Centrum Advance. Kag nabatyagan ko nga hindi ako dali-dali magmasakit. Nabalaan ko man nga madamo pa ini sang iban nga benefits sa bilog nga lawas. Nagabulig ini sa heart health kag sa health sang aton mga mata. Makita sa ingredients ini nga kompleto ini from A to Zinc. Paupod ang pagkaon sang insakto kag regular nga exercise. Mahambal ko nga, dako nga bulig sa akon ang Centrum Advance.
9: Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong nga balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pa gid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website. Agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na.
11: Para sa madasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kag pasok sa budget, magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: Trip mong trip, your text is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: 101.5
3: K5 News.
4: K5 News FM. News
5: FM. Oras sa K5 News FM Philippines. Alas 6:32.
6: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
6: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
8: Yari na ba na mga isyo nga dapat naton patpaton?
9: Kaghimay-himayon! Standby!
10: Foro de los Pueblos, People's Forum, a top commentary program that is comprehensive.
8: Bisa na mga ordinaryo nga tao na kamutik na!
9: Kita nyo, puwerte ang abilidad!
8: Sa pila ka ma-officialis sa gobyerno!
9: Sobra!
10: Objective and analytical.
8: Aprobado ba lang hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
11: Di pagprangka lang bala.
10: Informative.
8: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
11: Inaiya!
10: No holds barred discussion on hottest issues.
8: Grabe! Ang isyo sa pinatiyanay kag droga, nagaduging na!
11: Te, ano nang resulta sa kaso?
12: Hulat-hulat lang!
11: Ay kanami! Karon lumpatan!
8: Oh, come on! People of the Philippines!
10: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
8: Foro de los Pueblos!
5: Well, sa ato naman ng mga kauturan, ganagupod ka nung adlaw, isa ka, my day, good morning, kamusta ka butanan, and welcome sa inyo naman nga palatuntun. Kamusta ang aton mga palangga ng mga ka-K5 sa tunga sa baybayon tunga sa kaumahan, iba mo sa kabukiran. Da sa Binuga Provincia, sa Negros Occidental, Kanakbanwa, sang Bacolod. Sa liwat, welcome. Good morning, Western Visayas. Good morning, Negros Island Region. Good morning, Philippines. And good morning, world.
13: Good morning, Foro de los Pueblos.
5: Kaming gihapon ninyo, Power Do every morning. Ako si K5 L. John Castanio.
11: Ako naman si K5 Eric Tenerife. Good morning, everyone.
5: Well, kaming inyo riding in tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo palatuntunan.
8: Foro de los Pueblos.
5: Ari kita sa ato naman niya pagparangin sa Petsa 15 sa bulan naman sang
11: Julio,
5: tuwing 2026, ha? Naman daw nagalaging kita. Lagaw daw, loading.
11: Galagan ni signal sa internet.
5: No loading, tas umungag.
11: Magditribayo ka.
5: Oh, wow, okay
11: may
5: na.
11: Ketones.
5: Nakapatulong na kita sa katas, sa ditribayo. By the way, sa ato ka mga kauturan, di ba ka mga bayan sa kalibutan, updated ka mo sa mga hitabo, kakipabiyarik din sa Bacolod, sa Negros Occidental, and Negros Island Region. Oh? Pagi sa ito official Facebook pages, ang K5 News FM 101.5. And of course, may harap kita nga K5 Negros Island Region. Negros Island. Oh? And sa YouTube channel, makita nyo man ang amon si ni Jamox ni K5 Eric. Ay, nutok ang kauyon, makamon si Jamox naman. Importante nga kauyon, kamus balita naman ang adlaw. And sa ito ka magkauturan, ano man ginihimo ninyo abroad, kami ni K5 Eric, yaga pa namin yawagin sa inyo sang more night. Good morning.
14: Maka mainit lang isyo at usapin ang bayan.
5: Kung sa radyo naman, sa Southern Negros, kasagadang signal tada sa area sang station manager ta nga si Jean Chetita sa 102.9. Dari sa Northern Negros, nagkasagadang signal kay Pisan ta ka manager no Colin Manzanares Cubia.
11: Yes.
5: And of course, dari sa Bacolod, sa kay KSM Rods Palma sa 101.5 FM. Daw mayo lang si Rods Palma kay Migo siya ng Eric Tenerife. Imagine mo, ma team building. Dali na lang team building ta, no?
11: Lapit lang. Ha? 24, 25, ay, 26. Ka.
5: Oh. E, ready mo karoon na yung amon. Yung paborito nga concert ni Kipa Merik, ha? No? May concert kami ni Kipa Merik mo. By the way, sa atong mga utod, may klase sa bong. Na yung pisina. Di ba si Iban sa ilablak Kipa Merik ka marikutot? Nami pa yung turog dal. Yung ibang karinyo ka nagamarikutot para tanajam. Diyan may mga opisina kang trabaho, may klase. Mamukaw kami ni K5 Eric. Yabar nga katurog pata na jam. Pagbarangon na kamo jam. Dios, duka mo kag magpararigo. Adlaw undo jo. Kami gapon ninyo power do every morning K5 Eric and K5 Elgin. Kining adlaw isa ka matawag ng adlaw in a wonderful blessing to all of us.
11: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for a gift of another beautiful and sunny Wednesday. Salamat gid Lord sa imong nga gugma kag pag-atipan sa amon adlaw-adlaw nga tanan. Ginoo, we pray for peace in the Middle East. Nagsugod naman ang inaway sa Middle East, Lord. Please, ibalik ang kalinong kag katawhay. Touch the hearts of the leaders and all the people nga maghari ang kalinong paghangop kag paglaom sa kada isa. Lord, protect all the OFWs, especially ang ara sa Middle East. We also ask for good weather, Lord. Bless our farmers, our workers, students, travelers, and everyone starting their day. Ipalayo kami sa dako nga halit sang RSSI, Ginoo. Grabe ang halit sa kahalitan sa mga kauman. Guide us all in all that we do. Fill our hearts with kindness, patience, and faith. And may we become instruments of your love and peace wherever we go. Sa ngalan ni Jesus, Amen.

0: ang katsaton kay imagine mo mga kakipag. Ginsulod sila gapakalinong nami-nami turutan out TV. Tiniro ining American National, ginlugos pa ang iya 34 anyos nga live-in partner.
1: Pila siya.
0: Amo ni Captain Ibaloon karon kay ang babayara sa kustodiya sa pulis guro gina kulbaan bla.
1: Kulbaan
0: gyud. And ang bangka isang Amerikano ara naman sa punerarya and ongoing investigation kumo gali ka kay Pam Eric nga isa ka high value or diplo ano pa nawag ta si Diman mga foreign national
1: more or less
0: mga high value ano na sila mga high profile cases
1: high profile ini nga kaso
0: yes kumo high profile automatic ma-create kag special investigation task group
1: di may SITG kuan kita subong nga grupo
0: gintukod na
1: gintukod na
0: para mag-investigar himaloon ta na karon nung composition kag tingwan ta karon ma-check anong development pud ba ang atong connection sa K5 News FM Dumaguete with K5 James Bandukillo
1: no? Grabe no marine biologist.
0: I-check ta na karo kayo nga, konsultant siya kayo sa Siliman.
1: Konsultant kayo siya nag-tuon sang movement sang pila ka mga flora and fauna sa baybayon sa Pilipinas.
0: Okay.
1: May mga important siya nga mga findings nga nakita nga relative sa pag-sulod ba sang climate change na ito.
0: Okay.
1: Damo siya nakita.
0: Sobrang ang pila ka mga bagay nga baloon ta eh. And si K5 Carla karon di baloon ta kag ma-check ta man basi malabot ta si Police Lieutenant Colonel Joey Malong kagabi. Interview siya sa programa Larga Vista. And why pa ganito confirm to nga na-rape? No? Pero gintinuntuhan. Pero sa report natin sa Dumaguete, it was already confirmed by the investigator, kag spokesperson sang PNP dra sa Negros Oriental, na ti nahilabtan gid ining 34 anyos.
1: Ang alan sang lalaki, si Professor Kenneth Carpenter.
0: Yeah. Professor Kenneth Carpenter. Kaluluoy man kay Pabirik. Do kabakod pag rin sa Yalawas, no?
1: Kabakod, ti ga-dive ni. Diver ni mo, kay ti marine biologist. Ga-dive ni sila, ya.
0: So ang resistance nila ni, hindi ibang klase, ano?
1: Ang gina-istoryahan lang subong dito sa Dumaguete is, ara siya sa ibabaw sang bukid, nga ga-star, in a place nga wala sang mga gwardya.
0: Oh, correct.
1: Nga dapat ining mga foreigner nga amune, kag sa Dumaguete, there's damo ito yung mga foreigner, mga Afam.
0: Correct. Kay nanamian sila sa Dumaguete, kay nanotice mong lugar ara sa along the shoreline, no?
1: Tahom. Dapat tani may mga tanod na nagagalagaw.
0: Hindi bus dapat tani may ara gid nga mga backup station. Abutan tila bisang ano pa nawag gani na to na suna.
1: May mga di ba muna
0: compact.
1: O may mga compact na or nanod nga mga ara da. Wala.
0: Considering nga mga high profile ang gilistar da, no?
1: Yes, oo.
0: So maybe isa na kabagay nga pamangkuton ta kay gibaloon. Sa ato na ba yung pagparagad sa karong adlaw. Sino ay han ining tatlo? Ha? Grabe ha. Ang ako pa yung hindi kilala, guro nila ni Kagipabirik.
1: Kilala nila, guro.
0: Kagi ni guro sulod na sa lugar.
1: Oo.
0: Either maging paobra sila, maging ayo, ginlihog. Kaya nakasulod sila da. Abo na nga to nga tutukan. Actually, kung pabangkuton ng pamilya, buot kuno klase bata ni mo. Mabuot, no? Ining nasambit iyang Amerikano. Kag mabinuligon sa ila sila nga pamilya eh. Sulo iya sa ginikanan sang babae, no?
1: Ang babae hindi pa asawa, no, live-in partner.
0: Hindi kay may live-in niya na, no? Live-in niya for 8 years na kakipamirik. Walo na sila katuig na nag-updanay. Walo katuig na sila nga nag-apalanggaanay. Kag siya guro ang nag-atipan sa Amerikano kay RDA. Huwag mo siya pamilya, matuto sa Amerika. So, minano man yung level sa ilang relasyon, malinong ni kagtawa ilay pag-updanay. Ang dako talaga pabangkot, paano nabalaan sa inyong mga tao? Kay kumukabalo sa Amerikano, may kwarta, guro kag ipamirik, and that's why ginsulod gin nila. Ibaloon tari karong development ha, sa ato nga pagparagag karong adlaw. Sa piyak kabahin mga ka K5, may development bang kita, ang report ka na bato naton, pasakaan gig kaso sa pamilya. Ang lolo nga nag-aligar, gamit na taguro kaya punti nag-aligar. No? Ang lolo nga gin-aligar, naghimulo sa ako ganingon nga po. Kahapon kag ipamirik ang tinagas nga tapungulod ko na sa kung mangkita na ikaw.
1: Hambal sa mga utod na?
0: Hambal sa isa ka utod. Ay isa ka utod siya nga tululuha ko. Nga palang gaon mo dapat tapong mo kayo magtigulang kasi lang niya matipan sa imo mo.
1: Mo ginadapat yun. Mo ginadapat.
0: Hindi sila, sila kailog sa kilala kung siya ano, kamahal kabula, baklon niya ni Luloy. Ah, mahala na kung ano kamahal ang bulay. Ay, paklon dito ni Luloya. Pagsilin si Apong Aloy, isla ko ng bulay. Ano, bigaw nila. Ha? Ah? Oh.

0: Oh, champion mo na. Baklo niya sa lulu. Wala na ako na nakamali. Sige, baklo na to ha. Larga. Tiyan mo na, nga dapat. May apokap lang gaon mo gidyan.
1: Gaon mo gidyan.
0: Eh, kung nagtinigulang ka na, hindi ka na yung magbinastyan. Ang legacy, nga ibilin mo sa pamilya mo blan. Nga tubtub sa doon, balon kag dumdumon, nga tis lulu to, mampita lang gaon to yan.
1: Correct.
0: Iklaw, ay niya karoon nga napatay ka na, balon ka pa sa mga apo mong lulu to, bastos to.
1: O, oh, yun, repeat mo nga mga mga
0: isa. Iklaw, ay mga ginatamay ka na, patay ka na, parang ginatamay ka pa. Yun, hindi man namin. So, ang muling development, bantayan nila, may dako ka development.
1: May dako ka development.
0: Natutukan sa ato naman ng pagpangalagad.
1: And,
0: sa ato nga makauturan, may ara kita nga tutukan man, may update kay Red Salgado.
1: Okay.
0: Nanungod sa shooting incident, grabing wawaw to kakipay Berik. Si recap to karon ni kakipay Berto.
1: Uh-huh.
0: Ang wawaw bala mga kakipay sang asawa ni Solinap, Jerry Solinap.
1: Oh.
0: Ang hindi lang maintindihan, kakipay Berik amuni.
1: Atong sa Victoria, sigawahon.
0: Hindi sa, no? Sa may Ibi Magalona.
1: Ibi Magalona, sigawahon.
0: Pero lapit lang kuno itong lugar, gitiruhan siya sa gawahon. Dura lang sa tabok. Kaya Ibi Magalona, kag Victoria, lapitan na lang.
1: Isam lang dang, o diferensya.
0: Tinatabuan sa piyak ni galing aside siya. Sa unahan niya lang kuno, gawahon na. Tiginatanaw, kag nadetermine pa nila kung may labot ang pagpatay kay Jerry sa pagpatay sa duwato kunanan kag kay Sibalyos.
1: Ah, isa lang katabok eh.
0: Isa lang katabok.
1: Oo, oh, correct na. No. Correct.
0: Pero ang hibi siyang nanay mo ni, siyang asawa.
1: Asawa, oo. Oh.
0: Kabalo kang kay Paberic, ang ato naman sa mga utod tas bukid, graspitar agi kami sa inyo, no?
1: Mm-hmm.
0: Pero you know, there are things that we need to ask. Mm-hmm. Kung may mag-report abi sa inyo, gareklamo. Mm-hmm. Piksan pula akong baka, abi, nakagwa lang sa balay, hindi ko man hungod black kay Paberic.
1: Mm-hmm.
0: Na utod abi ang iyang bangot ulo higot kay abi
1: higot yo
0: hinarabi ang mais abi sang tupad balay ko sa bukid kami ga star isugid ka sang isugid ako sang tupad balay ko nga abusador ako kay akon baka ginharab ang ilang mga pananom mapati lang kamo dayon without conducting proper investigation tani bisan kang garo court kamo nanu nga court kamo pulo pang usisa man kamo nga mabalansi ang tanan
1: tapos ang no? Balon mo nga kung kisa abla balon ka sa bukid ka kasuplado na siya
0: ako suplado na siya
1: kay lang iya nagpahulam sang duha ka litsi nga bugas iya mo lang bugas mo
0: for example nagulam na sa kwarta sa imo wala ka mang kwarta balon siya duha ka tikalon siya to
1: kagapor nagigali sa kabula nagbligya baboy pro
0: correct that's the point dra kita ga raise sila nga punto. Logical man balang paminsaro na tons kabukiran. If we are using the Baroque kind of government, kalawag ng Baroque sa panahon Baroque. Niya ni Baroque ya, kung sinong presado siya daog mo.
1: Si Baroque ang akun ka mo na bla. May arang batutay.
0: Si Baroque. Kundi
1: Rokba.
0: May tarasan sila ya.
1: Oh.
0: Ang aton si Rose Baroque aton
1: si
0: niya.
1: Si Baroque yung aton.
0: Nga, tuntog yung mga Pilipino.
1: Kung inkwintro na yan.
0: Kundi may aras liya Superman.
1: Oh.
0: May Captain Marvel mo tayo nga.
1: Aram, ato. Captain Marvel.
0: Ah, Marvel? Oh, susa. Captain Marvel.
1: Ay!
0: Ay, kaysa dyan. Pinoy nga ba? No, no offense sa mga utod na ito sa bukid. We're trying to be logical. Tani mention diyan yung may mga kami pagkamalaot to whatever.
1: Siguro kay Pavel diyan ang insadre. Just like the
0: pangusisa sila na mayo.
1: The Jose Pelye command ginaghatag sila sang statement
0: sa tabo. Sila kanang imo.
1: Nila. I think this is now a challenge sa mga NPA nga kapamati sa aton. Padala ka mo sa messenger. Anong statement nyo? Give us your statement kung kamo gid man.
0: Kung kamo
1: kay why gid mo ay pamanima ako mo ang NPA. So if
0: kung
1: ever,
0: sila may kimuan sila.
1: Mga amigo da nga kamo ang nag-igo dito. Sa kay
0: ang ginako kung nasa si Balyos kay si Kunanan.
1: Padala ka mo, Presides. Kaya kay si Balyos, yaka kay Kunanan, okay na ito. Ginako nyo na, ging kanggaro court nyo sila. Kaya ti, nag-
0: Kuti, under the law, ya, ti, lagson ka
1: mo
0: niya sa
1: lagson
0: kasuan.
1: Lagson ka mo. Oh. At least ginako nila, nag, more or less, kabalong tao.
0: Mm-hmm.
1: Now, diri naman sa gawaho, sa Ibi Magaluna. Kamu bala ang nagpatay o kung hindi? Kaya basi, kambal lang ulit.
0: Hindi kay basi, balaging gamit. Doamo ng manami, kabagay.
1: Basi, blang,
0: you need to confirm ining incidente. Kaya basi, sakya naman sa iban.
1: Ngayon, P.
0: Kamu naman ang pasibangdan. Do nga ti why man tenga sila kung kamo ang naghimo sila nga krimen why nakamog slabton no titi under the Philippine law of course nobody is above the law maring aton niya pagpati but ang aton lang nga masigurado nga why ginagamit sa mga samong inyong ngalan
1: na so padala ka mo statement if it was yours or not kag subong nagamatamat klaro nga ang Jose Pelikaman ang Northern Negros nagabaskog kag inactivate lang ila Sparo unit.
0: Mm-hmm.
1: So pabalo ka mo kun inyo to kay kun hindi di ko niya malunta tao nga hindi ni iya sang NPA Correct. Kuninyo, amuni ang rason nga agi patay sila sang NPA. Then depende ni espubliko kung anong
0: pagkakopilas na. Tiyan mo na nga itong tutukan. Sa piyat kabahin sa mata sang K5, oh grabe.
1: Ito may mata naman ha.
0: Dumduman yun ni sa may SSS.
1: Okay.
0: Is it GSIS? Ito kong
1: SSS. SSS kilid? First
0: kilid sang SSS. Gariklamo, ito nagatubo ng tubig.
1: Okay.
0: Finally, bangod nga na dala naman sa kahanginan, kag salamat eh. Bisan pa paano natutukan. Amo niya dapat, ya kuway problema, solusyon ang pangitao naton. Kami ni Kipay Beric, we have nothing against ganyan sa Basiwa Prime Motor. Ang aton lang is the system's loss. The no revenue water, ano ganyan pa doon na? No revenue water.
1: No revenue water.
0: NRW. Ngayon lang, whether you like it or not, kami managyapunta na niya mabalayan while others are suffering. Sang maninit ka supply sang tubig, ang karsada niya ga-enjoy lumot. Iway patay tubod tubig to 24/7 pa. It's very unfair. Mayroon ba lang kayo ginataganyo?
1: Ang namin man gina kayo ah.
0: Kaya mula na ganyan ginapasalamatan. Ta kayo, wala tayo sa iban.
1: Mapalakpak naman ko.
0: Ha?
1: Gakin kayo, mapalakpak ko.
0: Plakpak naman ta.
1: Mapalakpak.
0: Actually, okay, good. Part ini sang servisyong K5, ang mata sang K5.
1: Dira kita sina.
0: Ti kita nyo part sang servisyong K5, may mga lawyers pang kita dari nga nagahatag sang libre ng mga legal advice, no? Dari sa K5 every Friday. Sa piyak, kabahin mga ka-K5, tutukan tamam ang update. May bata nga ginpurga sa Cavite kag K5 Eric, patay gid. Poko delikado man imong may basi may tiempo nga sugilanon ta si Dr. Itik Itoriaga pa explicar tabi nga ang bata normal man siya kayo. After kag ginpainom sa ginpurga, paano abi mapatay ang bata kung painom sa gin ano pa nga inugpurga abi nga bulong?
1: Ang guwaya nga ginpurga supposed to be for good health.
0: Kay pagwaon ta ang mga lugay, parasites para wag sabi.
1: Sa lalawas niya. So instead of good health, why na siya yakbuhin, patay siya.
0: Amo nang hibaloon ta sa ano ka program,
1: kaya
0: napatay dali. Amo yung purga
1: ng guaya, purgatorio guaya. Purga, di ka
0: purga. Augusto. Amo nang bagay ng hibaloon. Papos na commercial break when we come back mga ka-K5. Ato naman ng hibaloon ang pinaka-latest karon. Basi ko may agaw ta. Kag ma-check kay by filing of cases. Nakimoon against sa suspect na lolo. Kag inaligar na gimuro siya sa Singapore. Kag update siya ng pagpatay si isa ka-Amerikano. Kag update man sa mata ng K5. And may syukos order gi pagwa si Mayor Greg. Impliyado gigali isang syudad.
1: A confirm?
0: May syukos order gi pagpagwa ang mayor.
1: Ala, nag-drink ka kung gabi. Tapos i-charge mo sa syudad ha?
0: Hindi kami ito may ngalan ka syudad.
1: Hindi ka mabayad. Impliyado ko. Bukortondo.
0: May doklo no.
1: Pangilalahon tabi ni. Kaya may talent.
0: Siya yan. Ang oras sa K5 News FM Philippines. Alasay 54. Ito oras na na sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa.
1: Stand by.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star Online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number. Marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio with Physio.
3: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Kisa, galabot, gitatlo, kabulan, bla. Sa pagtumarko sang D3 Bio, bau okay, gidang resulta, subong normal na gin.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. Mabagat, mangabuti ka.
4: Paano mabuligan ang sobra nga sakit sang tiyan bangod sa pag-inflame sa imo appendix ni D3 Bio. With your boy, Sulweta.
5: Kadamo, damo ka makita sa ospital ng gagalinya. Gatandog sila gilid, gaiyot. Gaiyot. Ha, bisika no kada kanong kamuskulado, basta appendicitis gani, gauningon. Amoni siya ginatawag nga appendicitis, ang paghubag sang imo appendix. Ang appendix isa ni siya kagamay nga punta sang imo large intestine, ang makita mo siya sa descending part sang imo large intestine nga gi-inflame, kumasudlan sang higko, ma-infect sang bacteria, virus and even parasites. Dr. Mil?
6: Kablo ka, Sir Boy, kung sang una pala inom ko litribayo, kagsigisigin ang litribayo sang una, di tani ko makuhan mo. Malupkan ka ako.
0: Appendix.
4: Duway pa to bi ditribayo sa una, no?
6: Pinakasakit sa bilog ko kabuhi.
4: Grabe. Purti ka dyan.
6: Ang paglumpog sa appendix.
4: Ano laman ang untog, Rodok, man, no?
6: Layo lang, no? Times 10 sa kasakit mo.
0: Oh, grabe.
6: Tapos pag-abot mo sa ospital,
4: wala man may
6: mapasay mo. I-post pa ang imong tiyan.
4: Yan, direk sakit, oh, muni,
6: oh. Direk sakit, oh. Ah, purti.
2: Ditribayo.
6: Inisya ka katabo kung may mga blockage, obstruction, labi na kung kuhan ka, constipated ka, Sir Boy. Ang litribayo makabuligid para nga ano, hindi magpundo dito mga higo, Sir Boy. Amo nang nakanami mo, lower right abdomen, dragi na permi sakit kung mayara ka kuan problema sa appendicitis. So, inang blockage nga gakatabo dra sa mga appendix, magaresulta na sa mga build up sa mucus, parasites, mga kagaw tungod sa higo. So, ang litribayo i-correct niya, Sir Boy, para nga ano, nami ang imong pupo.
5: Nami ang pupo.
6: So, wala blockage nga matabo. Ikaduha, paano mabuligan sa litribayo? Kung adlaw-adlaw kagainom sa ditribayo, ang monolaurin nga ara sa ditribayo, it will kill parasites like enterobios. Hindi na kung hindi ko nikilala. Basta tanan ko, anas lang, mga parasites na.
5: Mga ascaris na.
6: Mga ascaris na, no? Nga gakos ang ito ang appendicitis.
2: Ditribayo!
7: Ako si Borges, nagabantay sa lula ko nga may Alzheimer disease. Tuma naging kamalipaton. Itry namon patumaron sa ditribayo. Ilalang kabula, nagbalik normal ang paminsaro ni lula. Bangod ina sa ditribayo.
2: Ditribayo! Ang ditribayo! Yung may ang VCO, yung may D3.
6: Mabuti ka. Ti, ang iba na nga wala pa ma-appendicitis, nami giro adlaw-adlaw yung kainom di tribayo. Kaya nga man, gakapatay ini nga mga klase nga kagaw. Aside si na, Sir Boy, may ara siya sa gitawag pagid nami, no? Ang gallic acid para makontrol niya kung maghubagid man. So, pero di na matabo mga may mahubag pa, Sir Boy. Kaya man, sa monolaurin pa lang, pinatay na niya ang mga kagaw. Gin, panormal na niya yung popo. Paano pa ka mag-appendicitis? Amo na ang nakanami isang ditribayo nga wala sa plain ditri.
5: Amak mo, no? Kung normal yang mga synthetic na bulong, may ara si mo atag si mo anti-parasitic, gaan ka pa sa ginatabag anti-inflammation, may ginagaan ka antibiotic, ara isa yung nasa ditribayo.
6: Apat, ihatag si mo.
5: Atag si mo.
2: Ditribayo!
5: So, anong bala ang makuha mo sa ditribayo? Ditribayo, abi mo ginaprotektahan mo na ang lawas mo sa trangkaso, sipon o bo, any kind of flu viruses. Amo ni rason ko ga ditribayo ka ambas ang iban. Hadlo ko sa COVID, hadlo ko sa viruses, that's why ga ditribayo ko. Huway ka lang kabalo. Damo-damo ginaobra sa lawas mo. Layo ka na sa appendicitis. Layo ka na sa kapagkalipaton, layo ka sa Alzheimer's, layo ka sa dementia, layo ka sa Parkinson. Nami ang imo digestion. You could work all day. Why? Because may medium chain triglycerides that provides you energy. Lalo na sa mga tao nga palatuon, lalo na sa mga tao nga ala sa pisina. And even for those who are physically working, because medium chain triglyceride, kung gakwat ka, kumpirmi ka kapang sayo sa mga bagay, ga-drive ka, you need medium chain triglycerides.
2: D3Bio!
5: Amuna gahatag si mo enerhiya. Adlaw-adlaw.
6: Te, amo na ka-importante nga adlaw-adlaw gigayari ganit tribay. Hindi lang ya appendicitis, malikawan mo. Colon cancer, problema sa maimutyan, malikawan mo na. That's why nga ako, Sir Boy, early in the morning, tatlo na yun nakaditribay.
5: Economy.
6: Kapag
5: yun, no?
2: D3Bio! D3Bio with Physio!
8: Ako si Jay, taas akong sugar. Pilas ko, dugay mag-ayo. Pero sa nagtumagos ang D3Bio, ang pilas ko, dasig na lang mag-ayo.
2: D3Bio! Ang D3! Yung may Physio! Ang Physio! Yung may D3! D3Bio! Mabakal sa mga butika. D3Bio! D3Bio! D3

0: libre sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful, git ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Wala balasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
8: Ew! Yucky!
7: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imo nga baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imo baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
9: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
10: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
9: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
10: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
9: Clinica Deo Fresh. Available now.
11: Glaucoma, Eye Care Gold Capsule, Bacterial Conjunctivitis o Pink Eye, Eye Care Gold Capsule, Eye Allergy, Eye Care Gold Capsule, Cataracts, Eye Care Gold Capsule. Ang Eye Care Gold Capsule may aras sa lutein, Vitamin A, Vitamin E, Vitamin C, Zinc, kag Dilberry Extract. Eye Care Gold Capsule para sa mas epektibo kag marami na kombinasyon para sa eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupot ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw, Eye Care Gold Capsule. Mabakala sa mga leading drugstores sa marubo na presyo.
12: Playtime Entertainment congratulates SB19, winner of the Playtime Fan Favorite Award at the 17th PMPC Star Awards for Music. Fans from across the country voted on Playtime.ph, an interactive experience to support their favorite artist. Follow Playtime Entertainment on Instagram and visit Playtime.ph for more exciting experiences.
13: Playtime Entertainment. Born for happiness.
14: Playtime Entertainment. Born for happiness.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift,
15: OT,
16: Breadwinner.
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Let's go.
18: With Charmy Cottony Napkin for heavy flow, it's longer versus a regular Charmy pad. Para iwas leaks, cottony soft with an absorbent top sheet. So girls can confidently
19: go with the flow.
18: Charmy Cottony Napkin for heavy flow.
19: Charmy!
20: Charmy, let's go with the flow.
21: Man, kita mo bang nakikita ko?
22: Oo nga, kitang

0: Life Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Wala amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimic Premium, kitang-kita ang galing.
5: Sino sa inyo ang sub-sub sa trabaho, di palaging healthy ang pagkain at kulang sa pahinga? Maaaring magkulang ang nutrients sa katawan na pwedeng makaapekto sa iyong resistensya at overall health ng katawan. Mahalaga na mag-multivitamins na hindi lang para sa energy at immunity, kundi para sa buong katawan. Mag-multivitamins plus Minerals Centrum Advance at sabayan ng tamang pagkain at exercise araw-araw. Ang Multivitamins plus Minerals Centrum Advance ay may more than 25 nutrients from A to Zinc na tumutulong para sa strong immunity, healthy heart, good eyesight at alaga ng buong katawan. Araw-araw ang kayod mo para sa pangarap ng pamilya, kaya mahalagang alagaan ang buong katawan. Mag-Multivitamins plus Minerals Centrum Advance. Mandatories. Multivitamins and Minerals is the generic name of Centrum Advance. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Kinahanglan mo pala sang fiber internet sa balay? Maayong balita, kay available na subong sa inyong lugar ang Globe Telecom G-Fiber Prepaid. Sa 699 pesos lang na installation fee, may ara ka na sang only internet nga hasta 300 Mbps. May average broadband speed nga 240 Mbps kag minimum broadband speed nga 90 Mbps nga may 80% service reliability kag wala pagid sang kontrata. Kadto lang sa Globe G-Fiber Prepaid website, agud makabaton sang libre nga only internet sa sulod sang 7 kaadlaw. Patakod na!
7: Para sa Dasig nga Wi-Fi internet nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag-Globe G-Fiber Prepaid na.

0: ang arap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
0: Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
2: Red Horse Beer in Uman Wisdom.
3: Kunamit ang sugod, sulit ang ending.
2: Tama! Red Horse Beer. Namit. Sulit.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
2: Drink response. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. 101.5
5: K5 News FM. K5 News FM.
6: Oros sa K5 News FM Philippines, mga K5. Alas 7:11 naman sa aga. Kita mga ka-K5 sa inyo naman nga pala tuntunan. Now, standby naman kay Reg Salgado. Ibalunta kung ano ang investigasyon sa mga polis. K5, may rikinig ang bahay sa program. Dala na sa kalwa naman sa D3 Bio. Ilarat si Pong ang trangkaso i D3 Bio mo. K5, itan makonsert ko kami na hindi K5, may no? May gapamangkot kwanta na ino niya. Ah, tawagan si Red, then i-play yan eh, aton nga. No, mga da kami yan. Ayaw kayo paborito na mo ni K5, Eric, da ng multo. Ha? Amulan ano niya multo. Nga ba yun mo na kulbaan nga doon mo? No?
7: Multo ha ko
6: to.
7: Sino kayo ngalan niya sa itong banda ta?
6: Cup of Joe.
7: Multo ha ko, Cup of Joe. Joe! Multo ha ko, Joe!
6: Oo. Amulan nga, aton nga balo, no? Ti, this coming July 18, mga ka K5, may concert ka pag-iwa to ng Cup of Joe.
7: Yes.
6: Dari sa Sky Hall sa SM3. Mm. Invitado ang tanan, basta may ticket lang. Imoon yun ha. Kayo man katawag sa mga kanta sa Cup of Joe. Upod yung Vision. No?
7: Okay.
6: Ang Vision, isa ni Kapinoy pop group man. Da sila sa Sky Hall, July 18, 6 p.m. So ang ticket available man dira sa SM3, hingagaw na kamo, bakal na, kailapit na lang. Oh, tatlo na lang kadlaw kay Pabirik.
7: Wala lang eh.
6: Si Tita Gina, ganito ka, relapse, makabati mo na yung kantaw.
7: Sige nga, mga Cup of Jota. Siling ko, Cup of Kuan lang gano'n nila nga ito naman.
6: Dita ho, ang hinuman sa tiyo.
7: Lower Jota lang ito nga.
6: Hey, good morning kay Sir Kano Tan Galia. Good morning. Salamat kay Kapo na. Officially, nagpasalamat kay ng K5 sa kay Sir Kano Tan sa Kampustuhan Island Resort.
7: Mahiwiling ka na lang yung hara ka, no?
6: Tanante, Raoy, Lipay, RSC Broads. Ginpasalamatan siya sa K5
7: yes,
6: through a plaque of appreciation.
7: Happy ko sir.
6: Di, actually, naipay, di mo na pakita picture na munda ni Sir Kano to? Ato ka tindog na kami ni Upon Sir Eric, blakang si SM Rods. Ang aton actually, ginobra na mo ni sa K5 bilang appreciation. Pagpasalamat sa bulig sa Kampustuhan during the 9th anniversary celebration. Nga ang employees na itinto ginhiwat sa Kampustuhan, official partner siya sa K5 News FM. In behalf ni Doc Ramil Uy, gapasalamat kita sa kay Sir Ricardo Canutan. Oh, ara. Daka namin sa ngayom yung ito si, napasunod mo ni nga ton man.
7: Ano ni man? Tantan, thank you pa po. Di sila tanong, ay nyo sa ipatindog. Ipatindog.
6: Makita nyo na sa picture si Sir Eric Tenderepe, si Manager Rons Palma, Sir Kanutan, and of course, Arindia Skile na ang migo ni Sir Tatalo. Miss Pinky. Gapamati.
7: Gapamati siya. Hindi ka na magtugda.
6: Sige, Tana. Okay na, Tana. Good sa tatan. Birthday song tanay bisubong.
7: Tatlo atong birthday.
6: Una, iyan ang papa.
7: Ni papa ni Doc Rameloy, si Sir Ray. Number two, station manager Tessa Rojas.
6: Si Ami.
7: Si Mamami.
6: Tapos.
7: Number three, si Ivy Cordoba sa social media na
6: to. Miss Ivy Cordoba.
7: Tatlo birthday.
6: Buko tatlo birthday ba? Happy birthday kay Kuya Ray Ray. Atos na subog sa Japan.
7: Atos Japan.
6: You know, amo gining admiration ko no, to be honest. Mm-hmm. Na-admire ko ni sa mga Oy Brothers no. Tita naman bala sila. While the si, ang upod to subong Sir Tata. Kag si Doc Ramil Oy. Doc Ramil Oy is the Chief Executive Officer and President of Clinical Alternative Medicine and Wellness Center at K5 News FM.
7: Yes.
6: Si Sir Remilito Oy, CEO man, yung president, Remilito, Ramel, yan si Doc mo.
7: Ah, okay.
6: So, siya man yung CEO, kag president, sang Yes to Health, Tagsang XFM.
7: Ah, okay.
6: I-aral naman na. Tingnan po niya.
7: I-competent siya na sila nga duha.
6: Lipay kita ya. Ako ya, I'm so very happy makita sila nga duha. Kagbilog sila nga magluto. Di makita mo how successful they are. Kag sila ya nga duha. Amo ning nagabulig sa
7: may, mga may video ko nga po nakita nga duha sila. Gawas ni tanay mo.
6: Tood ka?
7: Si Doc Ramil kag si Sir Tata.
6: Di sa una pala taxi. Pala siguro sila duha. Masang gagmay sila na.
7: Sadya sila nga po. Basta ako ga-enjoy nga po.
6: Ang tatay gini. Actually, ang tatay gina ya. Si Kuya Ray Ray. Gusto gina permi open ang bilong pamilya. So, atutong mga agot niya.
7: Kumplito.
6: Oh, si Mami Luna bla agot na nila mo.
7: Oh, no? Si Milakis si, na utod nga isa.
6: Happy birthday kay Rere. So sa tanang ka celebrate is Mami, aga celebrate sa birthday niya. And of course, si Ivy Cordova, happy birthday. Ari nga mon nga pasirit ni Kipa Berik para sa inyo.
7: Pasirit is nga tatlutan.
6: Standby chief. Miss Ivy Cordova, ba nung hindi amo? Do artista ba?
7: Siapa na?
6: Oh, isa pa na. Si Adrian Gantalaw ini. Arian, do superstar pa gino. Arian, Arian, sunod. Kuya Ray Ray, happy birthday.

0: Ding Cuanco, Sir Danding Cuanco. Emeritus, para huwag na sila, President Emeritus siya sa mga kakampani. Amo niya si Kuya Rere. So, sa tanang nga celebrate sa ilang kadlawan karong adlaw, happy, happy birthday, halindri sa iya, K5 News FM family.
1: Ding ka kagapon ng kantong.
2: Puro de los Pueblos.
0: Ano oras na?
1: Kahapon.
0: Sang hapon, nagpuli tayo eh. Kaya nagbakalbugas na sa may libertad.
1: Ipangita, takakagapon, kalingkutan ay mamunsyon itang luwa.
0: Te?
1: Tiway ka.
0: Away mo naman kung gindala.
1: Kaya may punsyon na taning nga kantuan, ginkasal na si Bea, kag si Kwan.
0: Pero simple lang kasal nila.
1: Sa judge, asa pa mayor sila nagpakasal.
0: Civil lang.
1: Civil wedding.
0: At the end of the day, importante yan, nagpakasal sila nga doa.
1: Nagpakasal, ay ipangita, taka.
0: Alam mo ko ito, Tani?
1: Oo, kasi ng bata sa tigas ng Pure Gold.
0: Oo, gani.
1: Nagpakasal sila sa Makati kay Binay, Mayor Binay. Sin ko malakad kami, Tani, kay Pavel Jan. Kaya ang kasal nila ay sa Mayor, ang kayo ni kay Pavel Jan, grabe niya kasal to.
0: Nga man.
1: Mga kay-5, makutsukutso, Tani, may bonita artista, Tani.
0: Eh, siya rin naka-standby mo. Sige, lamla, ano to?
1: Anti sila magpirma na yung amoning marriage contract.
0: Na nga may ara sila kuan kay Paberic. May prenuptial agreement.
1: Amo itong ginpirmahan kahapon. Anti yung marriage contract, nga wala anay sa yes ay do nga matabo kung ninyo pagnoonoan ang inyong prenuptial agreement.
0: So ang prenuptial nila, kung anong kwarta, iya ni Bea, iya lang ni Bea.
1: Ang kay Bea, iya. Ang iya ni Banaya, iya man.
0: No.
1: Kung pag-asawahay nila kang magsugot sila nga ang bunga sa ila paghigugmaan na ikang kwarta, subong nga nakasal na sila, tinghubo nila, pwede man.
0: Okay.
1: Kung gusto na nga si Parahon, pwede man.
0: Okay.
1: Di pwede man na nga ang babae, mo si Bea, mamabayad sa bill sa kurinti, subong bulan. Kasi nga bulan, bana niya, pwede man.
0: Amo na. Kaya ang sa Chinese sabi, ang babae, dapat, waigid sila mo.
1: Tis Bea, so, di ko
0: ta. Tis Bea, makapasarang man mo, no? So, modern times sabi.
1: So, duwa ka agreement, antes mag-yes ay do.
0: Kagpag-yes ay do.
1: Oo. May abogado, katanaw niya din ng prenuptial na unique ni kasal. Pagpirma niya, okay, mayor, kasalana, pwede na.
0: Tidiin tayo ng ilang reception niya.
1: Why is it kanina nugget? Kini ko yung pangitata ka.
0: Mamunsyon ta, Tani.
1: Mamunsyon.
0: Pero actually, this is just, imagine mo, isa ka billionaire, puro milyonaryo kag billionaire ni. And yet, they decided to have a simple wedding. Wedding.
1: Kampiyon.
0: Namin kakipay, Berik ka.
1: Kampiyon.
0: The model sila guro sa mga pamatanon, subong.
1: Gagutok opsina ni Mayor Abby Binay, gapon mo.
0: Guwapa si Bea kapon.
1: Di ang attire na ni Bea Alonso, plunging neckline mo.
0: Grabe, guwapa. Tapos si, kwan na ti Soy man, ang tagiya, bata ka kwan.
1: Ta, hindi ka lang ito mag-intrata.
0: Basta nga ako lang yan, wala na sa ibang nga ti Soy, Luas Karen Salgado. Mga kakipay, nano ang investigasyon. Dumduman niyo pa kahapon, nagpadulong kita sa siyudad sa Victorias. In EB Magalona, para mag-conduct sang investigasyon kaangot sa ginaligar pagpatay kay Jerry Solinap ng isa kamanguma. Gahilibion ka talang iso ng nanay, ginapa-activate na si Berto Gakit. No, okay na si Berto Gakit, naka-time in na siya. No?
1: Nag-invitar si Paul Cisalo.
0: Si?
1: Yung sakon ka lang kasal ka to.
0: Sino na?
1: Boom Granada.
0: Okay na, Boom. Pwede, Boom, hindi lang ko sa kasal, Boom. Sa bunyag lang, Kuya Bibong. No? Boom, sa bunyag lang, Kuya Bibong. No? Ako na lang yung mama ni Inoy, bala, Boom.
1: Gabang imbitar siya.
0: Boom, okingin mo, ma.
1: Okay.
0: Padali lang kami ni Sir Eric, kaya nga, kung ikaw na magpakasal, ang pledge ko si Boom, isa kalitsyon.
1: Nga.
0: Baboy eh.
1: Ay, isa pa na.
0: Dako, ganyan nga, baboy nga lechon. No? Hindi lang yaman ulit. Ya, ba, lechon ganyan. Nagpakasal si Bom.
1: Si Itan nga siya pa.
0: Ikaw yan, kakipay, Berik, anong imo ya? Kung mapakasal si Bom, abi.
1: Ang ako niya, yata kay Bom, isa ka karton nga kuha na extend.
0: Inano na yan.
1: Kaya para nga, tipo ano yun.
0: Galing eh. Abi mo, anong iya nga muto si Bom? Nga, cheater is happy. Sige, i-check na ni Stephen Ronda at pagpangalagan. Hindi tayo magkadlock, kasi seryoso balita.
1: Okay na niya, larga mo na.
0: Mga ka-K5, sa ato naman nga pagpalagad sa karong adlaw, tutukanta ining development yung natabo dito sa siyudad sang Victorias o EB Magalona. Natabo ini sa diin na 9 o'clock in the morning, ang asawa gindala sa likod kay ginigot, while ang bana dito sa tubangan, ginpaburuan niya ka-K5, patay gid. Gatiabaw, grabe, ngibi isang nanasang asawa, nga gipatay, ginabana niya. Imagine mo, ahaw, mais lang gito kuno, daw, abong nang ginatanaw, sapat lang ginalinan to, pagkudal sa ila property, whatever. Anong investigasyon sa kapulisan? Anong ginatanaw nila diri kay base ibla ang ibang ka mautod ang mga samong gamito naman nila ngalan ka mga NPS bukid. Dipa naman gamito nila bla.
1: Correct.
0: So i-check tabi na anong investigasyon sa mga pulis sa line number 1 naka standby na atong chief of reporter K5 Red Salgado nga may duha ka ticket sa Cup of Joe, no?
1: Okay.
0: Red, good morning.
3: Good morning,
0: K5. Oh, grabe yung yun.
1: Wala picture pa lang na. Picture pa lang na.
0: Ah, sure na na. Sure na na. Now, ano-anong natabo ka, K5, Red, na nung investigasyon sa police?
3: Well, actually, K5, dyan na nga po ginabot natin si Police Captain Junius Escatalogo, natin si Negus Force Person, sa Negus Occidental Police Provincial Office sa Kutok po. Sunong sa iya, manabaw na rason para patso ng isa katawo bangun lamang at inapabayaan inindya kasapatan kandang kaon sa pila ka mga pananong kakay na lamang dira sa bais sa si Samuel Jan at kinim Eric. That is why, sunod sa kay Police Captain na katalogo, sila ang mga painalong o mga pananong sa sinikinistigasyon ang may maluan kung ano mga nang kapagtanan sinikang gabi ay paginamatubos kung ayhan, NPA o kung may alapangin sa mga armado ng mga persona gati nag-target sini sa kay Jerry Solinap iligya sinigay dati sa 34 anyos gati pagani isa kay Sir Katalogo tinabatian niya mga statement iya sa sini sa mga himata sini sa biktima kag sulod na ikikitML dyan ordinaryo kamagunguma nga kaupod ang iya sining asawa. Di iniman lang ang palangabuyan sini other than that, hindi wala pa man kikitML dyan ay kay Merrick. Kag sa pinamangkot, inikon si Jerry Solinap, inibala siya niya katapo sa New People's Army. Ini ang game panginwala man sa iya sining pamilya, kati wala man nga kikitML dyan ay kikitML Eric. Well, kung tarawin natin sa lugar, hindi man maglayo ang barangay San Isidro. Tingin sila ra sa may sitio maabo. Kung tarawin natin dirang mapa, ipadala natin, malapit ini sa Gawahon Resort ni KFML dyan, KFM Eric. Guru, estimated natin, mas mataas patungani ang sitio Gawahon para kay 11 sa Victoria City. Itong lugar kung sa nagipatay ining duwa ka mga lalaki niya sa Santa Jerome Sibalios kag Alex Cunanan. Estimated, Guru, KFML dyan, KFM Eric, kung magtas straight lang hindi nga lang yan, yara naman siguro sa mga 20 o mga 15 kilometros. Guro, muna ang estimated na tundra nga malampot ining Asyanda San Isidro. So, pinamakot natin, Sir Katalogo, may ara, malasang similarities ining mga suspitsado dito sa duwa ka lalaki yung gitpatay.
0: Ginatanaw, wala namon, medyo intriga ko rin, kaya ang location, based iya sa time mark, kundi may time mark na, ano pa naman, time stamp?
3: Yes, sir.
0: Ang location sa balay ni Jerry Solidap, do lapit sa Victoria sa iyang location now?
3: Lapit din. Lapit lang.
0: Tapos kinatanaw, kundi sa mapa, San Isidro, piyakya Gawahon.
3: Gawahon. Lapit-lapit lang yun yan. Kag tiko tarawin natin, dira, medyo may kamudlayan, kaya ba nakalagyan, kaya ba pangalisit, kaya may aljan, magliko-liko, kag taas na tayo, dira, nga dumping area. Pero kung mag-straight lang yun yan, ang alagyan, lapit-lapit, tingka ayo kaya may aljan, kaya may rik. Pero galing ka man sa pagtanaw dito, hambal gani ni Sir Katalogo, nakabutas ang mga suspitsado, parehas man dito sa Victorias. Ang ginagamit sa pagpatay, long firearm. Nakamati, may nakita man dito ng M16 na basiyo dira kay Jerry Solinap. Apang dito naman niya sa Victoria sa M14. Pero galing ka ba ni long firearm, hindi man maglayo. Kag ang kinalain lang sinasundering sa may banwas ng hindi pagalaw na KML, Johnny Kinderick, wala nagsuksok sa bullet. Amo na, ang ikumpirma sa atin, even actually, sa kay Police Captain Kailumanya, yun ang pabuno, yasag hindi pagalaw na PNP. So, Drick, si KML, Johnny Kinderick, kung pa tayo, pag-ilan si nag-investigasyon, dara pag-inde siguro mga tao dira kay may ara karon sang joint investigation ang Victoria's PNP kag ini magalo na PNP agud makakuha makumpara rin na impormasyon nga nagadayon nila sini sa mga suspektado nga ti nagpatay kay KML Jan kay K5
1: K5 Red. Alin pa kay namo ning istoryahan namo ni K5 Jan? First ang location Victoria's or Ibi Magalona. Although nga ini siya ara sa Ibi Magalona, right?

0: official statement ng NPA, ganduda ko ba si Lucky Five Eric, sakya naman ni sa mga samong? Ba si Bangda naman nila yung mga utod sa bukid? Huwag nagtakbalo, no? Pero sa investigasyon, magwagin eh. And, basi bla amo na ginapa check naton tong nga basi nag antes sa tabon incident may mga sumunsumon sa barangay may pinatawag na ni kay ginaverify kapag ipabangkot mo na ni K5 Bertogaket but so far dola pa sa nag confirm nga may ara kuno ambal sa bata ka babayi pero do nakapankapan man to kuno kag nasugilanon
1: kay ginatan-aw ta kay inang balay bla si Reljan sa bukid mag-amo ng itsura sa balay mo nga tapay.
0: Mayo-ayo
1: ang pangabuhin.
0: Basta, ang amo to kasi, balay gito yung
1: balay gito yung formal.
0: Kaya ang kalabanan, hayob-hayob na.
1: Oo. Kag basta kahoy, dasun babaw dalom, ang suspicyo ko gani, ang daloms to, do budiga, bla, do buha ka marin. Arang imong abuno, arang imong humay, arang mais mo. Mag-amo lang ang style sa bukid, ha?
0: So, but siguro madawa-dawa ang
1: pangabuhin. Madawa-dawa ang pangabuhin ito sa bukid. Kag kung magbukid nga maghambal ka dawa-dawa, matik na naya may sapat na may kanding, may baboy, may baka, and above all, may karabaw. Kaya ang karabaw, yan muna importante sa bukid.
0: Partner niya sa panguma mo.
1: Partner niya sa panguma.
0: Kung nagamit, pangarado.
1: So magamon ang pangabuhi, madawa-dawa, may sapat na.
0: Now, sa inuhan ta si K5 Wilson Villena, sa ato naman yung paparagad sa karong adlaw,
1: yes,
0: mata sa K5, no? Hindi na mo,
1: why na, tapos na
0: ito lang nanay, ibang nagahibi, blanoy. Si B. Wilson ay check ta kay paratis maplastar naton may adayab.
1: Ay damo nagapamangkot tos na.
0: Oo.
1: Kun ano to kuno sa First Street.
0: O sa Iluan tabi tanawon tabi kay dumduman yo pa may nanay to nagligag kay nakadalog tos la mo. Ni nakadalog to nga senior citizen mo.
1: Ito ga.
0: Dumduman mo na. Ining sa SSS.
1: SSS.
0: Sa dito First Street.
1: First Street nga First Road.
0: First Road.
1: No. Kilid gid barangay 17.
0: Ti karon gibisita din isang K5 gidala ta sa aton nga pagpakaragad. And i-check natin, guru, last week pa ni, na, si Ma'am Juji, patanay, kapamatis program tao.
1: No,
0: si Gloria Magbanwa, siguro, si o si Saan, yung Mayo, ang iya sekreto, alin sang una, hindi nyo lang i-mention na, pero Ma'am, kasun gani, hindi ka na mag, no, messenger ka lang, ha?
1: Kita, ganyan po, ngalan mo na.
0: Insakto man, sir, no? Sinon siya sang una.
1: Yes.
0: Nami nga punto.
1: Amon makita, talagang guru, sa investigasyon sa pulis, ha?
0: Ano ang background niya sa
1: niya?
0: Sinon siya, no? Tara na busing mga pinata mahon na tayo. Si Ma'am Gina Blabura. Ma'am Gina, mayong agal ang dasin mo.
1: Masumba na siya.
0: I-check ko this time. Magpunta ba si Tita Gina?
1: Ay, isa pa na.
0: Tita Gina, kapag tao ko na ako ng balas sa director ko, masumba ko. Mag-gym naman lang kami ako ron. I-check ko this time si K5 Wilson Villena. Dari kita sa mata sa K5 Update. K5 Wilson, good morning.
1: Morning.
2: Good morning, Kefe Galjan and Kefe Eric, no? So, naresolba na after 1 week ang hinyo sa mga residente, no? Sa First Street, Lacson, sa bahay naman niya sa Beltidrisyon at Matakulod.
1: Okay.
2: Ang mabibigyan sa Galjan and Kefe Eric sa reklamo nila sa pala before sa ato, sa matasang K5. Nga, ang tunga sandala nila, may arasang lipstick, Kefe Galjan and Kefe Eric. Inaanalitik, kapakot yung dahalin ang ano ginagwaan sa tubig dito sa litik. Inisip ko, may kinse kabilog na mga magatmay na puho pa dito sa Valdezan.
1: Pila kabilog, Noy?
2: Kinse.
1: Grabe.
0: Amo ni Kaki-Five
1: Wilson.
0: Wilson, ang sitwasyon sa wala pa ba kayo?
2: Yes.
0: Paglabay na mga tao doon nagatintintintin, dugapikos, laki pa meri, kami tubig mo. Tisubong, sa San Ulan ni siya ginbalikan kaging kayo?
1: Sa San Ulan ni?
2: Kung matandaan ko kita na dyan, Eric, actually ginbalikan na natin so before sa Kwan eh. Dahil lang i-check ko lang ang date. Pero sinila ni kita last week lang ni kita na dyan ni kita na Eric natin din katuan. Kasi ito nag-swing malangani natin pala. Nakibot na lang kita nga na kayo na.
0: So, very good ah.
1: Tingin kayo na sa screen ta subong. Sa itong tagpalamati, ayos to the board kita.
0: Ayos to the board? Abo ni pagkayo nila, pag-repair. Ti, pasalamatan to sila eh.
1: Pwede man lang.
0: Mga kontraktor guro ni Kagipay-Berry.
1: Kontraktor ni sila.
0: So, ginasiag nilang karsada. So, ginkay ugin nila kay Pabelson.
2: Yes, ginkay ugin. Ang imbisya yan ang silingang ipuka ang sa tunga ng alinya. Blakay ko sa dami kay Pabelson. Palikin na ginutot na lang ginina ng alinya. Kasi nag-ubra sa bago. Kasi alang-alang naman.
0: Very good. Kidaan na guro itong linya kay Pabelson.
2: Sa tunga ho. Aragi sa tunga sa dala niya na si
0: Makosay. Tipo, malang galing dayon matigayon kay Maktuhan, no? Para mga hindi naman

0: magugtas ang tao. Kaya nadumduman ko ng ligansyon. Ato, may patrol pata sa tubangan sa Taginobran eh. Dumduman.
1: Ay, may galabayo. May galabayo.
0: May nakadanlog pa na Kipay Wilson na tigulang mo.
1: Bawa. Kita mo.
2: Kipay Wilson, kasabere, hindi lang danlog. Hindi lang danlog.
1: Ano pa?
2: May na-interview man kita to sa pagkato na to sa Gikayo nga ina.
1: Uh-huh.
2: Nga nakabot kili sa punto nga tungod sa tubig, ang buho na, na puno sa tubig kay Kipay Wilson, kay Kipay Wilson, Natapakan sa senior citizen na bulaog.
0: Ay, galing ka.
1: May danlog na may bulaog pa.
0: Kumplito ba?
1: Why the hagmak, Wilson? May hagmak na, why?
2: May hagmak man, promotor.
1: Ah, kita mo, kumplito, ganyan, Wilson, no?
2: Hagmak, danlog, bulaog.
0: Ay man, kwa na da, no? May lumot na, be, no? So, after kay ginobra nila, anong itsurasi na subongson kay ginobra na nila?
1: Kay naobra na, mga ka-K5, tungod sang matas ang K5, ari ang it, ang itsura. Itan, ipakita ang after the show.
0: After the show.
1: Tingin ang show, of course.
0: Master show, money.
1: Ah?
2: Ya, gina-slice pa na nila ang kwan, ang portion. Pero ang ipahigan na nila, ang linya sa tubig sa may kilit na kita yun sa doon lang sa taho pala.
1: Yung
2: ipahigan na nila, nag-umbrat.
0: Ang so, may ara na ta after, after the repair? Anong itsura sa dadan na
1: da? After,
2: Why pa kita sa after the repair? Pero pwede natin maano karoon na katuan ato ng after the repair, after repair kita na dyan.
0: Sige, pero amon niya during that time pagbisita, gina kayo, no?
2: Oo. Pagkat doon ato hindi ka kayo, panada mo, pumamatian ka pala ang mapamis, no, na pahayag sa
0: nga isang
2: ka-residente at isang lugar at isang lugar after na makayo na ang ila sa mga problema sa ilang lugar at isang lugar at isang lugar at isang lugar at
1: sige, it's very good ah.
0: At least, ari na si nanay nagreklamo, nagligad o.
3: Ay, siyempre, malipay mo kami kay Paraway na magbasa na ka danlog na daan.
1: Naiyang
3: hirit. Malipay mo mga pumuluyo, sir, eh, nga makayo na sa wakas, sa kayo na manggit. Salamat sa K5 News FM.
1: Oh, so, hey, liwat-liwat na bitan, lumayo. Liwat na bitan.
3: Siyempre, importante, kung wala katubig, maraming mabaho na ito, wala katubig.
1: Ah, liwat na bitan, magpasalamat. Oh, mamano
2: ang, kamusta, subong na kayo.
3: Ay, siyempre, malipay mo kami kay Paraway na magbasa na ka danlog na daan.
1: Oh, listen.
3: Malipay mo mga pumuluyo, sir, eh. Nga kayo na sa wakas, sa kayo na manggit. Salamat kay sa K5 News FM.
1: Wow!
3: Importante, wala ka tubi. Maraming mabaho na ito, wala ka tubi.
0: Grabe.
1: Very good.
0: Grabe, kalipay. Abi mo nung gigamit yung term sa wakas. Out of desperation na kayo, gidman.
1: Daw, boy lang.
0: Tas na kayo, o gidman, no?
3: Mahawo na
1: sa
3: namon.
1: Nakayo
3: na, salamat,
0: good
3: sir.
1: Nag-chat
3: ko to kay Bong.
0: Bong, may baman pa?
1: Ano ko, no?
0: Nga, nag-chat ko to kay Bong. Amo gina mga type ni Bong na chay. Muna, lipay gina si Bong. Lipay gina siyang ara, kag-chat siya. Okay. May kipay.
1: May chat gani ka muna, ha?
0: Daw hindi ko makaya ang mga nagkakalanabo sa bungad lawaw.
1: May mga chat-chat gali ka muna.
0: Ayo. Sige.
1: Hindi ko alam yan, ha?
0: May lang gani, kay YCN nag in-English para mangayo, pamahaw. Gugta si Momo, pamangayo ka pamahaw kay Boom gani, Wilson. Hindi ka na mag in-English, prangkahan na lang. Magutom ko, kakaon ko, ha?
1: Tapos balikan niya kay President Cheaters.
0: Buwak.
1: Good. Very good. Sa wakas.
0: Pero basta nung galing hambali ako, nung mamaninoy ko kaki Pabirek.
1: Oo, oh, mamaninoy.
0: Oh, ara na yun, ha? Sige, lipay-lipay, higi ko na si nanay, higi five Wilson, no? Bakod nga na kayo, ng guba nga karsada, da?
1: Oo.
0: Ang guba, galing-galing niya, prime motor.
1: Iya, isang K5, iyakwa na ning aton, isa lang pala ka, servisyo publiko lang, ah.
0: Wala na yung lamod ko na, no?
1: May lang duroga mo, para
0: ang aton na bi, kumo nga ginasaligan nyo, kag tapos, ang tuyo ta magbulig, servisyong K5 ning aton, K5.
1: Oo.
0: Do ka damo na sang nabuligan sang mataas ang K5 so far. Pasalamat kita sa Basiwa Prime Motor. Please, no. Siguro gi muna ton Basiwa Prime Motors amo ni kay K5 Eric nga suggestion. Total mi nagagwa man kamo ka nagapang basa metro dobla, meter reader nila dobla, nagapang hatag bill. Pagkita nila may diferensya picturean tani nila, kag report dayon sa maintenance department. parang balon niya, sir, dito sa nagkuan ko, galik tong tubig. Ang isa kabulan, dako niyang dula sa aton kay Paberic mo.
1: Kung i-report nila na sa meter reader sa maintenance department.
0: Meter reader, okay.
1: Oh, sa meter reader, sa maintenance department. Guro mga anom na kabulan. Pero kung i-report sa pumuluyo sa K5, tag 1 week lang yung ginasian ang dalan.
0: Ang sata.
1: Ginasian ang
0: dalan. Ano, K5 Wilson?
2: Meron ka ni one day lang pagkada kayo.
1: Mayara kung kilala dira sa Prime Motor, nga sila niya magwanta namon ang birada sa K5. Mm. Ang hindi namon magwanta, kung yauhon kami ni K5 Biljan, kami ni K5 Birek, kagsugpunan man ni Wilson Bilina, nga hindi kin magwanta, kaya ginagutaw-kutaw kami ni Laya.
0: Ang ato niya, ang ato niya, ang amon itik lang niya. Oh. Pasalamat, gini ka mo kay itik lang, pero kung hanpos ni Balanog lawan. Wow, siling ni Jessica Lindis Matugado Gutang. Singa, wow, kampiyon na.
1: Tagakabangkalan, tagaurong na.
0: Singa, shout-out na kami na, sir. Monitor gi kami niyo sa inyo, Kadlao, si Ma'am Chuli Nunez Culado.
1: Ay,
0: ang sunod na galing nga pa project, ha? Ma-project na din sa may, kuno, ha? Ang foreignans na to. Good morning. Lipay-lipay, gin si nanay ba? Si Bings Delpin. Tapos may yari, di ginambal, gino. Singa, wow, may boom siya. Siling ni Ed Brizuela, boom o.
1: Nga secret ka mo ni sa istasyon na.
0: Yung rotot yung loki ka na mo, gising ano. Ha? Tapos, kaman ito na sumag si Kipay Bumo, si nga maninoy. Isa kalupok, mag si Ma'am Chuli ko lang, intra mo, no? Ma'am Chuli, ba si Malokpan ka, gid? Si Simon, ga pa mati, sa Ninet Marquez, Barangay Mandalaga lang, dasona. No?
1: Sige, larga bula.
0: Larga bula. Sako aton nga timo. Now, this time around sa aton, sa nga pagpahalagan, sa Mandalaga naman na dason ko nga feeling, tang Puro de los Pueblos.
1: Kapag hanggang sila ka din nga ma-meeting, so nga, laos lang ko, pasinsay ni si Mana, loaded. Kipay Biljan, ko tanawal lang ni schedule niya kung makalusot pa niya sa schedule niya.
0: Uy, dali na lang, no? Sa pizza 18, white naman tali, ha? Kami pa natin naman ikatuan, no?
1: Hindi ko sila gani. Likot na naman yung schedule niya kay loaded yung kami sumung.
0: Wilson, thank you so much, Gidson. Wala pa na, huwag mo pa makita ang balaan nga ginabantayan mo, son.
1: Ang banawan, ito na? Ato, Bla?
2: Wala pa rin kami din libot-libot.
0: Hindi, steady ka mo doon. Hindi ka maglibot.
1: Dito ka na sulod kay Basi.
0: Tambay ka lang kay Basi ba hindi matalupang dati.
1: Ang marker ta, Basi kinbilin sa layo ang marker.
2: Ari kami sa tubang.
0: Ay, hindi ginanda maglabay na. Basi maglakat sila kay may parking danda nga lugar.
1: Ay,
0: so, gimod dito ka saka sa...
1: Babaw.
0: Babaw, Bla. Sa... Bala mo na. I-text na mo karoon na.
1: Lagaw-lagaw to.
0: So, thank you, Ged.
2: So, malaga na kinsa na dyan ang aton sa mga, ano, mata sa K-5 sa Kawa, sa MyPC, D3-5-5-X-500 po natin sa patrol si K-5 Vincent Coralde. Yan na naman si K-5 Wilson Villana para sa kampiyon sa balita. Sa official publiko, kakalingawan sa Necros, K-5 News.
0: Good morning, no? By the way, mayong aga kay Tita Rodora, no? Gapamatig na sa aton, dra sa area sang Porok Pine Tree sa araw, no? Rodora, Tita Rod, sa mayong aga lang sa Imuda. No?
1: Subong ka pa mati man sa
0: ito. Kaya pa rin Jewel Flores, Bla. Kaya pangagad na permi mainom tas ang DTX Coffee Mix. Tapos dalaan niya pa na ibos. Kulas, bo, ang Bisaya nga manok. Ingaan ko ni Kulas Bisaya nga manok.
1: Isa pa na.
0: Ginihaw ya. Tapos, wala iya lang ginluto. Hindi pa dalaya yan di. Sige, padalaan niya ko kapayas pagid. Ang problema ko kayo nalipatan ko kapayas di sa studio, luto.
1: Kuro. Yung ikasyong kikaingod mo ito.
0: Yung palang ko nalang gani si Commander. Nalipatan ko, may sala ko kay Kulas, kay Dayamar. Salamat, kay kabalo ka kisa, kay Paberic. Ang pag-amiguhay kong kisa, hindi man na kinanglan, adlo-adlaw, gigamog kitanay mo. No?
1: Hindi lang kinanglan, adlo-adlaw, magkamog kitanay, pero kung adlo-adlaw, padala manok, okay lang na iya.
0: Ha? Budlay eh.
1: Mayong aga,
0: hindi kaya mo siya mag-upod na ito sa maray kisa si Manino, itabuyat lang yuhan. Tingaling sako, lagi ng talahan subong eh.
1: Gamonitor man sa aton, si amigo naton, si Sir Russell Gaudiel, nagamonitor, kag si Mr. Vanny Kilayko. May, sir,
0: si
1: may
0: Mr. Ronald Sanchez sa accounting department mayong aga.
1: Wow.
0: Kaya pamati mo na sa aton.
1: Kagang bilog ang staff, pati manager sa Sterling Bank. Thank you. Okay, thank you. Salamat.
0: Sige. Mapost lang ito commercial break.
1: Isa pa na.
0: Mapost. Pagbalik na rin ganda si James Mandoquillo. Development, nanungod sa kamatayon sa Amerikano. Kag i-check naman, kay doon lang si Berto Man. Basi, leave si Berto sa Bungadlaw, no? punlib siguro. Oras sa K5 News FM Philippines, magka K5 La 7:50 sa aga.
4: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment, born for happiness. This time check is brought to you by New Star. It's time. Experience New Star online for a chance to enjoy exciting daily rewards and bonuses. Have fun. Take it easy. Promo runs until December 31, 2026. EGLD reference number marketing-2026-0949. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by Salon Pass. Salon Pass. We direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. This time check is brought to you by Globe. G-Fiber prepaid na para sa madasig nga Wi-Fi internet. Nga abot kaya kagpasok sa budget. Magpag Globe. G-Fiber prepaid na. This time check is brought to you by Charmy. Let's go with the flow. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. TTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. TTX 500.
5: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
6: Saan nag-inom ka?
7: TTX 500.
6: Kailan nalang subong imo sugar?
5: Pagtigil ka namin isang TTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. TTX 500.
4: TTX 500.
8: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tub-tub 72 oras bawa. Ano ang matabo sa lawas, by the way, Doc?
9: Sa isa kaadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours or GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre, wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo, pero ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga palainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga palakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag BTC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
8: So kun wala kagali kaon, Doc, sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
9: Ang BDNF sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapati nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
4: TTX 500.
10: Dennis Antonio, taga Kabakungan.
11: Imo nga blood sugar test.
12: Ilatong score gani?
10: 470. Nagtiko 2 sa gabi, 2 sa
11: aga. Ilan na lang imo nga blood sugar?
10: 160. Yeah. Inom kamo sang TTX 500. Tested and proven, the best get ang TTX 500.
4: TTX 500.
8: Anong matabo, Doc Yakon, tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ayhan?
9: Patay ka, guro. Hindi ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Di wala na glucose or GP.
8: Oo.
9: Ang matabo is gamiton na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MITC man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagid eh, ga fasting ka tapos gainom pagid ka DTX 500 kag MITC at i-campion nga kon epekto. Na-notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kag gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon sir GP mo. No, bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala kag ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. Mm-hmm. So, apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
8: Oo, oh, ganaga, namatamat.
9: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang-ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kun nagainom ka DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag Mighty C or Pure C na adlaw-adlaw.
6: DTX 500.
7: Gina ka no? Ang ginabatsa ko ang ako na UTI kag kasakit gid sa ako niya baywa.
12: Sa kadlo ka pila ka maginom
13: sa DTX 500.
7: Sa primero ka tatlo sa subong kadua na lang.
12: Subong kamusta?
7: Oy na, halin sa nagtake kami sa DTX 500 ay nigo ginabatsa.
6: DTX 500. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. D3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali balik ang pagkabagsik sang imong lawas. D3 Bio. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
14: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit di katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 kaadlaw, wala ang sakit sang ako, tutumlan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
15: Ako si Anika, kundayan ko mangi, kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
6: DTX. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi. Ang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-ap sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mamasaga sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panit. May yara ini sang antimicrobial property. Muning nagapatay sa mga mikrobyo sa ginhalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Cell. Sa mga butika. Spore Biotics nga ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayos sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan? Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
22: Happy!
23: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
24: Playtime Entertainment.
3: Born for Happiness.
12: Playtime Entertainment. Born for Happiness.
13: Cheers sa barkada nating
22: Night Shift,
24: OT,
25: Breadwinner.
26: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light.